0: General, no? Pero
1: Yeah.
0: ito rin ba, Brother Jerry, ang isa sa naging inspirasyon mo kung bakit pumasok ka sa military at ikaw ay naging isang batang opisyal din, ano? Dahil ikaw ay isang PMA at na talagang meron kang pag-aalab sa iyong puso na maglingkod sa bayan. So, ang mga storya ba ng bayani katulad ni Gregorio Del Pilar ay naging inspiration din sa iyo?
1: Magpaganda, no? During my time, of course. Mga dinosaurs, age of dinosaurs pa tayo matagal na. But long time ago, no? Tinuturo sa amin talaga yan nung kami bata, no? About our heroes, what they did, and how they contributed to our survival as a country. Nung panahon ko lang kasi nung bata ako, marami nangyari sa ating bayan, no? Of course, I grew up in Manila, and Manila is a very historical place. Marami akong nakita, no? I grew up in a slum, no? Kaya marami akong nakita, how to, sabi ko, paano ko ba maayos ang buhay ko. But then during that time, do you remember 86, may mga revolution na nangyari, no? EDSA revolution, no? I was young. Mga coup, 89 coup. Nakita ko na may problema talaga yung ating bansa, no? Hindi lang problema sa sarili ko. Siguro, most of us, ang ating problem is yung paano natin buhay yung sarili natin. Of course, that's a noble deed. Paano ba ako mag-aaral? Paano ako magkakatrabaho? But during that time, marami akong nakita na may problema talaga sa bansa natin. There's something wrong. Or there's maraming problema na nangyayari. So when I entered, finally, when I was given the chance, course, sa plano ng Diyos, ako'y nakapasok sa PMA. At buhay sa akin yon. Sabi ko, nandito ako sa PMA, hindi lang para ma-develop yung sarili ko, but I could do something for our country, no? And yun, natutunan namin yung buhay ng ating mga bayan, especially si Gregorio Del Pilar. And I realized what patriotism really is, no? Yung nawawala na kasi yun, eh, yung term na nationalism or patriotism. Meaning, patriotism meaning, di ba, is love for country, pagmamahal sa bayan, and willingness to sacrifice for it. Parang ganun. That's how I see it. Na if you say you are fueled or motivated by, of course, serving our country, loving our country, there's always a sacrifice. Eh. And for some of our heroes, no, our old heroes, no, it came to a point that they need to sacrifice even their lives. Of course, hindi naman tayo war na ngayon, but of course, every day there's a need for us to sacrifice something. Dahil mahal natin yung bayan natin at pinapahalagan din natin yung mga ginawa ng ating mga nakaraang mga extraordinary heroes like si Gregorio Del Pilar and of course, and the others na kilala naman natin.
2: Pero Captain Jerry, habang nagkwekwento kayo, iniisip ko rin kung ano rin nga kaya yung tumatakbo sa kaisipan ng mga kababayan natin na mayroong ganong apoy na gusto niyang ipaglaban yung bayan. Na parang napakalawak ng kanyang pananaw na talagang nandoon yung kanyang paniniwala na pagka ginawa ko to, it will affect and it will benefit the whole nation, ang bawat higit 100,000 Pilipino.
1: Yeah, no, in the context of what we're talking today, no, heroes, no, sino ba yung mga heroes, no? When I think about it, of course, we learn that heroes are ordinary people who did extraordinary things for the benefit of our country, for the benefit of our people. But today, you know, yeah, changing the mindset, the paradigm, no, heroes are ordinary people who do things. Everyday things, no, to help our country as a whole and tulungan ang ating mga kababayan, no. So for me, no, of course some of us may mga taong they do things that benefit our people, sila ay nako-compensate, good yon, no. But there are also people na they are also heroes, of course our OFWs are heroes, but there are heroes na they're willing to sacrifice to help our people. So every day, no, every day as we afflict, no, yung buhay ng ating mga kababayan, hindi man niya napapansin, hindi man niya nakocompensate, o hindi man siya na nare-recognize. I think as ordinary people, as ordinary citizens, we are not given that big influence or that big authority. Pero yung mga taong nangangarap na paano siya mapaganda ang ating bayan, I think every day doing things for the good of humanity, for the good of our people, without being compensated, or doing things not for their own benefit, but for the benefit of others. I think that's the start, no, of how we could be everyday heroes. For me, no, para sa akin yun. Kasi sabi mo nga, 110 or 120 million people. If we think, if we keep on thinking about ourselves, medyo mahirapan eh. Of course, thinking about ourselves is the ang unang-una, but hopefully may tabuid natin na paano rin ba ako makatulong sa aking kababayan in whatever form. Mm-hmm. And I think that's start of heroism for all of us, basically. Mm-hmm.
2: Oo. Kayo po ay executive director ng Christians for Nation Building. Yan. So talagang ang sinusulong ninyo ay governance, 'di ba? Good governance. Parang iniisip ko kasi ngayon, Pastor Ni and Captain Jerry, na iba na yung giyera na kinakaharap ngayon ng mga Pilipino. At matinding laban din po ito. At kailangan din na may mga tumayong bayani, 'di ba, para hindi talaga madaig ng kadiliman ang kabutihan, ang kaliwanagan. 'Di ba? So paano nyo po nag-iba yung ano ninyo eh, yung mundo po ninyo? Dati talagang nakikibaka po kayo at sumikat nga po kayo, di ba, sa Oakwood Mutiny. Pero ngayon, ibang landasin po yung pinili ninyo. Mas nakita nyo po bang ito yung mas epektibo sa panahon po natin ngayon, Captain Jerry?
1: Yeah. Oh no, Haiti, no? Yeah, there are a lot of battles that we need to fight ating bayan. Of course, sa ating makasundaluhan, sa ating kapulisan, of course, there are still those things na because of threat, no, internal and external maybe, and they need to take up arms. And yun ang ano nila, yun ang kanilang trabaho. They were called to become the members of our armed forces. Pero tama, no, every day may gera tayong kinakaharap, eh, no. Ngayon may baha, poverty, no, education, and ito, hindi ito pumapatay. Oh, some of them, of course, takes lives. Pero it takes the future. Parang unti-unting gumuguho yung future, especially ng ating mga kabataan. Kaya sa Christians for Nation Building, no, ang aming goal, personally, before I thought that I could change things immediately. Kaya nga, during that time, we took up arms, nagrebelde kami sa bayan because we want to make a change. Not for ourselves, but of course for our country. But then, salamat sa Diyos at nakilala ko ang Panginoong Jesus. At pinakita niya na there will be a lot of challenges sa buhay. Individually and collectively, as a nation, as a community. Pero yung paraan na ginawa ko, hindi yun ang tamang paraan. Ang tamang paraan, isimulan natin na ayusin, bigyan ng peace yung giyera sa ating buhay, yung internally. So yun yung ginagawa namin sa C4NB. No? Yung we help our people, no? Our youth, to have peace in their lives, no. Then after that, of course, to knowing our Lord Jesus, Jesus Christ. And from there, we help them. Paano ba natin tutulungan ang ating pamilya, ang ating community, ating bayan? Not only in the mind, not only skill wise, but in terms of changing our lives so that we could help and impact the nation. Naalala ko eh, no. Meron kami kasing every time I share this. Naalala ko yung, para again, in the context of National Heroes Day, no? Naalala ko si Jose Rizal, na ituro rin sa akin to, no? Ng isa kong mentor. Di ba siya yung nagsasabi na ang kabataan ang pag-asa ng bayan? No? He told this long time ago, no? Hundreds of years ago. Medyo may pagka-prophetic din si Jose Rizal. Ang sabi niya, ang pag-asa ng Pilipinas ang ating kabataan. So, he said that, no? I don't know what kung saan ng ano yung pinanghuhugutan niya. But he wrote, of course, No Limit Anger. Eh. And when you read No Limit Anger, ang makikita mo rin, revolution eh. No? Kaya ngayon ang ginamit ng mga kasila para siya i-convict eh. Kung mapasahan ko yun naman talaga, mga sila Ibarra, sila Elias, no? Labanan ng mga Fraile. So basically, but you know, when he went to Germany, 2.5 years, I think, if I'm not mistaken, he stayed and he made friends with a pastor. His name is Pastor Ulmer. Nakita ko to sa ano eh. No? Na may Fort Santiago. Tapos nagbago yung sinulat niya, no? El Filibusterismo. I-emphasize ko lang, no? How could we battle, no? The forces of evil. May sinulat siya, ang ganda na sinulat niya, nagbago yung kanyang mindset eh. Nakasulat yun sa ano eh, if you will be, may visit niya yung oblation, nakasulat yun sa baba niya eh. Let me retrieve. Basahin ko lang, sabi niya ron, ito hinanap ko eh. Nasaan ang kabataang mag-aalay ng kanilang kasibulang buhay, ng kanilang adikain at sigasig sa kabutihan ng bansa? Nasaan ang siyang puspusang magbubuhos ng dugo upang hugasang lahat ang ating kahihiyan? Sabi niya, ang ating mga kalapastanganan, ang ating kabalintuan. Ito yung sagot ni Jose Rizal eh. Change ng mindset eh. Sabi niya, tanging yaong dalisay at walang bahid ang karapat dapat na maging alay upang matanggap ang kasalantaang ito. So, the word is, how could we fight this evil system? We need people, we need leaders, we need young people who have clean hands and pure hearts. Amen. Tanging yaong dalisay at walang bahid. So that is what we're doing in C4NB. How could we mentor, disciple these young people so that they will know God, fear God, and love God, and lead our nation with clean hands and pure hearts? So, big dreams, but we're doing something to do it.
0: Napakaganda niyan, Captain Jerry, no? Siguro itong katanungan na to nagmumula sa taong katulad mo tsaka katulad ko na nakapagserbisyo sa gobyerno at nakikita natin na sometimes sabihin natin na good intention is really not enough. Kasi minsan pagka nangyayari niya dahil sa dami ng sasagupain, eh minsan kapag ikay nag-aalay ng iyong buhay sa paggawa ng tama, eh expect mo na the system will really push back at gagawa ng kasamaan. At minsan sinasabi nga, eh katulad ng mga bayani, eh nagdudulot sa kamatayan. So, ang katanong ako siguro dito, ang pagpapakabayani ba ay para sa lahat? Siguro yun ang magandang tanong ng iba. Eh sabi, baka naman pwede na akong dito na lang sa aking pamilya. I'll provide for my family, provide sa sarili ko. At total, hanggang mabuti akong tatay, eh mabuti akong anak, eh okay na yun, ayos na yun. Ba't ko pa kailangan isipin ang bayan? Yung iba na lang, no? Kasi kapag ka, okay, I'll try to change the system. Eh, ako pang mapahamak at mapahamak pamilya
2: ko. Kaya pass na lang ako.
0: Pass na lang ako, di ba? Mm-hmm. Or, di ba? Kumbaga, ang tanong eh, siguro eh, ito bang pagpapakabayani at pagmamahal sa bayan up to the point of sabihin natin self-sacrifice? Ito ba isang panawagan para sa lahat? O ito ba ay para sa iilan lamang?
1: Ako ang panalong ko dyan, Attorney Maya, is all of us were given a chance to become heroes. In whatever form or in whatever arena, no? God shows us things na matatamaan tayo. Meaning, it will not give us, it will disturb us, basically. And it's up to us if we will do something about it. Ngayon, it's a choice, it's a calling, basically, maybe. But the good thing is, when we take the first step, no? When we take the first step on trying to address these issues na pinakita sa atin ng Diyos, I believe in my heart, no, that God will be the one who will equip us. Of course, there are different levels, gaya nga sinabi mo, may tinawag dito, may pinakita ang Diyos dito. Ang tanong is, what will we do, basically? So, it's up to us. If we could live with it na wala akong gagawin, then it's our choice. Hindi naman tayo masamang tao eh. Dito na lang ako sa aking pamilya. Ito ang ayusin ko para yung mga anak ko maging maayos na tao. Kung yan ang iyong contribution, then I call you a hero. There are people na talagang nakita nila yung magnitude ng dapat gawin at na-equip sila o nakita lang mayroon akong kayang gawin o pinagkalooban ako ng talento, skill. Binigyan ako ng resources, logistics to do it. Tapos wala ka pa rin ganawa, then I think all of us you will be accountable to the one who gave it to us. So, different levels, different arenas, different situations. Kaya nga may mga tinatawag tayo accidental heroes. Eh. Yung biglang may dumating na pagkakataon tapos na dun ka na, then you need to do something. Kasi wala ka nang magawa. Eh. Yung iba reluctant, yung iba talagang plinano niya. So, I mean, all of us are given a chance to do something. Kung ano man yun, it's our choice and it will be our accountability. But ako, as long as we don't do something that will destroy our nation, then salamat sa iyong contribution. Tapos yung sinasabi mo, attorney, no? Kaya nga ko, I don't believe in the greatest lie in, ano, di ba, literary word yung, and they live happily ever after. Sana lang siguro yun, fairy tale. When you do good things, it doesn't guarantee you that things will turn out for the better. But what I believe in is, here we don't want heroes na yung Lone Ranger, yung nag-iisa ka lang, mahirap talaga yun. That's why we need the help of each and everyone. Meaning the body of Christ, of course, your family. And you cannot do it alone. When you are in a crusade, we need people to help us. We cannot solve things on our own, kaya dapat tulong-tulong siya. Kaya ang ganda ng ating kultura, yung bayanihan spirit, nawala lang kasi yun. Hindi ko alam kung bakit, siguro nagkanya-kanya tayo. But kung gagawin natin sana yun, then it will be a battle between good and evil. Hopefully, mas marami yung good rather than evil. So, yun ang panaraw ko doon. But yeah. Again,
0: Brother Jerry,
1: pag tayo'y pumunta roon, attorney, tatamaan tayo eh. And prepared lang tayo sana.
0: Amen. Siguro itong huling katanungan sa akin, isa pa, no? Na mapaliwanagan ng isang katulad na nag-alay ng kanyang buhay, na katulad ni Brother Jerry, na isang sundalo, naging missionary, at ngayon ay nag-lead sa mga kabataan. Gaano kahalaga sa isang Kristiyano na maintindihan ang patriotism or nationalism? Kasi kadalasan parang medyo ito yung nawawala at nagkukulang sa atin, no? Ma-active tayo sa church, ligtas tayo, no? Meron tayong magandang trabaho, pero nagpe-pray tayo sa bayan, 'di ba? Pero
2: hindi ka nababagabag.
0: Hindi ka nababagabag.
2: No?
0: Nakakapagpabagabag.
2: Sa mga kabagabagabag na pangyayari sa lipunan. Oh, diba?
0: Hindi ka, you're hindi not moved.
1: Mo.
2: Oh.
0: And gaano kahalaga sa body of Christ at sa isang mananampalataya, tagasunod ng Panginoong Isokristo, ang magkaroon talaga ng marubdob na burden at pag-ibig at compassion sa ating bayan?
1: Ako lagi ako nababagabog eh, kasi gambala yung apelido ko. Disturb ako lagi eh, basically. Well, yes, Attorney Mai, yun ang sinusulong ng C4NB. Kaya the name speaks for itself, Christians for Nation Building. Meaning, ito yung mga tao nagmamahal sa Diyos, and because of their love for God, it causes them, it moves them to love our nation. Love God with all your heart, soul, mind, and spirit. Second is love your neighbor. And sino ang neighbor natin? Yung kababayan natin, Pilipino. Binigay sa atin ng Diyos yung ating bayan. Kaya ako, pag nakakarinig ako ng mahal ko ang Diyos pero hindi ko mahal ang bayan ko, parang there's a problem. Ha? There's a problem. Sabi ko, hindi ka masamang tao, pero I think medyo may disconnect. Kasi when you say you love God and God gave us this country, it is God who created nations. Siya ang gumawa ng Pilipinas. Sabi niya, Jerry, at ikaw gagawin kong Pilipino and you will be born during times like this na hirap-hirap na ang Pilipinas, nagkakagulo, and I want you to see it. What will you do? So, meaning, when I do things, it's because my love for God causes me to love our people, to love our nation. Hindi pwedeng hanggang dito lang ako, tama yung sinabi niyo na, my faith will just stay in this family, in this church, dito lang. Tapos kayo nang bahala sa bayan. Kaya nga nagkaganito-ganito tayo because we don't want to be concerned about our country. Yung sabi nga nyo, seriously, di ba, yung dalisay at walang bahid. Yung mga naniniwala sa Diyos. So basically, ang sinusulong natin ay ganun na there's a disconnect. And it should move us. Kaya nga yung nabasa ko, yung naiiyak ka ba tuwing nakikita mo yung nangyayari? Naiiyak ba? May compassion? Si Jesus Christ, when he saw the crowd, no, he was filled with compassion, of course. Tayo, pag nakikita ba natin yung bayan natin, are we filled with compassion? Of course, the first thing that we need to do is for them to know God. And after that, we need to make them realize na meron tayong bansang dapat alagaan at dapat tulungan. Kaya for me, ako, ang aking conviction, people who loves God, may takot sa Diyos, Christians should be front runners in nation building. There's no other way. We should be the one who should be leading our nation towards God and towards a better future. Sino pa ba? Sino ang dapat? yung may takot sa Diyos at tunay na pagmamahal sa ating mga mamamayan. At nangyayon ng nagsimula yon sa ating pananampalataya sa Diyos. Tinuruan tayo ng Diyos na mahalin natin ang Diyos, mahalin natin siya at mahalin natin ang ating kapwa-tao, which is our countrymen. So, hindi ko siya ma-reconcile pag sinabing mahal ko ang bayan ko, mahal ko ang Diyos, pero bahala na kayo. Because the word love is a, when you use the word love, it's a verb, di ba? It's an actual word. Eh.
0: Yeah.
1: Yeah, it could be a noun, love, pagmamapag-ibig, pero pag sinabi mong love, action yun eh. So what will you do to prove your love? So there, and when we say we love someone, may ano siya, may level lang sacrifice eh. It's not easy. Makikita natin yan sa ating mga kabataan eh. Malungkot isipin, may mga namamatay dahil sa pagmamahal nila sa bayan. Ang problema, mali yung kanilang pag-iisip eh. Naging mali. And they took up arms, basically. Just like us before. And that's why we're trying to change it. Na dapat ang ating impetus, ang ating motive why we do things because we love God. Very powerful force. Our love for God and love for country. At yun po yung sinusulong namin sa C4 and me. Paano ba? Paano bang gagawin namin? Mahal ko ang Diyos, mahal ko ang bayan. Then, okay, let's do it as a community. As a community, how could we help our nation? Basically.
2: Okay, may tanong pa sana ako pero okay na yun. Saktong-sakto na. Yung mapukaw na wa, no, sa ating kaibuturan at hindi tayo basta makulong lang sa four corners ng ating tahanan, four corners ng ating churches, kung hindi talagang humalagpos ayan sa ating mga puso yung pag-ibig, hindi lang sa sarili nating pamilya, kung hindi mas palawakin pa natin ito. Okay.
0: Siguro Captain Jerry, dahil ikaw ay naglingkod sa bayan at ngayon ay hinahanda ang susunod na henerasyon, ano?
2: Mm-mm.
0: Siguro napakagandang opportunity na panalangin natin
2: Oo.
0: Ang ating bayan and okay ba na
2: si Captain Jerry ang mag-lead?
0: Lead tayo ng prayer for our nation, lalong-lalo na mag-raise pa ang Lord ng maraming mga patriotic and nationalistic Christians na may pag-ibig ng Diyos para sa bayan.
1: So let me pray for us.
0: Sige po.
1: Let's pray. Our dear Heavenly Father, thank you that we could celebrate heroes. And kayo po ang pinakamatinding nagbigay sa amin ng tinatawag namin nag-sacrifice sa amin ng inyong anak na si Jesucristo. Salamat po. And Lord, as we celebrate ordinary people who did extraordinary things, salamat po sa kanilang sacrifice. We really don't know them. We just know them by history. But Lord, every day we meet heroes. Lord, salamat po sa bansang Pilipinas. Pinili niyo po kami, Panginoon, na maging Pilipino. Kayo po ang nagturo sa amin na mahalin ang aming bansa through your words sa mga nag-mentor po sa amin. Lord, cause us, each and every one of us, mga taong nagsasabing mahal kayo, mga taong nakatagpo kayo, Panginoon, to your Son, Jesus Christ, for us to be front runners. Magkaroon po kami ng puso, awa, para sa bayang pinagkalug niyo po sa amin. Lord, hindi po aksidente na nakikita namin na manangyari sa aming bayan. And Lord, help us not to be indifferent, apathetic, yung walang pakialam, Panginoon, sa manangyari sa aming bansa. Sa kahirapan, sa edukasyon, sa aming gobyerno, Panginoon, sa aming mga leaders, sa aming pamilya, sa aming pamayanan. Gamitin niyo po kami, yung binigay niyo po sa aming resources, talents, skills, knowledge. Panginoon, wag po namin itago lamang yon sa four corners ng aming tahanan, ng aming simbahan. Gamitin namin, Panginoon, yon upang tulungan ang aming mga kababayan. Of course, for them to know you and for them to have a better future. Lord, empower us, guide us, and all these things, Panginoon, gawin po namin for your glory and not for our glory. Maraming salamat po for saving us. We pray for our country. We know that you love us and we know, Lord God, that you'll be the one who will empower each and every one of us. Clean hands and pure hearts. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
2: Amen. Napakaganda ng panalangin at napakaganda rin ng mga tinuran ni Captain Jerry Gambala. Mabuhay po kayo at maraming salamat, Captain Jerry.
1: Salamat, Attorney Maya, Heidi. God bless all of you. God bless our country.
2: Amen. At yan na rin ang kabuuan ng ating espesyal na pagsahim papawid ngayong National Heroes Day.
0: Yung sinabi ni Captain Jerry kanina na ang love is an action word, no? And gusto ko lang i-point out yung John 3:16. Sinabi yun, for God so loved that He gave. So, ganun din pala yun, no?
2: May binigay.
0: So, it's an action word. So, tayo din, mahal ba natin si Lord? Kasi ang sinabi niya na sa Psalms chapter 2, ask of me and I will give you the nations as your inheritance. So, gusto rin pala ng Lord na sa heart niya ang bansa. So,
2: baguhin natin yung ating pananaw na minsan gusto natin ang kabig lang ng kabig. Diba? Makasarili yon. So, buhayin natin yung bayanihan spirit.
0: Yan, diba? Sinabi ni Prof. Shaw kanina, no? And tayo daw ay mga, ano yan? Wani, no? Wani, ibig sabihin, in our own respects, we can be living for bigger and for the embetterment of our nation sa ating mga maliliit na espasyo ng buhay.
2: Maraming salamat kay Nathaniel Peralta. Salamat din kay Angelica Calayag, kay Jabez Mancho. Salamat din sa assistance ni Shaira Gabornes at ng ating buong team ni Lourdes Magtunaw, ni Shekina at ni Phil Lagtapon ng ating engineering at Bukawe Tech People. Kami naman po ito, Heidi Bernardo Sampang.
0: Ako pa rin po, si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhiga. Nagpapaalala kami sa inyong lahat.
2: Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: 37. Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
1: Anak, anong binibilang mo?
0: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
1: Ano nga yun, anak?
0: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, mommy, ang dami ko na pong sins."
1: Eh, bakit mo binibilang?
0: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
1: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
0: Ilan po?
1: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
0: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
1: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
0: Hindi po siya nagsasawa?
1: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: Mula sa Ebanghelyo sang ayon kay San Juan, Kabanatang 15, simula sa talatang 12, mababasa po natin ang ganito. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Ang Panginoong Hesus ay marami pong mga tagasunod, mga estudyante o mga disipulo sa kanyang 3 taong rabbinic ministry o pagtuturo sa kanyang mga alagad. Siya po ay pumunta sa iba't ibang mga lugar at sinundan ng maraming mga tao. Ang kanya pong buhay ay naging mabuting ehemplo. Ang kanya pong sariling buhay ay siya mismong naging tagapagturo sa kanyang mga tagasunod, dagdag pa sa bawat mga katuroan na sinasambit ng kanyang mga labi. Sa humigit kumulang 3 taon na ito ng ministeryo ng Panginoong Hesus at sa dami ng kanyang mga tagasunod, pumili siya ng 12 disipulo na tinatawag niyang mga kaibigan. Ito po yung tinuturing niyang inner circle. At sa bandang huli, itinalaga niya ang mga ito bilang mga apostoles. Their relationship grew from slave-master relationship into the bonds of friendship. Ang sabi sa Biblia, minahal niya ang kanyang mga disipulo bilang mga kaibigan. Ano ba ang uri ng pagmamahal ni Hesus sa kanyang mga tagasunod? Ang ginamit sa Biblia na salita na tumutukoy sa pagmamahal ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad ay agape. It is a word not found in classical Greek language. It is a word that connotes a revelation within religion, that of a benevolent love, not according to what the person loved desires to have, but what the one who loves deems as needed by the one loved. Ibig pong sabihin, ang agape ay uri ng pagmamahal na nagbibigay mula doon sa nagmamahal at hindi sang-ayon sa mga pangangailangan lamang na idineklara noong taong minamahal. Ito po'y pag-ibig ng Diyos sa tao at ang pagnanais ng Diyos na maibigay sa tao ang pinakamainam at hindi lamang yung nais o gusto ng tao na kanyang minamahal. It is love with compassion. Jesus Christ gave His friends what they need and not just what they want. Love and compassion. Isang uri ng buhay na isinakripisyo ang sariling kinabukasan para sa kapakanan ng mga taong kanyang minamahal at pinaglilingkuran. It is a life saying, I'm willing to go through suffering with you because you are no longer my slaves. You are already my friends. Only the Gospel of John includes the incident when a crowd brought to Jesus a woman caught in adultery, and in their tradition, this is punishable by stoning to death. Sa Ebanghelyo lamang sang-ayon kay San Juan, mababasa ito pong kasaysayan ng isang babaeng nahuli sa pangangalo niya, alam natin ang parusa dyan, pagbato hanggang sa kamatayan. Sa isang palabas sa YouTube, ipinakita sa makabagong kapanahunan sa isa pong bansa na ang mga babaeng nahuhuli sa pangangalo niya, kasama ang kanilang kalaguyo, ay binabato pa rin hanggang mamatay kahit na sa ating makabagong kapanahunan. Nakakalungkot. Some say that the early church composed of Jewish converts did not really forgive adultery and other major sins, leaving out this story so as not to propagate contradictory stories about how the Lord ministered to people. Pero pinahintulutan ng Diyos na ito po ay maisulat sa Ebanghelyo sang-ayon kay San Juan. Dahil ipinapakita rito, mga magulang at mga kapatid, ang uri ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat na hindi po naikakahon sa mga batas na gawa ng tao. Jesus exemplified love for His disciples to carry on. Jesus Christ shared intimate knowledge of the Father's heart. He said, "You are my friends, for all things that I heard from my Father, I have made known unto you." Ito pong uri ng pag-ibig na ito ay mararanasan lamang kung tayo ay papasok sa isang personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. God invites you to come and into this relationship with Him through His Son. He said, "If you had known me, you would have known my Father also." And later He said about the Father, "And this is eternal life, that they may know you." Would you like a friend who will never leave you and even share your sufferings, be a friend for you today? Would you like to experience that kind of a friendship? Invite God through Jesus Christ to come into your life, into your very personal world, and receive Him into your heart right now. Sabihin mo, "Panginoong Diyos, kailangan kita. Panginoong Hesukristo, pumasok ka sa buhay ko. Iligtas mo ako. Baguhin mo ako. Kailangan ko ang pag-ibig mo."
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
2: This guys, ano nga ba ang translation nito sa wikang Filipino? Ayon sa komisyon sa wikang Filipino, ito ay balat kayo. Balat kayo. Hindi balat ko, hindi balat niya, balat kayo. Balat kayo. Ito ay nangangahulugan ng pagkukunwari, pagpapalit ng anyo, o hindi legit. Disguise in English, balat kayo sa wikang Filipino.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
3: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay, at ayon sa pangako mo, ay pagpalain akong tunay. Mga awit 119:37. Ako pong muli ang inyong kapatid sa pananampalataya, Desiree Maka, sa aking ikalawang kasaysayang patotoo. Pakinggan po ninyo muli, isa sa dula dito po sa Tanikalang Lagot.
1: Inday Desiree, ngayon mo na magagamit ang iyong baril.
2: Tama ka man ang Larry. Sabi ko na itong gamitin sa taong walang karapatang mabuhay dito sa mundo. Napakasasama nilang tao.
1: Sa una lang kakabahan ka, pero masasanay ka rin kapag napapalaban na tayo ng barilan. Kaya tumatag ka. Huwag kang padadait sa takot.
2: Manang Larry, pinaghandaan ko na ito ng matagal ng araw pa.

0: Manang Inday, sino bang ipapatira mo sa akin? Yung konsehal ba?
1: Hindi si konsehal, kundi yung bodyguard niya. Yung nakasuot ng itim na t-shirt. Siya'y may atraso sa kilusan. Dahil sa kanyang pananampal, ay nakunan yung buntis na asawa ng kasapi ng ating samahan. Kaya siya hinatulan na.
0: Siya pala yung nanampal ng buntis na babae. Ang angas ng itsura, ha? Parang hindi pa huhuli talaga ng buhay. Pero kaya ko itong burahin dito sa San Isidro.

Bilis na pa ng Larry!

0: muna tayo. Pahinga tayo saglit. Malayo na tayo, Inday. Muntik na tayo doon. Sinabi mo pa, ang buong akala ko, dalawa lang sila nung konsehal. Yung pala, nandun yung iba pang mga bodyguard. Nakatambay sa likod bahay ni Aling Karya. Agad tayong pinaputukan. Sa tangkad kong to, hindi ako tinamaan ng mga bala. Akala ko, katapusan ko naman ang Larry.
1: Dinabuan ka ng swerte ngayon. Matutuwa na sa'yo ang mga tao sa Padre Sandico. Wala na ang mga angas sa bodyguard ni Konsehal. Patay na!
0: Bakit ganun ang taong yun? Kaya niyang ipakain sa kanyang mga anak at asawa ang galing sa nakaw at pamemerwisyo sa mga magsasaka.
1: Sa panahon ngayon, Inday, kapangyarihan at pera ang naghahari dito.
0: Kung ganun pala, kung may 10 bala ko, 10 buhay ang katumbas nito. Sa dami ng masasama, kaya na nating ubusin sila.
1: Hindi natin sila kayang ubusin, pero kaya nating bawasan ang masasama.

0: Nasisikmura ang mong komite ng buhay? Ganyan ka ba talaga kasama?
1: Tatang, sa inyong palagay lang naman ako masama. Pero sa mga taong inapi na mga pinapatay ko, bukang bibig nila ako ay pasalamatan. Wala na mga api sa kanila, Tatang. Wala nang masasama dito sa ating lugar.
0: Yung sinasabi mong masasamang tao, pareho lang din ang likaw ng inyong mga bituka. Kasi kagaya ka rin nila, mamamatay tao.
1: Tatang, ang pinapatay namin ay ang mga taong mapang-api sa kapwa nating mahihirap. Yung niyuyurakan ng ating mga dangal. Hindi sila tao. Demonyo sila! Kaya huwag niyo kong ihalin tulad sa mga hoodlum in uniform na yon!

0: Ilang oras na lang, nasa pier na tayo ng Maynila. Hanggang ngayon, di ako makapaniwala na pinayagan ka ng tatang mo. Ano bang dinahilan mo?
1: Sabi ko, may mapapasokan akong trabaho doon. Para lang maiba naman. Kaya pumayag rin siya. At saka nasa tamang edad na ako, Manang Larry. Di na ako pabigat sa kanila ni Inang. Nakumbinsi rin naman siya ni Inang na payagan ako.

0: Desiree! Gising!
1: Bakit man ang anong ganap? Umagang umaga. Alas 6 pa lang oh.
0: Ngayon na natin titirahin ang lalaking ipinatutumba ni Supremo. Naspatan ni Kadodong ngayon sa isang resto. Siya pala ang nagmamay-ari nun.
1: Sandali. Maghihilamos lang ako.

0: na yan! Sigurado ka bang patay na yon?
1: Oo. Dalawang beses kong pinaputukan. Tinamaan ko sa ulo at sa puso. Heto na ang jeep. Paparahin ko na. Ayun na. Huminto na. Sakin na tayo sa jeep. Dali!
0: Oo. Mabuti at di puno ang jeep. Sa Antipolo Street tayo bababa. Ligtas.

0: Kanina pa ako tinitingnan ng mamang to, ha? Hindi kaya siya espiya?
1: Hoy! Sino yung sinisilip mo sa labas?
0: Yung isang mama na nakapolo ng green sa table 5. Yung umorder ng sisig. Hindi kaya espiya siya nakaaway? Minamanmanan tayo, ha? Tsaka tayo ipapatumba.
1: Wala sa porma na berador. Tahimik nga. Baka naman gustong makipagkilala sa'yo. Kaya panay ang tingin sa'yo. Mag-isa lang yan parate. Gumawa man yan ng di maganda sa'yo, madali mo naman itumba siya.
0: Ganun na nga, manang. Huwag siyang magkakamali sa'kin. Pero gwapo naman. Ano, sir? May order ho ba kayo? Bukod sa dalawang rice at adobo at isang beer?
2: Miss, hindi ako uminom ng beer. Tubig lang. Okay na yung 2 rice and adobo. Ang sarap na mga luto nyo dito, miss. Ako nga pala si Dante. Nag-aaral ako dyan sa Bible School. Tapat ng karinder yung ito.
0: Bible School? Ano naman yun? School pala yan? Anong itinuturo dyan? Bible?
2: Tama ka, miss. Born again Christian kasi ako. Anong name mo nga?
0: Desiree. Sige, ah. Ihanda ko na yung pagkain mo. Gutom ka na ata, eh.

0: Ang tagal na ninyong magkakilala. Sweet-sweet na ninyo. Hindi pa kayo?
1: Eh, paano nga kami maging kami? Eh, hindi nga siya nanliligaw nga ni.
0: Baka di kanya type, Inday. Tapos, bisaya ka pa.
1: Di naman siguro ganon. Baka bawal sa kanilang simbahan na ang mapapangasawa niya ay hindi born again. Eh, hindi naman ako born again, di ba?
0: Eh, di mag-born again ka. Tapos, magpabautismo ka sa tubig na lublob talaga. Hanggang sa maging serena ka. Para nang ligawan ka na niya.
2: Mga kapatid, ang pananampalataya ay isang paniniwala sa katotohanan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, nangyayari ang mga imposibleng bagay na hinihingi natin na sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Lahat naman tayo ay nakaranas ng himala dahil sa pananalig sa Diyos. Tanging ang Panginoong Hesukristo lamang ang nakakapagligtas sa bingit ng kamatayan na dulot ng kasalanan. At siya lamang ang tanging nakakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan.

0: Iyong narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Magandang tanghali sa inyo mga kaagapay, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa nag-iisang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sa bayang napapanood at napapakinggan dito po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At ikaw kaagapay na aming nakakasama sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS Kaagapay. Yan po ay libre at maaari nating ma-install sa pamamagitan po ng ating siyempre mga iOS at siyempre Google Play Store. Kaya naman kaagapay, samahan mo kami mula umaga, tanghali, hanggang gabi, at hindi natin pwedeng kalimutan ang mga kaagapay natin na nakikinig po sa kani-kanilang mga radyo. Magandang hapon sa inyo kaagapay. Para po sa programang Ahensya de Consensya, tatalakayin po natin ang mga ilang local government at siyempre national government sa ating bansa. Ito po ang inyong makakasama ngayon tanghali. Ako po si Brian De La Cruz. Mga kaagapay, alam naman po natin na muling ipinaalala po sa atin ng Commission on Election o COMELEC ang mga voter certification po ay isang opisyal na dokumento na nagpapatunay para po sa individual na aktibo sa kanyang rehistradong botante. Opo kaagapay, ang makakasama po natin sa ating talakayan ay ang COMELEC. Kaya naman kaagapay, kung ikaw ay interesado sa ating talakayan, bukas po ang ating telepono sa numero na 8654-3322, local 401, para sa talakayang voters certification o kahit ano man yan kaagapay. Lalo na po kung may kinalaman po ang COMELEC, dahil kaagapay, ang mga ini-issue po na ito na voters ID ng COMELEC ay hindi na po, ay no longer na po na bahagi po ng COMELEC, dahil po isa na pong voter certification po ang pwede po nating makuha sa mga ilang local government office po natin. Ano nga ba? Bakit nga ba kailangan ng voter certification? Ito po ay maaaring maging requirements po ng mga passport po natin, o di naman kaya driver's license, o di naman kaya ang ating pong national ID. Kaagapay, maaari kang mag-apply ito sa pamamagitan po ng ano po, ng local government office po natin, o di naman kaya kung ikaw po ay kukuha nito. Ngunit po, merong ipapadalang tao, kinakailangan ito ng authorization letter. Kaagapay, mayroon ka na bang voter certification? Paano ba kumuha? Sa pagkakataon na to, makakasama po natin ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Walang iba mga kaagapay, si Attorney John Rex Laudianco. Magandang hapon po sa inyo, Attorney.
4: Magandang araw po sa ating mga kaagapay sa taga-subaybay ng ating programa, ang Ahensya de Consciencia. Magandang araw po, Sir Brian.
3: Maraming salamat, Attorney Rex. Talagang public service po ang inyong binibigay sa mga kaagapay po natin. And Attorney Rex, bago po tayo magsimula, baka may mga ilang impormasyon o balita po kayo sa mga kaagapay po natin na nakikinig, lalo na po sa darating na eleksyon. Ano po ba ang ginagawang paghahanda ng COMELEC?
4: At ngayon nga po ay halos matatapos na ang buwan ng Hunyo, Sir Brian. Ano? Bunsod po nung ating pagtatapos ng registration, yung ating Election Registration Board hearing, ay tinapos na rin po ng lahat ng election officers sa buong Pilipinas yung tinatawag po nating Project of Precincts para sa po sa kalaman ng ating mga kababayan. Ito pong Project of Precincts, ito po yung distribution na natatulad ko, mga tayo mga butante, kung saan na i-assign po tayo sa mga presinto dun sa mga paaralan kung saan po tayo boboto sa November 2. Ang kagandahan po dito ngayon, dahil nga manual elections ay pinag-utos po ni Chairman Garcia na babaan yung bilang ng mga botante sa mga presinto, dapat hindi tataas sa 600. Kasi po ang purpose natin dito, mabigyan ng sapat na oras yung ating mga kababayan makaboto ng may kaluwagan at higit sa lahat, mabilang ng maayos, tama ng ating mga teachers yung ating mga boto pagdating ng election po.
3: Attorney, ang concern ko dito, ibig sabihin, magbubukas tayo ng mga bagong presinto at doon malalagay yung bago o may kahalong luma yun?
4: Magkakahalo po, Sir Brian, dahil tinitignan po natin, ano, maaring yung mga presinto dati po na inyong binobotohan ay hindi na kayo nandyan dahil lumalabas po, nag-e-expand talaga ang mga presinto. Kung yung dating presinto nyo ay medyo hindi pa ganun kalaki, maari pong madagdag yung mga bago doon. Ngunit doon sa mga talagang halos puno na, gumagawa po tayo ng mga bagong presinto. Kaya minsan nadidinig nyo po, Precinct 123A, Precinct 123B and C, nagkakaroon po ng ganun, Sir Brian.
3: If ever ba, Attorney Rex, diba, Attorney, ilang bang milyon ang boboto ngayon? Diba sabi nyo kasi, magbubukas tayo ng panibagong presinto at meron tayo mga kaagapay na minsan yung buong pamilya nila nandoon sa presinto na yun. Kuba, para yung by name kasi yun, diba, Attorney? So, meaning ba ito, Attorney, hahabaan nyo din yung oras ng ating rehistro since merong tayo mga bagong bagong presinto, meaning ba ito mapapahaba ding extension ng pagboto nila?
4: Ay, hindi po, ano, ganito po. Kaya nga po dinadamihan natin na presinto dahil po pagdating sa oras, medyo stricto po tayo dyan sa batas. Pero ang kagandahan nga rin po dito sa ating pagboto mula po ito noong 2025, talagang polisiya na yung tinatawag nating early voting hours. So sa ating mga kababayan, tandaan nyo po ito. Mula 5 a.m. hanggang 7 a.m. po ay para lang exclusive sa ating mga PWDs, persons with disabilities, senior citizens, at pregnant women. Dahil po naging successful, alam nyo po ba, noong karang halalan, ay 4.3 million po ang bumoto dyan sa early voting hours. Pero kung ayaw naman po nilang bumoto ng ganong kaaga, pwede pa rin po bumoto dun sa 7 a.m. hanggang 3 p.m. Hindi po katulad sa ating automated elections na hanggang 7 p.m. Eh dito po sa manual elections, hanggang 3 p.m. lamang po. Kaya nga po tinitiyak natin na maraming presinto, mababa ang bilang dahil hanggang alas 3 lang po ang botohan. Isa pa rin pong dahilan kung bakit alas 3 lamang, dahil mano-mano nga po bibilangin ng ating mga teachers. Meron po tayong tinatawag pa kasi appreciation of balance kung saan binabasa ang bawat boto sa isang balota. Eh kung titignan niyo po, Sir Brian, ano, ilan ba talaga ang boboto ngayong halalang ito? Eh ang pagtataya po namin mahigit 70 million ang boboto sa barangay elections. Mahigit 25 million ang boboto sa barangay elections. At ito pa, sa isang presinto, meron pong tatlong klase ng botante. Yung 15 to 17 years old ay bibigyan ng isang balota para sa SK lamang. Ngunit yung 18 hanggang 30 years old ay dalawa po ang bobotohan nila. Kaya dalawang balota. Isa para sa SK, isa para sa barangay. At 31 years old pataas ay boboto lamang sa barangay. So kaya talagang binibigyan po natin ng mababang bilang ng mga botante kada presinto at sapat na oras yung ating mga teachers na maisagawa yung kanilang pagbilang ng boto at yung tinatawag po natin. Dahil meron pang isa, Sir Brian. Dahil nga po ito yung barangay elections, yung pong pag-canvas ng boto, yung pagsasama-sama ng mga boto ng presinto at yung pagpoproklama sa mga nanalong kandidato, ay doon na rin po mangyayari sa presinto po yan. Kaya po ganito ang aasahan natin. Yung mga maliliit na barangay na maaring binubuo lamang ng isang presinto, kaya kung saan po kayo pumoto, doon bibilangin, doon kakanvasin, doon na rin po proklamin yung mga barangay na malalaki na binubuo.

0: umabot sa 30,000 yung kanilang mga botante. Totoo po yan, meron mga barangay na mas malaki pa sa populasyon ng mga maliliit na munisipyo. Eh minsan inaabot po sila hanggang kinabukasan. Pero ang kagandahan po dito, hindi na lumalampas ang kinabukasan ay natatapos na ipoproclaim na po lahat.
1: Mm-hmm. At magandang balita to, Attorney Rex, no? At saka sa mga kaagapay po natin na nakikinig po ngayon, siguro mapapaisip kayo, eh what if, nga, Attorney Rex, ang alam ko kasi, di ba, nung syempre lagi natin kinocover tong election natin at meron doon yung mga precinct finder on that day, magkakaroon pa rin tayo ng implementation to since baka doon sila sa bago o magkakaroon ba kami ng early notification once na mabago yung presinto namin?
0: Dalawa po ang gagawin ng COMELEC at tama po kayo, yung pong precinct finder, bubuksan po namin yan isang buwan bago tayo maghalalan. Alam nyo po, paumanhin sa lahat, bakit hindi kayang buksan ni COMELEC ng mahabang panahon yan sa pag-iingat po natin. Isa po kasi sa abiso ng IT industry sa pag-iingat natin, ay dapat iniiklian yung time ng ating pag-o-open ng ganyan precinct finder nang sa gayon, maikli rin po yung oras o mga magtatangkang mag-hack o magkuha ng data natin. Isa po yan sa nai-recommend po na safeguard natin dyan. Mas maikli, mas alam nyo nga po, itong maikling period na to, kung ilang attempts ng hacking ang nakukuha natin, 38 million
1: meron
0: attempts
1: na ngayon, attorney,
0: per day.
1: Oh,
0: ano po, ano po?
1: Meron na din ngayon.
0: 38, sa ngayon po ay wala pa, hindi pa po natin ina-up. Yung website pa lang po ang sinusubukan nila. Ngunit yung po nung base sa ating experience ng 2025, nung nakabukas ang precinct finder, on the average, 38 million attempts per day ang ginagawa po nila. Kaya po talagang medyo maikli. Ikalawa, yung pong ating anayong sa ating batas, ay makatatanggap po kayo ng tinatawag nating voter information sheet. Ano-ano ang nakalagay dyan? Una po, yung inyong pangalan, yung paaralan, yung presinto, nandyan na po. Yung mga hakbang para bumoto at yung mga kandidato dyan sa barangay nyo. Kaya po dun sa mga dahil nga po manual election, susulat ang mga kandidato, gumagawa pa ng lisahan. Alam nyo, pag natanggap nyo na po yung ating VIS, pwede nyo na pong gawing listahan yan, pwede nyo na pong dalin sa presinto yan bilang inyong gabay.
1: Mm-hmm. Kaya sa mga kaagapay natin, no, kung makatanggap kayo ng any messages ngayon o di kaya sa mga darating pa na mga buwan, ngayon pa lang po, ang payo nga natin ay tignan po natin na mas maaga. Wag na po natin gayahin yung titignan natin on that day kasi po, yung haba po ng oras na to, alam nyo mga kaagapay, napakadami ko nang nabisita, Attorney Rex, na yung iba, ay hapon na lang kami boboto. Mga kaagapay, may tinatawag pa rin po na parang metro po ang yung mga COMELEC officials po natin. No? Di naman kaya ang mga kaguruan na kung ano na lang yung ikikater. Tama ba ako, Attorney, matatapos po ang botohan sa darating na eleksyon sa November, alas 3 pa din o alas 4?
0: Tama po. Tama po, alas 3 po ng hapon. So ganito po, makikita nyo sa araw po na yan. Bago po mag alas 3 ng hapon, siguro mga isang oras, sisipati na po, titignan ng mga electoral boards kung may nakapila within 30 meters doon sa kanilang presinto. Ang gagawin po nila dyan, ililista ang mga pangalan na nakapila. Nang sa gayon, lumampas man sa alas 3, makakasiguro po tayo na yung mga pumila talaga ay makakaboto pa rin. Ang gagawin po dyan, ayon sa ating patakaran, kahit mawala na po sa pila, no, tatawagin ng 3 beses yung pangalan ng kaninang nakapila, bibigyan po silang pagkakataon makapasok sa loob at makaboto anumang oras po matapos malamumpas tayo ng alas 3 ay pabobotohin sila.
1: Okay, so malino to, Attorney, sa para po sa mga local officers po natin. Attorney, uulitin ko lang, no, tama, it's a manual voting pero meron po tayong ilang eskwelahan ba sa Manila ang mag-automated?
0: Meron po tayong binabalak ngayon, ngunit wala pa po at hindi pa na-identify dito po sa NCR at isa sa probinsya na baka po sakali mag-pilot testing tayo. Ito po ay pag-aaral lamang, ano? Hindi po ito talaga ang magiging norm dahil una, wala po yung advantages ng ating automated elections na merong transmission na pabilis ay medyo na-negate na po natin yan dahil nga po mababa ang bilang ng kada presinto. At ikalawa, wala pong transmission na magaganap. Gaya po na pag-usapan namin ni Sir Brian kanina, kung saan bumoto, saan bibilangin ang boto, doon kakanvasin at doon na rin ipoproklama ang mga nanalong kandidato. At ikatlo, hindi po tayo nabigyan ng sapat na budget para mag-automation. Medyo malaki po kasi ang kakailanganing pera, napakaraming testing at certification, at ito po yung talagang pinakamabigat. Tingnan nyo, meron po tayong 1,800 na mahigit na mga munisipyo at syudad sa Pilipinas, at dahil doon,

0: meron pong 1,800 plus na iba't ibang uri ng mga balota kung saan nakaimprenta na ang pangalan ng mga kandidato. Eh, ilan po ba ang barangay natin sa Pilipinas? 42,011. So kung sakali po mag-automated elections tayo, eh, magkakaroon ng 42,011 na iba't ibang uri ng balota na kung saan nakalista yung pangalan ng mga kandidato. Medyo challenging po talaga pag nag-automate tayo sa buong Pilipinas.
1: Mm-hmm. Kaya kaagapay, no? Panawagan na rin to Attorney Rex, no? Kasama na din po to ng panawagan natin na onting ano lang tayo, sikip ng sinturon, dahil po ito po ang ating pagboto, ito po ay ang ating pag-exercise o pagka-practice po ng ating karapatan. Ngunit maging ganun man, kailangan po natin sundin po ang mga batas po na ihahalal po ng COMELEC. And Attorney, para po sa mga katanungan ng mga kaagapay natin, salamat po dahil po babasahin ko na sila at I hope Attorney okay lang sa'yo. Okay pa ba tayo, Attorney?
0: Opo. Yes po. Ready po.
1: Ayan, Attorney, ang unang katanungan po ng ating kaagapay, pa ang sabi niya po dito, paano po kung walang valid ID ang kukuha ng voter certification? Noong nagparehistro po kasi ako, kasama ko po ang kabatid ko at ginamit po ang kanyang voter's ID niya bilang pagkakakilanlan para makapagparehistro ako dahil hindi po ako na-issuehan po ng voter's ID ng COMELEC. Naisip ko po na pong kumuha ngayon ng voter certification. Ngunit nalaman ko po na kailangan po pala ito ng valid ID para makuha ko ito. Ano po ang maaari kong gawin sa sitwasyon ko, Attorney Rex? Salamat po sa inyo.
0: Ganito po, kung kayo mismo po yung botante na nagparehistro, eh pwede naman po talagang sabihin sa amin na wala kayong valid ID. At huwag mag-alala, makikilala naman po kayo dahil kasama po sa datos na tinitignan ng COMELEC ay inyong larawan, yung pangalan. Pwede nga po tanungin kayo, pakistate yung inyong buong pangalan, yung address, yung birthday, at makikita naman nila sa itsura nyo. So hindi magiging balakid sa ating mga kababayan na talagang wala pong walang ID. In fact, nung nga po nagparehistro kayo, kung sakali po na wala kayong valid government issued ID, eh di ba pwede pa rin magparehistro gamit yung affidavit of identification. So hindi po ito magiging problema kung sakali mang wala kayong dalang ID. Kailan po ito magiging problema? Kung sakaling kayo po ay may uutusan na kumuha ng voter certification para sa inyo. Ayan, yan po kakailanganin talaga dahil mahigpit po na ipinatutupad ng Commission on Elections ang ating Data Privacy Act of 2012 at yung ating Republic Act 8189, yung pagre-rehistro at yung Mandatory Biometrics Act. Sinusiguro lamang namin na ang makakakuha ng certification ninyo ay kayo lamang o kaya yung talagang inauthorized ninyo. Bakit? Meron po kasing personal data, meron pong personal information sa certificate po na yan. Kasama po yan sa pag-iingat at pagpapatupad ng COMELEC.
1: Mm-hmm. Malinaw yan, kaagapay, no, na wala nga magiging problema, pero ang magiging problema lang nito kapag pinakuha mo sa iba dahil nangangailangan nga ito ng, ibig sabihin, Attorney, kahit authorization letter without ID, hindi niya tatanggapin.
0: Tama po, dahil kahit naman po may authorization letter, hindi po kami makakasiguro kung talagang inauthorize nga siya unless may ipapakita pong proof of identification yung nakagawa ng letter. Wala po kasi sa harapan namin yung tao eh. Hindi katulad nung ikaw mismo, mabe-verify namin. Pero kung hindi ikaw, kailangan may pamamaraan ng COMELEC na ma-verify mismo pati yung iyong authorization letter.
1: Mm-hmm. In short, mga kaagapay, no, kailangan talaga natin ng ID po natin, kaagapay. At alam na kung ikaw ay magpapakulang. Ngunit po, siguro batay dito sa naging tanong, maganda po na ikaw na kaagapay ang kumuha ng physical na voter certification mo para maging katibayan na ikaw nga ito. At syempre, batay naman doon sa mga pangalan na ibibigay niyong impormasyon. Thank you so much, Attorney. Ito pa, Attorney, sa usapin pa rin tayo ng voter certification. Sabi dito, pwede po ba akong makakuha ng voter certification ngayon gamit lamang po ang aking digital national ID? Wala pa po kasing na-i-deliver sa akin na PVC copy ng national ID. Maaari po ba itong tanggapin bilang ID na pagkakakilanlan ko? Maraming salamat po sa inyong payo, Attorney Rex.
0: Pwedeng-pwede po at gaya ko po pala, kayo pa rin ay wala rin pong natatanggap ang physical ID. Marami po tayo, hindi po kayo nag-iisa. Kaya nga po talagang inadapt ng COMELEC ang pulisiya na tinatanggap ang digital ID po na representasyon ng ating national ID system o yung PhilSys kahit sa pagpaparehistro at lalo na ngayon sa inyong pagkuha ng voter certification. Pwedeng-pwede po yan.
1: Yan, walang issue mga kaagapay, no. Buti na lang ako, meron akong hard copy na Attorney Rex. Eto Attorney Rex, may magandang katanungan din dito. Sabi niya, magandang hapon po sa inyo Attorney Rex. Salamat po sa inyong programa dito sa DZAS. Pwede po ba akong makakuha ng voter certification kahit rehistrado ako bilang isang overseas voter? Aktibo naman po ako sa voter's registration at nakaboto po ako noong nakalipas sa presidential at senatorial election. Nasa abroad pa po kasi ako ngayon dahil sa trabaho. Maraming salamat po sa inyo.
0: Maaari naman po dahil lumalabas kayo bumoto noong 2025 election, so local voter ang category po ninyo. Ngunit meron pong konting komplikasyon. Kung kayo ay nasa ibang bansa, ang database po na hawak ng ating mga embahada at konsulada ay para sa overseas voting lamang. So kung kayo po ay hindi nagpalipat mula lokal na botante papuntang overseas voter, ay maaring wala po ang pangalan ninyo sa listahan nila at dahil doon hindi po sila makapag-i-issue sa inyo ng tinatawag na voter certification na gusto ninyo. Ngunit kung kayo ay overseas voter na, ibig sabihin dating local voter, nakaboto, nagpalipat dahil inaasahang mangingibang bansa, ay sigurado po ako 100% makapag-i-issue po sila ng certification sa inyo dahil nga po nandun ang pangalan ninyo. Ngayon, dalawang bagay po. Kung nandito naman po kayo, pwedeng kumuha ng local certification. Kung overseas voter, ito po yung tanong, ako po'y overseas voter na, nagkataong pumunta ako ng Pilipinas. Pwede ba akong kumuha ng tinatawag na voter certification. Eh pagdating po sa lokal, maari pong wala ang pangalan nyo po dyan. So mapapayo po namin sa inyo ay tumungo po dun sa ating pong tinatawag na main office dahil nandyan yung central file po namin na makapag-i-issue pareho. Whether kayo ay local voter, whether kayo ay overseas voter, mai-issue po nila sa inyo yan. Dahil nga po nandun ang buo. Yung sa mga lokal po namin kasi na opisina, ang karapatan at kakayanan lang po nila mag-issue ay yung mga rehistradong botante na nakasasakop ng kanilang tanggapan na opisina. So kung kayo po ay wala doon sa lugar, halimbawa, ako po ay taga Maynila, ngunit ako ay nandito ngayon sa Bulacan, eh pwede ba akong kumuha dito? Naku, hindi po, dahil po Bulacan lamang ang hawak nila. Kailangan pumunta kayo doon sa inyong tanggapan ng COMELEC na nakakasakop diyan sa Maynila o kaya po sa COMELEC main office kayo pumunta.
1: Kaya kaagapay, no, mahalaga talaga na alam mo, at syempre sa mga kababayan po natin na overseas, lalo na kung ikaw ay magpapa-transfer na dito sa Pilipinas, ay pwede, ngunit nga yung mga paalala nga ni Attorney Rex yung dapat masunod pa din, kasi syempre mawawalan ng visa yan, attorney, kung parang magkukuha ka lang pero wala ka naman sa Pilipinas. Kumbaga na kailangan na sa embahada pa din ng bansa natin yung kailangan nating gawin, lalo na kung ikaw ay isang overseas voter. Ito attorney, magandang katanungan. Sabi dito, hello po sa inyo Attorney Rex. Ask ko lang kung sakaling nawala ang aking voter's ID, maaari pa ba ako makahingi o makapagpagawa ng aking bagong voter's ID? Attorney, ang tanong natin dito, mag-i-issue pa ba kayo ng voter's ID?
0: Ay hindi na po, mahigit 12 taon na po na hindi binibigyan ng pondo ang COMELEC para makapag-issue ng ating tinatawag na voter's ID dahil nga po ito pagbibigay daan sa National ID System o dun sa PhilSys Act. Kaya po ang nai-issue na lang ng COMELEC ngayon ay ang voter certification. Dalawang bagay tungkol dito. Una, yung pong voter certification, tinatanggap po yan bilang proof of identification. In fact, yan ang number one po na hinahanap sa pag-a-apply natin ng Seaman's Book o yung Mariner's Book at lalong-lalo na sa passport. Ikalawa na talaga magandang bagay po dito, libre. Wala pong bayad ang voter certification, kaya dapat po wala kayong pupuntahan ng mga fixer na maniningil sa inyo. Yang sa COMELEC, wala po talagang sisingilin sa inyo at libre po ang serbisyong ito na binibigay ng Commission on Elections.
1: Ulit kaagapay, 12 years na po ang nakakalipas na hindi na po nag-i-issue ng voter's ID. Ngunit po kaagapay, kung ikaw po sa mga nakaraan nga na episode namin with Attorney Rex, opo, tanatanggap pa rin naman po ang voter voter's ID na unang nailabas po ng COMELEC. Ito po, attorney, magandang katanungan po. Hello po sa inyo, Attorney Rex. Kailangan po sana ng anak ko ang voter certification para sa kanyang school. Nagparehistro po kasi siya noong October noong nakaraang taon. Ngunit 17 years old pa lang po siya noon. At sa November 3 siya mag-18 years old. Maaari po ba siyang mag-request ng kanyang voter certification kahit hindi pa siya 18 years old sa kasalukuyan? Maraming salamat po. Attorney, ang tanong ko dito, may pinipili bang taon ang voter certification?
0: Wala po. Basta po kayo ay tinatawag na rehistradong botante. Kahit nga po yung 15 to 17, dahil botante po sila ng SK, ay makapag-i-issue po ng COMELEC ng libre na voter certification. At ito, lalong-lalo na po, salamat. Kasama kayo dun sa mga unang nagparehistro noong Oktubre, pwedeng-pwede na po kayong kumuha. Kung wala po kayo natanggap na anumang notice na na-deny ang inyong application, 100% po tinitiyak ko sa inyo. Registered voter kayo at pwedeng-pwedeng makuha yung inyong certification, whether sa local office ng COMELEC kung sakay nagparehistro o baka magawi kayo sa Maynila, dito po sa COMELEC main office, libre po yan.
1: Mm-hmm. Ulit ka agapay, wala pong edad sa pagkuha ng voter certification. Ngunit, para lamang po ito sa mga rehistradong botante. At good job ka, kaagapay, dahil nagparehistro ka noong October. Good job yan, kasi madami tayong mga nabalita, attorney, na alam naman po natin na nagpahuli sa ating pagpaparehistro. Ito, attorney, magandang katanungan mula po sa kaagapay natin. Sabi niya dito, hello po sa inyo, Attorney Rex. Nagpapasalamat po ako sa inyong programa dito sa DZAS. Tanong ko lang po sa inyo, kailan po ba matatapos ang ERB hearing? Kailangan ko po sana ng aking voter certification dahil isa po ito sa aking requirements sa Taiwan Economic in Cultural Office o tinatawag po na TECO. Nais ko pong malaman kung tapos na po ba ang ERB hearing at kung maaari na po ba akong makakuha ng aking voter certification. Medyo kulang ang impormasyon, attorney, pero para po sa kaalaman po ng mga kaagapay na, sige attorney, lahatin na po natin yung huli pong rehistro, yung January, February, March at ito pong nagdaang May.
0: Opo, yung pong mga nagparehistro sa pagitan ng Oktubre at Disyembre, nung pong January ang naging yung Election Registration Board hearing. Yun naman pong nung nagparehistro mula January hanggang March ay nung April ang inyong Registration Board hearing. At yun naman po nagparehistro mula April 1 hanggang May 18 ay nung nakaraang linggo po, nung June 1 nagsimula yung ERB hearing. At sinasabi ko nga po sa inyo, natapos na po nila, no? So talagang anumang petsa po kayo nagparehistro mula po no October 20 hanggang May 18, eh kung wala po kayong natanggap na notice na denied ang inyong application, 100% again, kayo po ay rehistradong botante na at anytime po, pwede na kayong pumunta sa Commission on Elections na opisina sa local kung saan po kayo nagparehistro o kaya nga po, dun sa amin sa main office sa Intramuros para kumuha ng inyong voter certification na again, libre po ito, Sir Brian.
1: Personal question ko. Attorney, parang dahil hindi pa naman ako nakakapagtrabaho sa labas ng Pilipinas, bakit po nagiging requirement ang voter certification?
0: Sa dalawang bagay po. Una, doon sa passport at isusunod po yung residency. Alam nyo po kasi yung pagiging registered voter, ito po ay kadalasang binabaliwala ng mga kababayan natin. Pero alam nyo po ba ang pinakamatibay na identification at proof na ikaw ay isang residente ng isang bansa ay ang pagiging registered voter. At ganun po dito sa Pilipinas, tinitiyak ng ating mga kompatriot sa ibang bansa na talagang residente ng Pilipinas yung nag-a-apply sa kanila, whether magtrabaho, ako kumukuha ng visa at iba pa, at yung pinakamabisa, pinakamainam na proof nila ay yung voter's registration. Patunay na talagang yan ay citizen ng bansa na yan, hindi lang citizen kundi registered voter pa ng citizen na yan. Citizen na yan.
1: Yan kaagapay ang pinakarason po kung bakit mahalagang magparehistro, kung bakit mahalagang bumoto at kung bakit mahalaga ikaw bilang isang Pilipino ay registered, kasi pagkakakilanlan yan ng ating pong residency dito sa Pilipinas. Ito po, attorney, magandang katanungan. Ako, nakakalungkot man ito. Sabi dito, magandang hapon po sa inyo, attorney. Attorney, pasensya na po dahil nadukutan ako ng wallet at kasama pong nawala ang lahat ng aking mga ID. Maaari pa po ba akong makakuha ng voter certification kahit wala akong ipakitang ID? Sapat na ba na ibigay ko lang ang aking buong pangalan, petsa ng aking kapanganakan at ang aking address kung saan ako nakarehistro sa COMELEC?
0: Ay, sapat na po yan. Kami po ay nakikiramay dun sa pagkawala ng inyo pong mga gamit, lalong-lalo na ID tunay na napakahirap po yan. At bilang tulong po sa inyo ng COMELEC, ay pumunta po kayo dun sa pinakamalapit na kung saan kayo nagrehistro ng opisina o kaya kung magawi po kayo sa Maynila, ay dito po sa main office. Ipresenta nyo lang po ang sarili nyo. May papipirmahan lang kami dokumento sa inyo kung saan ibibigay nyo ang pangalan, birthday, address nyo, detalye. At maaari pong tanungin kayo ng kaunti dahil nga po kadalasan hinihinga na lang namin ng proof, pero dahil wala nga po kayo maibigay, maaari po kayong tanungin. Pero huwag mag-alala dahil makikita naman at mabe-verify namin kayo sa harapan namin, sa larawan, sa database namin, ay 100% po makakakuha kayo ng voter certification. At sana po makatulong ang voter certification na to sa pag-aasikaso ng inyong mga kagamitan na nawala pa.
1: Mm-hmm. At syempre, nakakalungkot man po ito, attorney, pero salamat po sa ganitong uri ng tulong mula po sa COMELEC. Ito, attorney, sabi pa ng kaagapay natin, hello po sa inyo, COMELEC and Attorney Rec. Sabi niya, possible po ba kaya na magkaroon ng online process sa pagkuha ng voter certification? Halimbawa po, attorney, katulad po noon sa PhilHealth MDR na maaaring ma-download at i-print kung kinakailangan. Malaking tulong po kasi ito, attorney, lalo na po sa mga botanteng malalayo ang lugar o nasa abroad o may limitadong oras upang personal na puntahan ang inyong opisina. Naway mapakinggan niyo po ang aking panawagan. Maraming salamat po, Attorney Rex.
0: Maraming salamat din po sa inyong suhestyon. Actually, pinag-aaralan na po ito ng COMELEC kung maari nga pong ma-integrate dun sa ipang serbisyo ng pamahalaan na maaring makakuha. Dalawang bagay lang po ang medyo tinitignan namin dito. Una, yung sapat na pondo dahil hindi po binibigyan ng pondo ang COMELEC para po ma-integrate itong bagay na to. At ikalawa, yung data privacy po natin kasi talagang napakaingat po ng COMELEC. In fact, alam niyo po ba, Sir Brian, na bagamat nasa amin ang mga datos, pangalan, birthday, residency, ay hindi pwedeng ibigay ng COMELEC ang mga bagay na to unless merong exception, yung tao mismo o yung botante mismo ang humihingi. Ikalawa, utos ng korte. O kaya po ikatlo ay utos po nung tinatawag natin ng mga tribunals sa ating investigating agencies. Ganyang kahigpit po ang COMELEC. And in fact po, bukod pa po dito, eh yung pong mga, yung datos na nandito sa COMELEC, kahit hingin pa ng ibang ahensya, ngunit kung hindi para sa eleksyon gagamitin, ay hindi maaring ibigay ng COMELEC. Ganyang kahigpit po ang mga batas natin patungkol sa datos ninyo na nasa COMELEC. Kaya po humihingi kami ng pangunawa na talagang sa sobrang pag-iingat ng COMELEC po ay nililimitahan natin yung voter present finder, yung pong pagkakataon na kailangan pumunta sa COMELEC at iba pa. Yan po ay kasama sa aming paghigpit. Pero tama po kayo, sumusulong tayo sa future, iniisip na po at pinag-aaralan namin po yan. Basta importante po dito, kung sakaling dadako kami sa ganitong electronic na pagre-request, itataas natin ang level ng security para pareho lang din ang pag-iingat dito sa personal na pagpunta.
1: Mm-hmm. At thank you so much, attorney, no, sa pagkuha po ng suggestions ng mga kaagapay natin. Alam naman natin, attorney, na mayroon tayo talagang mga kababayan na gusto na rin ng paperless. Kumbaga parang ipiprint na lang kung kinakailangan. Pero looking forward kami dyan, attorney, at alam nyo, kaagapay, katuwag naman po natin ang COMELEC. May election man o wala, kaagapay, willing to serve po si Attorney Rex. Yun po yung pinakamagandang bahagi po ng partnership na to. I mean, kaagapay, no, salamat po sa mga suggestion na yan dahil yan po ay duly noted po ni Attorney Rex. Ito, Attorney Rex.
0: Sir Brian, maidagdag ko lang din po, no. Kaya po yung ibang ahensya natin ay kaya mag-issue ng electronic o mga digital o paperless dahil po yung kanilang database ay nakabigay sa iba't ibang ahensya. May paraan para ma-verify. Yung po yung isang balakid sa COMELEC, hindi namin pwedeng ibigay sa ibang ahensya yung datos panghalalan dahil hindi uubra, hindi pinapayagan ng batas. Siguro yan po yung mga ilan sa limitasyon talaga bukod pa sa pondo, sa security, kung bakit hindi namin agarang magawa ang bagay na ito.
1: Ibig sabihin, attorney, yung mga ibang agency po natin ay meron third party.
0: Tama po, may third party o kaya po may data sharing sila sa ibang ahensya katulad dyan sa IGO para po yung pagkuha. Kasi alam nyo po, yung digital, may visa lang yan kung mabe-verify nung pinagpresentahan. At para ma-verify mo yan, dapat may hawak ang database. Ano? Sila po ay may mga data sharing agreement, ngunit kami po sa COMELEC po kasi ay hindi namin yan magagawa. Dahil nga po, hindi uubrang ipamigay namin ang datos sa ibang ahensya. Bawal na bawal po yan.
1: Yun kaagapay. O, nalaman na natin yung reason, di ba? Ay, ito ay syempre ay inaalam pa nila Attorney Rex at syempre ng kanyang team kung pwede nga naman. Sino ba naman ang ayaw ng conveniency kaagapay? Even po, Attorney Rex, gusto din naman pagbigyan yung mga suggestion natin regarding dito sa mga convenient na paperless. Pero maging ganun man kaagapay, pinoprotektahan po ng Commission on Election ang ating mga impormasyon. Alam po natin yan kaagapay, no, naganap po sa isang agency po ng pamahalaan na kung saan nabuksan po ang mga impormasyon po natin. Kung kaya't hanggang ngayon ay nire-resolve pa din, yun naman po ang ginagawang proteksyon sa atin ng COMELEC na huwag pong magkaroon ng mga ilang hacking po. Katulad nga kaagapay sa pag-open nga ng ating mga prison finder na bubuksan lamang po ng isang buwan. Kaya po sa mga panahon na yon kaagapay, huwag naman na tayo magpahuli sa last day. Alam naman po natin ang nangyayari pag last day kaagapay, nauubusan po tayo. Kaya naman, attorney, yung huli ko pong katanungan ay aking pong ibabato na. Sabi dito, hello po sa inyo, Attorney Rex, at sa COMELEC. Sana po magkaroon po kayo ng update patungkol po sa aking application. Noong April 7 pa po ako nagpapachange status sa main office sa Intramuros. At hanggang ngayon ay naghihintay pa rin po ako ng resulta. Kailangan na kailangan ko po ito. Lalo't na ito na lang po ang requirements po na kinakailangan sa mga plano ko. Ganon din po sa aking sitwasyon at iba pang file, lalo na po sa paghahanda ko sa pagkatrabaho sa ibang bansa. Umaasa po akong matulungan ninyo kami po na mapabilis ang proseso at magbigyan niyo po ako ng updates lalo na sa madaling panahon. Maraming salamat po. Attorney, mahirap ba ang pagpapa-change status natin pag nasa main office na?
0: Alam niyo po, yung change status po ay kapareho lang po yan ang pag-a-apply ng voter registration. Kaya nga po ako yung nagtatanong. Hindi po kasi simpleng pupunta kayo sa main office at papa-change status po. Naku, hindi po. Bawal po galawin ng Commission on Elections ang database ng mga botante unless sa panahon ng registration. Kaya kung matatanda niyo, Sir Brian, nung binuksan namin to, sabi namin, bago, transfer, reactivation, magpapa-update, magpapa-change ng data, magpapa-correct, yung magpapapalit ng mga litera at pangalan at iba pa, yan po yung panahon na yan. Kaya po may nabanggit siya na main office, iniisip ko po, na kayo po ba ay nakasali doon sa registration na ginaganap namin sa main office? Eh kung ganun po yung naging proseso ninyo, na dumaan kayo doon sa registration sa main office at wala naman po kayo natanggap na denial, eh check nyo na po, pumunta na po kayo either doon sa local COMELEC po na nakakasakop sa lugar ninyo o mismo po dito sa amin sa main office. Nang sa gayon, ma-check nyo na kung ito po ay approve na. At hindi lang yun, kumuha na po kayo ng libreng voter certification. Ngunit paalala po, kung yung pong nababanggit nyo na pag-update ng inyong pangalan at iba pang datos ay ginawa na parang nag-apply lang outside of the registration period, naku, hindi po uubra yan. Kailangan po talaga pumasok doon sa registration at doon po mismo sa site. Sana po yung sinasabi nyo, no, ako po umaasa na sana yung nabanggit yung main office ay yung nagparehistro kami sa main office. Yun lang po kasi ang pagkakataon na makatatanggap kami at papayagan namin pumasok yung anyong application dahil ginawa po ang registration sa araw na yun sa main office.
1: At sana nga, attorney, dahil nga medyo kulang yung impormasyon niya dito kasi April 7, sabi ko ay sakop pa to, pero hindi natin alam kung yung mga panahon na yon ay kayo ay nagpaparehistro. Sana umabot nga, attorney. Pero kaagapay, kung ikaw ay may katanungan pa, personal mo, nalapitan po ang aming pong tanggapan dito po sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio. O di naman kaya, tumawag ka sa numero na 8654-3322 local 401. At attorney, grabe, ang dami pa rin concerns, ang dami pa rin namang questions ng mga kaagapay natin. At naniniwala ako, attorney, na nasagot mo sila one by one, ito man ay sa overseas, ito man po ay dito po sa lokal po natin. At syempre, attorney, bago tayo magtapos, baka may mga paalala ka sa mga kaagapay natin. Alam ko, attorney, na magaganap din po ang Bangsamoro. Go ahead, attorney, magbigay na po tayo ng information sa mga kaagapay natin.
0: Opo, sa mga kababayan natin, nabanggit nga po ni Sir Brian, ang ating Bangsamoro parliamentary elections, ang kauna-unahan sa ating kasaysayan ng Pilipinas, ay gagawin na po sa September 14. At dahil dyan, yung pong ating tinatawag na election period ay magsisimula na ng July 16. May ganda na po niyan, yung pong paglilipat-lipat sa ahensya ng pamahalaan ay kailangan kumuha muna ng exemption sa Commission on Elections. Otherwise, magiging illegal yung mga transfer at paglilipat-lipat po na yan. Meron na po at nakapag-filing na po sila ng mga certificates of candidacy. Kaya ang sunod na babantayan natin, kailan ba yung kanilang campaign period? July 30 po magsisimula hanggang September 12. At paalala po sa ating mga kababayan, meron po tayong tinatawag po na pagboto, yung bilang. Bobotohan niyo po sa inyong distrito isang political party para dun sa political party representative na kung saan maaring umabot po sa 40 yung nominado nila. Depende sa bilang ng boto na makukuha nila. Biboboto rin po kayo ng isang district representative na parang congressman po na member ng parlamento. At ito ay importante. Boboto po kayo ng 6 doon sa sektor kung saan 2 po ay bobotohan nyo mula doon sa mga settler communities, isang nominado para sa kababaihan, isang nominado para sa kabataan, isang nominado para sa mga ulama, at isang nominado para sa ating mga traditional leaders. So in short, huwag lalampas po sa mga bilang na nabanggit ko, dahil pag lumampas po kayo dyan, overvote, sayang, hindi po mabibilang yung boto nyo sa particular na posisyon po na yan. At sa ating mga kababayan po, tuloy-tuloy ang paghahanda na kami po ay bumababa na sa inyong mga barangay para i-share ang lahat ng impormasyon para po magkaroon tayo ng idea para sa ambang eleksyon na to, mabigyan po tayo ng kaalaman para maging responsableng botante para po sa September 14 barm elections. At para naman po sa barangay, tuloy-tuloy po ang paghahanda natin, gaya nga po na napag-usapan namin Sir Brian. Patapos na po yung Project of Precincts. Pwede na kayong kumuha ng mga voter certification. Ito lang po, paulit-ulit naming paalala. Libre po ito mula sa COMELEC. Walang bayad, kaya huwag pumatol sa mga fixer na maari pong pagsamantalahan yung inyong mga kabaitan at kunin pa inyong pera. Maraming salamat po, Sir Brian.
1: Maraming salamat po sa inyo, Attorney Rex Laudianco, sa pagbibigay po ng oportunidad at syempre ng bagong kaalaman sa usapin po ng ating voter certification. Kaya naman mga kaagapay, hanggang dito na lamang po ang ating programa sa Himpapawid. Muli kaagapay, ito po ang programang Ahensya de Consensya. Ako pa rin po ang inyong kasama, dito lang po yan sa nag-iisang himpila ng 702-DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, muli, ako po si Brian De La Cruz.
2: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya, paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consensya sa 702-DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
3: Ano nga ba ang kulay pink sa wikang Filipino? Gamit ng nakararami ay rosas. Pero may rosas na kulay puti at pula. Alam mo bang may direktang salin ang color pink sa wika natin? Ito ay ang kalimbahin. Mula sa uri ng bayabas na kulay pink ang laman. Kalimbahin. Pink in English, kalimbahin sa wika natin.
2: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702-DZAS FEBC Radyo TV.
4: Ano nga ba ang impeachment? Marami ang nag-iisip na ito ay simpleng kaso sa korte, pero hindi ganon. Ang impeachment ay isang kapangyarihan ng Kongreso na alisin sa pwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno kapag mayroong mabibigat na paglabag tulad ng mga nakasaad sa ating konstitusyon. Pero ito yung mas interesting. Hindi ito ordinaryong civil o criminal case. Sa halip, isa itong special constitutional process o sui generis. Ibig sabihin, kakaiba at sariling uri ng proseso. Hindi lang para magparusa ang layunin nito, kundi para malaman kung ang isang opisyal ay karapat-dapat pa bang manatili sa kanyang posisyon. Kaya tandaan kaagapay, ang impeachment ay hindi lang tungkol sa politika. Ito rin ay tungkol sa accountability, public trust at pananagutan sa taong bayan.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radyo TV.
5: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
6: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.

0: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusot.
1: Doctors Online.
0: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
0: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
0: Kumonsulta na.
2: Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon mga kaagapay. Isa na naman pong Lunes at tayo na naman po ay magdi-discuss ng tungkol sa ating mga alaga. Welcome sa Doctors Online kung saan natin namin ay libreng konsultasyon on air. Ako pong inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, at ang inyong veterinaryo at your service, ang ating paksa. Ngayong araw na ito ay na-discuss ko na rin siguro po noon ito sa inyo, pero nais ko lang po itong ulitin dahil gusto kong i-discuss ito in a series of episodes natin para maipaliwanag sa inyo, kasi medyo madalas po itong nangyayari sa ating mga alagang pusa. Ano po ba itong sakit na to? Ang sakit na ito ay ang UTI, o nangyayari rin po yan sa tao. Okay, meron din pong UTI sa pusa. Okay, madalas. Actually, halos 30% or 40% ng mga pusa sa ating bansa dito sa atin ay tinatamaan ng urinary tract infection. Okay, UTI in cats. Kaya kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment here in our chat box dito po sa ating Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello rin po sa mga nakikinig sa radyo sa 702 DZAS at sa pamagitan din ng internet streaming. Napapakinggan tayo sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: Health Forum, masayang kwentuhan ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
2: Kayo po ay nakikinig sa Doctors Online dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Tuloy po sa Health Center ng Bayan kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air o sa himpapawid. Muli po ang inyong kaagapay, ang inyo pong veterinaryo, Dr. Jomar Castro. Ang ating pong pag-uusapan ngayong hapon na ito ay tungkol po sa UTI in cats. Okay, ano po ba ang nangyayari? Ano ba ang urinary tract infection sa pusa? Sa madalit salita po, baka kayo ay malito, no? Ano nga ba yung UTI? Bakit po ba ito nangyayari sa tao po, lalo na sa mga kababaihan? Yan, madalas po itong nangyayari, UTI. Okay, ano ba UTI? Okay, bakit ba pati pusa ay nagkakaganito? Ano, ang UTI po ay hindi nahihirapang umihi. Okay, nagkakaroon po ng problema sa pagwiwi ang ating pusa. Ganun din po yan sa tao. Kaya ang nangyayari ay nagkakaroon ng certain na infection yung urinary tract. Okay, yung tinadaluyan po ng ating wiwi at nahihirapang umihi ang inyong mga alaga. Ganun din po sa tao. Pag namamaga po yung pantog o yung urinary bladder, ang tawag po dyan kahit sa tao ay cystitis. Okay, pamamaga po yan ng pantog. Ibig sabihin, napupuno, hindi makalabas. Bakit hindi makalabas? Maraming dahilan. Yan ang i-discuss ko ngayong hapon na ito. Hindi po matatapos ang isang episode para i-discuss ko lahat ito dahil marami pong causes or factors din kung saan sanhi po nung pagkakaroon ng pagproblema sa pag-ihi o yung urinary tract infection. Iisa-isahin po natin, pag hindi po natin yan natapos, ay itutuloy natin yan sa mga susunod na episodes natin, no? Para lang po masimula natin ngayong araw na ito, ngayong August 31, magandang hapon po sa inyong lahat, ano? Yung urinary tract infection ay napaka-common po sa alaga nating mga pusa. Okay, lagi na lang, hindi makaihi ang pusa. Sa aming pong clinic, sa Consulta Vet, ay lagi kaming may pasyenteng ganito. Napakarami pong sanhi niyan. Hindi ko ba malaman bakit ang pusa ay madalas? Pero nangyayari po yan sa aso din. Mas madalas lamang po sa pusa at mas maraming factors na sanhi nito. Okay, pero gusto kong ipaliwanag sa inyo ito kung saan maiintindihan yung mabuti para malaman ninyo yung dapat nyong gawin at dapat nyong iwasan sa inyong mga pusa para hindi sila magkaroon ng problema ng ganito. Okay? Ano ba yung unang-unang dahilan bakit ba sila hindi makaihi? Okay, nagkakaroon ng urinary tract infection. Okay, dahil po yan sa infection, bacterial infection. Meron pong pumapasok na bacteria sa kanilang daluyan ng kanilang wiwi o yung urinary tract. Okay, babanggitin ko lang po yung mga bacteria na maaaring makita naming mga doktor pag kami ay nag-i-examine ng mga sakit na katulad nito, lalong-lalo na sa pusa. Ang isa sa mga salarin na bacteria ay yung E. coli. Narinig nyo na to, Staphylococcus, Streptococcus. At kapag yan ay tumira sa urinary canal o yung urethra, ito po yung daluyan ng ihi ng inyong alaga, okay, at dederecho siya at aakyat siya sa pantog o yung urinary bladder, saka po yan nagkakaroon ng UTI. Okay, kasi itong mga pusa naman natin, hindi naman sila naghuhugas, hindi katulad sa tao, di ba, malinis ang tao, naglilinis, okay, may feminine wash, may ganyan. Pero sa pusa, wala. Kaya madalas na yan ay umaakyat sa pantog at nagkukos ng impeksyon. Okay? Kadalasan ito nangyayari sa matatandang pusa. Okay? Ngayon, ano pa yung mga pusa na prone sa ganito, sa urinary tract infection? Ito yung may mga pusang may sakit sa kidney disease, merong diabetes. Tama po ang dinig din yun, nagkaka-diabetes din po ang pusa at ang aso. Kaya madalas nagkakaroon din po sila ng ganito. Nagkakaroon po sila ng hyperthyroidism o yung meron po tayong organ sa katawan, yung thyroid gland, okay, namamaga po yan, nagiging hyperthyroidism. Okay? Meron din isa yan sa mga dahilan, okay? May problema siya sa kidney. Pangalawa, okay? Nagkakaroon siya ng problema sa pantog at nagkukos din ng UTI pag meron siyang mga bato, okay? May bato sa pantog. Narinig nyo na rin po yan, kidney stones or bladder stones. Nagkakaroon po sila ng ganyan, kaya rin sila nagkaka-UTI. Pangatlo, kapag ka synergy o nagkaroon ng operasyon yung pusa ninyo dahil nga hindi siya makaihi dahil meron siyang bato o kaya may problema siya sa kidney, inoperahan siya, nagkakaroon po ng problema pagdating po dun sa mga catheter na kinakabit. Kasi pag hindi po nakakaihi, di ba, naririnig nyo, kinakatheter, sinosonda. Sinosonda rin po namin yung mga pusa para lumabas yung ihi. Pag hindi makalabas yung ihi sa pantog. Okay? Okay? So madalas, pagkatapos ng surgery, nagkakaroon po sila ng ganyang infeksyon. At yung huling-huli, yung stress. Ito po yung nakakapagtaka sa mga pusa. Kapag sila ay nasi-stress, naiingayan sila, nagkakaroon sila ng kaaway, may factor po yung stress sa kanilang hindi pag-ihi. Ang tawag po doon is yung feline idiopathic cystitis. Okay? Pusa lang po ang nagkakaroon ng ganito. Kasi kapag ka, bigyan kayo ng halimbawa, meron po akong pasyente na kliyente na nagko-construct ng bahay niya. So, syempre, maraming pumupukpok, maraming maingay, maraming nag-grinder ng tiles, di ba? Nasi-stress po ang pusa kasi ang gusto ng pusa, matahimik at madilim kasi natutulog siya sa araw. Ngayon, kapag may maingay na katulad ng gano'n, nasi-stress siya. Doon po nagtitrigger yung stress-induced feline idiopathic cystitis. Hindi na siya makaihi. So, kailangan ng masusing investigasyon na gagawin naming mga doktor para malaman kung yun ang sanhi ng UTI niya. Kaya hindi siya makaihi. Okay? Karaniwan pong kasama ng urinary tract infection or UTI ay yung flute D. Narinig nyo na rin po ito. Feline lower urinary tract disease. Okay? Kapag may ganyan po, madalas nga rin po ngayon, isang term din yan na nagkakaroon siya ng bato, okay, at nagbabara yung kanyang urethra. Hindi lalabas yung ihi, mamamaga yung pantog, ayan na po, at magkakaroon na ng problema. Gusto ko ipaalala sa inyo na ito po ay life-threatening situation kapag hindi makaihi. Siyempre ba naman, ikaw ba naman ang hindi makaihi, alam nga namang nakamamatay po yung ganito. Ano po ang nakikita nyo sa pusa ninyo kapag ka ganitong mayroong UTI, flute D o yung mga sakit sa pantog kapag hindi siya makaihi? Anong napapansin nyo? Okay, kay kwento ko na po muna ngayon para alam ninyo yung babantayan nyo sa inyong mga pusa sa bahay. Unang-una, may litter box ang pusa ninyo. Bigla na lang ayaw niyang umihi sa litter box. O, di ba? Social. May litter box na nga, hindi pa siya umihi doon. May problema po doon. May sakit siya. Kung kaya't sa labas ng litter box siya umiihi. Okay? Pangalawa, straining to pee. Ibig sabihin noon, in medical terms, stranguria. Ibig sabihin noon, hirap na hirap siyang umihi. Pinipilit niyang umihi pero walang lumalabas. Pabalik-balik siya sa kanyang litter box at kung saan-saan na siya umiihi. Yan po, yung stranguria. Okay? Umiiyak siya kapag siya ay umiihi. May nakikita kayong dugo tuwing umiihi siya. Okay? So, medyo color pinkish to reddish yung tinge of blood nandun sa wiwi niya. Kaya kailangan pansinin nyo to sa litter box o kung saan man siya umiihi. Pang-lima, lagi niyang dinidilaan yung kanyang pipi kasi masakit. May dumadaan na bato dun sa kanyang urethra. Pag dumaan dun, nasusugat yung lining, tumudugo, masakit at mahapdi. Okay? So, yan po yung mga kailangang bantayan. Pangalawa, sumunod pa po, kailangan yung bantayan kung gaano karami ba siya umihi. Baka konti-konti na lang siya umihi o halos wala na lumalabas. Mararamdaman nyo yan pag kinapa nyo po yung kanyang abdomen o yung chan. Pag may parang matigas doon sa kanyang chan, pantog po yun. Ibig sabihin, hindi makalabas yung kanyang wiwi. Kaya dila siya ng dila. Okay? At mapapansin nyo, medyo malakas yung amoy na ng imbuong bahay nyo at nangangamoy wiwi na. Okay? Kasama po dyan yung pagkakaroon ng lagnat at pagka-decrease o pagbaba ng kanyang kagustuhang kumain. Okay? Yung appetite niya ay bumabagsak. Okay? So, yan yung mga dapat yung tandaan, okay? Na kailangan bantayan nyo sa bahay at sa litter box niya kapag meron pong ganito, UTI. Kasi maaling barado or stress-related. O kaya may kidney. O kaya may tumor. O kaya may cancer. Yun yung mga dapat na tinitingnan nyo para pag pina-check up nyo ay hindi kayo nagugulat sa mga nangyayari. Okay? Paano naman namin siya chine-check? Ano? Pag dinala nyo sa amin, Dok, hindi makaihi. Ano bang dapat namin gawin? Meron kami mga test na ginagawa. Okay? Yung mga test na ginagawa namin ay marami din. Katulad sa tao, nagkakonduct kami ng urinalysis. Examinin namin sa microscope at saka sa machine yung kanyang wiwi. Check kung anong laman. Kung mayroong bacteria, may blood, may crystals, at marami pang iba. Okay? Ginagawan po namin ng sa laboratorio yung culture, urine culture, at sensitivity para malaman namin kung anong bacteria at kung anong antibiotic ang gagamitin para sa pasyente. Okay? Kami rin po ay nag-ultrasound para malaman namin kung ano yung itsura ng pantog, may laman, may batong laman, or marami pang iba. Okay? Kasi hindi po natin nagsasalita ang ating pasyente kung kaya dapat marami tayong test na ginagawa. Okay? Kinukuna rin po namin ng dugo para malaman namin kung ano lang epekto nung hindi niya pag-ihi sa kanyang katawan. Kasi baka mamaya ay malala na ang problema at magagulat kayo, bigla na lang namatay. Okay? Dapat alam niyo po yung sitwasyon. Kaya kailangan tinatanong yung doktor kung mabubuhay ba siya or kung ano pa ang mga dapat gawin. Okay? Ano naman yung mga gamot na pwedeng ibigay? Okay? Ang mga dapat ibigay ay depende po yan sa doktor. Kailangan niya ng antibiotics, 2 linggo po yung gagamitin, at yung pain reliever at saka anti-inflammatory para magamot kung ano man yung namamaga sa katawan. Lalo na ngayon, pantog yata yung pinaka problemado dito eh. Okay? Dahil nga po sa may problema na siya sa kidney ay mag-i-increase po yung kanyang pag-inom ng tubig. Increase water intake. Okay? At kailangan talaga hanapin nyo yung tunay na sanhi, kaya tayo nagtetest. Diba? Alamin nyo kung ito ba ay tumor, kung ito ba ay may bato. Diba? Alamin nyo kung stress-related ba siya. O, diba? So, kailangan alamin nyo yan. Okay? Napaka-importante po dito yung pagpapalit sa diet. Kasi karamihan siya, siguro 50% of the time nagkukuha ang problema sa kanyang pagkain. Okay? So, depende yan sa pagkain kung ano yung magkukos ng bato para dahil magbabara nga, marami pong dapat talagang bantayan. Okay? Ano naman mga dapat nating gawin? Prevention ba? Ganun na po tayo ngayon kasi mahihirapan na po tayo at masyadong magastos kapag tayo po ay diretso lang sa gamutan na lang lagi. So, kailangan ng prevention para hindi na maulit. Okay? Painumin ng tubig na malinis ang inyong mga alaga, at kadalasan kasi merong fountain na mas gusto ng mga pusa, umiinom siya sa drinking fountain, di ba? Yung umaandar na tubig, mas gusto nila eh. Hindi sila masyado umiinom kasi pagka yung nakalagay lang sa bowl, lalo na pag summer, mainit na yung tubig, hindi nila iinumin yan. Kahit ako, hindi ako iinom yan eh. Pangalawa, pakainin nyo po ng wet food. Yung nakalata, wag yung dry food. Kasi pag highly concentrated, dry dog food, nagkukos yan ng formation ng mga bato. At dun po sila namamatay pagka wala silang, hindi mas sila makaihi. Okay? Bigyan nyo sila ng malinis na litter box. Nilinisin yan. Usually, dapat nga araw-araw inaalis yung dumi, pinapatungan ng bago, di ba? Kasi una-una, mahirap po mag-alaga ng pusa eh. Kailangan linisin mo rin siya araw-araw. Okay? So, kailangan mag-provide tayo ng clean litter box para hindi magka-problema. Okay? Yung sunod, pang huling-huli, ay dapat i-manage yung stress. Katulad kanina, sensitive po ang mga pusa, no? Hindi yan basta-basta mag-. Kaya pag naingayan niya ng konti, ayan na, masi-stress na siya. Okay, hindi na siya kakain at hindi na siya iihi. Galing ano, magandang coping mechanism po ng pusa yan eh. Yung ganyang mga problema. Okay? So, pinaka-importante din siyempre sa lahat ay yung pagpapacheck sa aming mga doktor para lagi nababantayan, umpisa pa lang. Mahirap pong gumamot at hindi namin masasalba pagka late na naman dalanin sa amin at 3 araw nang hindi kumakain, ay nako po, mahirap talaga. Hindi po Diyos ang mga doktor. Ano? Kami po ay instrumento niya lamang ng Diyos para ma-check kung ano yung mga dapat gamutin. Okay? Pero hindi po kami ang sasagip sa mga problema, okay, sa ganitong mga klase, okay? So, yun. So, nangyayari yan dun sa young and middle-aged cats, pati po na sa older cats din, alam ko, Ngayon, meron po talagang tamang protocol pagdating dun sa stress-related induced problem sa pusa kapag hindi siya makaihi. So, ang tawag nga po doon ay feline idiopathic cystitis. So, sana po may natutunan kayo ngayong hapon na ito pagdating dyan sa pusa. Pero isa-isahin natin muna habang pagtagal-tagal. Sa susunod na episode po, sa susunod na show natin, September na, hindi po tayo aayusin natin yung mga treatment ng mga ganito. Magfo-focus tayo sa feline idiopathic cystitis lang, okay? Para ma-feel ninyo at maintindihan nyo kung ano ba nangyayari sa pusa pagka ganito. Kasi pag may feline idiopathic cystitis, pag gumagamot tayo na may antibiotic, hindi po yun tatalab. Actually, gumagaling siya mag-isa. 7 araw gagaling siya. Minsan mas matagal pa, pero madalas 7 araw kahit hindi nyo bigyan ay magre-resolve siya pagka nawala yung stress. Okay? So, stress, stress meter po ang pusa. Okay? Para sa information nating lahat, stress meter na siya. Para nalalaman kung ano ang hindi siya makaihi kapag nasi-stress siya. Magandang alamin natin dito sa atin sa Doctors Online para sa mga fur parents natin dito na nakikinig. Sana po ay marami kayong natututunan pagdating sa salarangan ng mga sakit ng ating mga alaga kasi lagi na natin kasama yung mga yan. Sa araw-araw, kapamilya na po natin. Okay? Now, ano ang mga dapat pang gawin ng ating mga dapat natin gawin pa para maiwasan yung ganitong klaseng mga sakit sa pusa. Okay? So, dapat na tayo palaga tayo magpakain ng mga masustansyang pagkain. Huwag po laging dry cat food kasi nakoconcentrate po yan at nagpo-form ng mga acidic environment sa pantog ng ating mga alaga. Nagkakaroon po uli ng bato. Okay? At minsan malalaki. So ngayon yung mga bato na yan, dalawang klase pa yan. Merong struvite, struvite stones at saka calcium oxalate. Okay? Para may kwento ko po sa inyo, yung calcium oxalate, ito yung malalaking bato na nakikita sa pantog ng pusa. Yung mga maliliit naman, parang mga buhangin, ang tawag po dyan is struvite. So, kahit paano po malaki man o maliit yung mga bato na nagpo-form sa bladder, okay, kailangan po yan alisin, kailangan durugin, kailangan alisin at magamot. Kasi hindi po gagaling ang pusa kapag hindi na alis yung bato. Lalo lang po silang mamamatay. Pagka pinabayaan nyo lang at inintay nyo na mawala siya ng pusa. So may mga gamot na kailangan ibigay. Minsan po ay surgery. Surgery minsan ang kasagutan sa ganitong problema para maalis. Lalo na kung malalaki yung bato, kung calcium oxalate nga. Kasing laki na rin po ng pantog. Madalas yung mga batong nakukuha kapag ganyan pinatagal at pinabayaan at gusto ay libre lang, hindi po magagawa yan dahil kasi magastos din po itong sakit na to. Dahil magpapakain ka, babaguhin mo yung dahil.

0: Tips.
1: Ang ear mites ay isang klase ng parasite na nakakaapekto sa tenga ng alaga nating mga aso at pusa. Ilan sa mga sintomas nito ay ang matinding pangangati ng tenga, head shaking at mabilis na pagdumi ng tenga na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng hindi kanais-nais na amoy. Narito ang ilang health tips upang maiwasan ang pagkakaroon ng ear mites sa ating alagang aso at pusa. Una, iiwas ang alagang aso at pusa sa iba pang hayop na mayroong ear mite. Kalawa, regular na linisan ang cage at mga kagamitan ng alaga gamit ang mainit na tubig. At ikatlo, linisan din ang bedding ng alagang aso at pusa gamit ang dryer upang maalis ang mga mites na maaaring manirahan sa kanilang higaan. Ang health tips na ito ay hango sa VetCare Veterinary Clinic Facebook page, nextguard.com.au at ng 702-DZAS-FEBC Radio TV.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Iyo ang tanong.
4: Kay Doc ang sagot.
5: Nagbabalik po tayo dito po sa Doctors Online. Kayo pa rin po ay nakikinig sa Doctors Online 702-DJS Radio TV. Tuloy po sa Health Center ng Bayan para sa libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang muli, ang inyong doktor, ang inyong veterinaryo, Dr. Jomar Castro, para sagutin ang mga katanungan na pinadala ng ating mga kaagapay ngayong hapon na ito tungkol dito. Napaka-juicy kasi nitong topic na ito at madalas lagi halos araw-araw may nakikita po akong problema ng ganito sa aking clinic. Okay? So kapag ka nakakita kayo ng hindi makaihi na pusa, ito na po 'yun. Okay? Ito na. Pero marami pong dahilan kung bakit hindi siya makaihi. Kailangan lang hanapin. Kaya tayo may doktor, kaya tayo may vet clinic para malaman natin at ma-identify kung alin dun sa mga sanhi ang may kagagawan ng hindi pag-ihi ng inyong pusa. Okay? Number one, question po number one, padala ng ating kaagapay, maraming salamat sa iyo. Paano ko malalaman kung UTI lang ang nararanasan ng pusa ko sa baka mas seryoso na itong kondisyon. Okay? Yun ang trabaho na ng doktor at ng vet clinic. Kaya kailangan dalhin mo siya sa clinic. Kasi ano ang gagawin? I-X-ray, titingnan kung may bato. Kukunan ng dugo para malaman kung may ano yung epekto ng bato ay nung hindi niya pag-ihi. Kasi pag hindi siya nakaka-ihi, alam niyo po ba, toxic yung urine na hindi nakakalabas sa katawan. Okay? Pinaiikot po yan ng dugo at nililinis, finifilter. Pero pag hindi na makalabas sa wiwi, sa urinary tract, masama na po yun. Nagiging toxic at nalalaso ng katawan at nakamamatay pag matagal masyado na nandun. Kaya dapat, inaayos nyo po yung kanyang pagkain. O sige, mamaya pupunta po tayo doon. Pero kailangan ipatest nyo. Hindi nyo po magagamot sa bahay ito. Pag hindi makaihi, anong gagawin ninyo? Lalo lang mamamatay. Huwag nyo pong tipirin sa ganitong mga paraan. Kaya kailangan dalhin nyo sa doktor. Okay? Kung saan ang area kayo, dalhin nyo po sa consulta vet at bibigyan ko kayo ng libreng konsultasyon pagdating sa mga ganyan. Okay, dalhin nyo lang po sa akin sa consulta vet sa branches ko po dito po sa Tandansora, Quezon City, sa Fairview, Dalia, okay, sa Imus, Cavite, okay, at dito po sa Capitol Hills Drive. Okay? Yan. So kapag nalaman doon, malalaman kung unang-una, di ba sabi ko kanina, kung ano ba ito, sanhi ba siya ng bakterya. Pangalawa, kung merong batong ng buo na nakabara. Okay? Pangatlo, maaling stress-related yung sanhi ng hindi pag-ihi. Okay? Yun po yung mga sanhi na kailangan i-identify ng doktor para mabigyan ng tamang lunas. Dahil iba-iba rin po ang lunas, hindi pare-pare.

0: Okay. Maraming salamat. Sana nasagot ko po yung inyong katanungan. Pangalawa po, ano ang mga unang senyales na dapat kong bantayan sa bahay kapag napapansin kong madalas umihi o nanghihirapang umihi ang pusa ko? Okay. Kapag ka hindi na siya umiihi sa kanyang litter box. O yan, senyales na yan. Okay. Naalala ko po yung pusa ko, ganyan din eh. Sa labas na, nagkakalat na. Sa kama na, sa sopa na, hindi na sa litter box. Okay? So, kailangan bantayan nyo kasi hindi mamamahu po yung bahay ninyo kapag may sakit ang pusa nyo. Ganun na nangyayari po eh. Napapansin ko lang. Okay? Next question. Ano po ang mga unang ayun, nasagot ko na po yun. Pala, ano, nasagot ko na. Okay, number 3. Punta po tayo sa question number 3. Kung nagpadala ng ating mga kaagapay, kung magkakaroon na ng UTI ang pusa ko dati, mas mataas ba ang posibilidad na mabumalik ito? Paano ito maiwasan? Yes, totoo po yan. Pag hindi nyo in-adjust yung pagkain, hindi nyo inalis yung environmental stress, okay, tuloy-tuloy pong hindi iihi ang inyong alaga. Sure bull ako dyan. Okay? So, kailangan maganda yung kanyang environment na inyong iseset. MIMO ang tawag, multimodal approach. Okay? Kasi pati environment po, chinecheck dahil yung environment ang stress sa kanya eh. Okay? Kung itatanong mo, maaari siya bumalik, yes. Marami na po akong pasyenteng inoperahan paulit-ulit dahil laging may bato. Kasi hindi nagpalit ng pagkain, sabi hindi nila gusto yung pagkain. So pinakain ng table food, tapos yun, ayan na, nagsunod-sunod na. Okay? Mas mabilis bumalik kapag hindi nyo inayos ang pagkain, diet, at marami pang bagay. Okay? Next question. Malaking factor ba ang pagkain at pag-inom ng tubig sa pagkaroon ng UTI o cystitis sa mga pusa? Yes, malaking factor yan. Okay? Yung pagkain kasi, madalas kapag dry, nagpo-form ng stones, yan po ang madalas na problema eh. Pero sa pag-inom naman ng tubig, hindi sila masyado, madalas pala silang iinom pagka may problema na sila sa kidney. So, kailangan bantayan natin sila, hindi porket malakas sila umiyon wala silang problema. Mas lalo nga kamo mas magkakaroon ng problema pag lumalakas silang uminom. Okay, panglimang katanungan, kailan po ba dapat dalhin agad sa veterinary ang pusa ko lalo na kung kaunti o wala talagang lumalabas na ihi? Yan yung pagtigil ng ihi at hindi makalabas, dalhin mo na kasi ikakateter. Pag hindi nakalabas yung ihi, nako, wala na po. Magkakaroon tayo ng problema. Okay. Toxic po yan sa katawan. At pag hindi yan na lunasan, ay kamamatay ng inyong alaga. Okay? So yan. Yan po yung mga katanungan natin ngayong hapon na ito. Kung meron pa kayong ipahabol, ipadala nyo lang po sa akin sa Consultant Vet Animal Hospital. Dito po sa Tandang Tsora, sa Capitol Hills Drive, sa Fairview, at saka sa Imus, Cavite. Okay? Meron rin po kaming clinic na specific po para sa pusa, yung Cat Lovers Clinic sa, ano rin po yan, sa Fairview din. So, hihintayin ko lang po ang inyong mga katanungan. Sana ay nasagot ko ang lahat ng inyong tanong. Okay? At sana po ay bumaling ang inyong pusa at maiwasan nyo ang ganitong mga problema. Okay? Padala nyo lang po ang inyong mga katanungan dito po sa akin sa Consultant or through Doctors On. Okay? Thank you very much.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health meditation.
3: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat bilang mga anak ng Diyos. Ang wika sa Galacia 4, talata 4 hanggang 5. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kaniyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. Tayong lahat, katulad ng iba pang nilalang, ay nilikha ng Diyos. Ngunit mayroon tayong malaking kaibahan sa ibang nilalang. Nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. Hindi lamang gayon, dahil binigyan tayo ng Diyos ng kapamahalaan sa lahat ng nilalang sa buong daigdig. Ngunit mayroon pang mas mataas na antas, ang pagiging anak ng Diyos. Kung sumasampalataya tayo at tinatanggap natin si Jesus na sariling Panginoon at tagapagligtas, tayo'y tatanggapin din ng Diyos na kanyang anak. And it is a privilege. Ito ang tinatawag ni Pablo na Doctrine of Adoption. Tulad ng legal na pag-ampon, ang layunin ng pagkupkup sa atin ng Diyos ay baguhin ang ating status. Ang isang taong legal na inampon ay nagiging kabilang sa pamilya ng umampon at tinataglay ang lahat ng karapatan ng pagiging anak. Ganito rin ang nagaganap sa pagkupkup sa atin ng Diyos, bunga ng kanyang biyaya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay nga napakabuti mo. Salamat po sa iyong pagkupkup sa amin bilang mga anak mo. Napakalaking kagalakan at karangalan na kami ay ituring mong mga anak at tagapagmana. Tulungan mo po kami at bigyan niyo po kami ng courage na lumabas at hanapin pa ang iba upang maranasan din nila ang iyong presensya at pag-ibig. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
3: Cystitis. Ito ang pamamaga ng pantog na maaaring magdulot ng madalas na pagsakit o hirap sa pag-ihi. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Cystitis. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro.
0: Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Sana po ay natuto kayo dito sa ating topic na urinary tract infection in cats. Nagkakaroon din po ang aso niyan. Didiscuss ko sa mga susunod na episodes, bawat isa, yung mga sanhi, kasi iba-iba po eh. At iba-iba rin ang gamot. At kailangan marami tayong i-adjust sa ating bahay para lang po sa ating mga pusang sensitive. Okay? Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamagitan ng 702 TGIS, FEBC, Radio TV at syempre ang inyong programa, ang Doctors Online, ay nagpapatuloy sa pag-atid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Aranel Negad, Reggie Villena, Benjo Morano, Nathaniel Peralta, John B. Reyes, Aileen Valdez, Angelica Calayag, at Jabez Mancho. Thank you rin po sa ating broadcast engineers at sa ating Bukawe transmitter site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday, 2:15 to 3 p.m. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong doktor ng inyong mga alaga, ang inyong veterinaryo, Dr. Jomar Castro, patuloy na nagpapasalamat sa inyo na sumubaybay dito para marami kayong tutuhan sa inyong mga alaga tuwing Lunes po. 2:15 ng hapon tayo po ay mag-uusap tungkol sa ating mga alaga. Maraming salamat po at patuloy na nagpapaalalang alagaan ng ating kalusugan dahil ang kalusugan ay ang ating tanging kayamanan. Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyong lahat.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Inspirations Unlimited.

Isang magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Ito po ang programang Inspirations Unlimited hashtag Monday Motivation. Ako po ang inyong kasama sa hapong ito. Ako po si Brian De La Cruz mga kaagapay, ang inyong pong himpilang 702DZAS ay proud and active member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, ang inyong pong himpilang 702DZAS ay napapakinggan sa pamamagitan po ng ating Facebook page, ang 702DZAS FEBC Radio TV. Kaya naman mga kaagapay, wala ng excuses para hindi kami mapanood, dahil mga kaagapay, kami rin po ay present sa ating YouTube streaming, ang 702DZAS FEBC Radio TV. Kaya naman mga kaagapay, hindi ka rin pwedeng sabihin, Kuya Bri, hindi mo kami napapakinggan at hindi kita napapakinggan, dahil mga kaagapay, meron po tayong mobile application, ang 702DZAS. Syempre mga kaagapay, meron din po tayong FEBC PH Stream App. Kaya naman mga kaagapay, ang inyo pong himpilang 702DZAS ay mapapakinggan kahit saan ka man dito sa ating mundo. Muli mga kaagapay, ito po ang inyong paboritong tambayan. Ito po ang Inspirations Unlimited hashtag Monday Motivation. Ako mga kaagapay, sana motivated ka pa ngayong Lunes. Kahit po, ngayon ay ipinagdiriwang natin ang National Heroes Day. Kaya naman mga kaagapay, saludo tayo sa mga kababayan natin na talagang nagpakita ng kanilang husay at galing, lalo na po mga kaagapay, yung mga bayani. Sabi nga nila, may tinatawag na tayo mga modern heroes. Ito yung mga kababayan natin na mga OFWs na kung saan handang-handa silang suungin ang ibang dako ng mundo upang makapagtrabaho, makapagbigay ng buhay sa ating mga kababayan, lalo na sa pamilya nila mga kaagapay. Alam mo mga kaagapay, sa lahat po na nakikinig dyan at hindi umabsent at talagang hindi nag-holiday kahit National Heroes Day, kaagapay ha, layo po ay iniimbitahan ko, ikaw man ngayon ay nasa EDSA, hindi ko alam bakit nasa EDSA ka, o di naman kaya nakapila sa MRT, o di naman kaya mga kaagapay, nakikipagsiksikan ka sa jeep. Nako kaagapay, kung hindi ka nakasya at hindi na pang 7 pesos ang bayad, ikaw ay bumaba na at mag-abang na mga kaagapay ng iba. O di naman kaya, sa mga kaagapay natin na nakasiksik dyan sa FX, nako kaagapay, samahan mo kami kahit masikip dyan. Alam mo mga kaagapay, bibigyan kita ngayong Lunes ng motivation kahit National Heroes Day. Oo mga kaagapay, tama ang napakinggan mo. May motivation tayo lagi dito sa Inspirations Unlimited. Kaya naman mga kaagapay, ang ating pong question of the day para sa'yo: paano maging hero sa panahon ngayon? Muli mga kaagapay, ang ating pong question of the day para sa'yo: paano maging hero sa panahon ngayon? Mga kaagapay, napakaraming sumagot kaninang umaga sa ating kwentuhan. Kaya naman, babasahin na natin ang inyong mga kasagutan. Eto na, mamimili tayo mga kaagapay. Eto, sagot ng aking kaibigan na si Sir Pocholo De Leon Gonzalez, ang aking pong former na pinag-internship. Sabi niya dito, too late the hero. Sabi niya, pwede naman tayo maging hero sa panahon ngayon kung tutulungan natin ng isa't isa at gagawin natin ang tama. Kailangan natin ang tamang handang maging hero sa simpleng paraan. Alam niyo mga kaagapay, si Sir Pocholo De Leon Gonzalez po, naging parte po to ng thesis ko way back po nung ako ay kolehiyo. At ngayon mga kaagapay, siya ay bahagi na po ng aking pagkakaibigan. Pero mga kaagapay, no, totoo nga naman, no, minsan talaga ang tunay na hero, hindi naman kailangan kaya niyang magbuhat ng bakal, hindi naman mga kaagapay kailangan
marunong siyang magligtas. Minsan mga kaagapay, ang tunay na bayani ay makikita natin sa maliit na paraan at kung kaya niyang maglingkod. Di ba mga kaagapay? Ito, sagot ng aking kaibigan na si Kim Soriano. Sabi dito, "To me, Bri, kindness and compassion involves demonstrating generosity. Even when no one is observing, expect for God. It's a straightforward acts of giving and caring without anticipating any reward that hold the true significance. I strongly believe that even in the tiniest gesture, we can create a significant impact, unexpectedly brightening someone's day." Totoo mga kaagapay, minsan talaga, dapat kapag tayo ay nagbibigay o dapat kapag tayo ay tumutulong, hindi talaga dapat tayo nag-expect ng kapalit. Kaya nga sinabing tulong, hindi naman sinabing gawa o hindi naman sinabing trabaho. Kaya naman mga kaagapay, sa ating mapag-uusapan dito, i-highlight natin paano ba masabing hero ka, 'di ba? Eh baka naman mamaya kada tulong sa'yo, may kapalit. O di naman kaya, kada gawa mo, nag-expect ka ng mga bagay na ire-return sa'yo. Alam mo mga kaagapay, parang ano yun, para kang nagtrabaho sa isang bagay na ginagawa mo na palaging mayroong kapalit. Ito, sagot ng isang kabataan na si Rich Gabriel. Sabi niya, "Noong unang panahon, ang bayani ay may espada, kalasag at mga panglabang pandigmaan. Pero ngayon kuya, ang masasabi ko, ang pagiging hero ay hindi na lang tungkol sa pagpatay ng mga kaaway o pagsugod sa gera, kundi ang pagiging haligi sa kabutihan sa araw-araw." Minsan mga kaagapay, pag ang konsepto na kasi natin ng salitang bayani o ang konsepto ng salitang hero, kailangan may mga dumanak na dugo, kailangan may away, kailangan palaging, alam mo yun, parang laging may physical na laban. Pero mga kaagapay, sa panahon natin ngayon, lalo na nung nagdaang pandemya, hindi na siya patungkol sa kung sino yung pinakamatapang. Minsan, tungkol na to kung sino yung may pinakamabuting ginagawa sa araw-araw. Kasi mga kaagapay, aminin natin, ang mundo po natin ay sobrang delikado na. Ang mundo po natin ay hindi na natin nauunawaan. Kaya naman mga kaagapay, kung meron tayong pagkakataon na gumawa ng kabutihan, gawin natin to. Kasi ano ba naman yung magsabi ka lang na magagandang salita sa isang tao, hindi mo lang nabago yung araw niya, pero baka may pinagdadaanan siya na pwede nating mapagaan, di ba? Eto, sagot ang isa kong teacher noong elementary na si Ma'am Irene Antonio. Sabi dito, "Kapag nakapag-transform ka ng kahit isang bata para maging isang mabuting mamamayan, siya ang tunay na hero." Alam mo mga kaagapay, sobrang lapit po ako sa mga guro. Sobrang lapit po ako sa mga professor. Kasi naniniwala ako mga kaagapay na wala po tayong engineer, walang doktor. Kami po, wala pong mga broadcaster, walang mga police, wala po yung mga profession ngayon kung walang nagsakripisyo ng kanilang pangarap para magturo ng mga kabataan at mga bagong henerasyon. Aminin natin mga kaagapay na ang pagiging guro, napakahirap. Alam natin mga kaagapay, yung pagiging profesor, napakahirap yan. Kasi once and for all, isinuko mo yung pangarap mo para magturo ng mga bata. Once and for all, isinuko mo yung minimithi mo para magtawid ng isang bata sa pangarap niya. Kaya po, sa lahat ng mga guro, sa lahat ng mga profesor dyan mula sa kolehiyo, saludo po ako sa ipinakita niyong profesyon, saludo po ako sa ipinapakita niyo, dahil ipinakita niyo lang po sa amin na hindi to patungkol sa kung ano yung kaya nyong gawin, kundi patungkol to sa pangarap nyo na nais yung magduktong ng iba pang pangarap. Ito, sagot ng aking former professor na si Dean Iro Dancel. Nagtag siya ng isang politiko, sabi niya, Vico Soto. "Totoo mga kaagapay, nakita natin dito sa Pasig City na posible pala ang gobyernong walang utang. Posible pala ang gobyernong may transparency. Mga kaagapay, ito po yung hero sa gobyerno na ipinakita niya na hindi imposible na hindi mawala yung utang. Kundi mga kaagapay, pinatunayan niya na ang gobyernong tapat, na ang gobyerno po na may malinis na hangarin, na ang gobyerno po na may kabutihan. Ipinapakita lang niya mga kaagapay na
kaya at kayang magbago ng isang gobyerno. What more, mga kaagapay, kung ang gobyerno po natin magbabago, lalo na po sa may mga pinakamataas na posisyon. Ito, mga kaagapay, mayroon pa tayong babasahin. Sagot ni Kuya Martin Soriano, sabi niya, tumulong sa kapwa ng walang inaasahang kapalib at wala kang makikita at wala kang pinipili. Totoo, mga kaagapay, minsan kasi tayong mga tao, may tinutulungan tayo, lalo na, eto parang ang sarap tulungan, pero paano naman yung higit na nangangailangan? Paano na sila? Paano na yung mga taong nangangailangan talaga ng totoong tulong? Tutulong ka pa ba o tutulong ka na lang dahil napipilitang ka na lang? Nako, mga kaagapay, ha? Check nyo yung heart nyo kung eto ba ay tunay na pagtulong. Eto, sagot ni Kuya Arvin, tiga Victory San Pedro, sabi niya, change name to hero. Lol, proper garbage of disposal is now considering the modern hero. I was isa daw siyang binaha. Mga kaagapay, totoo yan. Minsan, yung akala natin na maliit lang yung ginagawa natin, malaki pala yung impact o malaki yung epekto sa buhay natin. Kaagapay, real talk, yung simpleng pagtatapon ng basura, yung simpleng maliit ng balat ng candy, malay mo ayan yung bumara sa estret sa mga ano to, sa mga kanal o di kaya doon sa mga sinasabihan natin na mga imbornal, mamaya siya pala yung dahilan kung bakit nagbabaha. Kaya mga kaagapay, ang tanong dito, when was the last time you create something change? Kailan ka huling gumawa ng bagay na may pagbabago? Baka mamaya, sa sobrang pagtatapon mo, ayun, bumaha sa inyo. Kaya nararanasan natin ngayon yung pagbaha. Eto, sagot ng ating kaagapay, si Rochelle Alonza. Sabi niya, ang pagiging hero ay walang pinipiling oras o araw. Basta nasa puso at marunong umanawa ng pangangailangan ng tao. Basta laging pinipili ang pagiging busilak ng puso at handang tumulong sa lahat ng oras, lalo na sa pangangailangan ng kahit sino man. Kaya mga kaagapay, napakahirap maging hero, no? Napakahirap maging bayani, pero paano kunwari ikaw naman ay nangangailangan ng tulong? May handa kayang sumagip sa'yo. May handa kayang magkaroon ng puso na, sige nga, sasagipin ko yung taong tumulong sa akin. Paano naman mga kaagapay kapag ikaw na ang nangailangan ng isang bayani? Handa ka bang maging bahagi noon para iligtas ka? Nako mga kaagapay, napakarami nating reflection, no? Kahit sa atin, minsan kasi napaka-hard natin sa sarili natin. Pero mga kaagapay, dyan ka lang dahil mamaya makikipagkwentuhan pa ako sa'yo. Dahil mamaya mga kaagapay, may makakasama tayo na isang guest na kung saan malapit sa aking puso. At masasabi ko mga kaagapay na siya ay naging bayani ng madaming pangarap, lalo na ng mga estudyante. Naging bayani, Panginoon, ng mga estudyante para itawid sa kanilang profesyon. Mamaya mga kaagapay, malalaman nyo din yung sagot ko. Muli mga kaagapay, ang ating question of the day para sa iyo, paano maging isang hero sa panahon ngayon? Mga kaagapay, pwede kang sumagot sa dalawang paraan. Una, punta ka sa Facebook page ng 702-DZAS-FEBC Radio at kaagapay, tawag ka sa numero na 865-433-22 local 401. Kaagapay, may chance ka sumagot on the air at may chance kang bumati ngayong araw on the air. Kaya naman mga kaagapay, muli pong magbabalik ang Inspirations Unlimited. We'll be right back.

0: Mga kaagapay, muli pong nagbabalik ang inyong paboritong himpilan, ang 702-DZAS-FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kaagapay, ako po ang inyong kasama dito sa Inspirations Unlimited, hashtag Monday Motivation. Ako po si Brian De La Cruz. Mga kaagapay, muli ang ating pong question of the day para sa'yo, paano maging isang hero sa panahon ngayon? Mga kaagapay, dalawa po ang pwede niyong pagsagutan ng ating Facebook page, ang 702-DZAS-FEBC Radio. O di naman kaya, mga kaagapay, tawag ka na sa ating numero na 8654-3322 Local 401. May chance ka sumagot on the air at bumate. On the air, eto mga kaagapay, may nagpapahabol pa ng kanyang kasagutan ng ating pong former, ang ating pong naging guest sa ehemplo na si Sir Joseph de Guzman. Sabi niya dito, maging bayani sa modern hero na panahon ay hindi nangangahulugan ng paggaganap ng mga pambihirang kabayanihan tulad ng rebolusyon, kundi pang araw-araw na pagpapakita ng malasakit, katapatan at pagtulong sa kapwa. Una daw, yung simpleng pagkatapon ng basura sa tamang lagayan ay isang kabayanihan para sa kalikasan. Pangalawa, magpakita ng malasakit sa hayop. Pangatlo, tulungan ng kapwa nang walang hinihintay na kapalit. Ang bayani ay hindi lang nasa monumento, kundi pagpapakita ng kabutihan sa araw-araw. Ang ganda no, mga kaagapay, nung ang kabayanihan na hindi lang pagpapakita sa monumento, kundi pagpapakita sa araw-araw. Aminin natin, mga kaagapay, minsan kaya lang naman tayo natutulungan tumulong kasi may tumutulong na. Pero paano kapag hindi ka na nakikita? Handa ka pa bang tumulong? Eto mga kaagapay, ang kasagutan ko. Siguro para sa akin, para maging bayani sa panahon ngayon, kapag ikaw ay magaling na, tumulong ka na ng ura-urada. Kasi naniniwala ako, kaya gumagaling ang isang tao, siya ay tinuruan, siya ay natuto, at may nagtiwala sa kanya. Kaya kung sa palagay mo, isa ka ng magaling at mahusay na tao, wala nang excuses para hindi ka na tumulong. Para sa akin, mga kaagapay, ako po, naghahanap ako ng maraming kabataan na pwede kong tulungan na abutin ang kailang pangarap. Malay mo, maging broadcaster din sila. Alam nyo, mga kaagapay, para sa akin, kapag nakita ko yung bata na mas magaling sa akin, kapag nakita ko yung tao na mas mahusay pa sa akin, para sa akin, yun na yung pagtulong ko. Na gumaling ka, na ikaw ay naging mahusay, na ikaw ay naging excellent sa isang bagay. Alam mo, mga kaagapay, mas matutuwa ako doon na mas magaling yung taong tinuruan ko. Kasi naniniwala ako na dapat pag tumutulong tayo, dapat mas gumagaling, dapat mas humuhusay yung taong pinapakitaan natin ng talento. Kasi para sa akin, ang tunay na tulong ay dapat hindi lang yan sa kung ano yung kaya mo, kundi kung ano yung kaya mong ibigay, kung ano pa yung kaya mo hanggang sa makakaya mo. Yun ang tunay na pagtulong. Speaking of pagtulong, mga kaagapay, ang guest po natin ngayon ay talaga namang masasabi natin kayang ibigay ang lahat. Magkaroon lang na magandang pangarap yung isang kabataan. Alam mo, mga kaagapay, no? Walang iba ang makakasama natin ay ang aking dating profesor nung ako po ay nasa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. Alam nyo, mga kaagapay, ngayon na isa siyang communication advocate. Siyempre, mga kaagapay, kaya kung ganito kadaldal si Kuya Bray ngayon ay dahil din sa kanya, mga kaagapay. Mga kaagapay, siya rin po ay hindi na umalis sa pagiging profesor, sa lalo na sa kurso ng Bachelor of Arts in Communication. Ngayon, mga kaagapay, patuloy na nag-aaral at nililinang ang kanyang kaalaman sa kursong Masters of Arts in Educational Management sa University of Perpetual Health System Dalta sa Las Piñas. Kaya naman, mga kaagapay, ipinapakilala ko na po ang nag-iisa kong profesor at walang iba kundi si Miss Ana Beatriz Dablo. Magandang hapon sa inyo, Ma'am Bea.
1: Hello, magandang hapon, Bray. Magandang araw po sa lahat ng ating mga listeners dyan.
0: Ayan, ma'am, grabe, ilang beses ka nang naging suki dito sa Inspirations Unlimited at maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng oportunidad na makipagkwentuhan ulit sa akin. Pero ma'am, bago tayo dumako sa ating kwentuhan, ma'am, kanina nasabi ko, ikaw po ay isang guro. Ilang taon na po bang nagtuturo si Miss Ana Beatriz Dablo?
1: Ayan, sa ngayong taon, ang bilang ko ay 7 years na sa industry. At hindi ko naramdaman yun. Kumbaga, kahit ako pag binibilang ko, nagugulat ako na talaga ba 7 years na yun? Ganun ang pakiramdam.
0: Ma'am, ito ang personal questions. Sa 7 taon yun, gaano ka fruitful maging isang bayaning guro?
1: Talagang buong 7 taon, parang araw-araw ay talagang fruitful na masasabi kasi bawat araw, ako rin naman may natututunan sa mga bata. So every semester, ibang mga bata ang handle mo, ibang life situations, ibang life experiences ang ma-encounter mo, iba't ibang identities ang pakikisamahan mo, iba't ibang problema kasi minsan yung problema nila, problema mo rin kasi kailangan mo silang intindihin eh. Pero part yon, yun yung pinakamasarap sa pagiging guro. Hindi yung nagtuturo ka lang ng lessons mo, pero ang pinakamasarap doon is yun talagang makita mo yung bata na mag-grow holistically. Hindi lang matalino siya, kundi may character siya.
0: Ano yung mga kaagapay, no? Naging professor ko po si Miss Bea nung ako po ay second year college. Kaya masasabi kong antagal na din. Sabi nga namin, ma'am, sabi ko thankful nga ako kasi parang, alam mo yun, parang student, professor, yung relationship ngayon. It's a friendship na nag-turn into friendship. Kaya ma'am, bago tayo dumako sa kwentuhan natin, ma'am, sagutin mo naman yung question of the day ko. Para sa'yo, paano ba maging hero sa panahon ngayon?
1: Ayan, paano ba maging hero sa totoo lang, no? Para sa akin, ang heroism or ang pagiging bayani, hindi siya talaga noun. Hindi siya tao, hindi siya recognition. But this is an action, an act, a verb that we need to act out, that we need to practice, that has to be intentional. Kumbaga, ang isang bayani, gumawa siya ng isang kabayanihan, pero hindi naman niya alam eh, kung makikita siya as bayani or hindi eh. It's a perception of people. Ah, para sa akin, si Ma'am Bea, bayaning guro. Ah, para sa akin, itong politician na ito, isang bayani. Pero, ang totoo niyan, hindi naman alam ng taong yun eh. Kung sa ginawa niya, eh, bayani siya. So, bago niya gawin yung act, hindi niya yung ginawa, kaya ako ito gagawin para makita ko as bayani ng ibang tao. Hindi. It takes time. Maaalala ka na lang. Kaya nga, ang dinidiscuss pa rin ngayon, mga lumang bayani, di ba? Kasi ngayon pa lang sila naaalala. Pero nang nandun sila sa mismong pagkakataon na yun, hindi naman nila alam na yung ginawa nila
0: ay kabayanihan.
1: Kabayanihan.
0: Grabe no, napakaganda ng perspective na yung mga kagapay. Totoo nga naman, minsan hindi mo naman kasi alam na kabayanihan yung ginagawa mo. Pero dahil nga doon sa kontribusyon, sa impact na ginagawa mo, doon mo man nasabi, ay, bayani na pala ako. Bigla kong naalala na bayani ako. Pero natuwa din ako dun sa act. Oo nga, mga kaagapay, no, acto. Pero, ma'am, ito, para sa kaalaman po ng buong mga kaagapay o sa kaalaman po ng publiko, ano ba ang ibig sabihin ng hero?
1: Okay. Well, ang hero kasi is someone na gumawa ng isang act either in a short term, biglaan, may nangyari, may tatalon sa building, andun ka, pinigilan mo, di ba? Sudden. It could be sudden. Pwede rin naman siyang tinatawag na long-term service. Yan yung nare-regard natin as mga nurses, mga doctors, mga teachers. Matagal, kumbaga, in a span of a lifetime, nabubuo yung pagka-hero niya. Pero ang sabi dito, isang element ng pagiging bayani talaga is if you have made a selfless act or an act that will makes you vulnerable for a certain risk. Kung baga may risk siya sa'yo, pero pinili mo siyang gawin. Yun siya. So, either it could be a family, di ba? Mas pinipili mo ang pangangailangan ng iba. Kunwari, ikaw ay isang magulang, ikaw ay nanay at tatay, mas pinili mo ang pangangailangan ng anak mo. It meron siyang risk sa'yo. Pwede magkaroon ng health risk, kahit pagod ka na, inaalagaan mo pa rin sila. Pwede rin yung sa ating mga frontliners, for example, during the COVID-19, no? Alam nila na they are very vulnerable, pwede silang magkasakit, pwede silang magka-COVID, pero handa akong kumarap sa tao. Kailangan nila ako sa healthcare. Kailangan nila ako. Sino ang magiging doktor? Sino ang magiging nurse kung pati ako matatakot? So, yun ang para sa akin ng isang bayani.
0: Alam niyo mga kaagapay, totoo nga yan, no? Yung selfless act kasi minsan, akala natin kasi selfless yung ginagawa natin. Pero minsan gumagawa lang tayo ng boundary masabing hero. Pero mga kaagapay, totoo nga naman, no, yung panahon talaga ng COVID-19 pandemic, ang daming pinahirapan yan. Eto, mga kaagapay, onting kwentuhan lang to with Miss Bea. Si Ma'am Bea po ay kasama kong nagtataguyod ng aming departamento noong panahon ng COVID-19 pandemic. Mga kaagapay, MECQ noon, lumalabas ako para ayusin yung graduation namin nung aking college. Pero hindi ko namang inim na maging hero here, hindi ko naman ay maging bayani noon. Pero kasi ang alam ko lang, umaasa sa akin yung mga classmate ko na may graduation. Na Friday kailangan namin graduate. Pero yun nga mga kaagapay, kaya siguro na ewan ko ha, siguro Ma'am Bea, no, parang naka-implant na to sa mga Pilipino ang pagiging bayani. Parang naka-implant na siya na ay pag Pilipino ka automatically bayani ka. Kaya nga 'di ba saludo tayo sa mga Pilipinong lumalabas talaga ng ibang bansa para lang magbigay ng kanilang pangangailangan sa kanilang mga anak. Pero syempre ma'am, sabihin nila, eh bray, ang karakter lang naman ng pagiging hero, kailangan matulungin. Eh paano yun? Kailangan ko din naman ng tulong. Pero ikaw ma'am, generally, paano ba maging isang hero?
1: Okay. So, paano ba maging isang hero, no? Napakaganda ng senior mo, Bray, no? Naalala ko talaga ng graduation.
0: Nag-aayos ka ng TOR, nag-aayos ka ng mga kailangang graduate, may mga summer na sana graduate.
1: Totoo kasi, online eh, di ba? Kaya lang, hindi mo naman siya mapaprocess online, so wala kang choice, kundi kung pumunta sa admin, humarap ka talaga. Tapos, di ba, kahit ito nga ang problema sa pagiging bayani, minsan, sa dami ng ginawa mong tama, sa pagtulong mo, may masasabi pa rin talaga sa'yo. So, isa yan sa pinaka-challenging part ng pagiging bayani. So, una, para masabi, no, na ikaw ay isang bayani, number one, you have to volunteer para sa akin. You have to act voluntarily for the service of others. So, doon papasok yung pagiging intentional. Again, hindi siya para sa iyo, pero kailangan mag-volunteer ka, dapat tapat sa puso mo na ibibigay mo yung serbisyo na yon, whether para sa isang tao lang, whether it's for a community, for your ministry, a group, a family. So hindi binibilang kung gaano karami audience mo o gaano karami yung tutulungan mo o kung matataas na tao ba sila o simpleng tao sa lansangan, pero ikaw yon, no, yung act mo na mag-volunteer, no, manguna sa pag-aksyon sa isang bagay, isa yan sa character ng pagiging bayani. Pangalawa, kapag nag-volunteer ka, hindi ka nag-expect ng something in return. Mag-thank you sila, bonus na lang yon. Kasi karamihan talaga sa paggawa ng mabuti, eh, hindi ka marerecognize dyan. Halagang sana ma-recognize yung act. Ako, yun lagi yung akin eh. Pag may nagawa akong tama, at least yung act lang sana yung makita nila, kasi yun yung bagay na pwede nilang ipasa sa susunod. If they have recognized that it was a good move, sana, kumbaga, kunwari, tumulong ako. Ang tanging wish ko lang is, ikaw na natulungan ko, tumulong ka rin sa iba. It's your time to pass on that action, hindi yung para maalala mo na, ah, si Ma'am Bea, natulungan ako kasi sabi ko nga lilipas at lilipas yan. At pangatlo, you have to accept the potential risks. Na kapag tumulong ka, alam mo na meron kang masasacrifice na part. Either you sacrifice your time, sacrifice your health, you sacrifice your dreams. Kasi nga, hindi mo pinaprioritize yung gaang ng buhay mo when you really volunteer para dun sa mga taong yun. And that is being intentional. So may pipiliin ka talaga. Dapat pagbayani ka, meron at meron kang pipiliin.
0: Naalala ko tuloy yung mga ano, yung mga cliche na kwento dun sa mga bayani, sila Darna, sila Captain Barbell, na parang hindi nila na ililigtas yung mga mahal nila sa buhay, pero kaya nilang magbigay ng kaligtasan doon sa mga tao na tinutulungan nila. Like for example, yung malalaglag sa tulay, pero nakita nila na kaya nilang iligtas. Pero totoo nga naman ma'am, na minsan ito yung pinakamahirap sa pagiging bayani. Minsan okay lang naman na kahit wala ng kapalit, pero you need to recognize kung paano nila ginawa, kung paano nila, alam mo yon, ang pinagbutihan. Minsan kasi ano eh, yun talaga, minsan mga kaagapay sa pagiging hero, hindi talaga nare-recognize minsan. At ayun yung pinakamasakit. Lalo na Kung tayo ay nasa isang corporate o nasa isang trabaho tayo, minsan talaga hindi na recognize kung gaano tayo kagaling. Kaya ang tunay na hero talaga is yung kaya mong ipasa, yung talino, yung galing mo, lalo na kapag gumagaling yung isang tao. Pero, mambaya, parang siya pa sabihin ng mga kaagapay natin, bre, ginagawa ko naman lahat. Mambaya, ginagawa ko naman na lahat. Pero hindi ko alam, saan ba ako dapat magsimula? Kailangan ba mayaman ako? Kailangan ba, kasi yung galing mo ako magsalita, kailangan ba yung talento ko sobrang dami? Pero ma'am, ikaw ba, bilang isang guro o sabihin na natin bilang isang ordinaryong mamamayang Pilipino, saan ba dapat magsimula ang pagiging isang hero?
1: Okay, siguro ang gusto kong i-highlight dito, Bri, is yung tapang. Kailangan talaga, kapag ikaw ay intentional or ikaw ay mag-volunteer, dapat matapang ka. Malakas talaga dapat yung loob mo. Kumbaga, dati, no, isa profession ko na pagiging guro. Ginawa ko yun kasi role ko siya eh. Pero I was the program chair and that is a part of my duty. Hindi pa doon yung kabayanihan na yon. Kailan lang siguro na recognize na kabayanihan yon nung time na tinutuligsa na tayo. Doon na lumabas kasi may choice ka na. Sino nang kakampihan mo? Sino ipaglalaban mo? Etong administration, 'di ba? O yung mga bata, for example, na gustong gumraduate. Pareho yan eh. Parehong may tama, parehong may mali. So, babalansihin mo doon ka sa gitna. Pero ano ang nanaig sa akin? Gusto ko talaga ipaglaban yung mga bata kasi naniniwala ako na deserve nila. So, kailangan ko silang ilaban to the point na ako na yung pangit ng image, sa akin na galit, malapit na ako mawala ng trabaho, konting ano na lang, konting laban na lang, baka masakripisyo ko na talaga yung aking kinakabuhay, 'di ba? Doon tayo kumukuha ng ating source of living, pero hindi eh nanaig sa akin yung stand ko. So dapat bilang bayani, meron ka talagang stand. Hindi pwede na sala sa init, sala sa lamig. Hindi pwede na ipilis mo lahat. Sa pagiging bayani, yan ang na-recognize ko. Akala nila, pag bayani ka, you can please everyone. Na ang tingin sa'yo ng lahat, bayani, ang totoo po hindi. Meron lang talagang tao makaka-recognize na it was an act of heroism kasi nag-matter yun sa kanila. At the end of the day, may naipaglaban ka. Nanalo ka. Kumbaga, naipanalo ko in a sense na hindi ako yung nanalo. Ha? Sila, ibang tao yung nanalo. Because of what I did, merong nakakamit ng kanyang pangarap. Yung mga isang
0: Naalala ko tuloy, Ma'am Bea, nag-flashback sa ano ko, sa kwentuhan natin, yung usapin yung nag-aayos tayo nung ano, nung R-Quad, nung nag-aayos tayo nung ano, nung com. Tinanong ko, kala ko passion mo to. Ay, ba't ganon? Ba't hindi ka nag-file ng OT? Pero naalala kong sinabi mo yun. Ay, hindi, ano yun? Parang ang tinanong ko to, di ba pagod ka na? Di ba pagod ka na? Pero bakit mo to ginagawa? Pero naalala ko na, hindi lahat, Bray, puro passion. Yung iba, kailangan mong trabahuhin. Kasi kailangan. Kaya, kaya ano yun, mga kaagapay. Kaya, kasi yung mga kaagapay, mga parang 10 or 11 na ata kami natapos sa school namin yan. And talagang ano, kami yung nagsalansan nun para nga sa ikagaganda ng aming department. And naniniwala ako yung panahon ng paglagak ni Ma'am Bea dun sa aming department, yung panahon mga kaagapay, nakita ko na ito yung professor na sasabihin mong hindi lang siya guro, kundi may concern siya sa institusyon, may concern sa estudyante, may concern sa mga trabaho at mga kaagapay. Para sa akin, yung pagiging hero, hindi lang dapat siya dun sa limitadong oras na meron ko, kundi kung ano yung kaya mong extend. Kaya totoo yung sinabi ni Ma'am Bea na you need to stand. Ano ba yung bagay na ipinaglalaban mo na ito yung tama? Sabi nga ni Ma'am Bea, ang mahalaga may ipinaglaban, ang mahalaga may ipinal, na meron kang ipinanalo. Kaya mga kaagapay, kung wala ka pang stand, kung wala ka pang bagay na gustong ipanalo, check your heart, check your motive. Baka mamaya gusto mo lang yung word na hero, pero ayaw mo yung responsibility. Baka mamaya gusto mo lang yung recognition, pero ayaw mo yung opportunities. Baka mamaya gusto mo lang ng applause, pero ayaw mo talaga yung work. Kaya mga kaagapay, yung pagiging hero talaga, it's a overflowing of heart yan eh. Minsan, nag-motive yung heart dyan. Pero syempre, ma'am, meron tayong mga kababayan. Oh, meron tayong mga modern hero. O kayo po, meron kayong mga hero na kung si Superman nga, may kryptonite. Na kapag pinakita mo yung kryptonite, hindi na siya makalipad, hindi niya na magawa lahat ng mga bagay. Tayo rin. Ma'am, sa lahat ba, kunwari kami, hero kami, paano namin ipapakita yung this time kami naman yung tulungan nyo? Pwede bang maging vulnerable kapag isang hero ka na?
1: Yes, ayan, napakaganda po ng tanong, no? Kailangan mong i-accept yung weakness mo para fully mo maramdaman yung fulfillment sa buhay mo. Kailangan mong maging vulnerable. Kailangan mong maging accountable sa naging actions mo at huwag ka dapat matakot. Kasama yun sa bravery. Ang pagiging bayani, hindi ka lang dapat matapang na gumawa ng mabuti o gumawa ng maganda. Dapat matapang ka rin tanggapin yung kahinaan mo. So, ang vulnerabilities natin, napakahirap aminin yan. Kasi nga, lalo na kunwari, no? Ikaw yung hero para sa mata ng anak mo. For example, magulang ka. Ang hirap ipakita bilang magulang na may hindi ka kaya. Kasi alam mo na idol ka ng anak mo eh. Diba? Ay, ayan, idol ko si daddy. Yan ang number one hero ko. Eh, bigla ka nawala ng trabaho. Bigla mong hindi mabili yung toys na gusto niya. Alam mong magbabago ang perception niya sa'yo. Natatakot tayo doon. Natatakot tayo na kapag naging yun ang problema minsan, no? Pag nakagawa tayo ng maganda, na-recognize tayo, ang hirap i-maintain minsan. Bakit? Kasi tao lang naman talaga tayo. Ang totoo tao tayo, nagbabago yung ating sitwasyon. Nagbabago po yung ating kakayahan. Minsan, malakas ka sa part na to, bigla na lang tumakbo ang panahon, naging weakness mo na siya, di mo akala. No, for example, ako, yung boses ko, di ba? Boses natin, ikaw, broadcaster ka. Ito ang isa sa mga strength natin. Makipag-communicate through our voice. Pero isa din yan sa pinakakinakatakot ko na mawala sa akin. Kaya nung naoperahan ako, nung inooperahan po ako, ay sa akin thyroid, isa yan sa pinakakinakakaba ko. Sabi ko, baka mawalan ako ng boses. Eh, ito ako eh. No, nakakatulong ako, nakikipaglaban ako, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng pananalita. Katulad ng mga tao na

0: ng motivation. Kahit po ako ay nasa Monday motivation, nangangailangan din po ako ng taong uunawa sa akin. Nangangailangan din po ako ng taong magbibigay sa akin ng salitang, kaya mo yan. Kahit sila Ma'am Bea, teacher na sila, pero palagi nilang kailangang matuto. Lagi nilang kailangan, kailangan kong i-empty yung mind ko para matuto ako. Kaya mga kaagapay, naniniwala ako na ang tunay na hero, ang tunay na bayani ay hindi sukatan kung gaano kakalakas o kung gaano kakatibay, pero ang tunay na bayani kung gaano mo kailangan sabihin na this time ako naman yung kailangan ng tulong, this time ako naman yung mahina, this time ako naman. Pero mga kaagapay, tandaan po natin yung mga panghihina po natin, hindi naman po yan limitasyon. Yan po ay panandalian lang na hindi mo kailangan, ano to, yakapin masyado kasi doon ka manghihina. Tama ba ako doon, Ma'am Bea?
1: Yes, sabi nga nila, to be human is to discover that we can be vulnerable and still being strong. Kumbaga doon mo masusubok yung lakas mo eh. Doon sa yung na-encounter mo na, yung weakness mo, doon mo masasabi na meron ka pa palang ilalakas pa.
0: May isang super blast ka pa pala. Diba? Kasi
1: meron pa.
0: Si Superman ka, labasan mo lang ng kryptonite, wala na siya eh. Kumbaga parang makikita na natin lahat ng mga kahinaan nila. Kaya naman mga kaagapay, ngayong National Heroes Day, hindi lang po yung mga bayani na nakita natin na gumawa ng dahas, kundi yung mga kaagapay, even your mother, di ba, yung mga nanay natin, sila yung bayani natin na gumigising sa araw-araw para ipagluto ka. Yung tricycle driver na aabangan ka, siya yung bayani na magdudugtong sa iyong transportasyon. Kaya, totoo nga yan, no? Maliit man o malaki, mahina ka man o malakas, you need to consider na, oo, may kahinaan din ako. Kaya, ma'am, ang tanong ko sa iyo, ikaw ma'am, sa panahon na pinanghinaan ka bilang isang bayaning guro, ano yung kalakasan mo?
1: Actually, masasabi ko na pareho, no, ang weakness ko, mga estudyante, sila rin yung strength ko. So, yung pangarap nila, ganun eh, yung motivation nila. Kumbaga, ako pwede na ako sumuko anytime. Pwede na ako mag-resign. Pwede kong hayaan 'yan na ikaw ba, bahala ka na, buhay mo. Buhay mo naman 'yan eh, 'di ba? Parang nagkakadamay-damay. Oo, nagkakadamay-damay pa tayo dito. Pero hindi kasi kailangan ko rin makita yung reason, bakit ba ako nandito? Bakit ko ba pinaglalaban yun? Eh, dahil ba sa akin? Dahil ba sa status ko? Dahil lang ba sa profession ko? O dahil may pangarap sila? At ayoko may pagsisihan. Maigi na sa akin na ibigay lahat-lahat ng kaya ko hanggang sa pinaka-pinakakaya ko, kahit matalo yung kaso, kahit hindi ko ma-achieve talaga yung pinakagusto ko, pero wala akong pagsasisihan ko. Sa dulo, alam kong ginawa ko at hanggang dito na yung kaya ko. So, masaya ako na nag-bear fruits naman kasi kayo, tulad yan, o, di ba? Nasa magandang institusyon ka at naabot mo talaga ang iyong pangarap.
0: Kaya naman, alam nyo mga kaagapay, no? Kaya sobrang lapit sa akin. Kaya alam nyo mga kaagapay, wala po ako dito sa kasalukuyang kinaroroonan ko. Hindi po ako si Kuya Bray ngayon kung wala pong mga nagpanday sa akin na profesor. Hindi po ako si Kuya Bray kung wala pong nagpanday sa akin na mga tao at naniwalang guru sa akin. Kaya mga kaagapay, ine-extend ko tong National Heroes Day natin sa mga guro ng ating mundo, ng sambayan ng Pilipino. Kasi sila yung talaga yung talagang sabihin nating salitang sakripisyo sa kanila ko nakita. Kaya ma'am, sa pagtatapos po ng ating programa, sa inyong palagay ma'am, bakit napakahalaga na sa isang pagkakataon ng iyong buhay, maging isang tunay na bayani ka?
1: Ayan, para sa akin, no, ang pagiging bayani, tulad ng sinabi ko kanina, hindi mo kasi mare-regard kung yung specific act mo, yung action mo ay talagang mare-regard as something heroic. It will take time, it will take one generation from another for them to realize na maganda yung nagawa mo or may bearing yung nagawa mo. So, yung paggawa ng mabuti, yun lang yun, no? Paano mo sasabihin na at least at one point of your life, eh, gumawa ka ng mabuti? Actually, dapat po, mga kaagapay, dapat araw-araw, dapat hindi nga po natin isipin na, o sige, once lang, once ko lang to gagawin. Hindi po. Kung tayo ay may Diyos sa puso na,

0: natin, yun yung source of strength po. So, hindi yung
1: Amen.
0: sarili mo, yung strength mo para maging bayani ka. Kapag may Diyos ka sa puso mo, alam mo na bawat araw, bawat encounter sa mga tao na namimit mo, na natutulungan mo, is an encounter
1: Come
0: with God.
1: on.
0: Yan po yun. So, napakahalaga na piliin mo laging gumawa ng tama. Huwag kang matakot na may masakripisyo. Huwag kang matakot na maapektuhan ka, whether financially, kumbaga spiritually, professionally. Talaga pong minsan, no, ay masasacrifice yan, makakaranas tayo ng persecution. Again, pag gumawa ka ng tama, may mga tao na hindi magiging thankful, hindi matutuwa. So minsan, it prohibits people to do another act of kindness. Kasi either na-bash sila, nilait pa sila, ginudge sila, nawala yung mga kaibigan nila dahil sa tamang ginawa nila kasi may pinili sila. So, yan yung nagpapapigil minsan sa tao na gumawa further. Pero yun nga po ang tanong eh, ano ba ang dahilan mo? Ba't ko gumagawa ng tama? Gumagawa tayo ng kabutihan, gumagawa tayo ng kabayanihan dahil alam natin kung ano yung dapat natin gawin bilang Kristiyano. Hindi dahil sa action ng iba sa'yo. Kung may magpasalamat, it motivates us further. Kung walang magpasalamat, you still have to continue doing it. Hindi ka gumagawa dahil pinasasalamatan ka o pinapagawan ka ng picture o ng monumento, sabi nga po ni Bray, o ng statwa dyan, o idol ka nila, shinare ka nila sa Facebook, sikat ka na. Hindi po yan yung dahilan para dapat ma-motivate kang gumawa. Ang motivation natin is yung Diyos sa puso natin, yung intention mo, yung willingness mo. At napakahalaga po, na ma-observe natin at makita natin yung kalagayan ng ibang tao. Isipin natin, kung ako yung nasa lagay niya, anong mararamdaman ko? So kung nararamdaman mo yung empathy, no, yung paglalagay ng sarili sa posisyon ng mga taong nangangailangan ng tulong natin, sapat na yun para kahit papaano ay mag-share ka. Whether in a very small act, in a very small way, hindi mo alam, no? Huwag mong sukatin yan. Sa'yo, simple lang yan, maliit lang yan, pero para sa tao matutulungan mo, maaaring it really, really matters a lot. So, yun, makita mo rin yung pangangailangan ng community mo, ng family mo, ng ministry mo. Yun dapat yung maging motivation mo. So, hindi yung mga negative things na naririnig mo sa iba. Kung ang Diyos nga, di ba? Na-bash siya na. Marami siyang persecution, di ba? Nagpakapako na sa krus at lahat-lahat. Masama pa rin ang tingin, no? Lalo na tayo, no? Lalo na tayo. It's very difficult to be divine. It's very difficult to be a hero nowadays. Pero emotion lang yan. Alam mo sa sarili mo na may nagawa kang tama, may nagawa kang kabayanihan, at ang tanging witness mo lang dyan, minsan, ay ang Panginoon. Hindi ka makikita ng iba. But for the kingdom of God, sa Diyos, sa mata ng Diyos, nagawa mo ang tama.
1: Very well said. Grabe naman ang ano natin. Sige ma'am, sa huling pagkakataon ng ating programa, ano yung mga mensahe mo? Ulit ma'am, no? Sa huling pagkakataon ng ating programa, ano yung mga mensahe mo sa nangangarap maging isang bayani at yung bayani na ngayon?
0: Ayan. So, para sa mga, siguro simulan natin sa mga bayani ngayon, yung mga nasa posisyon talaga, part ng military, di ba, ng police, yung mga professions, no, mga doktor, mga nurse, sana appreciate your career. At lagi niyong isipin na nandyan ka sa trabaho mong yan because you have a purpose. May rason kung bakit ibinigay sa'yo ng Diyos yung responsibilidad na yan. At kung nakakaranas ka man ng panghihina, ng pain, you know, ng rejections, huwag kang mag-focus doon. Gamitin mo yung kakayahan mo, yung career mo, para makatulong sa ibang tao. At para naman sa mga nangangarap na maging bayani, sa mga estudyante, sa mga kabataan, kung meron mang pag-aalinlangan sa puso ninyo, ipagdasal nyo ito. At hingin mo yung lakas ng loob. At huwag kang matakot na tanggapin sa sarili mo yung mga weaknesses mo kasi diyan ka magsisimula. When you start to accept your weaknesses, that is the first step into improving yourself. Kasi kung puro strength lang, ano pang i-improve mo, 'di ba? Baka ma-frustrate ka din. So huwag kang matakot at huwag mong, kumbaga eh, huwag mong ibaba yung sarili mo na estudyante pa lang ako, wala akong magagawang tama. Ay, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ako nakakapag-aral, wala siguro akong saysay dito sa mundo. Hindi, alam niyo minsan yung mga tao pa nga eh, na walang kakayahan, yung mga tao na kulang, minsan sila pa'y mas nagbibigay kasi nga alam nila yung pakiramdam ng dapat tulungan. So, huwag kang mag-alinlangan, huwag kang mapagod gumawa ng tama. Maging bayani ka man sa mata ng iba o hindi, ang mahalaga, alam mo sa puso mo na nagpakatotoo ka at nakagawa ka ng ikakalugod sa mata ng Diyos.
1: Grabe, thank you so much, Ma'am Bea. Ayun pa yung kinakabahan ha, parang hindi naman ata kinakabahan. Pero sige, Ma'am, batiin nyo na po ang sambayan ng Perpetual dyan. Batiin nyo na po yung nakikinig sa atin at syempre si Tito at si Tita. Go ahead, Ma'am Bea.
0: Ayan, syempre. So maraming salamat. Una sa lahat, maraming salamat sa DZAS, sa opportunity na to. Sa parents ko, hindi naman din ako magiging ganito kung hindi ako nahubog ng mabuti ng aking magulang. Sa aking mga kaibigan na nandiyan, na nakikinig at sa mga estudyante ko, sana ay nakapag-share kami ni Brian ng good vibes, nakapag-share kami ng aral at mas lumawak po yung ating pag-iisip about sa konsepto ng isang bayani. Hindi tayo selective, sana makita po natin ang mga actions na ginagawa sa atin ng ibang tao. Sana ito yung simula para ma-appreciate mo yung mga blessings na nangyari po sa buhay ninyo at ma-realize nyo, ang dami palang nagpakabayani para sa akin, no? This time, ako naman. Yan lamang po.
1: Yan, muli mga kaagapay na kasama po natin ang isang communication professor at mga kaagapay, kasama po natin ang isang communication advocate. Walang iba mga kaagapay, si Miss Ana Beatriz Dablo. Kaya naman mga kaagapay, grabe ang pinag-usapan natin ngayong National Heroes Day. Hindi lang siya patungkol sa dahas, hindi lang siya patungkol sa physical na pananakit, kundi mga kaagapay, ang tunay po na isang bayani ay yung meron pong maibibigay na kontribusyon, makapagbago at magkaroon ng transformasyon, lalo na sa mga kabataan at estudyante. Mga kaagapay, na-inspire ka ba dito sa Inspirations Unlimited hashtag Monday Motivation? Aba, mga kaagapay, ako din. Kaya naman po mga kaagapay, bago tayo magtapos, pinapasalamatan muna po natin ang ating nakasama dyan po sa ating production team, dyan po sa ating RTV team, at syempre dyan mga kaagapay sa Bukawi Transmitter side. Muli mga kaagapay, ito po si Brian De La Cruz at ito ang programang Inspirations Unlimited hashtag Monday Motivation.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot. Lahat ng bahagi, binubusisi.
1: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
0: Ganun?
1: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
2: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
3: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
4: Akuin muna.
3: Akuin muna. Diba?
5: 702 BZAS FEBC Radio TV.
6: Radio TV.
5: Agapay ng sampalinan.

0: Magtatanong ka ba sa AI? Oops, wait muna. Alam mo bang ang AI infrastructure at semiconductor-related facilities ay mataas kumonsumo ng kuryente? May mga ulat na umaabot sa gigawatt scale ang projected energy requirement. Ibig sabihin, pang malakas ang andaran. Bigyan kita ng sample. Ang isang cabinet ng AI computer can consume electricity na pwedeng magamit ng halos 100 mga bahay. Palakihin mo ito sa isang data center. Ang consumption niyan ay katumbas ng kuryente na tatakbo para sa libo-libong households. Hindi lang yan, sa patuloy na pagtaas ng demand sa energy, inaasahan pa itong dumoble by 2030. Kung hindi sapat ang existing generation capacity ng lugar, maaring magkaroon ng pressure sa power system. Anong epekto nito? Di maghahatian ng power distribution ang households at industries. Maalam ka nga dahil may AI ka, pero tandaan, hindi libre ang kaalaman. Bawat tanong mo sa AI, may presyong katumbas. Kaya think before you click.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayan.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Magandang magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga tagapakinig, tagasubaybay, tagatangkilik ng ating paboritong programang Papuri. Dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po ang nakagawian ninyong kasama tuwing Lunes ng hapon, ang inyong Kuya Arnel De Pano, makakasama niyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Again, naranasan na naman natin ngayong weekend ang hagupit ng habagat. Marami pong nasalanta ulit ng pagbaha. Gaya po namin, di po kami nakalabas sa aming subdivision. At mabuti na lang, nag-clear up ng konti kahapon, kaya nakapunta po kami sa church. Hindi po kami nakapunta nung morning, so gabi na kami naka-attend sa aming Vesper service. Alam ko po marami po kayo dyan na aming mga minamahal na tagapakinig ang nasa state of calamity, lalo na sa Central Luzon. In fact, ang aking anak ay it took them mga 7 to 8 hours umuwi from Baguio papuntang Metro Manila. Matagal silang nakapila dyan sa bandang Pampanga ng NLEX dahil nga baha, medyo gumagapang ang mga sasakyan para lang makatawid. So, ito ang nasa isip ko ngayon at ang ating sineselebrate ngayong araw na ito ay National Heroes Day. Ano nga ba ang bayani at ano nga ba ang pagiging bayani sa mga panahon ngayon? Ang kailangan po siguro natin ay somebody na handa na ibigay ang kanyang makakaya, ang kanyang galing, talino at mga resources upang makatulong sa iba. Lalo na doon sa ating mga less fortunate mga kababayan na nagsasuffer ngayon sa pagsalanta ng habagat, ng pagbaha. There's so many things that we can blame. Yung pagtaas ng tubig dahil sa climate change at kailangan talaga natin seryosohin ang pangangalaga ng environment. And also, kailangan din natin pangalagaan ang kaban ng bayan dahil marami, sobra na eh. I think we know yung mga problema about corruption, problema about flood control projects na nasaan na. Pero again, naawa ako dun sa dinaranas ng mga kababayan. There are a few leaders naman na nagbibigay ng magandang ehemplo at ginagawa ang lahat para mapabuti ang kalagayan ng kanilang kinasasakupan. But we need more heroes today and papatugtugin po natin ating paboritong mga kanta dun sa Himig Handog para sa Bayaning Pilipino at magsisimula po tayo sa awiting Lipad ng Pangarap na sinulat ng inyong lingkod, kakaawitin ni Desa, ang Super Pinoy, awitin ni Maestro Junji Marcelo, awitin ni Jolina Magdangal, yung Para Sa'yo, awitin ni Trina Bilamide, awitin ni Dayan de la Puente, Larawan, awitin ni Doji Simon, awitin ng ating minamahal na kaibigan Ana Feji Brown, at ang galing mo, Bayaning Pilipino, awitin ni Eric Santa Maria, awitin po ng ating kapapuri Ruben Laurente kasama po ang 92 AD. Pakinggan po natin itong mga awitin tungkol sa mga bayaning Pilipino sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Papuri Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Nagbabalik po ang programang Papuri. Maaari kayong makinig anytime, anywhere sa pamamagitan ng 702 DZAS mobile app. Para ma-download, hanapin lamang sa Play Store ang Apple or Apple App Store ang 702 DZAS. O kaya naman, bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Kung meron po kayong mga komento, song request, katanungan, at kung meron kayong mga testimonies, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe, 0916-296-6620, at ating smart number na 0999-223-5675. Yun po, I hope na naiibigan ninyo ang kakaibang mga awiting pinatutugtog natin dito bilang parangal sa mga bagong bayaning Pilipino, sa mga teachers, sa mga nurse, sa mga overseas Filipino workers, kung saan man kayo sa paligid ng mundo, kami po ay nagpupugay sa inyo ng lubos-lubos saka mula sa kaibuturan ng aming mga puso. Yun. Alam ko rin na maraming kaming mga members na hindi nakapagsimba kahapon dahil nga sa baha. From wherever you are, pinapanalangin namin ang inyong safety at ang inyong kaligtasan at katiwasayan ng buhay sa mga panahong ito. And wala tayong magagawa sa bagsik ng panahon. We just lift everything up to our Lord. Pinapanalangin natin ang inyong mga kondisyon saan man kayo naroon. Papasok na ang bagong buwan ng Setyembre bukas at uunahan ko na ho ang birthday ng aking daughter-in-law na si Erica bukas, and then birthday ng aking may bahay on September 7. Do take time out, batiin nyo siya at alam ko ma-appreciate nyo ang pagbati ninyo. So, unahan ko na, happy birthday, Ami. Babati rin ako next Monday para completos recados. Yon. Mapapakinggan po ang ating programa, ang Papuri, sa ating mga sister stations around the Philippines sa 1233 DYBS Bacolod, sa 1143 DZMR Missions Radio Isabela, sa CARE 104.3 D-Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL, your positive choice sa Cagayan de Oro. Kung meron po kayong mga comment or song request, pwede kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating mga numbers na for Globe, 0916-296-6620, at ang ating smart number na 0999-223-5675. Maaari nyo pong mapakinggan ng iba't ibang Papuri songs. Bisitahin lamang ang ating official download site sa Papuri Music Room sa papurimusic.febc.ph. Sa pagpapatuloy po ng mga awitin from Himig Handog sa Bayaning Pilipino, pakinggan po natin ang awiting Bayani, awitin sa atin ni Zebedee Zuniga, Kapapuri Zebedee Zuniga, ang awiting Ako, Ikaw, Tayo, awitin po nila Jimmy Bondok, Maging Isang Bayani, awitin nila Cookie Chua, and then yung Ikaw ay Bayani, alam ko po itong Ikaw ay Bayani, awitin po ito ni Noel Cabangon, aawitin ng Three of a Kind, nakasama po dyan si Pastor Edward Granadosin. At ang huling awitin po ay ang awiting Sika Bayani, awitin ni Sok Villanueva at ng inyong lingkod, aawitin ni Gary Granada, ang siyang nagwagi ng grand prize sa Patimpalak na Himig Handog sa Bayaning Pilipino. Pakinggan po natin ang mga awitin to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: trabajo na kabayan.
1: Arnel De Pano para sa Papuri.
2: Nagbabalik po ang programang Papuri. Nawa kayo po ay nabibless habang nakikinig dito sa ating paboritong sasyon ng Radyo 702 DZAS-FEBC Radio. Ako po ang inyong Kuya Arnold De Pano. Makakasama nyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Pinapakinggan po natin ang mga awitin tungkol sa mga bayaning Pilipino, lalo na ano na ang makabagong bayani natin, mga overseas workers, mga nurses, mga teachers, mga sundalo, lahat po na nagpupursigi upang umangat po ang ating kabuhayan at ang ating kondisyon dito sa Pilipinas at sa ibang bahagi pa ng mundo. Meron din po mga awitin sa Papuri na patungkol din po sa bayan, and I'd like to feature those songs sa segment na ito. So, natapos na po yung ating Himig Handog sa Bayaning Pilipino album. Meron pa po akong isang na-involvan na album about heroes, pero ito po naman ay nung yung Philippine Centennial Independence Centennial of Independence album way back in 1998 na ang nag-grand prize po ron ay aking isinaayos at pre-produce ang awiting Mabuhay Ka Pilipino, awitin ng kaibigan ko sa college na si ito na naman, nakikita ko niya si kapatid na Dante Beryong. Inawit po yan ni Pastor Edward Granadosin nung patimpalak na yon, at sila po ang naging kampyon. Meron din pong mga ibang awitin doon na kinantahan nila Pastor Jonifer Luklukan at Janet Rodrigo. Isinaayos at pre-produce po ni Kuya Junji Marcelo. At meron pa pong ibang mga awitin doon na kinabilangan din ng mga kaibigan natin sa Papuri. Pero for now, one of our favorite songs, some of our favorite songs ay yung mga nationalistic songs ng Papuri, dahil idinudulog po ang bayan sa Diyos. Wala tayong ibang inaasahang kakalinga sa atin, sa bayan, sa ating mga kababayan, sa ating kinabukasan, at itinatalaga natin ang ating bayang Pilipinas sa ating Panginoon. Mapapakinggan po natin sa bahaging to ang mga awiting Dinggin Mo, awitin po ni Kuya Dodgy Simon, awitin ni Ate Tricia Amper Jimenez. Pinakamamahal Kong Bayan, awitin po ni Kuya Sok Villanueva, awitin na naman po ni Edward Granadosin. Bayan Ko, Bayan ng Panginoon, awitin po ni Obispo Bong Hermosa, na ginagawang kyapo po ang Pilipinas. Magmimisyon dito sa Pilipinas during the week. Uuwi sa Hong Kong para gampanan ang kanyang trabaho doon bilang head pastor ng His Sanctuary Church. At pabalik na naman sa Pilipinas para magmisyon kung saan-saan. Sana all, at sana po pinapanalangin namin ang proteksyon ng inyong sa inyo na dalawa ni Dang habang kayo nagmimisyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bayan Ko, Bayan ng Panginoon, na awitin po yan ng mga Papuri singers. Tapos ang huling awitin sa segment na ito ay yung Laban Niyo Ito Panginoon, ng ating COVID anthem, gawa po nila Pastor Romel at Susan Guevara at ng inyong lingkod. Aawitin po ng 30 iba't ibang mga Papuri singers from all over the world. We produced this song during the COVID lockdown at hindi po napigilan ng pandemya ang ating paggawa ng mga papuring awit sa Panginoon. Kaya it's the miracle of God's grace working through us. Kaya po nagkaroon tayo ng mga awiting ito. So pakinggan po natin ang mga awiting ito sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Napakabilis po ng oras at lalo po pag tayo nag-enjoy sa ating musikahan at kwentuhan. Pero need na po natin magpansamantalang magpaalam at nawa meron po kayo nakuhang baong inspirasyon at pag-asa dito po sa ating programang Papuri. Two messages on how Papuri has helped you, at kung meron po kayo mga komento or song requests, alam niyo na po kung paano tayo kukontakin, either sa Facebook page, sa YouTube live streaming, o kaya sa ating mga Globe numbers na 0916-296-6620 at ating Smart number na 0999-223-5675. Malapit na po ang paglunsad ng Acapella Salmo album. Gaganapin po ito sa buwan na Oktubre. Just wait for our announcements. We will be featuring 10 acapella songs ng mga paborito nating pagsambang awitin from our Salmo series albums. So yon, pakihanda lang po ang inyong presensya. Promise us, at pakisabi na po sa inyong mga choir, sa inyong mga fellowships at churches, it is really for the choirs. Yung ating magiging experience sa launch ng Acapella Salmo album. Salamat po sa ating mga nakaagapay dito sa broadcast from those helping us sa Bukawi Transmitter site. At ito mga nasa OCC, sa Protect Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes and Pedro Morano, Engineer on Duty, JV Tabua, at ang ating producer, scriptwriter na si Ate Kayla Rico Hermoso Escalante. Ang ating panalangin for today ay hindi panalangin ng pagtanggap, kundi panalangin ng pagdulog sa Panginoon upang papayapain at pahupain ang sungit, ang kasungitan ng panahon. At itinataas natin ang ating bayan at mga kababayan na nasa lantaan ng pagbaha over the past 3 weeks. So, samahan niyo po ako sa panalangin ito. Aming Panginoon, kami po'y dumudulog sa inyong harapan, at alam niyo po na napakarami na naming mga kababayan ang lugmok sa hirap, dala ng mga halos walang puknat na pag-ulan at pagbaha. At aming inilalapit sa inyo ang aming mga kababayan, ang aming mga sarili. Lord, we pray that ikaw na nagpapayapa ng mga karagatan sa gitna ng unos, papayapain niyo po ang kalangitan, iligtas niyo po ang aming bayan sa patuloy at patong-patong na pag-ulan, pagbagyo, mga ulan na dala ng habagat. Bigyan niyo po ng sapat na talino ang aming mga punong bayan upang matulungan ng aming mga kababayan na nasa lanta ang kanilang pagbubukas ng kaban upang magbigay po ng karampatang saklolo at tulong sa mga nangangailangan. Lord, we pray that you take pity on our nation, ating mga countrymen na hirap na hirap na tinitiis ang pagbaha. Alam po namin na binigyan nyo ng resilient heart ang mga Pilipino, and we thank you for that gift. Pero we still pray for the conditions na sana po ay tumino. Save us from corruption, save us from climate change. At Panginoon, inilalapit po namin sa inyo at this time ang aming bayan. We implore your mercy and your providence upon the Philippines. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Salamat po sa mga nakasama namin ngayon araw na to sa ating broadcast ng mga makabayaning songs. Hanggang sa susunod na episode po muli, ito ang inyong Kuya Arnold De Pano nagpapaalala na sa Diyos ang papuri.

0: Mapuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Sa ipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po'y nakikinig sa programang Kamalayan. Tayo po ay siyempre palagi at patuloy na magpapasalamat sa lahat po ng ating mga listeners na kasama po natin, nakikinig yung iba habang nagmamaneho. Ingat-ingat po sa daan, at siyempre yung mga listeners natin sa iba't ibang mga probinsya gamit pong iba't ibang mga AM stations. At ang mga listeners po natin online, maraming salamat po. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pinag-uusapan nga natin yung precious gift of time. Meron po ako nabasang isang article na ang title po ay The Regrets of the Dying. Okay? Ano daw ho ba yung pinanghihinayangan ng mga taong malapit ng mamatay? O, bago ko banggitin yung ilan sa tumatak sa aking alaala, tanungin ko muna kayo. Sa palagay nyo ho, ano kaya ang regrets of the dying? Ano kaya yung mga pinanghihinayangan ng mga malapit ng mamatay? No? Kasi ang premise po doon, pagka hindi mo pa naiisip yung vulnerability ng buhay, o in other words, hindi pa sa'yo totoo na ikaw ay mamamatay, ibang takbo ng isip eh. Alam naman nating lahat kasi, basically, ano, na ang buhay may simula. Siyempre, obviously, merong pagtatapos. Kaya lang, dahil nga hindi naman natin naiisip na kung kailan, paano, saan. So, minsan, kina-cancel out ng isip natin. Or may mga times na sabi nga nila, hindi komportableng pag-usapan, kaya huwag pag-usapan. So, merong isang gumawa ng interview at natuklasan niya na ang isang common denominator po has to do with the usage of time. Ibig sabihin, pagka akala natin o iniisip natin na mahaba pa ang buhay, marami pang panahon, ang tendency daw po is to actually waste time. Kaya kadalasan, kung mapapansin nyo, if you are a prayerful person at nilalapitan ka ng mga mahilig mag-request sa panalangin, kadalasan po ang prayer is more time, more life, more years, di ba? Dagdagan pa, extension pa, sana humaba pa ang buhay. Ganyan eh, ang kadalasang laman ng panalangin kasi nga we associate time with the opportunity. So ang gusto natin, dumami pa yung opportunity, so ang prayer natin is more time, more years. Pero sadly, ang mapapansin po natin, pag ang tao po binigyan pa ng mas mahabang panahon, kadalasan naman, hindi naman siya good steward ng panahon na meron siya. Kaya nga, kung mapapansin din natin, bagamat alam naman nating mamamatay tayo, pero we are not very intentional with time. Kaya kadalasan daw ang request, pahabain pa ang buhay at ang regret po, sana nagamit sa mas importante ang panahon. Merong isang author na ang kanyang very interesting na point sa isang kabanata ng kanyang aklat. Ang sabi niya, the 30 days principle. So nung una iniisip ko, ano ba yung 30 days principle? Ano? Kala ko diet plan eh. Pero ang paliwanag niya ganito. Sabi niya, ipamuhay mo ang iyong buhay as though meron ka na lamang 30 days na natitira. So how would that change how you manage time? So nung una, okay, interesting. Pero habang pinag-iisipan ko po yan, na-realize ko, lalong-lalo na pag ibinabangga ko na yung kanyang sinabi doon po sa mga nasaksihan ko na, eh, totoo nga naman, halimbawa, yung forgiveness is easier when you are dying, or to forgive a person who is dying is easier kaysa dun po sa papatawarin mo yung alam mong hahaba pa ang buhay. Meron niya akong narinig, no, na istorya ng isang pamilya na nag-away-away sila kasi hindi magkasundo sa mga desisyon, sa mga assets, nagkagulo. Yung head of the family biglang nagkaroon ng malubhang sakit at tinaningan. Ang sabi, ganito na lang po ang itatagal niyan, at napansin nga nila nagde-deteriorate nga po yung kalusugan. So alam nyo, naging napakadali ang patawarin siya, na-reconcile po ang family, at napakaganda, no, yung kanilang samaan ng loob na i-set aside nila. At naisip nila mamamatay na si tatay, kaya dapat wala munang ibang gulo. We just focus on this and give him our time, our love sa mga remaining days niya dito sa mundo. Akalahain niyo ho, gumaling. Humaba pa yung buhay. Ngayon, anong nangyari? Bumalik ulit sila sa away, no? Yung mga dating napatawad na pala, eh hindi pala napatawad, no? Na-revive. So nagkagulo na naman. Okay, so yun lang, yung istorya na yon o yung pangyayaring yon is a good example ng katotohanan na kadalasan po, pagka talagang ramdam na natin yung vulnerability natin, it is actually easier to forgive. So ang sabi ng author na sumulat niyang 30 Days Principle na yan, one of the chapters in his book, ang sabi niya, kung lahat ng tao mamumuhay na parang 30 days na lang ang buhay niya, the quality of life will significantly increase. Yes, totoo, yung length of life will decrease, pero yung quality of life will increase. Kaya mapapatanong ka, bakit nga ba yung ibang tao na mahaba pa ang buhay, ang struggle naman is quality of life? So yung vulnerability, yung thought na malapit nang matapos ang buhay, actually pushes us to make tough decisions, to be more intentional with life, and to be wise, no, in how we use time. Kaya nakakatuwa yung ano, eh, yung point niya, eh, nung pinapaliwanag niya. Sabi niya, tingnan mo ha, kung 30 days ka na lang, palagay mo magsasayang ka pa ng oras? Hindi na. Eh minsan ho, makikita natin ano, ang dami-dami, lalo na sa panahon natin ngayon na nandiyan ang internet, accessible almost anywhere, ang cellphone hawak-hawak palagi. Mapapansin mo na kadalasan po ang dali ng tao na maglaro na lang ng games, manood na lang ng videos. So instead of maximizing the time that we have together, ang tendency po is to be physically near but emotionally disconnected and distant. Oh, siguro sasang-ayon kayo dahil naobserbahan naman nating lahat yan eh. Bakit nga ganon? Kaya naman pala pag malapit ng mamatay, pero bakit pagka hindi mo pa naiisip ang kamatayan, bakit nga hindi gawin? Kaya nga paminsan ang sinasabi, pag mamamatay na, mananalangin kay Lord ng more years. Ang question, pag binigyan ka ba ng more years, sigurado ka bang gagamitin mo sa kaayusan? O baka naman na i-extend lang nito yung iyong mga kapabayaan, lalong-lalo na pagdating sa oras, which is possible. Diba? Totoo yun. Pwede mangyari yun. Na sa halip na magpabuti sa iyo, eh baka lalo mong ubusin yung panahon mo sa mga bagay na walang importansya. Eh, totoo namang nangyayari yan. Kaya nga, ang napakalaking challenge dito, mga kapatid, ay talagang pag-isipan, how can I be a good steward of time? Kasi, ang totoo po, ang pagiging conscious sa time management or usage of time, ay hindi po yung dulo eh. Ang kailangan ngayon pa lang, kasi hihingi tayo ng extension samantalang na may oras tayo, hindi naman natin ginagawa yung dapat. So, nagkakaroon pa ng need para extend pa po, palawakin pa, pahabain pa ang buhay, samantalang nung may buhay, nung malakas pa, nung may pagkakataon pa, hindi naman binigyan ng halaga. So, kailangan nating mabago yung perspective na yan. Kaya nga sa Bible, mapapansin nyo ho, yung quality of life ay merong kaugnayan sa quality time na naibibigay natin sa mga taong nasa buhay natin. Kaya nga yung sinabi po sa Psalms, no, na teach us to number our days aright that we may grow heart of wisdom, ay isang malaking hamon na maging conscious tayo na ang oras nauubos, ang pagkakataon nauubos. Hindi tayo palaging may panahon. Sa Book of James, meron pong reminder sa atin. Sabi niya, huwag tayong maging mayabang in the sense na bukas, ganito gagawin ko, ganyan gagawin ko. Sapagkat ang sabi niya, hindi natin alam kung ano ang nilalaman ng bukas. So merong apat na bagay na binanggit po doon, ano, as a reminder for us na maging conscious on how we use time. So, unang-una, the uncertainty of things, the uncertainty of life. Maraming bagay ang hindi natin tiyak. Totoo yan. One time, meron po akong kausap, nag-uusap kami about accidents. At alam mo, ang isang bagay na obvious pero naging laman ng aming usapan ay wala namang umaalis ng bahay na iisipin, last day ko na to eh. Usually, di ba, pag na-aksidente, wala naman yung aalis ng bahay na hindi nag-iisip na makakabalik pa ako ng buhay. No? Ang iniisip palagi, nandyan, makakabalik, okay pa. Pero ang reality, hindi natin masabi, di ba? Kaya nga paminsan, yan po ang masaklap. Kasi nga, uncertain ang mga bagay. Kung mahilig ka magpaliban, yung palagi mong iniisip, saka na lang, saka na lang. Eh, how sure are you na meron pang saka na lang? Hindi ba minsan, hindi natin masabi yung dapat sabihin, hindi natin magawa yung dapat gawin. Dahil sa kaisipan na may next time pa eh. Eh, paano kung walang next time? Hindi natin alam. Kaya ang tao, kadalasan po, natutulak sa sitwasyon na kung saan yung kanyang kaisipan na meron pang susunod na pagkakataon, meron pang time, meron pang next time, eh yan po ay malaking problema dahil hindi naman natin talaga kung tutuusin alam kung meron pang ang next time. Bukod pa sa uncertainty, hindi rin natin kontrolado yung events. Things can change. Di ho ba? I remember nung time ng pandemic, simpleng bagay, no? Kagaya ng pupunta ka lang sa kabilang barangay, kabilang syudad, kalain mo pati yun, na-deprive tayo. Sino ba mag-aakala magla-lockdown, ano? To the point na kahit na yung regular na napupuntahan mo, yung bang kung tutuusin eh, by distance, hindi naman malayo, pero dahil may lockdown, parang naging mga ano tayo eh. Taga-ibang bansa, yung bang hindi tayo magkita-kita, puro video call, di ba? Imagine mo yun, ano? Ang lapit-lapit pero hindi mo mapuntahan, hindi mo makausap, hindi mo mahawakan. If not for technology, eh totally disconnected na. I remember, no, several times ang mga may sakit na nalagay po sa ospital. Yung iba nag-survive, yung iba nag-perish, pero kaya ko po sinasabi to kasi minsan pag pinasok sa ospital, hindi mo malaman kung lalabas pa bang gagaling o paglabas ay hindi mo na pwedeng hawakan. Dahil if you remember that time, pagka nagkasakit ay hindi na eh.

So, abo na, especially nung time na pandemic. So, yan po ang mga challenges na, the uncertainty of things. And then, pangalawa, hindi lang yung uncertainty, dagdag pa natin that life is complicated. Yan ho ang isang problema eh. Buti sana kung simple ano. Ang totoo po, komplikado eh. Pag sinabi natin complicated, hindi natin mag-guarantee ang maraming bagay dahil ang daming variables eh. Ang daming pwedeng biglang may susulpot na ganito, biglang may gagawing ganito. Natatawa nga ako dahil minsan meron po akong kaibigan na kaklase ko sa seminary. Nung nakatira siya sa Pilipinas, ako naman nandito lang din, hindi kami magkita. Talagang, ewan ko ba, hindi naman humalayo ang kanilang lugar sa amin. May kanya-kanyang kaabalahan, but we were not intentional in seeing each other. So, hindi kami nagkikita. Nakakatawa, pag napunta ka sa abroad, kasi lumipat po sila sa ibang bansa, pag nasa abroad, naghahanapan pa kayo eh, di ba? Saan ka ba nandoon? Pupuntahan kita. Kahit sabihin mo na medyo malayo sa kinaroroonan mo, eh gagawa kayo ng paraan just to see each other. Ano? Sabi ko, bakit nga ganun? Ano? Tapos pagbalik sa Pilipinas, hindi din ganun kalayo, hindi na naman kayo nagkikita. So, bakit? Kasi nga, paminsan po, ang daming komplikasyon, ang daming kaabalahan. Yung mga kaabalahan na ito, yan po ang umaagaw sa ating ano eh, intentionality eh. Na may mga pagkakataon na kaya naman pero hindi natin pinaprioritize dahil sa dami ng kailangang ibang gawin, no? Kakabisi natin, mapapansin mo minsan taon na binilang. Uy, magkita-kita tayo ulit ha. Uy, mag-reunion tayo ulit ha. Pansinin mo, minsan po 3 taon, 5 taon na lumipas, di pa nangyari yung dapat nangyari noon pa. Di ba? Bakit? Again, kasi ang problem po, life is complicated. We have so many choices, so many things on our plate on a daily basis. Kaya nga naman eh, palagay ko hindi ako nag-iisa sa ganung karanasan, di ba? Minsan mga kamag-anak na nandyan lang sa tabi, pagka nandito lang, hindi naman kayo masyadong nag-uusap. Naku, pag nalayo, pag na-abroad, pansinin mo, maghahanapan kayo doon, magkikwentuhan kayo doon at parang mapapaisip ka, ang sarap pala kausap nito. Pero pag nandito na naman, wala na naman. Okay? Ganyan tayo, no? Kasi nga parang iniisip natin, anytime naman eh. Ang isang kakilala, we share a common experience. Mahilig din siyang mag-exercise. Kaya lang, sabi niya, ang hirap pala, no, Pastor, no? Pagka meron kang equipment sa bahay. Kasi through the years, at especially nung pandemic, nakapag-ipon din ako ng mga gamit, no, pang-exercise sa bahay. Sabi niya, ang hirap din, ano? Kasi yung kaisipan ba na nandyan lang naman yung mga gamit. So, anytime, pwede kong gawin yan. So, dahil anytime pwede mong gawin, usually, ang nangyayari, hindi mo nagagawa. You lack the intentionality. Kasi para bang, pag sa umaga, hindi mo nagawa, mamaya, kaya ko yan, nandyan lang naman yan eh. O mamintang hali, gagawin ko yan, nandyan lang naman yan. Hindi mo magagawa. Bakit? Kasi nga, ang problem, kakaisip na nandyan lang naman, minsan, paliban tayo ng paliban to the point na hindi na natin nagawa. So, ako, I prefer to exercise elsewhere. Ngayon, kung sipagin sa bahay, bonus na yon. Pero yung magawa mo sa labas, mas mainam. Bakit? Kasi, at least nagawa mo na with intentions. Ano? So, isa yan. So, we have the reality that life is uncertain. Yung tinatawag nating life is complicated, ang daming mga uncontrollable factors, it's not really all up to us. Dagdag mo pa yung brevity of life, ang buhay po ay maiksi. Di ba? At paminsan, alam natin yan eh. Kaya sa Bible, sinabi, 70 years is given to a man. So, ibig sabihin, alam natin na ang buhay may pagtatapos. Kung umabot ka nga ngayon ng mga 90, napakahaba na nga yun kung tutuusin eh. Dahil marami, hindi na umaabot doon. Pero kahit ganun ang realidad ng buhay, minsan hindi tayo conscious eh, hindi natin iniisip eh. Kaya naalala ko yung tip ng isang kakilala, sabi niya, while other people are celebrating birthdays, no, ang inaalala nila yung mula sa time na sila'y pinanganak, tapos sa kasalukuyang taon, so binibilang mo yung ilang taon ka na, ang taong ito, ibang klase, ang ginagawa niya, countdown. Mula dun sa time ngayon, patungo dun sa iniisip niya hanggang kailan ako. Of course, that's not accurate, no? Hindi naman natin masabi kung hanggang kailan tayo, pwedeng humaba, pwedeng umiksi. But it helps. Yung kaisipan ba na maaring konti na lang ang panahon ng aking buhay? Maaring

hindi na ganung kahaba ang natitirang panahon. So, yung pong brevity of life, the fact that life is short, reminds us to make the most of our opportunities. Sinabi din yan sa atin sa aklat ng Efeso, make the most of every opportunity, especially in these evil days, no? Bakit? Kasi nga naman, paminsan, totoo din yung sinasabi na laging nasa huli ang pagsisisi, ano? Alam nyo, nung hinanap ko sa English yung definition ng word na regret, dalawang bagay ang nag-stand out from the definition. Una, talaga palang ang regret ay laging nasa huli, o ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kasi ang sabi ng definition, you feel frustrated about something that you have already done. Yung nagawa mo na. No? So yan ang isa. Habang ginagawa mo isang bagay, minsan na-justify mo pa, okay lang pagpaliban to, busy naman eh. Okay lang pagpaliban to, pagod naman eh. Kaya lang, yun nga, yung justifiable ngayon or maybe acceptable ngayon, eh, hindi natin masabi pag nagbago yung scenario, sitwasyon, kung acceptable pa rin o kung okay pa rin, di ba? Isa pa, ang sabi ng isang author, kaya tayo merong regret kasi meron tayong desisyon. At totoo din naman. Ang regrets natin dahil mali ang ginawa nating desisyon. Dahil kung wala naman tayong desisyon, ba't mo naman sisisihin ang sarili mo, di ba? Wala naman sa'yo, hindi naman sa'yo nakasalalay eh. Pero dahil nga meron tayong kapasyahang mga ginagawa, yan po ang isang nagdudulot ng regret. Then add to that, yun pong isa pang complication. So we have life is uncertain, life is complicated, life is short. Yung pangatlo po is the sinfulness of man. Ang tao po ay makasalanan. Yan ang isa pa eh. Kaya paminsan ho, talagang hindi natin ma-prioritize yung dapat i-prioritize kasi may struggle tayo eh. Sabi sa Galatians 5:17, the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. Totoo. Kaya paminsan po, alam natin yung tama, hindi natin magawa, gusto natin magbago, parang walang mangyari, gusto natin ang change, bakit hindi nagaganap? Eh kasi nga may sinful nature tayo. So may mga times po na itong sinful nature natin complicates things, creates delays. Ang isa pa, dahil dito sa ating sinful nature, oftentimes, nakakagawa tayo ng bagay na later on pagsisisihan din natin. Kaya nga napakaganda, no? Pag pinag-uusapan ng time and you want to be intentional, we have to factor in itong mga katotohanan ito. Dahil hindi dahil meron ka pang oras ngayon e nangangahulugan na may oras kang palagi. So kailangan nating pag-isipan how we make use of time and to use time wisely and to find out God's will and live accordingly. Para pag pinagbaliktanawa natin ang

0: by making sure that when we decide, we align with God's will. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Dito po inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Sama-sama po tayong manalangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, sa oras na ito kami po ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan para po sa bawat isa amin. Salamat po sa pagpapala sa bayang ito, Panginoon, na iyo pong ibinigay para sa amin, para dahil punong-puno ng mga kayamanan, punong-puno ng mga likas na yaman, O Diyos. At sa lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin na nawa ito, O Diyos, ay patuloy naming mahalin, gamitin ng naayon sa nais mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kaming bigyan ng puso na mapagmahal sa aming bayan, na ipagmamalaki ang aming bayan, Panginoon. Anuman, O Diyos, ang mga suliranin, anuman ang mga pangyayari, anuman ang mga kaguluhan ay naroon, ilagay mo sa aming puso, O Diyos, ang pagmamahal sa aming pong bayan, ng bayan ng Pilipinas na ipong inigay sa amin. Pag-isahin mo ang aming puso, O Diyos, upang paano mapaunlad ang bayan, Panginoon, kung saan mo kami inilalagay, anuman ang estado namin sa buhay. Mamuhay kami na may integridad, mamuhay ng may pagkakaisa, mamuhay, O Diyos, na may pananampalataya sa inyo, na maging isang mabuting Pilipinong Kristiyano, nagsusulong ng kapayapaan, nagsusulong ng kabutihan, nagsusulong ng pagkakaisa at integridad. Panginoon, dalangin namin, tulungan mo ang aming pong mga leaders sa iba't ibang sangay ng gobyerno na magkaisa ang kalang isipan kung paano maging tapat sa paglilingkod at isipin ang ikabubuti ng bayan at lalo na, Panginoon, ang mga naghihirap, mga pangunahing pangailangan ng pagkain, tahanan, tubig, mga basic needs sa araw-araw, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, bigyan mo sila ng sapat na karunungan sa mga desisyon. Nawa ang iyong banal na salita maging gabay nila sa bawat araw, Panginoon. Dalangin din namin ang bawat komunidad, ang bawat tahanan na kung saan sila nabibilang, ikaw, Panginoon, ang maglagay sa kalang mga puso kung paano rin sila magiging bahagi sa pag-unlad ng bayan po namin at ng bawat komunidad, bawat pamilya. Panginoon, dalangin namin na naway patuloy mong bigyan ng masigasig na puso ang bawat isa, anuman ang mga hamon sa aming pong bayang Pilipinas. Anuman, Panginoon, ang mga nangyayari, anuman, O Diyos, ang mga bagay na nakikita at narinig, Panginoon, nawa, O Diyos, ang iyo pong banal na Espiritu ang siyang magbigay ng kahinahunan, pag-unawa at matibay na panampalataya na ikaw, Panginoon, ay may magandang plano at nais at patuloy na nagiging bahagi sa aming pong pag-unlad. Panginoon, sa naway, bigyan mo kami ng puso na sama-samang lumalakad para po sa ikabubuti ng bawat isa at para po sa ikaunlad ng buhay ng bawat isa. Kung paano, O Diyos, na ikaw ay nagbigay ng awa at habag at tunay naglingkod, gayon din po ang iyo pong iilagay sa aming mga puso at sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang aming bayang Pilipinas, pagpalain mo po ang buhay ng bawat mamamayan, pagpalain mo ang mga leaders, O Diyos, ng aming pong bayan. Ikaw nawa, O Diyos, ang patuloy maitaas. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na papurihan at mabigyan ng kasiyahan. Salamat, O Diyos.

patuloy naming itinataas ang lahat ng ito sa inyo, ang pagpapala sa bayan, Panginoon. Natas namin ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
1: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
0: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
1: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Ito ang 702 TZAS.
4: 702 TZAS.
3: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
4: sa FEBC.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Noong unang panahon, ay may isang taong naghanap ng tunay na kapayapaan. Nang hindi niya tumatagpuan ay nagpalathala siya ng isang patimpalak. Nahamon ang kakayahan ng lahat ng pintor sa lahat ng dako. Nag-umpisa silang gumuhit at isinali ang kanilang obra sa mga pamimilian. Nang alisin ang tabi ng mga obra ay pawang palakpakan at paghanga ang namutawi sa tanghalan. Hanggang 2 obra na lamang ang hindi na ilalahad. Napabuntong hininga ang mga tao nang alisan ng tabing ang isa sa 2. Lumantad sa kanila ang lawa na napakapino at animo ay salamin sa linaw. Sa lilim ng kalawakan ay ang berding damuhan kung saan nanginginain ng payapa ang mga tupa. Dahil dito ay nakala ng marami na ito na ang panalo. Binuksan ang panghuling obra at tulad ng akala ng marami, ito na ang panalo. Namangha ang lahat sa kanilang nakita. Isang napakaingay na talon ang bumungad sa kanilang harapan. Nasa binabagsakan ng tubig ay mabatong dako. Halos maramdaman ng mga taong pilansik ng tubig, subalit ang kulay ng ulap ay nagbabadya ng isang paparating na malakas na bagyo. Sa kabila ng nagbabadyang bagyo at maingay na talon, ay nakakapit ang isang maliit na puno sa gilid ng bato sa may talon. Isa sa mga sanga nito ay nasa malapit sa tubig na bumabagsak na parabang hinahamon nitong kapangyarihan ng kalikasan. Sa sangang iyon ay makikita ang isang maliit na pugad ng ibon. Walang pakialam ang ibon sa ingay ng kanyang paligid at inahalimhima ng kanyang mga inakay. Nakapikit ang ibon at ang mga pakpak nito ay naging sandigan ng kanyang mga inakay. Makikita sa ibon ang kapayapaan, sa kabila ng magulo at maingay na paligid. Ano ang katahimikan o kapayapaan kay Job? Minsan pa ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Job Kabanatang 3, talata 14 hanggang 26. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Nakita po natin sa unang ikalawang kabanata ng aklat ng Job ang ginawa ni Satanas sa buhay niya. Inalis niya ang lahat ng kanyang mga kayamanan at pati na ang kanyang mga mahal sa buhay. At pati na ang kanyang kalusugan ay pinakialaman ni Satanas. Kailangan nating makita ang mga bagay na ito upang lubos nating maunawaan ang pag-uusap ng mga magkakaibigan. Pansinin po natin ang ilang mga mahalagang bagay upang lubos nating maunawaan ang linalaman ng aklat na ito. Una ay inalis ni Satanas ang mga kayamanan ni Job. Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng mga tao ay ang kayamanan. Ang isang hayop ay ipinanganak sa mundong ito na meron siyang balahibo. Subalit ang isang tao na isinilang ay walang saplot sa kanyang katawan, kaya kailangan niya ng kapirasong bagay para sa kanyang sarili. At habang lumalaki ay dumarami din ang kanyang mga pangangailangan. Kailangan natin ng pagkain, damit, tahanan, subalit minsan kailangan din natin ang mga lupain, mga alagang hayop at ang mga gamit sa bahay. Kailangan natin ang mga bagay na ito. At kahit na ang Biblia ay nagtuturo na ibinigay ng Diyos ang mga ito upang tayo ay maging masaya. Bagamat ang sanglibutang ito ay sadyang makasalanan, tayo ay pinagkalaoban ng mga material na bagay sa magandang pamamaraan at layunin. Ang mga pisikal na bagay ay maaari ding maging espiritual na pagpapala. Ang pagiging mayaman ay isang pagpapala ng Panginoon. Ngunit ang masama ay nakakalimutan natin ang Diyos kung sino siya kung tayo ay pinagkakalooban niya ng mga ari-arian. Ang kailangan nating itanong sa ating sarili ay kung tayo ba ay nagtitiwala pa sa Diyos o sa mga material na bagay na lamang na siyang bumabalot sa ating buhay at nalilimutan natin ang ating manlilikha. Nawala ni Job ang lahat ng mga bagay sa kanyang buhay at gayon din ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit hindi natinag ang kanyang pananalig sa Diyos. Pangalawa, pinabayaan din ng Diyos na kunin ni Satanas ang kanyang mga mahal sa buhay. Mahal na mahal ni Job ang kanyang mga anak. Sa katunayan, maaga siyang gumigising upang ipaghandog para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Layunin niya ang katiyakan ng kaligtasan para sa kanyang mga mahal sa buhay. Isang bagay na hindi nabibigyan ng pansin ng maraming mga magulang ngayon sapagkat masyadong abala sa mga bagay ng sanglibutan ito. Isa sa mga pinakamasayang bagay ng aking buhay bilang isang ama ay ang makita ko ang aking mga anak at mga apo. Naranasan ko na rin ang mawalan ng mga mahal sa buhay, kaya alam ko ang nararamdaman ni Hob. Subalit kung ating iisipin ay tela ba inalisan kana ng malaking dahilan sa buhay upang mabuhay at lumaban kung mawala ang ating mga mahal sa buhay. Si Hob, nawala ang 7 niyang anak na lalaki at 3 anak na babae sa isang araw lamang. Isipin na lang po natin kung gaano kasakit ang mga pangyayaring ito sa kanyang buhay. Nawala rin ni Hob ang kanyang kalusugan at isa ito sa mga pinakamasakit na pangyayari sa kanyang buhay. Ang kalusugan ng tao ay mahalaga at maituturing na isang kayamanan. Marami ang bumibili ng iba't ibang gamot at bitamina at mga panglinis upang mapanatiling malusog ang ating katawan. Sapagkat ang kalusugan ay kayamanan. Ang dating lakas na taglay ni Hob ay nawala na sa pagkakataong ito. Siya ay nakaupo na lamang at kinakayod ang kanyang mga bukol sa katawan. Nawala na ang kanyang kalusugan, ngunit hindi nawala ang kanyang pananalig sa Diyos. Ang ikapat, ang sumunod na nawala kay Hob ay ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay, ang kanyang asawa. Hindi lang ito nawala, hinamak din ng asawa ni Hob ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Bilang isang pastor, ang unang taong inaasahan kong makakaunawa sa aking mga ginagawa ay ang aking asawa. Kung hindi ako maunawaan ng aking may bahay, papaano ako maunawaan ng ibang tao? Ang panglima, nakitangis ang mga kaibigan ni Hob, ngunit hindi naman siya matulungan sa kanyang karamdaman. At makikita po natin ang mga pangyayaring ito sa susunod na mga talata na ating pag-aaralan. Ang ika-6 ay mawawala din ni Hob ang kanyang pagpapahalaga sa kanyang sarili. Ang Diyos ang nagbigay ng kahalagahan sa isang tao. Ang sabi niya, ikaw ay mas mahalaga kaysa mga ibon. Alam ng Diyos ang bawat ibon na bumabagsak mula sa himpapawid. Subalit alam ba ninyo kung bakit mas mahalaga kayo kaysa mga nilikha ng Diyos? Sapagkat tayo ang dahilan ng kanyang kamatayan sa cross. Hindi namatay si Kristo para sa mga kahoy, sa mga hayop, o anumang mga bagay na kanyang nilalang. Siya ay namatay para sa atin. Tayo ang pinakamahalagang nilalang ng Diyos at ninais niyang maligtas tayo mula sa kapahamakan. Ang 7, mawawala din ni Hob ang kanyang paniniwala na mahal siya ng Diyos. Ang taong nagsabing ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos din ang kukuha. Purihin ang Panginoon. Siya din ang magsasabi na ako'y tinadtad ng palaso ng makapangyarihan sa lahat. Tumatago sa kalamnan ko ang taglay nitong kamandag. Sa akin ay binubuhos ang parusa niyang marahas. Naranasan ni Hob ang mainam na ugnayan niya sa Diyos, subalit naranasan din niya ang pait ng buhay kung kaya't nasabi niya ang mga bagay na ito. Sa kanyang pananaw, ang minsang magandang ugnayan nila ng Diyos ngayon ay tela nawawala. Marahil sa hirap na kanyang nararanasan, ay hindi na niya nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Madalas nating naisip ang sarap ng pag-ibig ng Diyos kung taglay natin ang kanyang pagpapala. Ngunit nalilimutan natin siya kung meron tayong mga dinaramdam at naghihirap. Mahalagang makita muna natin ang mga bagay na ito sa ating pagtalakay sa mga pag-uusap ni Hob at ng kanyang mga kaibigan. Nakiupo ang mga kaibigan ni Hob sa kanya ng 7 araw na hindi nag-uusap at pagkatapos ng 7 araw, nagsalita na rin si Hob. Sundan po natin ang mga susunod na pangyayari at basahin natin ang 3 kabanata sa aklat ng Hob. Simulan po natin sa 1 hanggang 5 talata na ganito po ang sinasabi. Pagkatapos nito'y ibinuka ni Hob ang kanyang bibig. at sinumpa ang araw ng kanyang kapanganakan. Sinabi ni Hob, maglaho nawa ang araw nang ako'y isilang, at ang gabi na nagsabi, may batang lalaking ipinaglilihi. Magdilim nawa ang araw na iyon, huwag nawang hanapin iyo ng Diyos sa itaas, at silayan man iyo ng liwanag. Hayaang angkinin iyo ng mapanglaw at pusikit na kadiliman. Tirahan nawa iyo ng ulap, takutin nawa iyo ng kadiliman ng araw. Ito ay isang napakagandang salaysay na sinabi ni Hob. Kung bibigyan natin ng kahulugan ang lahat ng mga nais niyang sabihin, sana hindi na ako isinilang. Ilang ulit niyang sinabi ang mga katagang ito. Sa aking palagay ay nasabi na rin natin ang mga salitang ito, lalo na kung ikaw ay bata pa at maraming pasakit na nararanasan. Ito ang mga sinabi ni Hob. Marahil, hindi na siya bata, ngunit naranasan niya ang mga pinakamasaklap na maaring mangyari sa buhay ng isang tao. Sinabi niyang mga ito sa pamamagitan ng patulang pananalita. Basahin naman po natin sa talatang 6-12 ng 3 sa aklat ng Hob. Ang gabing iyon, sakmalin nawa ng makapal na kadiliman. Huwag itong magsaya at kasama ang mga araw ng taon. Huwag nawa itong mapasama sa bilang ng mga buwan. Oo, ang gabing iyon nawa ay maging baog. Huwag marinig doon ang tinig ng kagalakan. Sumpain nawa iyon ng mga sumusumpa sa araw ng mga bihasa sa paggising sa Leviathan. Magdilim nawa ang mga bituin ng pagbubukang liwayway na iyon. Hayaang umasa ito ng liwanag, ngunit hindi magkaroon ni mamalas ang mga talukap mata ng umaga, sapagkat hindi nito tinakpan ang mga pinto ng sinapupunan ng aking ina o ikinubliman ang kaguluhan sa aking mga mata. Bakit hindi pa ako namatay nang ako'y isinilang? Bakit hindi ako nalagutan ng hininga nang ako ay ilwal? Bakit tinanggap ako ng mga tuhod? O bakit ang mga dibdib na aking sinusuhan? Malinaw na sinabi ni Hob na sana ay hindi na ako ipinanganak. Ang mga ganitong pananaw ay hindi nakalulutas ng anumang suliranin sa ating buhay. Maaring sabihin na sana ay hindi na ako ipinanganak, subalit hindi na maalis ang katotohanan ikaw nga ay isinilang. Maari mo ring naisin na sana ay namatay ka na nung ikaw ay isilang. Subalit, hindi ka mamamatay sa pamamagitan ng paghiling. Nasasayang lamang ang ating panahon at makatutulong sa ating pagkatao kung mawawala ang sama ng loob, at ito ang ginagawa ni Hob. Nagsalita siya hindi para malaman ng kaniyang mga kaibigan ang kaniyang nararamdaman, kundi upang ilabas ang kanyang tunay na nararamdaman. Sa talatang 13 at 14, ganito po naman ang sinasabi, sapagkat nahihimlay at natatahimik na sana ako, ako sana'y natutulog, nagpapahinga na sana ako, kasama ng mga hari at ng mga tagapayo ng daigdig, na muling nagtayo ng mga guho para sa kanilang sarili. Nais niya na mawala na sana sa mundo at makasama na ang mga nauna sa kanya. Kung minsan, dahil sa hirap ng buhay, marami ang nagnanais ng ganitong pangyayari sa kanilang buhay. Marami na ang nangyayaring ganito ngayon, nagpapakamatay dahil sa mga problema. May mga napabalitang mga tao na nais nang magpangamatay dahil sa ayaw silang tanggapin sa ospital na kanilang pinuntahan sapagkat wala silang pambayad. May pastor na minsan ay aking narinig. Ang sabi niya, salip na ilagay ninyo ang inyong pagtitiwala sa tao, ay subukan muna ninyo ang Panginoon. Alam niya ang inyong kalagayan. Kadalasan ay dumudulog muna tayo sa iba, at kung wala na tayong ibang malapitan, ay at saka pa lamang tayo lumalapit sa Diyos. Kaibigan, ang nais ng Diyos ay siya muna ang ating lapitan. Gawin muna natin ang kanyang pamamaraan. Kaya nga sinabi niyang hanapin muna natin ang kanyang kaharian bago niya ipagkaloob ang ating mga pangangailangan. Nakalulungkot mang isipin, subalit merong mga tinatawag na mga mananampalataya ang kanilang sarili, subalit hindi naman sila lubusang nagtitiwala sa Panginoon. Ang hindi nila ipinagkakaloob sa Diyos ay kinukuha rin sa kanila ng Diyos sa mga bagay na ito. Sa talatang 15 at 16 ng kabanatang 3 sa aklat ng Hob, ganito po ang kanyang sinabi, "O kasama ng mga prinsiping may mga ginto na pinuno ng pilak ng kanilang bahay, bakit hindi pa ako inilibing tulad ng batang patay ng isilang, gaya ng sanggol na hindi nakikita ng liwanag kailanman?" Sangayon sa mga talata ay ninais ni Hob na sana ay ipinanganak siyang patay. Ipinakikita niya na ang kamatayan lamang ang tanging paraan upang maiwasan niya ang kanyang mga nararanasan ngayon. Merong dalawang bagay na sinabi ni Hob. Una, ninais niyang hindi na sana siya ipinanganak. Gayunpaman, dahil sa katotohanan siya ay isinilang, ninais niya na namatay na sana siya noong siya ay iniluwal. Ito ang dalawang bagay na hiniling niya sa kabanatang ito, subalit hindi pa rin gumaan ang kanyang kalaoban. Noong ako ay nag-aaral pa sa pamantasan ng Biblia, maraming ipinagagawa na mahihirap na gawain sa amin ng aming mga guro. Ang sermon, maraming pananaliksik sa banal na kasulatan at iba pa na talagang kailangang paglaanan ng maraming panahon sa pag-aaral. Kung kaya't bilang mga kabataan palagi kaming umaangal, ang sabi sa amin ng aming mga guro, sana sa halip na magsabi kayong mahirap ay mag-aral na lamang sana kayo. Makatotohanan ang sinabi ng aming guro, walang magagawa ang palaging pagrereklamo. Sa talatang 17-24 ay ganito po naman ang sinabi, "Doon ang masama ay tumitigil sa paggambala at dooy ang pagod ay nagpapahinga." Sa talatang 17-24 ng kabanatang 3 sa aklat ni Hob ay ganito po ang sinasabi, "Doon ang masama ay tumitigil sa paggambala at dooy ang pagod ay nagpapahinga. Doon ang bilanggo ay sama-samang nagiginhawahan. Hindi nila naririnig ang tinig ng nagaatang ng pasan. Ang hamak at ang dakila ay naroon at ang alipin ay malaya sa kanyang Panginoon. Bakit binigyan ng liwanag ang nasa kahirapan at ang buhay ang kaluluwa ay nasa kapighatian? Na nasasabik sa kamatayan, ngunit hindi ito dumarating at naguhukay dito ng higit kaysa mga kayamanang nakalibing. Nalabis ang kagalakan at natutuwa kapag natagpuan nila ang libingan. Bakit ang liwanag ay ibibigay sa taong ang daan ay nakatago at ang taong binakuran ng Diyos? Sapagkat ang buntong hininga, ako ay dumarating na parang aking pagkain at ang aking daing ay bumubuhos na parang tubig." Sinabi ni Hob na mas nais pa niya ang kamatayan kaysa buhay. Sinabi niya na ang buhay ay isang pasanin. Ayaw na niyang mabuhay at mas nanaisin na lamang niya ang mamatay. Sa kaniyang mga pahayag, makikita po natin ang kanyang tunay na pagdalamhati at paghihirap. Sa talatang 25 at 26, ganito po naman ang sinasabi, "Sapagkat ang bagay na aking kinakatakutan ay dumarating sa akin, at ang aking pinangingilabutan ay nangyayari sa akin. Hindi ako mapalagay at hindi rin matahimik, wala akong kapahingahan, kundi dumarating ang kaguluhan." Namumuhay sa karangyaan si Hob sa lupain ng Os. Sagana siya sa lahat ng pangangailangan. Subalit sa ilang sandali lamang ay nagkaroon ng takot at agam-agam ang kanyang buhay. Sa aking palagay, ang kanyang katahimikan sa panahon ng kanyang karangyaan ay nangamba ng mga walang katiyakan sa buhay. Marahil ito rin ang takot sa puso ng mga tao ngayon. Natatakot sila na maaring dumating ang panahon na may mangyaring masama sa kanilang buhay. Ang mali sa atin ay sa halip na hanapin ang tagapagligtas ay hinahanap natin ang mga bagay na magbibigay sa atin ng mga karangyaan sa sanglibutan ito. Kailangang mas bigyan natin ng pansin ang salita ng Diyos kaysa sa mga material at kayamanan ng daigdig. Marahil ay masasabi natin na wala ni Job ang kaniyang pananampalataya. Subalit, ipinapahayag naman ni Job ang kaniyang nararamdaman. Dumating ang mga masasamang pangyayari sa kaniyang buhay at hindi niya naunawaan ang mga layunin ng Diyos. Sa ating paglalakbay sa buhay ni Job, patuloy po nating makikita ang pagkilos ng Diyos sa kaniyang buhay, subalit kailangan niyang maunawaan ang mga plano ng Diyos para sa kanya. Sa aklat ng Roma, Kabanatang 8, talatang 28, ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Idagdag po ng Panginoon ang Kanyang biyaya at pagpapala sa Kanyang mga salita na siyang ating pinag-aralan sa oras na ito. Tayo po ay dumulog sa Diyos at manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, kami po'y dumudulog sa iyo. Taglay po namin ang pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong mga salita. Sapagkat tulad kami ni Job, maraming mga pagsubok ng buhay na dumarating sa amin. Subalit batid namin na ito ay iyong kalooban. Sapagkat lalong tumitibay at nagiging matatag ang aming pananampalataya kung dumarating kami sa matitinding mga pagsubok. Dalangin lamang po namin ay bigyan mo po kami't pagkalooban ng masaganang biyaya upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng mga pagsubok na ito. Salamat po Panginoong Diyos sapagkat batid mo't nalalaman ang bawat pangyayari sa aming mga buhay. Kaya dalangin po namin Ama, huwag mo kaming pababayaan. Kami ay hawakan mo ng iyong mapagpalang mga kamay. Gayun din po Panginoong Diyos sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Kung merong mga ilan sa kanila ang merong mga mabibigat na mga pasanin, mga pagsubok ng buhay na dumarating sa kanila, marahil meron silang mabibigat na mga karamdaman, nawawalan sila ng pag-asa, marahil sila'y nasa loob ng kanilang mga tahanan, wala silang pambili ng kanilang mga gamot na kakailanganin, o naroon sila sa loob ng mga paggamutan. Sa oras na ito, idinadalangin ko po sila, Panginoong Diyos, abutin mo po sila ng iyong mga kamay, sapagkat ikaw ay dakilang manggagamot. O marahil sa bawat pamilya na nakikinig ng iyong mga salita ngayon, nawawalan sila ng pag-asa dahil sa bigat ng mga problema na kanilang pinapasan. Turuan mo po silang magtiwala sa iyo. Dakilang Ama, kami po'y umaasa at nananalig na kami ay iyong dinirinig at tutugunin mong ang aming mga daing at panalangin, sapagkat ang lahat po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: If we think positive thoughts, we'll be positive. If we think negative thoughts, we'll be negative. The mind is like a garden and we have to cultivate it, and we are responsible for the kind of seed that we drop into the furrows of our mind.
4: Join Dr. David Jeremiah for a special message of encouragement next time on Turning Point.
5: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
6: Usong-uso ngayon ang hikaw, mapalalaki man o babae. Pero alam mo bang sa wikang Filipino, may tawag sa tengang walang hikaw? Oo, ito ay bingbing. Bingbing. Ang tengang walang butas para sa hikaw ay bingbing.
5: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
7: Sino-sino lang ang maaaring ma-impeach sa Pilipinas? Batay sa 1987 Philippine Constitution, lima lang ang uri ng opisyal na maaaring ma-impeach. Pangulo, pangalawang pangulo, Supreme Court Justices, members ng Constitutional Commissions, ang Civil Service Commission, Commission on Audit, at Commission on Elections, at ang Ombudsman. Kapag ang isang opisyal ay wala sa listahang ito, hindi impeachment ang proseso sa pagpapatalsik sa kanya. Tandaan, ang impeachment ay hindi akma sa lahat, pero ang bawat katiwalian ay may parusang katapat.
5: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
8: Kihuang tayo lo, kao tiyong siyuto ah. Kinali ba, walang kikao ho ah.
9: O popin lo, dalaw di chulay hiusip.
8: Kinali di jago chulay lang o, bo walang chutmeng ah.
9: Bo chutmeng, asyang kwang ke yi gimbay zuhoy. DZAS 702 每周日中午12:30，为你播放闽南话空中崇拜节目。无论你人伫倒落，拢通用熟悉的乡音，甲兄弟姊妹同心敬拜，同享这份安宁甲力量。诚邀你甲你家人、挚友一同调频收听。每周日中午12:30，锁定 DZAS 702。闽南话空中崇拜，
5: 702 DZAS FEBC Radio TV。

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
3: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ipinaalam ng Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, Laodicea at iba pang mga mananampalataya na hindi niya pa nakikita ng mukhaan ang kanyang mga pagdurusa. Matinding pagdurusa na marahil ay dulot ng dalamhati dahil sa kanyang pagkakakulong sa Roma, problema na may kinalaman sa iglesia, pagharap sa mga huwad ng mga guro, o sa pakikipagbuno ng apostol sa pananalangin para sa kanila. Sa ating pagpapatuloy, sinabi ng apostol ang kanyang layunin bakit niya ginagawa ang mga pagdurusang ito. Una, upang mapasigla ang kanilang mga puso. Pangalawa, upang sila ay makakuha ng ganap na katiyakan sa pamamagitan ng ganap na pag-unawa. At pangatlo, upang malaman nila ang misteryo ng Diyos. Narito pong muli si Brother Juram Ramos para sa pagpapatuloy ng mensaheng Paul's Great Struggle for Churches He Has Not Met Personally.
4: Kaya pag sinabi ni Pablo, kaya ako ginagawa itong mga pagdurusang ito, kaya ako dinadaanan, willing akong daanan ng lahat ng ito, to have your hearts encouraged, ang ibig niya sabihin, yung encouragement na yon ay, kumbaga, nasasaklaw ang pinakamalalim na bahagi ng buhay natin na nakakaapekto ng lahat ng ating katauhan. Hindi lang isang aspeto ang nasa isipan niya. No, ang iniisip niya, ma-encourage yung inyong puso, ma-encourage yung inyong isipan, ma-encourage lahat ng aspeto ng inyong buhay. Kasi alam niya sa mundong ito, ang daming mga bagay na nakaka-discourage eh. Pagka nakikinig ako ng balita, sa totoo, nadi-discourage ako eh. Sumasama loob ko. Alam ko naman na sinasabi ng Biblia na pag ang mga tao lalayo sa Panginoong Diyos, babagsak ang society. Ang moralidad ng society eh talagang babagsak. Kaya klase-klase ng mga kademonyohan ang makikita natin. Alam ko naman yan eh. Pero hindi ko pa rin maiwasan na sumama ang loob. Sabi ko, wow, paano nagawa ito ng mga tao? Paano to nagawa ng pulis na palulusutin ng isang taong sasagasaan na lamang, ang isang security guard ng ganito? Paano buburahin ang history ng ganito? Ang dami mga pasok sa aking isipan. Nakaka-discourage, hindi lang yon. Nako, lalo na kung titingnan ko yung sarili kong buhay. Pag gagamitin ko yung standard ni Pablo, ganito dapat ang pastor, ikukumpara ko yung buhay ko dun sa sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos, yan, lalo ako nadi-discourage. Kaya sinasabi ko, nako, parang bagsak na bagsak ako bilang pastor pag dinikit ako sa standard ni Pablo. Pagka tinitingnan ko yung sinasabi ng Biblia na dapat ginagawa ng mga tatay, nako, parang pasang-awa ako. Pag pinapakita na ito dapat ang ginagawa mo para sa iyong misis, mahalin mo asawa mo, willing kang mamatay para sa kanya, parang, nako, Lord, nakaka-discourage. Parang ano ba naman ako? Pastor pa naman ako? Ano ba naman ako? Matagal na akong Kristiyano? Bakit hindi ko pa naaabot itong standard na to na nais mo para sa akin? And so, sabi ni Pablo, kaya ako ginagawa itong mga to para ma-encourage kayo. Kasi talagang ang daming bagay na nakaka-discourage eh. Di-discourage ka sa mga kapatiran sa iglesia, di-discourage ka sa trabaho mo, madi-discourage ka sa prayer. Minsan, haba-haba na ng prayer mo, tagal-tagal mo na mag-pray. Hanggang ngayon, hindi pa rin sinasagot ng Panginoon. So, ito ang nais niya. Encourage tayo. Pero tingnan niyo ang kanyang dinagdag. No? Hindi lang niya sinabing that their hearts may be encouraged, dinagdag niya, being knit together in love. Para bang minomodify nito, parang binibigyan ng dagdag na kulay itong encouragement. Parang gustong sabihin dito ni Pablo, kung gusto nyo na matanggap itong encouragement na ito sa inyong puso, kinakailangan sumama kayo sa pamilya ng Panginoong Diyos at mag-exercise kayo ng pag-ibig sa isa't isa. Yun yung ibig niyang sabihing, being knit together in love. Hindi madadala yung encouragement na ikaw lang eh, yung solo ka lang. Ikaw lang mag-isang Kristiyano, nagpe-pray ka lang, Lord, nadi-discourage na talaga ako. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po ako. Ang tagal-tagal ko na mag-pray, pero para lang, lagi pa rin akong depressed. E paano, nagsasolo ka eh. Sabi dito, being knit together in love. Eh, ang application ito, sa iglesia, sa local church. Pag ikaw ay naging mananampalataya, o kumusta ka? Di ka pa nagpapabinyag at tagal-tagal mo lang Kristiyano. Eh nung panahon nila Apostol Pablo, pagka ikaw ay bininyagan, ito yung ritual na dadaanan mo para ikaw ay mapasok sa iglesia. O so pag hindi ka pa nagpabinyag at ikaw ay ma-attend ng church, sa totoo, hindi ka pa formal member ng church. Parang ganun na nangyari sa'yo. Ang tagal-tagal mo ng mga mananampalataya, eh wala, patalon-talon ka pa ng church. Parang anong oras yung church dyan ng service? 7 o'clock. Naku, masyado naman maaga. Eh dito, alas 10. Dito ako attend. Pero pag hindi ka nagising ng alas 10 o alas 9, meron pang afternoon service? Doon naman ako attend. So wala kang commitment sa kahit anong church. O yung mga ganyan, hindi nila ma-experience itong malalim na encouragement na sinasabi ni Pablo rito. Dahil kinakailangan dito, konektado ka sa kapwa mo mananampalataya. Kinakailangan accountable ka. Kinakailangan nag-ine-exercise mo, ginagamit mo yung mga spiritual gifts mo para tumibay ang ibang mga mananampalataya. Kasama yon. Napaka-importante nun. Okay, so ngayon, tingnan natin yung ikalawa. Ikalawang purpose. Bakit siya willing dumaan nitong ganitong klaseng pagdurusa para sa mga iglesyang kahit hindi pa niya sila nakikita? Itong ikalawang purpose. So that they might obtain full assurance through complete understanding. No? So, tingnan niyo sabi ng verse 2. To reach all the riches of full assurance of understanding. So, kita nyo, no? Para maabot nila itong full assurance na ito. Ito ang ikalawang dahilan kung bakit willing si Pablo dumaan ng pagdurusa. Kahit na never pa niyang na-meet face-to-face itong mga mananampalatayang ito. Now, again, mag-focus kayo dito sa salitang assurance. Kanina, tiningnan natin yung heart. Ngayon, assurance naman. Ang English word na assurance ay galing sa isang Griego na salita na ang ibig sabihin, basahin ko sa English, firm persuasion, full conviction, most certain confidence, complete or perfect certainty, to be absolutely sure, to be completely certain of the truth of something. Yan pag sinabing assurance, ikaw ay siguradong sigurado. Siguradong sigurado ka dito sa bagay na pinaniniwalaan nyo. At alam nyo mga kaibigan, no? Ito ay hindi natin makukuha sa pamamagitan lang ng sarili nating pag-aaral, pag-research. Hindi. Ito ay bigay ng banal na spirito. Regalo ito ng Panginoon. Etong tinatawag nating assurance na to. Now, tingnan nyo kung paano dinidescribe ni Pablo itong full assurance. Ang tawag niya dito, tingnan nyo, to reach all the riches of full assurance of understanding. Yung kayamanan ng buong katiyakan ng iyong nalalaman. No, para bang sinasabi rito na ito ay isang kayamanan. Yung pag ikaw ay siguradong totoong Diyos. Siguradong ka na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Siguradong ka na si Jesus ay pinadala ng Panginoong Diyos dito upang bayaran ang ating makasalanan. Siguradong ka na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Siguradong ka pag ikaw ay nanampalataya sa Kanya, lahat ng kasalanan mo ay mapapatawad. Siguradong ka na siya na nagsimula ng mabuting gawain sa iyo, tatapusin niya yan hanggang makapunta ka ng langit. Ang tawag dito ni Pablo, the riches of full assurance. Bakit ganon? Bakit tinawag niya to na kayamanan? Siguro na naiisip ni Pablo, kasi itong full assurance na to, eh pwede nating maingkumpara sa kayamanan. Anong nagagawa ng kayamanan sa isang tao? Diba? Siyempre, pag isang tao biglang nanalo sa loto, kunyari, diba? Ko, sobrang saya niya. Naku, pagka biglang nanalo ng milyon-milyon, ibang klase no, sa panlabas. Ibang klase kanyang pakiramdam, nagtatatalon sa tuwa. No, tapos parang naapektuhan na lahat, kahit ano pang problema dinadaanan niya, parang ano siya, all-powerful. Pagka may pinuntahan siyang restaurant at ano, pagka sinabing, ay sir, hindi pwedeng ganito, bakit? Sino ka ba? Gusto mo biling ko tong restaurant na to? Yung ganun siguro eh. Yung nagagawa ng kayamanan. Similarly, ang assurance, full assurance, ganun din ang nagagawa. Pag ikaw ay fully assured, ang ganda nga na sinabi ng isa, kaya lang English, pero sinasabi niya rito parang ganito, pag kinumpara mo ang assurance sa riches, malayo ang pagitan o ang agwat, no? Pero pwede na natin ikumpara, kaya lang mas ibang klase pag assurance. Pagka ikaw ay may assurance, mas maganda pa yon kaysa sa isang taong mayaman na may magandang bahay, maraming lupain, maraming pera. Siyempre, isang taong ganon, kilala na, no? Kilalang kilala ng society. Pero sinasabi nitong author na to, na isang hindi kilalang preacher nung matagal ng panahon na, sabi niya na ang assurance daw, eh, nakakatanggap ka ng isang reputasyon na higit pa kesa sa isang mayamang ang daming ari-arian. Yun ang sinabi niya. Another comparison. Sabi niya, ang isang taong may assurance ay mas madali siyang magpakita ng awa o abuloy. Again, kesa sa isang taong mayaman. Di ba? Pagka mayaman, may magpapalimos. Parang, oh ito, 100 pesos pa yung bigay ko sa'yo. Hindi lang 5 piso. Ha? Pero sinasabi niya dito, pagka ikaw ay may assurance, mas malawak ang puso mo. Mas generous ka. Na kahit hindi ganun karami pera mo, mas malaki ka pang magbigay ng pera. Kasi sa sobrang tuwa mo na siguradong sigurado ka na ito

CCTV camera lahat ng kanto ng bahay natin. Oh, parang feeling niya secure na siya. Pero sinasabi dito, ang isang taong may assurance, mas grabe ang kanyang feeling of security. Kahit na ang kamatayan ay nasa pintuan na ng kanyang bahay, kumbaga. Dahil alam niya, kilala niya ang Panginoong Diyos. Alam niya, naaalagaan siya ng Panginoon. In fact, kahit payagan ng Panginoong Diyos na siya ay mamatay, natalo na ng Panginoon ang kamatayan. Isang araw ay bubuhayin siya ng Panginoong Diyos, bibigyan siya ng panibagong katawan. Ang katawan na ito ay isang resurrected body na walang pinagkaiba sa katawan, sa resurrected body ni Jesus Christ. Yan ang dahilan kung bakit ang tawag niya rito, the riches of full assurance of understanding. No? Yun ang pananaw niya patungkol dito. Yan ang ikalawang purpose. Ikatlong purpose, bakit si Pablo handang dumaan ng mga pagdurusa kahit na ito ay para sa mga taong hindi pa niya nakikita? So that they might know the mystery of God. Tingnan niya sabi ng verse 2 and verse 3. And the knowledge of God's mystery, which is Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Ito ang pinakasukdulang dahilan kung bakit si Pablo ay handang dumaan ng struggle para sa mga mananampalatayang hindi pa niya nakita personally. That believers might know the mystery of God, namely Christ. Alam niyo, masyadong, sabi nga sa English, comprehensive itong statement na to. Because this will involve a complete knowledge of Christ, sabi ng isang komentaryo. Ang concern na gustong iparating ni Pablo dito para sa atin ay ito, na si Kristo, siya sa kanya o siya lamang, sa kanya lamang makikita ang lahat nitong kayamanang ito upang tayo ay maka-experience na isang buhay na kaaya-aya sa mata ng ating Panginoon. Wala na tayong ibang kailangan pa. No, kaya nga, makita nyo kung paano dinescribe ni Pablo yung greatness, yung kadakilaan dito ni Jesus Christ. Sabi niya, tinan niyo yung mga words niya, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Anong pagkakaiba ng wisdom at saka ng knowledge? Yung knowledge, may alam ka lang tungkol sa isang bagay. Ang wisdom, yung kaalaman na yon, alam mo kung paano gamitin ng tama. Alam mo kung ano sinasabi ng Panginoong Diyos, ganitong gawin mo para itong bagay na ito, magbigay kalwalhatian sa Panginoon. Yun ang ibig niya sabihin pag sinabi niya na wisdom. Now, medyo technical ito, pero alam niyo sa Griego, itong wisdom and knowledge, parang pinagsama ni Pablo at ginamitan niya ng isang article para pakita niyang magkasama na to. Parang ganito, no? Kumbaga sa English. Kung itatranslate natin literally ito, itong portion na to, ganito ang pagkakatranslate. Sabi ni Pablo, in whom are hidden all the treasures of the wisdom and knowledge. Pansin nyo yung article na the, pinangungunahan nito yung wisdom and knowledge. Hindi niya pinaghiwalay, hindi sinabi ni Pablo, in whom are hidden all the treasures of the wisdom and of the knowledge. Hindi, pinagsama niya. Wisdom and knowledge, siguro yun yung talagang idea ni Pablo . Parang gusto ni Pablo ang sabihin, huwag na ninyong masyadong mag-focus dito sa mga, ano ba ibig sabihin ng knowledge, ano ba ibig sabihin ng wisdom. Basta lahat na yan. Yan ang gusto kong malaman ninyo. Na lahat ng bagay niyan, lahat ng kaalaman dito sa universe na to, whether visible or invisible, lahat ng kaalaman dito sa mundo, whether spiritual or material, lahat ng katotohanan, lahat ng reality, ang lahat niyan ay nakikita.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Sumasayong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
4: Heartline.
3: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
4: Heartline.
3: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
4: Heartline.
3: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
5: Lunes na naman, mga kaagapay. Kamusta po? Siyempre pa, muli po naming ihahatid sa inyo ang palagi ninyong inaabangang counseling program on air, ang Heartline. Yan, kung saan po pinakikinggan ang inyong nararamdaman. Ako nga po ang inyong program host para sa Monday edition, ang inyo pong Ate May Gomez, isang licensed counselor mula sa Amara Counseling and Training Center. Ayan. Samahan niyo po kami sa susunod na isa't kalahating oras ng Usapang Puso at Counseling. Ayan. Sama-sama po tayong makidama sa mga kabigatan ng puso at matuto paano po mas mabuting makatulong sa pamamagitan ng pagbibigay payo o kaya yung mga kaalaman para po mas lumawak ang ating pananaw sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Ayan. At syempre pa po, hindi natin kalilimutan na mag-shoutout sa ating pong mga kaagapay, mga listeners and viewers, sa inyo pong lahat na inaabot ng frequencing ito. Kayo man po ay bago naming nakakasama o kaya suking-suki na ng Heartline. Ayan. Binabati po namin kayo at sana po samahan nyo kami hanggang matapos po yung ating program. Ayan. Shoutout din po sa mga listeners and viewers natin dyan sa CARE 104.3. Dyan po sa malayong lugar ng Legazpi, Albay. Ayan. Napapanood po tayo dyan. At sana po ay safe kayo dyan at enjoy po habang kayo ay nakikinig. And of course, gusto ko na rin pong batiin. I-take ko na itong opportunity to greet my husband, si Dan, at of course, yung aking mga anak, yung aking pong mga apo. And happy birthday sa aking fourth child, si Engineer Don Gomez, August 31. Yan, ngayon po yan. And I want to say God bless you din sa aking bunso, si Dale, dahil po magtitake siya ng psychometrician board exam September 1 and 2. Ayan, kung hindi po mauusog ulit. At advance happy birthday sa aking favorite daughter-in-law kasi isa lang siya, September 3. At sa apo ko, si Chuck, on September 12. Ayan. So, ngayon, ngayon po ay pag-uusapan natin napaka-timely at napakahalagang topic. When emotions rise, pagka kumukulo yung emosyon mo. Ayan. Huminto daw para walang pagsisihan. Alam niyo po ba yung minsan na sa tindi ng ating mga emosyon ay agad-agad tayo nagre-react at madalas ay hindi pa napag-iisip.

0: pinag-iisipang mabuti yung ating mga reactions, nangyari na po ba yan sa inyo? Minsan po sa tindi ng galit natin ay agad tayong sumisigaw, nananakit, kaya nakikipag-away agad. Ayan. May mga pagkakataon din po na sa tindi ng ating emosyon ay bigla lang tayong nananahimik or umiiwas, no? O kaya hindi na natin gugustuhin pang makaharap, no? Para makipag-ayos dun sa ating kinaiinisan o kung kanino tayo nagagalit. Ayan. So marami pong kahinaan talaga ang tao kung paanong i-manage niya yung kanyang nararamdaman, no? At kung paanong maayos na dapat tayo ay nakikipag-usap, no? Kapag may hindi tayo magandang nararamdaman. So, para po tayo ay samahan sa atin pong kwentuhan ngayong gabi, no? Naanyayahan po muli, no? Ang atin pong mga kapwa counselors, mga licensed counselors, mga kaklasiko po ito sa amin pong pinanggalingan sa ATS, no? Asian Theological Seminary sa Quezon City. Let's welcome si Pastor Sito, Sir Sito, Professor Sito, Kuya Sito, tawag ko sa kanya. And of course, ang aking kaklase sa review nung ako'y mag-i-exam, si Mami Annie Quinto. Okay, sige, ladies first. Mami Annie, bate.
1: Magandang araw po sa bawat isa, si Mami Annie, sa mga hindi pa po nakakakilala. Asawa po ako ni Jeff. Hi, Jeff. At aking mga at sa aking mga tatlong boy. Yan. Si Joseph, si EJ, at si Tep-Tep.
0: Ayun, ang cute talaga.
1: Binabati ko rin po pala ang aking mga kamag-anak, mga ate kuya, ayan, mga taga Valenzuela, taga Canada, taga US. Ayan. Hindi ko na po isa-isahin. Madami-dami po. Ayan. So, magandang araw po.
0: Yan. Sana nakikinig sila, no? Lalo na yung mga nasa abroad. Yan. All right. Thank you, Mami Annie. At mamaya, marami tayong kwentuhan. Ito naman po, isa rin pong nagbabalik, no? At I don't know kung ilang beses ko na siya na-invite. Si Professor Kuya Sito Silva. Yan. Kuya Sito.
2: Magandang gabi sa inyong lahat. Unang-una, nais kong pasalamatan si May na muli akong inimbitahan.
0: Siyempre.
2: Ito sa ating programang Heartline. Yan. Una-una, binabati ko siyempre ang aking one and only Mrs. si Beth.
0: Hi, Ma'am Beth.
2: At ang aming dalawang anak, si Johanna at si Renfred. At ang aming daughter-in-love na si Jackie. At ang aming ka-isa-isang apo na si Elion. Yan.
0: Ayun. Daughter-in-love.
2: Yung mga kasamahan ko sa church, Kamuning Bible Christian Fellowship, katrabaho sa Fellowship of Christians in Government, at mga estudyante sa ATS, estudyante sa Asia Harvesters, College and Seminary, at Biblical Seminary of the Philippines. Hi, sa inyo na.
0: Maraming connection to si Kuya Sito. Maraming network ng friends. Alright, sige. So para po sa mga kakatutok lang, no? Baka medyo na-late kayo ng pag-tune in. Muli, ito po inyo Ate May Gomez, ang inyong program host mula po sa Mara Counseling and Training Center. And of course, yung ating pong mga guests sila, Professor Sito Silva at si Miss Annie Quinto para sa Heartline Monday Edition. Isa't kalahating oras po ng Usapang Puso at Counseling na papakinggan via online streaming ng febc.ph at sa atin pong cellphone app, FEBCPH Stream, kung saan panigman ng mundo ay maaari ninyo kaming pakinggan. Ayan. Para po sa inyong mga counseling concerns, magbigay lang po ng mensahe sa ating FB page. Yan po ay 702-DZAS-RadioTV. At pwede rin mag-message sa mga numbers na ibibigay ko. Kung kayo po ay Globe users, ang number po ay 0916-296-6620. Yan po, natawag po or text. At kung Smart naman po ang numbers ay 0999-223-5671 at 0961-784-9351. Yan po, Smart po yan. So mag-comment po, no, sa atin pong comment section, pwede rin. Sa FB man yan o YouTube para po maging very interactive naman po yung ating kwentuhan. Ayan. Okay. So, may question ako sa aking mga guests, no? Kasi naging laman ang mga balita at usap-usapan po yung mga crimes, no? Kung saan na-involve yung ating mga kabataang estudyante, no? Na dati naman po ay wala pong mga ganitong mga crimes, diba? Yung mga kinasasangkutan ng mga kabataan. So, kung pag-uusapan natin itong mga krimeng ito, I wonder kung masasabi ba natin na may kinalaman yung emosyon ng mga bata. At sila ba

0: Kaya ay may galit ba, may takot o kung ano pa, no? O sadyang mga may impluwensya lang sa kanila na alam niyo yan, humubog sa kanila para makaya nilang gawin yung mga napabalitang krimen na naggawa nila. Emotion lang ba yun or talagang may mga nag-influence lang or baka both?
1: Most probably, may maraming factors ang involved yan. Pero I think hindi natin matatanggal ang factor ng emotions. Kasi tingnan natin na magagawa mo ba yung isang bagay na yun na parang wala lang, hindi involved ang iyong galit o takot o hate sa iyo. Talagang kasama yung emotion doon. Kaya napaka-timely na pag-usapan din. Itong ginagawa natin ngayon, paano natin makokontrol para hindi magresulta yung mga emosyon ng masamang pangyayari. Nakakalungkot yung mga nangyayari sa mabalitaan natin ngayong kapanahon.
0: Oh, okay. So, more likely may emotion talaga, no? Kaya lang kasi minsan may mga nagsasabi na may mga groomers, ganyan, na influensyahan lang sila. Kumbaga hinubog daw overtime yung ganyan para gawin yung mga krimen. Oo, may ganong mga kwento, di ba? So, I
1: Maaaring
0: just,
1: naman yun, no? Pero yung mga nag-influensya sa kanila, sa anumang kaparaanan, kadalasan yan ang tinatarget din yung emotion nila.
0: Oh, yeah.
1: Diba?
0: Tama.
1: So,
0: Oo
1: ganun.
0: nga. Sabi nga, no, na parang may nabasa ako na ang tinatarget daw nitong mga nag-groom, no, sa online platform ay usually mga may depression or may sama ng loob sa magulang, hindi maganda yung relasyon sa family, yung ganyan. Or yung mga nabubuli, no, yung mga feeling, inadequate or low self-esteem, yung mga ganyan. Yun yung sinasabi nila. So they are more likely na hahanap talaga sila ng target na vulnerable, yung ganyan.
1: So sabi nga natin, ginagatungan.
0: Ginagatungan,
1: Ginagatungan,
0: tama.
1: no? So, meron na
0: Oo.
1: nandiyan na yung emotion na yon, gagatungan.
0: Oo.
1: Kaya, mag-resulta sa reaction ng extreme na.
0: Oo, yeah.
1: Ginagatungan.
0: Okay. So meron ding factor no yung family. No? Masasabi ba natin na mas malaking challenge na sa panahon ngayon para sa mga magulang na kilalanin ba yung mga anak nila to the point na marami na palang nangyayari sa buhay ng mga bata tapos magugulat na lang sila no na gano'n na pala yung anak nila, gano'n na mag-isip, gano'n na yung mga behavior pagka wala sila or ibang-iba na, no? At bakit din kaya ang hirap, no? Na parang hindi na rin pinipili ng maraming kabataan na maging bukas sa kanilang mga magulang, samantalang ang dami na pala nilang yung mabibigat na pinagdadaanan. So parang hindi na ganun ka-open. Mas challenging ngayon, ano sa tingin ninyo?
1: Doon sa kabataan ko, simple pang buhay nun eh. Kasi, pakakomplikado naman.
0: Komplikado sa social media.
1: Oo.
0: Oo, so, yun nga eh. Yung social media, malaking factor, no? Kasi ng panahon namin, nila Kuya Sito, medyo hindi pa naman ganyan. Ayan.
1: Pakintero lang tayo, tsaka
0: Oo, tumbang preso.
1: tumbang preso, di ba? Simple buhay.
0: Oo. Yeah, mas simple, no? At ano eh, maraming time na mag-bonding yung mga magulang at anak, no? Dahil nga, alam mo yun, yung hindi kasi ano masyadong occupied yung mga tao sa gadgets, no? At oo, marami kasi ano eh, maraming bagay noon na pwedeng ano maging
1: Paglibangan.
0: paglibangan, yan, oo. Alam niyo yun, minsan weekend na nagbibingo na yung yung pamilya.
1: Tsaka ang libangan noon, yung nag-interact sa ibang tao. No,
0: Ayun, oo.
1: nagpapalabas ng bahay. O sa labas ng bahay. Hindi
0: Tama.
1: ito ngayon na parang may kanya-kanyang mundo.
0: Oo,
1: Iba sa
0: tama.
1: bar na naglilibang po, may kanya-kanyang bando nakatutok sa kanya-kanyang cellphone at
0: Yeah, oh. So, mamaya na may mga babasahin tayong questions, no? Galing sa ating mga ano no, mga kaagapay na nag-send ng questions at siguro nga matatouch din itong mga ito no ang nakakaano lang

0: Alam mo yun, mas gusto nilang kausap nila kaibigan kaysa sa magulang. Or siguro, yeah, go ahead.
1: Sa segue
0: Oo.
1: lang ako dyan, Ate May.
0: Oo.
1: Ano yan? Yung childhood years kasi ng kids ay very foundational yan. So kung hindi na-establish doon yung trust relationship, you know, yung security ng anak na magbahagi sa magulang. At ganun din naman yung magulang, ibahagi niya rin yung nararamdaman niya na normal lang palang may emosyon, na may normal lang din isang magalit, normal lang din maging happy, you know, normal lang din maging mahiya minsan. So kung hindi na-establish yung ganung klase ng relationship kasi sa magulang at sa mga anak, pag lumaki sila, sa susunod na development years, for example, sa mga teenagers, doon na magkakaroon ng gap kasi may bago na namang developmental stage yan eh, na parang from parents, magsishift naman yan sa mga kaibigan, sa mga barkada. So kapag hindi na-establish na yung secure attachment ba, na yung bata ay they feel secure na mag-share sa kanilang mga magulang regardless kung ano yung isi-share nila, nakakahiyaman o hindi, doon nagkakaroon ng problema usually sa kanilang communication at sa kanilang relationship.
0: Ayun. So,
1: Kaya
0: ibag...
1: ngayon,
0: Aha.
1: kaya ngayon natin May,
0: Oo.
1: talagang todo ano kami sa mga emosyon ng mga boys, eh boys pa naman itong mga tao. Yes.
0: Ayun. Ang
1: Sobrang
0: hirap lang,
1: maingat
0: no?
1: kami.
0: Kailangan din na, ano, talagang mag-i-invest ka ng time
1: Yes.
0: bilang magulang, no?
1: That is true. Yes.
0: Oo. Ang kalaban mo dyan, yung nag-o-overtime ka, kailangan mong kuminsan ng madami, ano, para to sustain yung needs ng mga anak mo, nag-invest ka na sa future nila. Alam mo yun, minsan sobrang anxious ng magulang. Ando na siya sa, ano, 20 years from now.
1: Ang dami na kailangan gawin ng magulang. Kaya minsan,
0: Oo,
1: yung
0: yeah.
1: time with the kid,
0: Oo.
1: medyo yun yung parang
0: Nasa
1: nasa-sacrifice, no?
0: Oo, na-sacrifice. Oo.
1: Yeah.
0: Yeah. Yun ang ano, challenging, ano? Okay.
1: Yes.
0: At sabi mo nga, maganda yung sinabi mo, ano, Mami Annie, yung bang hindi na-establish yung, ano, no, yung healthy communication, ano, yung open communication line between parents at saka yung maliliit na bata, no? Kasi nga, kunyari, no, puberty stage, medyo, ayan na, tumatransition na yan. Nagbabago na yung kanyang mga preferences, no?
1: Yeah.
0: Dati nakakapit sa saya mo yun, ngayon
1: Dati
0: ni
1: ikaw ang favorite person in the world.
0: oh, ngayon ikaw na yun last to know kung ano man nangyayari sa kanya.
1: Yes. Kailangan ko
0: Ayan.
1: i-ready sarili ko dyan.
0: Ay, naku. Mga lalaki pa naman yan,
1: Mga
0: ano?
1: lalaki pa naman.
0: Alam mo, oo eh. I have six children, ano? Iba yung babae, iba yung sa lalaki. Yung mga
1: Yes.
0: babae, makwento yan eh. At
1: Oo.
0: yan yung lumalaking mga best friend mo, no, kung sakaling talagang na-establish mo yung ano sa kanila connection, lalo na sa mga babae. Makwento sila, iba sa lalaki talaga. Anyway, sige, basahin natin tong isang ano, no, letter. Sabi, hindi naman letter, maikli lang, no. Sabi, Ate, 16 po ako. Kapag may nangyayaring hindi ko gusto, mabilis po akong magalit. Pinipilit ko pong manahimik pero kapag sumabog na ako, ayun, sumasabog. Nakakapagsalita ako ng masasakit at pagkatapos ay nagsisisi. Marami pa naman pong bully sa school. Sobrang masasama, makukulit. Ano pong pinakamabuting response sa mga katulad nila? Ayun, so bullying, ano? At nanggigigil na yata itong ating sender. Kuya Sito, what do you have to say?
2: Itong letter sender na to, ang problema niya, mabilis magalit. At meron naman dahilan para siya magalit. Di ba? Binubuli siya, mga
0: Yeah.
2: taong ugali. Ang unang-una, di ba, pinag-uusapan natin ang emosyon. Walang masama sa emosyon. Bahagi yan ng ating pagiging tao. Magiging yung tinatawag nating mga negative na emosyon, galit, lungkot, at ano pa, part yan ng pagiging tao natin eh. Ang mahalaga lang dyan ay paano natin i-manage yung ating emotion. Paano
0: Okay.
2: natin i-express, no? Pero hindi mo pwedeng itakwil o i-deny yung emotions mo. Part mo yung bilang tao eh. So, yung sinasabi niya, madali siyang magalit,

0: At pag nagalit na siya, magsasalita siya o sasabog, and then later on, pagsisisihan niya. Tama-tama yung title nitong episode natin ngayon, no?
1: Oo
0: When
1: nga eh.
0: emotions rise, huminto para walang pagsisihan.
1: Oo nga.
0: So,
1: Para sa kanya.
0: naalala ko yung ano eh, tinuturo ko to sa isang seminar ko, yung merong pangyayari, dalawa yung pwede maging resulta eh. Either we react or we respond. No?
1: Okay.
0: React and respond. Isa nakala natin, pareho yun. Ah, react, respond, pareho rin yun. Yeah, magkahawig, pero merong kaibahan daw. Kasi yung react, many times, nag-react tayo na hindi natin pinag-iisipan. Hindi tayo humihinto muna. Yeah, later on
1: Okay.
0: nga, nandiyan yung pagsisisi, na makakagawa ka ng isang bagay. Later on mo pagsisisihan. Nababasa natin sa news yan eh. Minsan, muntik lang magkasagihan yung sasakyan sa kalsada, nagkabarila,
1: Road
0: nagkapatayan.
1: rage.
0: Oh, di ba? Ganun, road rage. Bakit
1: Oo.
0: nagkaganon? Eh, muntik lang magbanggaan, babarilin mo na nakakulong ka tuloy habang buhay o whatever. Yun ang naging resulta. Eh, hindi ko napigilan eh. Ay, nagdilim ang paningin ko eh. No? Yun ang
1: Ayun.
0: madalas na reasoning. Pero pwede naman daw i-manage na ang ating emosyon, kahit negative emotion, na ma-express natin ng maayos. At yung nga daw yung kaibahan ng react sa to respond. Kaibahan daw nung to respond sa to react ay yung respond, merong pag-isipan mo muna kung ano yung tamang
1: Okay.
0: tugon sa isang pangyayari. Si ano to eh, si ang nagsabi nito, isang Jewish psychiatrist, si pangalan Viktor Frankl. During World War II, no? Jewish yan,
1: Okay.
0: kulong sa concentration camp. Sabi niya, sa pagitan daw ng isang stimulus o isang pangyayari at yung iyong response, laging merong space. Merong space lagi. Minsan yung space na yan, mahaba yung space na yan. Mapag-iisipan mo anong tamang tugon. Parang halimbawa, may pangyayaring pandemic. O buong araw, pagmitingan natin para magkaroon tayo ng pandemic response. No? Pero minsan, split second yan. May sumabog dyan, may nagalit sa'yo, may nagmura sa'yo, may sumakit sa'yo. Then, tutugon ka. Kahit gaano kaliit daw yung space na yon, kahit split second yan, nandun pa rin yon. At pwede mong nasa sa iyong desisyon ano ang iyong response, ano ang iyong tugon na angkop doon sa sitwasyon na yon. Kasi marami mangyayari sa buhay natin, yung mga kinikwento nga nung letter writer natin, mga bully, mga taong masasama, makukulit, wala tayong
1: Oo
0: kontrol
1: nga.
0: sa mga tao na yon. No, wala tayong kontrol sa kanila. Hindi mo pwedeng kontrolin ang ugali ng isang tao. Hindi mo pwedeng sabihin sa isang tao ay bumait ka, bumait ka. Hindi, talagang ganoon ang ugali niya. So tanggapin natin. Of course, pwede naman siya magbago. Pero sa ngayon, ganoon ang ugali niya, wala tayong kontrol doon. Ang makokontrol natin, paano tayo tutugon sa kanya kahit siya ay ganun. Nabanggit ng
1: Okay.
0: letter writer, mga bully, mga masasama, mga makukulit. Eh, talagang makulit na yan eh. Mula pagkabata, makulit na yan eh. Di mo pwedeng baguhin yan. Ngayon, sa ngayon, di mo pwedeng baguhin yan. Makulit talaga siya. Wala akong control doon. Pero ang control ko, yung sarili ko.
1: Sarili.
0: Ano ang magagawa ko sa kabila ng kanyang kakulitan? Sa kabila ng kanyang masamang pag-uugali na wala akong kontrol, ano ang maaari kong maging tugon o response? Kahit split second daw yan, laging merong space sa pagitan ng stimulus at response. Gamitin mo yung space na yon ng maayos. Yun yung minamanage mo yung iyong emosyon. Hindi mo dinitina yung galit mo. Di ba? Makulit, binubuli ka. Hindi natin pwede sabihin, huwag ka magalit. Hindi, nagagalit ka talaga. Pero yung paano mo i-express yon sa tamang paraan, yun ang iyong within your control.
1: All
0: Pwede
1: right.
0: mo mag-decide. Pag-ipan mo ano ang tamang tugon sa taong ito. Para hindi ka gagawa ng bagay na pagkatapos ay pagsisisihan mo.
1: Ayun. Okay.
0: Patanungin mo pa yung sarili mo, ba't ko ba nasabi yun? Ba't ko ba ginawa yun? Eh, hindi mo kasi inisip eh.
1: Nabigla siya.
0: Nag-react ka lang parang by instinct without thinking.
1: Right. Okay. Thank you dano Kuya Sito. Yeah, and that also applies no sa anumang ano life situation minsan sa mga mag-aasawa, 'di ba? Dahil lang dun sa walang ano, walang space in between the stimulus at ng response, no? Yung naka-trigger sa galit at yung kanyang ano no, kung ano yung naging tugon niya. Ayun, naghiwalay o kaya
0: Oh, lumalala na.
1: ano na. Nabigwasan, irreparable na, no? Hindi na ma-repair yung ano, problema. Okay.
0: Nabanggit mo yung mag-asawa. Sasabi nila, alam mo yung mga pinag-aawayan ng mga mag-asawa, kung talagang
1: Oo.
0: titignan mo, isang maliliit na bagay lang.
1: Oo, nagsimula sa
0: Pero
1: maliit.
0: nagsisimula, maliliit na bagay. Tapos bilang lumalaki, lumalaki. Kasi
1: Ayun.
0: hindi kinokontrol yung emotional
1: Tama.
0: response.
1: Mami Annie, may gusto ka bang idagdag?
2: Gusto kong i-commend yung listener na ito, no? Kung sino man siya, na yeah, it's completely normal to feel angry. I agree with Pastor Sito. Totoo yun. Kahit kasi Jesus, di ba, nagalit din sa Bible. Pinagtataupan niya yung mga table. And yet, the
1: pwede,
2: Bible
1: pwede
2: said,
1: magalit.
2: Yeah, and yet the Bible mentioned Jesus never sinned. So,
1: yun.
2: So for me, pero ang naisip ko is, sabi niya, sinosuppress niya, you know? Kinikim-kim niya yung anger niya. So suppressing, yeah, suppressing your anger is very different from managing it, no? So hindi mo pa talaga na ma-manage kapag sinosuppress mo lang siya. So we have, kung sino man yung taong to, you have to check yung mga warning signs kapag nagagalit ka. Paano kayo nagagalit? Ako pa, minsan pag nagagalit na yung fingertips ko na nananam. Ano yung numb, ate?
1: Namamanhid.
2: Namamanhid siya. Namamanhid yung arms ko para gusto mo. Parang may mga ganun feeling, no? Namamanhid siya, umiinit yung tenga mo, yung ulo mo parang naglalabo. May mga
1: parang
2: warning
1: lumalaki
2: signs.
1: Ulo.
2: Yes, katulad na sabi ni Pastor Sito kanina, yung gap na yon between the stimulus and your response. I guess ito yung mga physical manifest, may mga physical manifestations tayo dyan. Nagdidilim ang paningin, yan, mga ganyan. So kapag may mga ganong moment ka na, you have to cool down. You
1: Pause
2: have to,
1: talaga.
2: Yeah, you really have to move away from the trigger. Kung sino man siya, kung ano man
1: Ayun.
2: Yon. Hugas ka ng kamay. Kailangan i-cool down eh. Hugas ka ng kamay. Uminom ka ng
1: Hilamos.
2: tubig.
1: Pwede raw maghilamos eh.
2: Hilamos. Yes, hilamos.
1: Oh.
2: Sabay hinga.
1: Yeah.
2: Then kapag alam mong kalmado ka na, hindi yung parang, teka lang, iba rin yung ganito ha, na pupunta ka sa isang lugar, maghihilamos ka, tapos nag-iisip ka, paano mo isa gagantihan? Nagpa-plano ka pala.
1: May
2: hindi rin
1: plano.
2: Pwede yung ganon, no? So kasi parang mas matitrigger niya yung, you know, yung anger, yung emotions na meron ka. So you really have to cool down, to calm down. And then, sabi niya dito, may mga bullies. Naging guidance counselor doon lang ko ng school, no? I mean, ng school. Isa lang yung guidance counselor experience ko.
1: Okay.
2: Pero, ang sinasabi ko sa mga batang ganito, you have to set boundaries sa mga bullies. Na kapag hinahawakan ka niya, you tell to that bully, do not touch me. Okay, stop doing that.
1: Assertive, no?
2: Yes, you have to assert. Kasi yung mga bullies, they lose their power when proper authorities step in. So kung tatakot-takot tayo na parang hindi natin pinapakita sa mga bullies na to na alam mo, may magagawa ka pala. The more sila mabubuli. So, kapag ganyan, hinahawakan ka, kinakanti ka, or tinutokso ka, or whatever, you set your boundaries. Do not touch me. Stop doing that. And then what you will do next is to go to the authority. You expose that person. Huwag mo nang i-threat na, isa pa, susumbong na kita. Eh, di ba, isa pa siya?
1: Naisahan ka pa.
2: Naisahan ka pa naisahan ka pa, di ba? Binigyan mo pa siya ng chance para mabuli ka. Wala nang ganon. You go to the authority, you go to the teacher, na hindi rin ang bubuli, ha? Baka may mga teacher na nang bubuli. Okay, yung trusted mong teacher, guidance counselor, advisor, you tell to that teacher kung anong nangyari, exactly what happened, ilang beses nangyari, anong ginawa sa'yo. Kasi ganun yung pag-a-address. Kasi the more na kinikim-kim yan. Di ba yung mga schools? Di ba yung mga schools ngayon? Naku. ang dami ko nababasa po niya sa threads na mga bully issues and all.
1: Yeah, totoo.
2: So, kapag hindi talaga sa in-expose kagad, magpa-pile up lang yung ginagawa ng bullies. And then, ano nangyayari? Binibigyan lang din natin ng power yung bullies to do those things. And then, yung mga bullies na to, magiging politicians. Hindi. Diba? I mean, yeah, para siyang domino effect po talaga.
1: Okay.
2: So, sa 16 years old na to, na nabubully sa schools, no, you have to set boundaries. And
1: Ayan.
2: You have to neutralize the situation by reporting that bully para never ka na nilang kahantiin next time.
0: Kasi yung naririnig nating news, minsan binubuli yung isang estudyante, tinitiis lang niya, hanggang sa sumabog na siya, siya naman yung lamaril o whatever. Oo, kasi
1: yun,
0: hindi mo minanage yung emotion mo eh. Nag-pile up lang sa loob. Tiniis ng tiniis. Meron kang limit o threshold. Ayun, pag tumabog na doon, ayan, kapambay kasarangan na yun. Gagawa ka ng matma.
2: Yeah. So, walking away from those bullies, hindi siya sign ng weakness. So, it is actually choosing not to become the bully. Kasi, you know. Yeah.
1: Sabi nga nila yung pinaka-effective or pinaka-malakas na response sa bullying, hindi yung pagganti, no? Minsan ito yung pagpili ng self-control, paghingi ng tulong, at saka yung pagtatanggol sa sarili sa tamang paraan. Yan. Oo, hindi yung pagganti talaga. So, tama yun, ano, na kailangan, ano, hindi mo sinasarili, no? Kailangan na may makaalam, lalo na yung authorities, no? Ayan. Okay, basahin natin yung pangalawa, no? I hope nakatulong tayo dun sa ating first letter sender. Ito po yung next, galing sa nanay ito. Sabi po dyan, ano, bilang nanay po, napapansin kong tahimik na tahimik ang mga anak ko. Isang babae, 14, at isang lalaki, 11. Wala na po yung dating makakwentong bata. Pero kapag tinatanong ko kung may problema, lagi nilang sinasabing, okay lang po. Kapag minsan napapansin ko isang man sa kanila hindi okay, kinukulit ko po ng tanong, baka matulungan. Madalas po nasa kani-kanilang kwarto lang po mga yan. Paano ko po sila matuturuan na magsabi ng nararamdaman nila nang hindi nila maramdaman na pinipilit ko sila? Ayun. So, ano, no? Gusto nang mamilit ni nanay. Magsabi kayo. Mommy Annie, baka may nakahanda ka na para sa mga anak mo. Ano na yung pinaplano mo?
2: Nakakatakot to. Joke lang.
1: Oo.
2: Pero ano po to, no? Naging young people din ako. Lahat naman tayo naging young people.
1: Oo, nagdaan tayo dyan.
2: Yan, nagdaan tayo ng mga teenager.
1: Right.
2: Pero isa sa mga napansin ko, yung mga ganitong age kasi natututunan nila yung pagmamask ng mga emotions nila dahil feeling nila they can be independent na. You know, they want to practice independence from their parents' influence. Pero of course, alam naman natin na hindi pa siya talaga full independent. Yung, you know, they're just trying to check kung hanggang saan ako pwedeng humiwalay. Ganyan.
1: Testing the
2: so
1: waters.
2: I guess, yes, testing the water. So I guess very normal yung ganitong klaseng development sa mga teenager na sometimes, katulad yung sinabi ko po kanina, di ba? Nagsishift yung kanilang focus. Nagsishift yung mga important people ng buhay nila. So, yung autonomy, napapractice na din nila yon sa pagdating ng adolescence. Magtaka po kayo kung yung people ninyo, adolescent na, sa inyo pa, nasasaya nyo pa rin yan. So, opo, totoo yun. Magtaka po kayo kasi adolescent yan. Susunod yan, magiging adulthood na yan eh. Adult na yan eh. So, kailangan mapractice na nila na paano mabuhay mag-isa, you know, maglinis and all. So, I think isa pang issue pa na nakita ko dito sa ating situation is yung parang unintentional na ba, baka ma-reduce yung pag-disclose ng bata dahil sa sobrang kulit ng nanay. Di ba? Kasi yung ako, nanay ako, may nanay din ako. Yung nanay ko, pag ano ba sa problema? Yung mga ganun, parang
1: kasi.
2: Gusto ko mag-share, pero no thanks na lang. Nagagalit na, may sermon na kagad, no? So, sometimes may mga ganong effect sa mga bata. Lalo na sa mga batang katulad ko na lumaking sensitive, mga ganyan. So,
1: talaga
2: na
1: ba? Sensitive ka?
2: Oo, talaga. Dahil ka lang, baka nakikinig yung nanay ko. So, yung parang, alam niyo po yun, yung parang sa halip na mag-share tayo, yung mga bata, the more silang magtatago kasi natatakot sila. So sa akin, I think ate, paano natin matutulungan yung nanay na ito is try to do things na medyo mababa yung pressure or yung connection, yung you know, yung mababa yung pressure, hindi masyadong parang ini-interrogate yung bata. I think magandang magsimula sa kung nasaan sila. Mag-establish ng connection. For example, they like drawing. Eh di magparehas kayo mag-drawing, di ba? Kaya punta kayo sa mall, kain kayo, and then pwede mong saka mo siya kausapin and all ng malumanay. And then, pangalawa, is I think it's very important for, ito po for adults talaga, to model yung emotional openness. Kasi sabi niya dun sa tanong, paano niya matuturuan? Paano mo matuturuan yung bata kung hindi mo minomodel? Di ba? Kung galit ka at hindi mo sinasabi, maaaring yung anak mo, dabog lang niya ng dabog dahil namamana niya sa'yo or nakukuha niya sa'yo. So kung galit ka, you can voice it out. I'm angry because the house is dirty and I've been working all day. So I think you're old enough to sweep the floor using, you know, the vacuum. Social may vacuum.
1: Social.
2: Yung mga ganun ba? Na parang it's not a sin to name the emotion. So we have to model it to the kids so that the kids can also know how to do it kapag sila naman yung nasa sitwasyon. And I think last na pwede ko ma-share ate is, ito yung sinasabi ko kanina eh, be a safe place for that person, for your
1: okay.
2: kid.
1: Very important.
2: Na anuman yung sabihin sa'yo nung anak mo, na feeling mo ang babaw, ang feeling mo malalim, yung feeling, alam mo yon, regardless, anuman yung weight no daladala ng anak mo, just be there. To listen. Not very forceful, ha? Kasi ayaw nga ng mga usually ng teens na pinipilit sila. So just be there. You can just talk to your kid na, anak, hindi ka man ready mag-open ngayon. I want you to know that I'm just here. I'm willing to listen. I'm willing to eat ramen with you and talk about it. So, ayun lang.
1: Yeah, right.
2: And trust your kid. Trust your kid na lalapit at lalapit sila sa'yo. Lalo na pag kinakailangan nila kayo. So, yun lang sa akin natin.
1: Okay,
2: pwede nang mag-teenager
1: nice.
2: Yung mga anak ko.
1: Ready so, na ang mommy.
2: May sasabihin na tayo. So,
1: okay. Napakaganda na, no, yung mag-create ka ng mga ano low pressure opportunities para kumunik, no? Kunyari, kahit nga minsan hindi ka naman mahilig talagang manood ng ano ng movies, makikinood ka para lang mayroon kayong time na alam mo yun, kahit na pa sundot-sundot ka lang ng ano no ng mga wisdom sa anak mo every time merong nakikita sa TV or whatever no ng mga sitwasyon sa buhay, alam mo yun, at nai-enjoy nila, nandiyan ka sa tabi nila. And minsan sa bata ano yung just to see you spending time with them, na binitawan mo yung nilalaban mo, binitawan mo yung hinuhugasan mo kasi gusto mong nandun ka with them. Malaking bagay sa kanila yun. Ano? Sometimes they don't even express, no, hindi nila sinasabi na na-appreciate nila yung ano, yung effort mo, no. Pero malaking bagay pala sa kanila, no. So maganda 'yon, ano. And of course, sabi mo maging safe place. Yung kasi 'di ba, kadalasan yung mga nanay, ay, malayo ka pa lang, pinasabon ka na yan. Sasabihin na sa'yo, ayan, gabi ka na naman, alam ko na kung ano na naman pinagagawa mo, saan ka na naman nagpupunta, yung mga ganun, ano. So, wala na, no?
2: Diretso na lang. Alam natin may mga script. Bisado.
1: Diretso na sa kwarto yan at wala nang kain-kain kasi ayaw ka na makita. Ayun. Okay, so siguro sa mga naririnig na, mga nakikinig na nanay, no? Itong mga oras na to sa atin, ano, so probably they can get something out of ano sa pinag-uusapan natin. Kuya Sita, may gusto ka bang ano i-dagdag?
0: Unang una, nararamdaman ko itong lungkot. May lungkot itong nanay na to.
1: Oh, yeah.
0: Nasabi niya, wala na yung makikwentong bata.
1: Oh, namimiss na
0: para
1: niya,
0: bang,
1: no?
0: Dati, ganito yung anak ko, kwentuhan kami ngayon. Tahimik na. Usapin ko, sagot, okay lang. So, napipil ko yung kanyang kalungkutan. Pero, ang maganda siguro nga tanong yan, ba't kaya nagkaganon din yung mga bata? Siguro ang pinaka main issue dito, nakita ko yung connection. Para bang naputol yung connection niya sa kanyang mga anak. Dati parang connected sila, sabi niya, makwentong bata. Ngayon, parang may distansya. So, malaking tulong nga siguro yung sinasabi niyo na yung low pressure activities na yung ma-feel nila yung, kasi yung connection naman, hindi naman madadaan sa usapan lagi yan eh. Minsan yung presensya mo lang. Yung presensya mo lang, kahit walang usapan, nanonood siya, sabihan mo, nanonood ng basketball, sabihan mo, maki-cheer ka dun sa team. Kahit hindi kayo nag-uusap, pareho kayong nang ginagawa, may connection ng ano din eh. Nag-bonding na kayo. No? So, siyempre, napakalaga din yung pag-uusap, pero wag natin isa tabi eh, yung mga walang pag-uusap, pero connected kayo sa isang activity, mga low-pressure activities. And then, mga small talk lang. Minsan kasi, ito pala, marami kong kinakounselan mga kabataan. Alam nyo, isang reklamo ng mga kabataan sa kanilang mga magulang. May mga tagapakinig natin ng mga magulang. Ha? Itong sabi ng mga kabataan. Itong mga nanay ko, tatay ko, kapag okay lang ako, tama yung ginagawa ko, ginagawa ko yung trabahong bahay, mga assignment ko, pag-aaral ko, no comment. No comment. Oh,
1: Okay.
0: parang taken for granted. Eh, dapat lang. Dapat lang gawin mo yung assignment mo. Pero minsan ako merong mamiss na gawain. Hindi ako nakapaghugas ng pinggan, hindi ako nakapagwalis. Takot-takot na sermon. Anong ano doon? Anong diferensya doon? Hindi tayo aware minsan tayo mga magulang. Mas mabilis natin mapansin yung kulang o yung mali nila. Ito
1: Tama.
0: tapos. Pag tama yung kanilang ginagawa, taken for granted. Eh, dapat lang naman eh. Hindi na ako kailangan kumibo. Dapat lang nilang gawin yun. Pero pag may mali tayo napansin, sermon. Palagyan, pinapagalitan natin sila. Kapag paulit-ulit na nangyayari yon, yung bata, yun, puputol yung connection.
1: Okay.
0: Kaya ka, diba, tinatanong doon niya yung anak niya, oh, musta ba kayo? Ano ba ang problema? Doon na lang sa tanong eh, na, ano ba ang problema? Parang kinakausap mo sila dahil may problema. Eh kung walang problema, tapos sa akin mo ba? Para bang mag-usap lang tayo kung may problema? Kaya sabi siguro ng bata, huwag na lang. Walang problema, di ba tayo nag-uusap eh? Ba't bigla tayo mag-uusap ngayon? Parang
1: Yeah.
0: ganun. So parang sanayin natin siguro yung kahit small talk, low pressure activities ka na sinasabi nyo, tawanan lang, kwentuhan lang. Eh kung sa mga kaibigan natin, minsan walang kakwenta-kwentang bagay, pinag-uusapan natin eh. Tumantawa tayo.
1: Oh
0: At may
1: my.
0: bonding tayo, kaya close tayo sa mga kaibigan natin dahil mga walang kwenta, mga kalokohang bagay yung mga
1: Walang
0: pinag-uusapan.
1: katuturan.
0: Oo, pero nagbabanding, di ba?
1: Oo,
0: Pwede rin naman,
1: na-enjoy.
0: pwede rin naman sa anak yun eh, di ba? Pwede rin naman sa anak. Siguro nung bata pa yung mga anak niya, sabi niya, makwento. Kasi siguro mga walang katuturan bagay, tawanan sila, usapan nila. Maliliit na bata pa naman eh. Pero nung medyo nagkaisip na, may vision na, yun, naputol na yung mga ganung usapan. Usap na lang pag may problema. Ayun.
1: Yeah.
0: Yung ba
1: Maganda
0: naman
1: talagang
0: matutuwa?
1: ano, no?
0: Hindi ba naman natutuwa na ako? Ako sapin lang pag may problema. Di ba?
1: Tama.
0: So, parang
2: Pag
0: sanayin na.
2: pinatawag ng school.
0: Oo, di ba? Kaya boss mo sa
2: Oh.
0: opisina, hindi ka naman pinapansin. Pero pag may mali kang nagawa, napatawag ka na sa opisina. Pero pag tama naman, lado ka araw-araw, natrabaho ka, hindi ka pinapansin. No? Di ba?
2: Yeah.
0: Walang connection. No? Wala yung ano, yung connection.
1: Yeah, tama.
0: So, napaka-importante. No? Sabi nga, yeah, siguro bisan, dapat natin sila i-correct. Pero naalala ko yung kasabihan na correction is better received after connection.
2: That's true.
0: Misa, lalo
1: Kahit
0: ka
1: sa
0: rin.
1: anong relationship yan.
0: Kumunek ka
1: Oo.
0: muna. Kumunek ka muna. Then, mas matatanggap yung correction mo.
2: Yes.
1: Yeah, tama. All right, sige. Sabi nga po, no, sometimes the best way though to make a child talk is not to ask more questions, but to make the child feel safe enough to start talking. Ayan.
2: Yeah.
1: Kailangan
0: At
1: talaga
0: magkali tayo
1: connection
0: bata,
1: muna.
0: makinig. Kasi tayo mga magulang, parang attitude natin, mas maalam tayo. Ikaw ang makinig sa akin. Dahil marami na experience.
1: Oo.
0: Eh, maaaring totoo naman yun, mas marami tayong experience, pero dapat maramdaman nila na pinakikinggan sila. Bago, kung kailangan may
1: Yeah.
0: correct sila dun sa mga sinasabi nila, dahil mali naman talaga, pero pinakinggan muna.
1: Yeah.
0: Bago mo
1: And
0: ikot.
1: yeah. And definitely, Kuya Sito, marami ka pa rin hindi alam sa anak mo, no? Yung maghapon nangyari lang sa kanya. Buong
0: Oo.
1: araw, 'di ba? Hindi mo alam 'yon. Tapos eto may kikwento 'yung anak mo, sabi mo, alam ko na lahat 'yan. Wala na, tapos na ang kwento.
2: All-knowing.
0: Ikaw ang pumuputol sa
1: All-knowing.
0: connection eh. Ikaw ang
1: Oo.
0: pumuputol sa connection. Para bang
2: Yeah.
0: excited kumunik sa'yo, biglang pat.
1: Or minsan, nagpe-pretend ka, nakikinig ka, naiinis din mga bata. Ganun. Mami,
2: Alam
1: oo ka
2: nila.
1: ng oo dyan. Ano sinabi ko? Ano, hindi mo maulit.
2: Alam nila, alam nila.
0: Maliit
2: Oo.
0: na bata nga, di ba? Kukunin pa yung mukha mo, mami.
1: Oo. Yeah. Mami, totoo yan.
0: Kukunin yung mukha mo para
1: Kailangan
0: maulit
1: nakaharap
0: na
1: ka sa
0: bata.
1: kanya. Kasi
2: Yes.
1: naiinis na siya dahil oo ka lang na oo, pero hindi mo naiintindihan. Anyway, naku, pause din muna tayo, no, mga kagapay. I'm sure very interested po ang marami sa atin, no, sa mga nakikinig at nanonood sa ating pinag-uusapan. At maring mabitin muna namin kayo. Well, mayroon pa po tayong mga babasahing liham sa atin pong pagbabalik related sa ating topic, no? Itong mga emotions, no, that whenever they rise, no, yung mga sumasabog na emosyon at paano itong iminamanage. So, magbi-break muna po tayo para magbigay ng daan sa atin pong mga ads and announcements na ating radio station. So, stay tuned mga kagapay, mabilis lang na break and we'll be right back.
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Masayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agabay ng sambayanan.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Salamat po sa pag-antabay, no? Para po sa mga kakatutok lang, nasa pangalawang bahagi po tayo ng ating programang Heartline Monday Edition. At ako pa rin po ang inyong Ate May Gomez, ang inyong pong program host mula sa Amara Counseling and Training Center. Of course, kasama ko po, kitang-kita nyo sa screen ang atin pong Professor Sita Silva at si Mami Annie Malito Quinto. Ayan, buong-buo. Kasama natin tumutugon. Nagbibigay payo sa ating mga kagapay. Ayan. Gusto ko muna pong mag-promote, no, ng services and information ng Amara Counseling and Training Center kung saan po ako ay connected. Kami po ay located sa number 3 Ligaya Street, Isidora Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Malapit po yan sa Commonwealth Avenue. Ang amin pong phone number, in case po gusto nyong tumawag for your counseling needs, no, or mga training, seminars, ang number po to call or text ay 0995-203-2231. Ulitin ko po, 0995-203-2231. Meron din po kami sa FB, no, type in Amara Center PH or hanapin nyo lang po yung Amara Counseling and Training Center. And doon po sa mga mahiling mag-email, ang email address po ay amaracenter2015@gmail.com. Yan. So, message na po or tawag po. Mari pong kayo ay may concerns as an individual, couple, or family, no? We also conduct mga seminars and trainings. Yan. Okay. So, yun po ang Amara Counseling and Training Center. At kanina po ay bago tayo mag-break, pinag-usapan po namin tatlo dito, no, yung ating pong mga emosyon, no, at may mga pagkakataon na hindi makontrol at nakakapagsalita or nakakagawa ng mga bagay na yung nakakasakit, no. Minsan naman po ay sa dami at bigat ng nararamdaman ay kinikimkim naman, no, sinasarili samantalang mabuting magkwento at matulungan sa dapat gawin. So para po sa mga nakasubaybay sa atin ngayon, ano, yung mga nakikinig sa atin ngayon, nanonood, paano po kaya, baka question nyo ito, no, paano po bang magsimula ulit, no, yung mga parents, mga magulang, at yung kanilang mga anak, no, kung nais na nilang maging maayos, kung paano silang nag-uusap sa loob ng bahay, kung saan dapat ay napag-uusapan yung mga bagay para kilala ba nila yung bawat isa, no? At napag-uusapan agad yung mga suliranin bago pa ito lumala. Kasi po, yan po yung mga problems ngayon sa loob ng tahanan. Hindi po na, sabi nga kanina, na-mention yata ni Mami Annie na hindi na-establish, no? Yung healthy and open communication line between parents and their children. So, kung nararamdaman nyo yan, ano, maaring nakikinig kayo ngayon at ganun po yung issue, no? Parang gusto mo nang, paano kaya pakakausapin tong aking teenager? O kaya yung anak naman ay, paano ko kaya makikwentohan yung nanay ko na hindi niya ako sisermonan? Sige, tanungin natin ating mga guests. Baka meron silang gustong ano, no? Idea. May idea ba sila or may gusto silang i-advise sa atin? Sige, sinong gustong mauna?
4: Pagdating sa koneksyon ng mga magulang at anak, at ang isa kong nakikitang bagay na talaga indispensable diyan, yung time. Dapat bigyan ng time. At yun nga yung problema naman ng magulang ngayon. Wala akong time. Busy-busy sa trabaho, sa business, kung saan-saan. Pero, again, ito na naman yung time natin ay isang bagay na meron tayong control diyan eh, kahit paano. At ang totoo lang, may kasabihan nga na you always have time for something you consider important.
3: Ayun.
4: Kung talagang importante yan, bibigyan mo ng oras. Nawawala tayo minsan sa priority kasi. Ano ba ang priority ko?
3: Kaya minsan, so actually, hindi, Kuya Sita, sorry ha, hindi pala ang problem ay time, kundi yung priority, ano?
4: Priority. Oo, kasi meron kang, pare-pareho naman ang oras natin eh. Meron ba
3: Oo
4: rito
3: nga.
4: 30 hours
3: Meron
4: a
3: ba
4: day?
3: 25 hours?
4: 24
3: 36.
4: hours a day tayong lahat.
3: Oo
4: Panibida,
3: nga.
4: nagagawa nila yung mga bagay na parang yung may resulta talaga sa buhay nila. At pag sinabi natin, gagawa ka ng mga bagay na mayroong magandang resulta, depende yan sa iyong priority. Depende sa iyo.
3: Ayun. All right.
4: So, nawawala yung sense of priority. Nauubos yung time sa teknota, ibang mahalagang bagay din. Hindi naman sa inubos mo sa hindi mahalaga eh.
3: Oo,
4: Maraming
3: tama.
4: mahalagang bagay sa atin. Pero, nawalan ka ng oras sa isang napakahalaga bagay. Inubos
3: Which
4: mo
3: is
4: lahat sa isang
3: waste
4: mahalagang
3: of
4: bagay.
3: time. Yeah.
4: No? So, yung connection sa anak, napakahalaga niyan.
3: All right. Okay,
4: Talagang
3: thank you for that, Kuya
4: bigyan ka.
3: Sito. How about you, Mommy Annie?
5: Saka natin may magkukwento ko ng ilang stories lang ng life ko. Noong elementary ako, vivid to, no? Mga talagang na-remember ko na drama ng buhay ko. I remember na inggit ako dun sa ibang family na very open ng kanilang communication. I mean, ng anak at ng magulang. Yung sobrang close na parang magkakaibigan. Yung mga ganong effect. And then, dahil sa sobrang nainggit ako, nung misang napapagalitan ako, sinabi ko sa tatay ko, bakit kasi hindi kita maging kaibigan?
3: Oh, nasabi mo talaga yun eh.
5: Opo, nasabi ko talaga siya. I was, I think, in high school nung sinabi ko yun. Bakit kasi hindi kita maging kaibigan? Tapos so, sinabi sa akin ng tatay ko, hindi mo ako magiging kaibigan dahil magulang mo ako. Hindi ko yun nagigets before, hindi ko nagigets. Pero nagets ko na yun yung ngayon naging magulang na ako. Anyway, that's another story. And then pagdating ng college ako, may gap pa rin kami ng mga magulang ko. You know, we obey because we are afraid. Hindi dahil sa mahal namin sila. Mahal namin sila, pero hindi yun yung primary motivation why we obey our parents that time. Tapos, sobrang gusto ko ma-establish yung relationship na parang nag-give up na ako. Parang iba talaga yung magulang ko. Hindi talaga sila very emotional na mga tao, ganyan. And then, ang ginawa ko na lang, I remember, bago ako pumunta ng dorm sa college, kinis ko yung nanay ko sa cheeks. Kasi hindi kami expressive, Pastor. Hindi kami expressive sa mga magulang, hindi kami expressive sa mga kapatid. Hindi kami emotionally expressive and physically expressive sa family. Pero that time, kinis ko yung nanay ko sa cheeks. And then, naglalakad ako papunta sa dorm, umiiyak ako.
3: Ikaw po
5: umiiyak
3: yung
5: ako
3: umiyak.
5: kasi ako pa yung umiyak. Ewan ko, siguro yung nanay ko naiyak din siya. Hindi ko na alam yung story nun. Pero yung sa akin kasi parang na-realize ko na ganun lang pala yung kasimple. I was so afraid po talaga na mag-take ng step para i-open up yung sarili ko. I was so afraid. Kaya I was crying that time na I did it. I was able to express yung love ko sa magulang ko. And then, nung after na ng college, I was working and then I got depressed. Mga issue-issue sa buhay, you know. Newly grad and then pressure sa licensure, pressure sa love life, mga ganyan. Na-depressed. Nagkaroon ng breakup, na-depressed. Ayun. To the point, Pastor, na hindi ako pumapasok sa opisina. Tapos I was thinking na okay na siguro masagasaan ako ng bus. Mga ganyan, na-depressed.
3: Naku talaga.
5: As in, pero nung nahimasmasan ako, Pastor, alam mo, naisip ko kagad. Ay, nako, ayoko na pala masagasaan ng bus. Baka pangit yung itsura. Ganon, yung nahimasmasan ako. Pero
3: pangit yung sa baong nun.
5: sorry po sa mga nakaano, pasensya po. Anyway, nung time ng depression ko na yung Pastor, hindi ako pumapasok. Kinausap ako ng magulang ko. Kinausap ako ng tatay ko. And then I remember, sabi ng tatay ko, kung sa tingin mo yan yung kalooban sa iyo ng Panginoon, wala akong problema, mag-resign ka dyan, babayaran namin yung, you know, yung contract, yung mga ganyan. And then doon ko na-realize, ito pala yung sinasabi ng Papa na hindi ko siya magiging kaibigan dahil magulang ko siya. Na kahit mahirap sa kanya, gagawin niya yun. Dahil kaibigan, you know, parang iko-comfort ka nila sa mga decisions mo and all. But yung magulang ko, mas wider pa pala yung nakikita niya sa buhay ko. So that's the time na hindi man naging ideal yung aming relasyon or connection ng nanay ko, I mean, ng ako sa kanang mga magulang ko. Pero na-open ko yung heart ko. You know, na-let go ko yung rage, na-let go ko yung galit, na-let go ko yung mga negative emotions. Just because, sa awa ng Panginoon, nagtake din ako ng step bilang anak.
3: All right.
5: And then
3: All
5: yung
3: right.
5: magulang ko was, you know, yung mga magulang ko was, you were open enough to welcome me back. Na kahit anong
3: Okay.
5: mangyari, pasungit man kami sa'yo, we're still your best.
3: Okay.
5: So, ganoon namin na-establish yung connection. So, after that, ang saya na, nagkukuntuhan, nagkukulitan, nahasar ko na sila, pero there's still yung amount of respect na binibigay ko para sa kanila. So, yun yung natutunan ko about it, Ate May and Pastor.
3: Okay. Yeah, maganda yun, ano? Kasi nga, mahalaga talaga yung hindi ba sabihin mo na dapat sila mauna. Sila yung magulang eh. O dapat mauna siya kasi siya yung anak. No, dapat somebody has to take the ano no, the first step o yung mag-initiate no ng conversation at wag nang mag wag na mag-delay no kasi nga yun nga minsan pag na-realize mo na kunyari ikaw na una no at na-realize mo rin ano na ganun lang pala kadali yun ano. Hindi pala mahirap gawin. All right. Sige, magbabasa tayo ngayon ng question ano. Sabi po dito, Kuya Ate, 18 po ako at matimpiin at tahimik na tao. Nasabi ko sa sarili ko na di ako gagaya sa mga magulang ko na nagsasakitan sa madalas nilang pag-aaway. May mga pagkakataon po na sobrang galit ko sa isang tao dahil sa ginawa sa akin. Hindi ko naman po gustong manakit pero minsan ang dami ko na pong naiisip ko anong gusto kong gawin kapag sobrang galit ako. May time na rin pong nakapanakit ako ng kaklase at ng pamangkin dahil sa sobrang galit. Paano ko po mapipigilan ang sarili ko bago po ako makagawa ng bagay na pagsisisihan ko? Yan. Kuya Sito, what do you say?
4: Medyo ano, medyo magkahawig itong pinagdadaanan itong letter writer na to doon sa nauna nating pinag-usapan kanina yung pagpipigil ng sarili sa galit. Pero isang nag-strike sa akin, sabi niyang, di ba, nasabi daw niya sa sarili niya, hindi ako gagaya sa magulang ko na nagsasakitan kapag sila yung nagtatalo. Pero ngayon na nakikita niya na nagagaya rin pala siya doon. Maraming beses ako narinig na ganyan. Maraming na ako narinig na ganyan na hindi ako tutulad sa magulang ko. Ito, ganyan sila. Pero sa ngayon, ito realize nila, pareho lang pala ako ng magulang ko. Malaki talaga yung impact sa atin kung paano tayo pinalaki at yung ano yung nasumpungan natin sa bahay. Nabanggit nga kanina ni Annie yung mula sa early age natin, nabubuo na yung ating personality. Hindi tayo aware, pero yung nakikita natin sa bahay, na hindi maliliit pa tayo, hindi pa natin alam kung anong tama o mali, pero kung yun ang nakagis na natin, natutularan natin. Pero, hindi pa huli ang lahat. Pwedeng magbago. So, itong letter writer na to, sabi niya, ayaw naman niyang malakit. Ano yung sabi niya kanina, pero ano yung mga naiisip niyang, ano, gusto
3: marami
4: niyang
3: na
4: gawin.
3: Po siyang naiisip na gustong gawin, ano, makapanakit.
4: Kung gawin dun sa taong kinagagalitan niya. May naalala kong bahagi ng Bible tungkol dyan eh. Yung sabi ng Panginoon na nasusulat, wag kang papatay, pero sabi ko sa inyo, kapag ikaw ay napupuot sa iyong kapatid, ay mananagot ka. Kapag ikaw ay hinahamak mo yung iyong kapatid, ay mananagot ka rin. So, hindi lang yung ginawa mo, pero yung pagkikimkim ng sama ng loob at galit, sabi ng Panginoon, hindi tama yun. No? Bahari nga magbuo ng mali. So again, babalik tayo doon sa paano mo i-manage yung galit mo. Yung emosyon na galit na normal sa isang tao, pero hindi dapat magbunga ng masama. Paano mo yun i-manage? Nabanggit natin kanina, kilalanin mo yung sarili mo. Ano ba yung kinakagalit mo? Ito pala naalala ko kanina sa usapan natin. Meron nagsabi, anger daw, ang galit, anger is a secondary emotion.
3: Right, tama po.
4: So, ibig sabihin nun, secondary emotion. Ibig sabihin, yung emosyon ng galit, pag nag-manifest na yan, lumitaw na yan, meron pang primary na nararamdaman mo. At yung nagbubunga yan ng galit. pwede daw yang hurt, di ba? Nasaktan ka, kaya galit ang iyong napakita. Pwede yung fear. Merong ibang tao, dahil sa takot or anxiety, galit ang ano, magiging resulta. Yung iba naman, frustration. Ang primary emotion ay frustration. Frustrated ka, disappointed ka sa isang tao, i-express mo yon through anger. Sabi naman ng iba, helplessness. So, yeah, parang ganoon. Parang. So, it's a secondary emotion. So, part ng knowing yourself, knowing your emotion, recognizing your triggers, saliksikin mo rin daw, aside from naming your feeling, naming your emotion, saan nagmumula ito? Ba't ako nagagalit ngayon? Ba't sobrang galit ko ngayon? Dahil ba sa takot? Dahil ba sa frustration? Dahil ba sa hiya? Napahiya ba ako? Yun ang primary emotion na dapat mong i-deal din. Kasi pag na-deal mo ng tama rin yon, yung pag-express mo ng anger, magiging ano din. Magiging tama din. That's regulating your emotion. And in that way, you can control your emotion rather than your emotion
3: controlling you.
4: Yeah. Yung nabaliktad eh. Ikaw ang kinokontrol ng emosyon.
3: Mm-hmm.
4: Pero kapag inanalyze mo yan, inanalyze mo yung sarili mo, para bang, di ba pag knowledge is ano eh, power eh. Pag naintindihan mo yan, meron kang control sa emotion na to kasi naiintindihan mo.
3: So, okay. Yeah, maganda po yung sinabi niyo, no, Kuya Sito. Yung bang mga galit na actually ano lang yan, yun yung nasa surface, no, pero may mga underlying emotions, no, baka nagselos ka pala, no, pinapakita mo lang in the form ng galit o kaya naiinggit ka or napahiya ka, yung mga ganyan, no. So we have to be able to identify, no, saan kaya ako nanggagaling, no, para na-address, no, at hindi laging galit, no. At maganda po yun, ano, yung response inhibition talaga, no. Ito ay konektado dito sa ating pinag-uusapan, yung ability na i-delay yung mga immediate na impulse, no? At piliin natin yung appropriate behavior. Yun yung sinasabi mo kanina, no, na dapat ay meron tayong pagpo-pause, no? Pagka may nangyari, nakagalit sa atin, pause, no, bago ka mag-respond, no, dun sa sitwasyon.
4: Because proseso mo.
3: Pinaprocess mo, no? O, sabi nga nila, that is the space daw for wisdom. Yan daw yun. Room for wisdom daw pala yan. Yung in-between the stimulus and the response. Sige. Ate, Mommy Annie, what do you say?
5: Sa akin, Ate, ano, Ate May, talagang mahalaga dito yung sinabi niya na na-witness niya, no? Na nakaka-witness
3: yeah.
5: na, or na-witness niya
3: pag-aaway.
5: Yung pag-aaway sa magulang. And we always know, we know na the body remembers. Kahit na ayaw mo siyang gawin, pero kumbaga yung na-witness ng body mo, sometimes, you know, yung intense fight or flight decision, minsan nasa instinct mo na siya eh. Lalo na kung ang daming beses mo yung talagang na-witness. So I think, Ate, that's number one is, kailangan mo nang ayusin din talaga yung issue niya with that memory. Kasi kailangan ng professional help for that, Ate. Kasi sabi niya rin dito, nakapanakit na siya ng pamangkin, ng ibang tao pa. So, there's a possibility na, you know, nakakapanakit siya ng ibang tao and we don't know, baka mamaya sarili niya or ibang tao pa no, masaktan niya. So, kailangan ma-process yun, yung history na yun ng life niya. And I also agree with ano Pastor Sito na dapat may strategy siya kapag gusto niyang umalis doon sa ganong klase ng aggression or pananakit sa ibang tao, pati yung, you know, yung emotions na yun. Kailangan magkaroon siya ng active talaga na strategy. For example, yung pinag-usapan natin kanina, no, warning signs. Ano yung nararamdaman niya kapag magagalit na siya. And then talagang, since meron siyang tendency para mag, you know, makapanakit physically, kailangan niya na talagang umexit and magpahinahon. And of course, is to, ayun, implement niya of course yung mga sinasabi rin natin kanina, yung mga practical tips like paghugas ng mukha, paghugas ng kamay. Mga simple lang to, pero yung senses kasi ng body, kumbaga parang winiwisik yun eh, no? Parang tinatanggal mo yun, parang pinapakuldan mo muna, okay, kuldan ka muna, baka makapanakit ka. Kasi sometimes, hindi enough yung idea na ayoko makapanakit. Anong gagawin mo para hindi ka mapanakit? Di ba? So, I also acknowledge yung impulse niya to break the cycle na talagang, you know, mag-dissociate siya or, you know, mag-differentiate siya from yung parents na meron siya. It's important. It's the first step. But of course, you need practical steps talaga to really break away from that kind of tendency. And, ayun. So, I guess ate, kailangan niya ng, ano, professional support, strategies, yeah.
3: Psychodynamic yata ito, no? Intervention.
5: Oh.
4: Galing sa pagkabata niya.
3: Oo, oh, galing sa pagkabata.
4: Lang eh, di ba?
3: Mm-hmm. So, titingnan talaga yung kanyang history, ano, yung background. Alright. Yeah. Yeah. At maganda yung sinasabi kanina ni Mami Annie, no? Yung concept na i-introduce dito yung, ano, yung anger cycle, no? Mula sa trigger hanggang dun sa ano, ina-act out mo na, no? Yung mga naiisip mo. So we have to interrupt the cycle bago yung maging behavior yun, ano?
5: Oo.
3: Oo.
5: Kasi yung sinasabi ni Pastor Sito kanina na parang there's a gap between, you know, the reaction or how you respond.
3: Mm-hmm.
5: Dito sa historian niya, ginagamit niya yung gap na yun para gumanti kung paano gagawin.
4: Plano.
3: Nagpaplano na pala, no?
5: Diba?
4: Ano, naiisip niya yung mga gusto niyang gawin.
5: Yeah. Kailangan talaga maging aware na, oh, pag naiisip ko na to, naiisip ko na yung ganitong mga gawin, baka kailangan niya ng to call someone, you know, to exit and talk to somebody.
3: Okay, so ang goal ay hindi pigilan ng galit hanggang sumabog. Ang goal ay matuto talagang kilalanin ang galit habang maaga pa at baguhin yung response, no? Bago to maging ano, no? Bago tayo makapanakit. Okay. Basahin natin yung susunod, no? I think kaya pa ng isa. Sabi dito, ate, 21 po ako, estudyante. Napapansin ko po na kapag matagal akong nasa social media, mas nagiging irritable, insecure, at madaling maingit ako. Minsan dala ko po ang galit ko sa mga nakikita ko online hanggang sa totoong buhay. Ayan, dami nga talaga nakakagalit online ngayon, ano? Paano ko po matututuhang kontrolin ang emotions ko kapag social media mismo ang trigger? Gayong pampaantok, pampalipas oras at tibangan namin ito ng nanay ko. Doom scrolling, sabi niya. Ayun. Mami Annie, anong masasabi mo dyan?
5: Nako, para sa letter sender na to, kailangan niyang maging aware na yung algorithm at yung mga social media naka-program talaga yan para maging addictive, no? Na mahook ka and parang at ma-spend ka ng mas maraming oras. So kung hindi natin bibigyan ng limit yung mga yan at hindi tayo magiging aware, so magpapatuloy-tuloy yan, no? So I suggest ito ate, no? Kailangan mong tanggapin yung katotohanan na ang social media, ano man yung ini-scroll natin, fake relaxer yan. Lalo na kung nakaka-addict yan. So, kasi ano yan, sometimes, you know, yung sa effect natin sa brain, lalo na nakakabanding pa niya yung nanay niya. Banding pa sila. Mamaya
3: nagko-compare siguro sila ng mga reels.
5: Ay naku, ang dami-dami niyan. Patapos yung mga content creators na magpo-portray ng mga ideal life. Talagang, ganito dapat, mga ganyan. Kahit na sabihin nilang, you know, nag-i-inspire lang sila ng mga tao. Pero, hindi naman pare-parehas ng sitwasyon at status ng buhay ng mga tao. Anyway, so, people have to know na sometimes, you know, yung mga pinapanood natin, minsan mga peki din yan. For example, pinapanood natin mga vloggers and all. May mga personal buhay din yan. May mga struggles din yan, no? Nakatulad natin. Mm-hmm. So, we really need to detach ourselves from social media life. And sometimes, kasi hindi kasi makatotohanan. Ayan. So, susunod is, of course, ito practical to atin, no? Pag matutulog sila, at talaga tulugan na, yung cellphone, ilayo, wag sa unan. Kasi nandun na, love it at temptation mo na, oh, dito na di ako makatulog, okay, na dito lang yung cellphone ko, scroll, ganyan, ganyan. ilayo mo doon sa may sa tayo isang metro, 2 metro, ilayo mo dyan sa inyo. Para talagang yung focus nyo na, okay,
3: Eh
5: tulog
3: kasi
5: na
3: daw
5: ako.
3: pang alarm daw nila yung phone.
5: Ayan nga, edi 11:10 na lang natin.
4: Ang alarm ah.
5: Hindi kasi nagigising.
3: Eh ako ang ginagawa
5: Ayan.
3: ko, ino-off ko yung ano, internet sa phone ko.
5: Yes. Oo. Ayan ate yung susunod kong ano idea din na dapat yung cellphone mo maging boring for a certain time. For
3: Right.
5: example, matutulog ka na, magsiset ka na ng alarm, i-change mo na yung setting. Kung dati colorful, gawin mong yellow light para dim na yung light niya, o kaya grayscale, o kaya mag-log out ka sa mga social media na ini-scroll mo, yung mga
3: Ayun.
5: ganyan. Tapos I think it's also important na

0: i-follow. Ano yung mga klaseng i-follow.
1: Yeah,
0: So,
1: tama.
0: check ninyo. Pwedeng gardening, tito, tita. O mga gardening, o kaya how to make business. O di ba, lumalago pa ang buhay natin. So, we
1: Oo.
0: really need to replace yung sabi niya dito, doom scrolling, no? Ng something influential naman at beneficial para sa buhay nila. And lastly, no, kung ano man yung iniiwasan nilang gawin, gawin na nila, wag sila mag-doom scroll. Kung umiiwas sa assignment, gawin na yung assignment.
1: O baka
0: Very
1: umiiwas sa ano sa mga
0: di ba?
1: mas
0: Minsan kasi
1: madramang
0: avoidant.
1: kwentuhan.
0: Oh, yeah.
1: Avoidant,
0: Avoidant.
1: no?
0: Yeah, ina-avoid kasi yung mga maraming bagay. So, nasisi pa
1: Oo.
0: yung doom scrolling. So, ayun po, no? So, they have to face their responsibility then at the same time.
1: Okay, yeah. Thank you, Mami Annie. How about you, Kuya Sito? May baka meron ka pang idadagdag?
2: Sabihin lang na hindi naman lahat ng social media ay masama. Maraming mabuti sa social media. Depende kung paano natin ginagamit. Ako nga natutuwa minsan eh, may mga sa mga group chat, may magpapadala ng mga inspirational na galing sa Facebook o anuman. Ang ganda, mga inspirational na mga videos, ganyan. So merong maganda, meron ding pangit. So depende sa ano, kung paano natin ginagamit. At doon nga papasok yung ano, yung algorithm. May nabasa pong article eh, na itong algorithm daw na to, ay nag-work yan. Una-una, ang social media, gusto kang mag-react at mag-engage. Yun ang purpose niya. Mag-react ka at mag-engage. So, depende sa iyong response, doon gumagana yung algorithm. Kapag mayroong mga nag-post dyan at like, heart, even negative reaction, nag-engage ka. Ngayon, mayroong isang
1: Right.
2: bagay na pinakita doon na hindi maganda. Kahit nag-angry reaction ka, engagement yon. So,
0: Kahit pasto yung
2: algorithm,
0: 3-second watch lang.
2: oo, padadala lang ka pa rin lalo ng mga ganon kasi nag-react.
1: Oh,
2: Kaya siguro
1: grabe, no?
2: pinaka ano dito pag mayroong negative, huwag mong pansinin. Huwag
0: Yeah.
2: mong pansinin. Parang hindi
0: Scroll.
2: pumasok sa algorithm mo. Scroll, huwag ka mag-react kahit na angry reaction. Dahil, uy, pangit nito, angry reaction. Hindi. Lalo kang padadala ng ganon dahil
0: Yeah.
2: nag-react. Kasi gusto nila ikaw ay mag-engage. So be maging wise tayo sa paggamit kasi itong social media ito yung hindi namin na inabutan nung lumalaki kami pero maraming use, very useful siya.
0: Yes.
2: Pag alam natin kung tamang gamitin. At hindi na natin maiwasan 'to. Ayun natin sa article na
1: Yeah,
2: nabasa
1: nandiyan na
2: ko,
1: yan.
2: average daw nagamit natin ng social media almost 5 hours a day. Talaga? 5 hours a day
1: Ganun ba?
2: sa social media.
1: Baka hindi
2: Lahat
1: lang
2: na.
1: sa iba, no? Hindi lang
2: FB,
1: 5
2: YouTube,
1: hours.
2: Messenger, Instagram, lahat daw yun. Yun ang 2026 study yun, nabasa ko yun. Five
0: Yeah.
2: hours a day. So talagang hindi naman tatanggal sa buhay natin yan. Ang choice lang natin ay ano yung titingnan natin sa social media.
0: Yeah.
2: Kinokontrol tayo ng algorithm, pwede rin natin kontrolin ang algorithm. Huwag ka mag-react, huwag ka manatili sa isang bagay na nakapost doon na hindi maganda. Okay. Ang
1: Yeah.
2: kontrolin.
1: So, kahit yung pagtulog nila, no, alam mo, pagka nag-scroll scroll ka bago matulog, minsan natutulog kang galit, inis or naiingit.
2: Noong isa nga, tinatanong ko sa mga
1: Mahirap
2: senior
1: ano?
2: ko, anong una mo tinitingnan bago ka pagkagising mo? Cellphone. Anong huli mong tinitingnan bago ka matulog? Cellphone.
1: Ayun,
2: Sagot ako.
1: talaga
2: Yung
1: naman.
2: sagot ng audience eh. Ang part na ng mundo natin eh. Pero hindi tayo
1: Alright.
2: dapat magpa-control.
0: Yeah.
2: Yan, nasa ano na
1: Okay.
2: naman yan. Nasa control natin yan.
1: Yeah. At marunong tayo mag-filter, no? Kung ano yung mga tinitingnan natin sa social media. Okay,
0: Yeah.
1: sige. So, bago tayo magtapos, gusto ko sanang humingi ng short final word galing sa ating mga bisita. O na si Mami Annie.
0: Sa akin, simple lang, Ate May. I guess ito yung motto ko lagi pagdating sa emotion. Medyo religious. Pero dito nakasentro yung yung pag-control ko din. Kaya, of course. Sabi doon, when emotions rise, make sure that your emotions glorify the Lord.
1: Ayun, kailangan nakaka-glorify sa Lord talaga. Because
0: Yes.
1: He is,
0: Because,
1: after
0: yeah.
1: all, the author of emotions as well. Diba? Okay, how about you, Kuya
2: Sabi ko
1: Sito?
2: sa emotions are gifts from God. Gifts from God. Part of our being human. Di tayo human kung wala tayong emotion.

0: So lahat ng
1: Totoo
0: emotion,
1: naman.
0: positive man yan, negative emotion yan, they are gifts from God. And as with all other gifts, we have to use them responsibly. Diba?
1: Ayun.
0: Gamitin natin ang tama yung ating emosyon. Huwag natin hayaan na yung emosyon ay magresulta ng bagay na hindi maganda.
1: All right. So, siguro gusto ko lang iwan ano sa mga kabataan, hindi masama yung nararamdaman natin, hindi kasalanang magalit, malungkot, matakot, mainggit or madismaya, no? Tao tayo at bahagi ng pagiging tao talaga yung pagkakaroon ng mga emotions, no? Pero hindi lahat ng nararamdaman ay dapat nating sundin, ano? Pwede tayong magalit without becoming violent. Pwede rin naman tayong masaktan, ano, na hindi natin ginaganting masaktan din ng iba or makaramdam tayo ng rejection without destroying ourselves, no? Or probably makaramdam ng disappointment without giving up on our life, no? So yung emotional maturity po talaga, ito yung ating pinag-uusapan kanina pa, ay hindi kawalan ng emosyon, ano? Ito po ay kakayanang kilalanin yung nararamdaman, intindihin kung saan ito nanggagaling, huminto sandali, no? Yan talaga yung importante, yung pag-pause, no? At pumili ng response na hindi po makakasakit sa sarili at sa ibang tao, no? At kung ikaw yung isang kabataan na nagsasabing hindi ko na alam kung paano ko haharapin yung nararamdaman ko, no? Alalahanin po natin hindi niyo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa, no? Kasi minsan po talagang yun na lang yung ginagawa natin, ano? Kinikimkim. Magsabi ka, lumapit ka sa magulang or anyone na mapagkakatiwalaan, teacher, guidance counselor, siguro pastor ninyo or mental health professional, no? Yung paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. It's an act of courage, no? And of course, gusto din natin i-address yung mga magulang, adults, baka kailangan ng ating mga anak ay hindi agad sermon, no? Baka kailangan muna nila yung isang taong makikinig at magsasabi po na, anak, sabihin mo sa akin, ano, hindi kita huhusgahan, pag-usapan natin, yan, no? Because behind every behavior is a story we may not yet know, no? At higit sa lahat, tandaan po natin yung pusong magulo, hindi po pusong mo lang pag-asa yan, ano? May tulong, may healing, may bagong paraan ng pagtugon, no? At bilang mga taong pong naniniwala sa Diyos, alam natin na hindi tayo iniiwan ng Panginoon sa gitna ng atin pong mga emotional storms. Maaari natin dalhin sa Kanya yung ating galit, yung ating takot, lungkot, confusion man yan, no? At habang natututo tayong humawak ng ating mga emotions, natututo rin tayong magpasakop sa Kanya, no? Ng ating isip, puso, at mga desisyon. So, yun po, no, yung ating message at sana po ay marami pong naka-relate at natuto sa atin pong ugnayan ngayong episode na ito ng Heartline. I-request natin si Pastor Professor Sito na tayo po ay i-close in prayer.
0: Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po for your gift of emotions. Tulungan po niyo kami na gamitin po namin ang kaloob ninyong ito in a responsible way at hindi namin gamitin sa mga bagay na hindi makakapagbigay ng kaluguran sa inyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, matularan po namin ang aming Panginoong Jesus, perfect God, perfect man who live a perfect life na nag-express ng sari-saring human emotions pero nasa tamang pagkakataon, nasa tamang pamamaraan. Gabayan niyo po kami, Panginoon, ng Banal na Espiritu, lalo na po yung fruit of the Spirit, ang bunga ng Espiritu, mag-manifest sa aming buhay. Upang madakila po namin kayo at ang aming buhay ang magbigay ng kaluwalhatian sa inyo. Salamat po sa inyong gabay, sa mga pinagdadaanan namin sa araw-araw, maraming problema sa mundo, maraming mga tukso, maraming mga susubok ng aming emosyon, ngunit kami humahawak sa inyo. Kayong tutulong sa amin kung kami ay magpapasako at magdi-decide na sumunod sa inyo. Huwag kami dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Yan. So, gusto ko pong batiin din, no, yung akin pong mga churchmates sa Pleasant Christian Alliance Church dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. At of course, yung mga kaibigan ko sa The Fruit of the Branches Discipleship Group ng CCF. Yan, sila Ate Dory, si Ate Tess, si Ate Bing, si Ate Sag, si Ate Alma, si Ate Eunice, Sana wala akong nakalimutan. Of course, si Mami Zan, si Ate Christy, Ate Rita, ayan, sana wala talaga akong nakalimutan. And,
0: Sabi mong ate.
1: Ang dami. And of course, yung mga taga, ano rin, ICC, In Christ City Church. Yan, sa pamumuno ni Pastor Henry at Pastora Helen Brown. Ayan. Hello po sa inyo lahat. Yan. Baka may babatiin pa kayo. Or announcement, baka merong mga events, meron ba?
2: Wala na.
1: Wala na. Okay, sige. So, shoutout muna po sa mga napakasigasig nating kasamahan dyan sa production. At ang ating pong laging maasahang mga RTV team, no? Yung mga masisigasig nating mga broadcast engineers at lahat po ng mga very dedicated nating mga kasamahan dyan sa Brokawe Transmitter site. Yan. God bless you all po, no? At inyo pong napakinggan ang programang Heartline Monday Edition dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan dito sa Ortigas Center, Pasig City. Kami nga po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Muli, maraming maraming salamat po sa atin pong mga kamanggagawa, mga kaibigan, mga licensed counselor na naging bisita ngayong gabi, nakakwentuhan at tumulong na magbigay ng payo sa ating mga nagpadala ng liham, si Professor Cito Silva, yay! At si Mami Annie Molito Quinto, ayan. At salamat po talaga na kayo po ay tumugon, no, sa ating pong invitation. Muli, maraming salamat po mula sa Heartline Monday Edition hanggang sa muli. God bless you all. Bye!
0: Bye! God bless!
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
4: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Ikaw ay nakikinig dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaibigan, si Ruzel Ramadizon. Bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang araw at nawa kayo ay nasa mabuting kalagayan. Napakarami pong mga pangyayari sa ating bansa, sa ating komunidad, sa ating mundo. At marahil marami sa inyo ang naapektuhan nito sa mga nakikita po natin sa balita, ano? Talagang minsan po ay nakakagulat. Ngunit sa lahat pong iyan, ating huwag kalimutan na ang ating Diyos ay buhay, alam niya ang nangyayari, hindi siya nagugulat dito sa mga ito. At kinakailangan labang natin na laging magtiwala at tumawag sa kanyang banal at makapangyarihang pangalan. Sa araw pong ito, samahan niyo po ako at tayo magkwentuhan at ating alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay.

Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming marami pong salamat sa inyong paalala sa amin sa araw na ito, sa aming nanlulumo at nalulumbay na puso, napapagod sa maraming pagbatiko sa amin. Panginoon, alam niyo po ang nangyari, alam niyo po ang sitwasyon, hindi po kayo natutulog at hindi po kayo bulag sa katotohanan. Kaya Panginoon, kami po ay tumitingin lamang sa iyo sapagkat ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming katwiran, ikaw ang aming hukom. At sa biyaya mo, sa pangalan mo, alam namin Panginoon na kailanman ay hindi kami mapapahiya. Kaya Panginoon, alalayan mo ang aming puso, alalayan mo ang aming buhay. Sa mga panahon na kami nalulumbay, tulungan mo Panginoon na kami ay tumawag lamang at tumingin sa iyong dakilang pangalan. Sapagkat ikaw ang Diyos na buhay at ikaw ang aming pinaglilingkuran. Dinadalangin ko po ang aking kapatid na nakikinig ngayon, yakapin niyo po siya ng inyong mapagpalang mga kamay at bigyan niyo po siya ng maraming dahilan upang magpatuloy na gumawa ng mabuti at papurihan ka sa kanilang buhay. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen.

0: Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Nawa po naging pagpapala sa inyo ang ating pagbubulay-bulay sa araw na ito. Mag-comment po lamang kayo sa ating Facebook page at ito po'y isang malaking karangalan at kalakasan para sa amin na malaman na kayo ay nariyan, nakikinig, nananalangin at sumusuporta sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan po ng Far East Broadcasting Company. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong kaibigan, si Ruth de la Rama Dizon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Manong, sama Kati ho tayo.
3: Sige ho, ma'am. Ma'am, okay lang po ba kung mag-shortcut ho ako? May dadaanan lang po sana ako sa may looban.
2: Manong, kinakabahan naman ako sa inyo.
3: Naku, ma'am, huwag kayong mag-alala. Safe po kayo.
2: Manong, ano yan?
3: Ito po ba? Mga food packs po ito. Hinahanda ng miss ko tuwing umaga. Pinamimigay ko po ito minsan sa pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Para sa maliit na paraan man lang ho, makatulong ako. Kaya ho ako nag-shortcut dito kasi kahapon habang namamasada, nakita ko ho na may nakatira sa ilalim ng tulay dito. Sila po ngayon ang bibigyan ko ng pagkain.
2: Naku, Manong, ang bait nyo naman po ng asawa mo. Tutulungan ko na po kayong ipamigay yan dito, ha?
4: Sinabi ni Jesus sa Mateo 25, talata 35 at 40, "Sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Kaya naman, sikapin natin maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan sa anumang pagkakataon."
5: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
6: The Hubble Space Telescope, launched in 1990, revealed never-before-seen wonder and beauty in the universe. And now NASA is on the cusp of revealing new corners of the cosmos with its Nancy Grace Roman Space Telescope.

Dito po tayo ngayon sa maraming mga estatwa at isa ng estatwa dito ang bust ni Dr. Jose Rizal. Dito po ito sa Sydney Central Business District o Sydney CBD. At dahil nga po ngayon ay araw ng kagitingan, ay minarapat natin na ang ating hardinang panalangin ay dito po gawin. Kasama naman natin mula sa Manila, Philippines, si Desa Magtunaw. At syempre po, kayo, nasaan mang bahagi ng mundo, ay ka-fellowship natin para sama-sama tayo dito sa hardin ng panalangin. Tayo po ay dumako na sa Diyos ngayon para sa ating opening prayer. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang inyong dakilang pangalan, Panginoong Diyos. Kayo po ay aming sinasamba. Kayo po ay aming pinapapurihan dahil sa inyong dakilang katapatan. Purihin po kayo dahil kayo ay mabait. Kayo po ay mapagbigay. Kayo po ay mapagmahal. Kayo po, O Diyos, ay nagbibigay ng mga pagpapala kahit hindi po namin ito maituturing na karapat dapat, pero bigay kayo ng bigay sa amin, Lord. Tulungan po ninyo kami na sambahin kayo, pasalamatan kayo, isipin ang inyong kabutihan araw-araw. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, iniimbitahan ninyo kami sa inyong presensya. At ngayon naman po, kami ay lumalapit, O Diyos. Maraming salamat sa inyong presensya na nagpapagaling, nagpapalakas, at nagbibigay sa amin, Panginoong Diyos, ng assurance na kami ay hindi ninyo iniiwan, hindi ninyo pinababayaan. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, salamat, salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, tayo po ngayon ay magbulay-bulay mula sa mga pahina ng Biblia at pakinggan po natin ang sinasabi ng Diyos para sa ating lahat. James chapter 2, simula po sa verse 14. James chapter 2, simula sa verse 14. Mga kapatid, anong silbi na sabihin ninyo na may faith kayo kung hindi nyo naman yon pinapakita sa gawa? Maliligtas ba kayo ng ganyang faith? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot o makain. Anong silbi kung sasabihin niyo sa kanya, God bless you, sana okay ka at makakain ka ng maayos, pero hindi niyo naman siya bibigyan ng mga kailangan niya? Ganoon din sa faith, patay yun kung walang kasamang gawa. James chapter 2, simula verse 14 hanggang verse 17. Ito po ay napakagandang paalaala sa atin ng Biblia, mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid. Ito po ay tumutukoy sa pagpapakita ng mabubuting gawa bilang resulta ng ating faith o ng ating pananampalataya. Pagpapakita ng mabubuting gawa bilang resulta ng ating faith o ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya po ay regalo ng Diyos. Ito ay isang bagay na ipinapagpasalamat natin at ito po ay hindi lamang po ipinagpapasalamat. Ito po ay pinagyayaman at pinatatatag. Napagyayaman natin ang ating faith na regalo ng Diyos, napatatatag natin ang ating pananampalataya na regalo ng Diyos nang dahil din sa biyaya ng Diyos. Ang sabi po sa Biblia, ang pananampalataya ay nagdudulot din naman ng pamumungan ng sagana. Marami pong mga ginamit dyan na mga illustrations kagaya ng pamumungan ng mga halaman at iyan po ay tumutukoy sa seed o butil ng pananampalataya na naitanim sa ating mga kalooban. Paano mo pinagyayaman ang iyong pananampalataya sa Diyos? Ang pananampalataya ay pinatatatag din. Tayo po ay nakakaranas ng maraming mga pagsubok sa buhay na ang tawag sa aklat ng Hebreo ay mga pagsubok.

minsan ay pagdidisiplina. Mababasa po natin sa Hebreo, kabanatang 11 sa Hebrews chapter 11, ang listahan ng napakaraming mga maituturing na bayani ng pananampalataya sa kultura at kasaysayan ng bansang Israel. At sila din ay naging bayani ng pananampalataya ng mga unang-unang mga Christians, ng mga unang-unang mga Kristiyano. Kaya ang tawag nga sa Hebrews chapter 11 ay Hall of Faith. At ang sabi ng sumulat ng Hebreo, kulang pa ang mga naisulat niya, marami pa siyang mga hindi nabanggit. Ibig sabihin, ang pagdidisiplina, kahit na ang mga kahirapan o mga struggle sa buhay, ay paraan ng Diyos para ang pananampalataya ay maging matatag. Tayo po ng mga mananampalataya sa Panginoong Jesus ay binigyan ng regalo ng pananampalataya na alam ko gusto nating pagyamanin o patuloy nating pinagyayaman, kaya namumunga ng sagana at maraming mga panahon na tayo ay pinatatatag ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok sa buhay at iyan po ay dahil sa buhay na pananampalataya. Ang pananampalataya ay nagdudulot ng salvation o ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi lamang po yung kaligtasan na pupunta sa langit kapag namatay. Kaligtasan din dito sa lupa. Kaligtasan para sa ating mga pang-araw-araw na mga hinaharap sa buhay. Halimbawa, tayo po ay nasa sa panganib. Tayo po ay nananampalatayang ililigtas tayo ng Diyos, pero gagawa din tayo ng paraan para tayo ay maligtas doon sa panganib na ating kinakaharap. At sa atin pong paggawa ng paraan para maligtas sa panganib na atin pong pwedeng kinakaharap, tayo ay natututo, nagiging matatag sa pamamagitan ng ating mga stress, tayo po ay lalong lumalakas sa biyaya ng Diyos. Tayo pong mga Pilipino ay kilalang kilala sa pagiging matatag. Yun po ang pinakamalapit na salita na translation sa Filipino ng salitang resilience. Simula pa po nung dumating ako dito sa Sydney ay nabili ko na ang librong ito mula sa isang Jewish bookstore. Ang pamagat ay The Road to Resilience. At ito po ay nagbigay sa akin ng inspirasyon dahil marami nga tayong mga Pilipino ang tinatawag din na very resilient. Pero ang Jewish people, kung saan po ay nanggaling din ang ating Old Testament, ay isa ring lahi na matatawag nating very resilient. At iyan po ay kahit sa kapanahunan ngayon na andito sa istorya na sinabi ni Sherry Mendel na isang pastoral care worker. Ang resilience po, mga magulang at mga kapatid, sa karanasan ni Sherry Mendel ay kanyang naipakita sa pamamagitan ng pagdaan sa mga trying, testing situations sa kanyang pamilya. At dahil doon, ang kanyang pananampalataya sa Diyos, ang kanyang resilience ay namunga ng sagana at nanatiling matatag. At siya po ay nagpapalakas ng loob sa ibang mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga istoryang ikinukwento at mga panuntunan mula sa kanilang tinatawag na Jewish philosophy. Sa Jewish philosophy, ang resilience o yung pagbangong muli ay hindi lamang yung ending, kung hindi yung becoming, pagiging, kahit sa proseso ng pakikibaka sa mga mahihirap na pangyayari sa buhay. Tayo naman po sa Pilipinas, kahit may resilience, minsan ay nagagamit din laban sa atin sa pamamagitan ng mga pananamantala ng mga taong sinasamantala ang ating kakayahan bilang isang resilient people. Kaya ito po ay nagdudulot sa atin ng tinatawag na toxic resilience. Ibig sabihin, nakakapagod na maging resilient. Nakakapagod na tayo ay bumangong muli. Kasi ang mga problema ay paulit-ulit na lamang. Ano ba yung mga problema ang ating kinakaharap na tayo ay tinuturuan ng Diyos? Yung mga problema ang paulit-ulit na lamang ay pwede nating mabigyan ng solusyon kahit na ito ay problemang hatid ng kalikasan. Kagaya halimbawa, ng tuwing tag-ulan ay bumabaha.
At alam po natin ngayon na dahil po sa ating kinakaharap na global warming ay nagbabago at marahil magpapatuloy pa ang lalong pagbaha. May mga bansa na kahit taon-taon o naging permanente na ang pagbaha ay nagawa nila yan ng solusyon kasi hindi naman pwedeng lumipat kaagad-agad o lumipat lahat ng tao ng matitirhan, lalo na sa Pilipinas na napakalaki ng populasyon. Araw ng Kagitingan, paano ba maipapakita na ang pananampalatayang ibinigay sa atin ng Diyos ay nagdudulot ng kagitingan sa panahon natin ngayon? Kasi tapos na ang panahon ni Jose Rizal na nakipaglaban sa mga Kastila, tapos na ang panahon ng pakikipaglaban sa mga sinisikap na sumakop sa ating bansa, bagaman meron tayong issue sa China bilang isang bansang Pilipinas. Ang panahon ng kagitingan ngayon ay maipapakita sa pang-araw-araw na pagbabago tungo sa kabutihan at tungo sa pagsasaayos ng sarili. Alam po ninyo, pinalad tayo na magkaroon ng mga kaibigan na ngayon ang kanilang mga anak ay mga nagtapos na sa Philippine Military Academy. Hindi ko na lamang babanggitin kung sino, mayroon din tayong isang kumpare na nagtapos sa Philippine Military Academy at mataas ang naging posisyon bago siya nag-retire diyan sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Alam po natin na ang mga sundalo kapag wala sa pakikipagdigmaan ng bansa, kahit na po dito sa Australia, ang mga sundalo kapag hindi nakikipagyera ay nag-e-engage sa pagtulong sa mga mamamayan o yung tinatawag nating community services. At yan po ang panibago na papanahong pagpapakita ng kagitingan. Kung walang giyera, tumulong tayo sa isa't isa, magmalasakit sa isa't isa, at lalo na po tayong mga Kristiyano. Yan ang kagitingan na nagpapakita ng pananampalataya. Kagaya ng sinasabi sa James chapter 2, tayo po ay magmalasakit sa mga nangangailangan, tumulong sa mga nangangailangan. At kung babalikan natin yung sinabi ko kanina na toxic resilience, kung tayo naman po ay mayroong magagawa ng dahil sa ating pananampalataya na patuloy na maging kasangkapan ng Diyos sa pagbabago sa maling sistema sa atin pong bansa, ay unti-unti po tayong maging bahagi ng pagbabago. Kagaya po ng ating mga kinakaharap na mga issue sa korupsyon, bagaman mahirap pong matanggal ang korupsyon ng biglaan, pero sa atin pong maliliit na pangkat, sa ating lipunan, sa ating barangay, huwag po tayong makibahagi sa korupsyon, tayo po ay huwag na maging komportable o huwag po tayong give up doon sa tinatawag nating toxic resilience at tayo po ay patuloy na maging kasangkapan ng Diyos sa pagbabago nitong ating tinatawag na systemic problem. Huwag po nating hintayin yung panahon lang ng eleksyon kasi matagal pa po iyon. Ang pagbabago, pagpapakita na tayo po ay may pananampalataya ay gawin natin sa atin pong mga maliliit na ginagawang kabutihan, pagtulong sa kapwa, pagkakaroon ng kaayusan, kagaya po ng naipakita ng lungsod ng Marikina na ang baha, bagaman ito ay nangyayari pa rin sa Marikina pero hindi nagtatagal dahil nagkaroon ng kaayusan, nakipagtulungan ng mga mamamayan at nagdulot po ito ng mabuting bunga. Ang atin pong pananampalataya ang susi, ang ating pananampalataya sa Diyos ang seed para tayo po ay magkaroon ng kagitingan na napapanahon, nararanasan, napapakinabangan sa ating kapanahunan ngayon. Panginoong Diyos, maraming salamat ng dahil sa pananampalataya. Sa Hebrews 11, mababasa namin ang pangalan ng mga taong naging magiting. Sa panahon namin ngayon, Panginoon, naalala namin ang kagitingan ng mga bayani, kagaya ni Dr. Jose Rizal, pero binibigyan niyo kami ng panibagong pagkakataon para maging magiting sa aming kapanahunan, sa aming sitwasyon, sa amin pong mga sistemang kinakaharap. Tulungan po ninyo kami, O Diyos, na maging mga magigiting na Pilipinong Kristiyano para sa inyong kapurihan. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen.

0: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Tayo po ay sama-samang dumulog ngayon para sa bansang Pilipinas. Panginoong Diyos, marami pong salamat para sa Mindanao. Maraming salamat para sa Visayas. Maraming salamat para sa Luzon. Maraming salamat, Panginoon, para sa mga Pilipino nasa Pilipinas man o nasa labas ng Pilipinas. Panginoong Diyos, mahal po ninyo ang mga Pilipino, mahal ninyo ang Pilipinas. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat kayo ang nagbigay sa amin ng maraming mga natural resources. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sapagkat marami pong mga intellectual resources ang bansang Pilipinas. Maraming salamat, Panginoon, napakaraming mga human resources ng Pilipinas. Maraming salamat, Panginoon, napakarami po naming mga pananampalatayang naipapakita sa gawa sa iba't ibang mga lugar ng Pilipinas. Maraming maraming salamat. Lord, ang lahat ng ito ay mga resources na inyong ipinagkatiwala sa inyong lupang hinirang ang bansang Pilipinas. Tulungan po ninyo kami sa aming challenge. Panginoon, ang challenge po sa aming mga Pilipino, maging mga mabubuti, matatapat, ng mga tagapamahala o mga stewards o mga managers ng mga resources na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas lalo pang dumami ang mga mahuhusay mamahala sa mga resources na ito. Lalo't higit mga mamamahala na pupuksain ang anumang mga anyo ng kasamaan, anyo ng kawalang katarungan, pupuksain ang mga anyo ng korupsyon sa pagmamanage ng mga resources na inyong ipinagkatiwala sa Pilipinas. Lord, tulungan niyo po ang mga magulang na nagpapaaral ng kanilang mga anak. Ang mga batang ito, Panginoon, ngayon pa lang bigyan na ninyo ng banal na pagkatakot sa inyo, ng sense of righteousness upang ituwid ang mga mali at puksain, O Diyos, ang systemic corruption sa aming bansa. Upang sa Pilipinas ay magkaroon ng panibagong kinabukasan ang mga bagong Pilipino sa susunod na henerasyon. Marami pong salamat sa mga magulang na nagtataguyod ng kani-kanilang mga anak upang hindi lamang sila mapag-aral, kundi magkaroon ng banal na respeto, pagkatakot sa inyo at tatag ng kalooban upang manguna sa mga mabubuting pagbabago para sa Mindanao, para sa Visayas, para sa Luzon. Lord, maraming salamat. Ibinebless nyo ang Pilipinas noon pa man. Dalangin namin gawin nyo kaming mabubuting katiwala at matuto kami sa mga halimbawa na ipinakita ng inyong anak na si Jesus. Salamat, salamat, O Diyos. Tinatanggap namin ngayon ang inyong mga katugunan sa panalangin namin para sa Pilipinas. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Siya nawa. Sa atin pong patuloy na pananalangin, mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat siya ay tumutugon noon pa man at patuloy po tayong nananampalataya ngayon na siya ay gagawa ng mga dakilang himala. Amen at amen. O Lord, marami pong salamat sapagkat kayo ay tumutugon sa aming mga panalangin. Sabay-sabay po naming inaalaala ngayon si Edgy Diamante. Patuloy na kagalingan at kalakasan, Panginoon, para sa kanyang kahilingan, para kay Kenneth Roskilio. Dalangin namin, Panginoon, ang kagalingan ni Joel Del Socorro Cepeda at kayo ang patuloy na mag-provide sa kanilang mga pangangailangang pinansyal. Panginoon, dalangin ni Ruth Carbonell Castillo ang kagalingan iyan. Panginoon, ng kagalingan po, Panginoon, para sa cervical spondylosis at iba pang mga nararanasan ng pamilya ng mga Marquez. Dalangin po namin ang kahilingan ito ni Lloyda Marquez, Panginoong Diyos. Dalangin namin, Panginoon, ang magandang resulta sa ultrasound at laboratory test at kagalingan para sa mga family members ni Mirna Lumukso. Dalangin namin, Panginoon, ang kompletong kagalingan at mabuting kalusugan na kahilingan ni Teresita Santos. Dalangin din namin, Panginoon, na maging stable patungkol ang kalagayan at kalusugan ni Edward, kahilingan po ito ni Editha de Guzman. Hinihiling po namin, Panginoon, na kayo ang patuloy na magbigay ng kagalingan sa mga mahal sa buhay na nasa ospital, Panginoong Diyos, ng iba't iba po naming mga tagapakinig. Yung mga inaalagaan sa bahay, kayo po ang magpagaling, magpalakas para sa kanila. Dalangin namin, Panginoon, si Joy del Socorro Cepeda. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy ninyong kagalingan para doon sa mga mayroon pong mga pinagdaraan ng sakit na diniklara ng mga doktor na imposibleng gumaling. Panginoon, wala pong imposible sa inyo. Lord, in the name of Jesus, we pray for your miracles right now and we believe in the name of Jesus. Dalangin namin, Panginoon, ang inyong financial provision sa mga nangangailangan, Panginoong Diyos, ng pagpapalang pinansyal. Dalangin namin si Risa Mendoza. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na kayo po ang patuloy na magbigay sa kanyang kahilingan ng sangayon sa inyong alam na pinakamainam. Si Cynthia Domingo, Panginoon, mabilis at maayos na processing ng kanilang property sa Novaliches. Dalangin din namin, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga may negosyo, pagpalain po ninyo at patatagin ang mga negosyo na kanila pong pinapamahalaan. Dalangin namin, Panginoon, si Ellen Bautista, protection at kaligtasan ng lahat, lalo na ng mga nakatatanda sa iba't iba pong kasungitan ng panahon. Dalangin namin si Editha de Guzman at ang lahat ng nananalangin para sa kanilang spiritual growth bilang isang pamilya at pagbabalik loob ng kani-kanilang mga mahal sa buhay sa inyo. Lord, marami pong salamat sapagkat kayo ang Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. Nakikita niyo po ang mga nasa comment section, nasa YouTube comment section, Facebook comment section na mga prayer requests, Lord. Answer these prayers in the name of Jesus. At kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat. Alam po namin na nakarating sa puso ninyo ang mga panalangin ito at gumagaan ang aming kalooban, pumapayapa ang aming isip. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Isa pong espesyal na paanyaya sa September 3, iyan po ay Huwebes ng gabi, alas 6 hanggang alas 7 sa Marikina IRM Church, A. Bonifacio Street, Tanyong, Marikina City. Meron tayong isang special activity, isa pong maikling konsyerto para sa mga senior citizens. Ito po ay libre, maaari po kayong pumunta sa Marikina IRM Church, Tanyong, Marikina sa September 3, Huwebes, alas 6 ng gabi. Marami pong salamat para sa lahat ng mga kasama natin ngayon dito sa Hardin ng Panalangin. I pray that God will continue to make miracles and declare His name in response sa Kanyang kabutihan sa ating lahat. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, manatili tayong nagtatapat sa Diyos at ang Diyos ay hindi nagkukulang. Sa ngalan po ni Desa Magtunaw mula sa Manila, Philippines, ako naman po ang inyong lingkod mula dito sa Sydney, Australia, Pastor Eric C. Maliwat. Maraming maraming salamat po sa pagsama ninyo dito sa Hardin ng Panalangin, inihatid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Agapay ng Simbahan at Agapay ng mga Seniors at syempre ng FEBC Radio TV. Surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives. God bless you. Praise the Lord. Hanggang sa muli.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

May bagay ka bang sinimulan ng buong-buo ang loob mo pero habang tumatagal, parang gusto mo nang sumuko? Siguro bilang estudyante, nagsimula ang school year na excited ka. Sabi mo, sisipagan ko na talaga this time. Pero dumating ang exams, projects, deadlines at napatanong ka, kaya ko pa ba? Baka naman nagkatrabaho ka na. Noong una, ganado ka. Pero habang lumilipas ang panahon, dumadami ang responsibilities, pressure at disappointments. Minsan, gusto mo na lang huminto. O baka naman ikaw ay isang nanay o tatay na araw-araw nagsusumika para sa pamilya. May mga araw na physically at emotionally exhausted ka. At kung ikaw naman ay isang senior citizen, marami ka ng pinagdaanan sa buhay. Success, failures, pagkawala, pagbabago. At ang tanong mo ngayon ay, paano ko mananatiling matatag? Kung ano man ang season ng buhay mo, may isang bagay tayong pare-parehong nararanasan. Mahirap ang magpatuloy kapag pagod ka na. Pero magandang paalala po sa atin ngayong araw, hindi porket pagod ka, kailangan mo nang huminto. Magandang araw sa iyo, Kaagapay. Welcome po sa unang salmo. Ang ating moment para po tayo ay mag-devotion at lumapit at papurihan po ang ating Panginoon. Kung nakikinig ka ngayon sa radyo, salamat po ha sa pagsama. At kung kasama mo naman kami sa Facebook Live o sa ating YouTube streaming, huwag kang mahiyang mag-comment at sabihin kung saan ka nakikinig at i-share mo na rin ano ba yung mga prayers mo or yung mga reflections mo sa ating mapag-uusapan sa umagang ito. At kung may taong kailangan din ng makarinig na encouragement ng ating message for today, don't forget na pakishare din po ang ating program. Manatili ka lamang po nakatutok dito po sa Unang Salmo.

Ngayong araw, pag-usapan po natin ang ating topic na magpakatatag hanggang wakas. Kaya today, we have 3 points, kaya kuha ka na ng iyong notebook at ballpen para makapag-notes ka. Ang una po nating point, may laban pero magpatuloy. Sabi po sa 2 Timothy chapter 4 verse 7 sa Magandang Balita Biblia, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Context muna tayo. Ang mga salitang ito ay isinulat ni Pablo kay Timoteo habang alam niyang malapit na ang kanyang pagpanaw. Sa chapter 4, parang binabalikan niya ang kanyang journey. Hindi po naging madali ang buhay ni Pablo. Nakaranas siya ng persecution, pagkakulong, rejection at maraming pagsubok. Kaya nang sabihin niyang naipaglaban ko ang mabuting pakikipaglaban, aba, hindi ito galing sa taong walang problema. Galing ito sa taong dumaan sa problema pero hindi sumuko. Siguro ganito rin ang pinagdaraanan mo. Baka meron kang financial problem, family concern, pressure sa school o trabaho, baka may panalangin kang matagal mo nang hinihintay. At dahil matagal na, napapagod ka na. Kaagapay, reminder, hindi ibig sabihin na may laban ka ay wala ang Diyos. Minsan, sa gitna mismo ng laban natin, mas nakikilala kung gaano katapat ang Panginoon. Kaya kung pagod ka, magpahinga ka. Kung kailangan mong umiyak, umiyak ka. Humingi ka ng tulong, pero huwag mong isipin na kailangan mong sumuko. Magpatuloy ka. Hindi dahil malakas kang mag-isa, kundi dahil may Diyos kang kasama. Para po sa ating second point, huwag ikumpara ang takbo mo. Sabi pa nga ni Pablo, natapos ko ang takbuhin. Alam mo ha, gumamit siya ng larawan ng isang race. Kaway-kaway naman dito yung mga mahilig mag-jogging, yung mga runner. Siyempre alam naman natin, hindi pare-pareho ang takbo ng mga runner. May mabilis, may mabagal, may nauuna, may nahuhuli. Ganoon din po sa buhay. Minsan nanghihina tayo dahil kinukumpara po natin ang sarili natin sa ibang tao. Nakikita mo sa social media, ay may promotion na siya, may business na siya, may sariling bahay, pamilya, at naging successful na. Tapos ikaw, mapapatanong, bakit parang wala pa rin akong nararating? Pero kaibigan, tandaan mo, hindi pare-pareho ang timeline ng Diyos sa bawat isa. Hindi mo kailangan takbuhin ang race ng ibang tao. Ang tanong ay hindi, mas mabilis ba ako kaysa sa iba? Ang tanong ay, nananatili ka bang tapat sa Diyos sa season ng kinalalagyan mo ngayon? Kung estudyante ka, maging faithful bilang estudyante. Kung nagtatrabaho ka, maging faithful sa trabaho. Kung magulang ka, maging faithful sa pamilya. Kung senior citizen, gamitin mo pa rin ang buhay mo para maging blessing sa iba. Hindi kailangan na pinakamabilis ka. Ang mahalaga po, nagpapatuloy ka. At para po sa ikatlong point, ingatan ang pananampalataya. Sabi ni Pablo, iningatan ko ang pananampalataya. Napakaganda nito. Dahil sa uli, hindi lang naman tungkol sa achievements ang buhay. Pwede kang magkaroon ng magandang career, pwede kang maging successful, pwede kang magkaroon ng maraming followers, pero ang pinakamahalagang tanong, naging tapat ka ba sa Diyos? Ang tunay na tagumpay ng isang mananampalataya ay hindi lamang magandang simula. Ito ay tapat na pagtatapos. May mga bagay na hindi natin maintindihan. May prayers na hindi nasasagot sa paraan na gusto natin. May dreams na hindi natutupad. Pero kahit ganun, pwede pa rin nating sabihin, Lord, hindi ko man naiintindihan, magtitiwala pa rin ako sa iyo. Iyan po ang pananampalatayang
pwede nating ingatan at syempre pangalagaan. Hindi faith na walang problema, kundi faith na nananatili kahit may problem. Sa moment po na ito, I encourage you, manalangin po tayo. Our dear Heavenly and Gracious Father, we thank you God for your goodness and faithfulness po sa buhay po namin. Lord, kinikilala ka po namin bilang Panginoon ng aming buhay. You are the King of Kings. Salamat po dahil sa bawat laban ng aming buhay, hindi mo kami iniiwan. Para po sa mga pagod na, bigyan mo kami ng lakas. Para po sa mga discouraged, bigyan mo kami ng pag-asa. At para po sa mga naghihintay, turuan mo kaming magtiwala sa iyong timing. Lord, tulungan mo kaming hindi lamang magsimula ng maayos, kundi manatiling tapat hanggang sa wakas. Ito po ang aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen.

Kagapay, kung may isang bagay kang gustong bitawan ngayon, huwag ka munang sumuko. Baka pagod ka, pero hindi ka patapos. Baka mabagal ang progress mo, pero hindi ka patapos. Baka marami nangyari, pero hindi patapos ang kwento ng Diyos sa buhay mo. Kaya kung kasama mo kami sa radyo, salamat sa pakikinig. At kung nasa Facebook ka or nasa YouTube channel, huwag kalimutan na mag-comment ano ba yung naging message sa'yo ng ating devotion, ano ang iyong naging reflection sa kwento po na ating napag-usapan. Huwag rin pong kalimutan na pakishare ng ating broadcast. Siyempre, pakisend na sa inyong mga group chats para makarinig din po yung mga taong mas nangangailangan din ng encouragement. Baka po yung simpleng pag-share mo ang maging dahilan para may isang taong magsabing, kaya ko palang magpatuloy.

tuloy. Kaya today, tandaan po natin na hindi kailangan mabilis, hindi kailangan maging perpekto, ang mahalaga po, tapat. Magpakatatag ka, magpatuloy ka, ingatan mo ang iyong pananampalataya. At sa tulong ng Diyos, tapusin natin ang takbuhin. Tapat hanggang sa wakas. Muli ako po ang inyong companion, Kael Garcia. Maraming salamat po sa pagsama sa atin dito sa ating programang Unang Salmo over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay.

Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
1: Totoo bang may siyokoy? Totoo! Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, ang siyokoy ay mga salitang hindi Espanyol at hindi rin Ingles. Halika at ating alamin! Ang image sa English, imahe sa siyokoy. Pero sa Wikang Filipino, imahen ang tawag dito. Imahen, men! Imahen! Isa pa! Contemporary in English. Kontemporaryo sa siyokoy. At ang tamang salin sa wikang Espanyol at Filipino ay contemporaneo. Contemporaneo. Tandaan, imahen at contemporaneo sa wikang Filipino.
0: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
2: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po, magandang Monday po sa inyo, mabiyayang Monday. Aba mga kaagapay, last day na ng August, bukas ay September na, o diba? Ang bilis ng panahon. At sunod niyan, sabi makakarinig na tayo ng mga Christmas carols, sa pasimula na naman, ano, at Pasko na naman. So bago po tayo magsimula, awit po muna tayo mga kaagapay. Yan po ang ating tono. Kamusta ka na, Daddy Paul?
6: Okay
5: na mo. That's so good. Taas natin. Yan po, Daddy Paul. Okay, mga kagapay. Ready?

0: Unbless. Sabi nga natin mga kaagapay, every gising is a blessing. Lalo na po sa ating mga seniors, no? Alam natin yan sa bawat umaga pag-gising natin. Ay, thank you Lord for another day. At the end of the day, sasabihin mo, Lord, thank you. You walk with us throughout the day. So ganoon talaga yun mga kaagapay. Makikita natin how blessed we are sa bawat gising. So, kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702-DZ-8S. At kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio. At narito po kayo sa Luzon. Napukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabanto po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Ayan. At kung kayo po ay nakikinig sa ating program at kayo po ay nandyan sa bandang Visayas at Mindanao at ang gamit niyo pa rin po ay transistor radio, PM radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre din, kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream natin o ang ating 702 app at kayo po ay nasa mula pa rin hanggang hulo, di ba po? Basta maganda po ang inyong internet connection, makukuha niyo po ang ating program. Maganda yung reception na yan. At sa atin sa Facebook app, sabi nga, kahit tayo lang, pictures lang ng amin ng Daddy Paul, okay lang yun, di ba? Hindi niyo nakikita kung gaano kami katanda. Pero narinig niyo ang aming boses at patuloy na nagiging pagpapala. Sabi nga natin, faith comes from hearing and hearing the word of God. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa atin ang araw natin maging mabiyayang Monday. At huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radio DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nagagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hakdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po ng mga salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon bigyan kayo ng tunay at ultimate na katotohanan na tanging ito'y kay Kristo Jesus lamang matatagpuan. Kung kaya't Amen, Amen, Amen.
0: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Alam niyo ba, ngayon August 31, pero mag-a-advance na ako ha, kasi ang topic natin ngayon tungkol sa mga niyog. Kasi po, yung September 2, yun yung World Coconut Day. Kaya pag-uusapan natin ngayon, this week, yung 5 impressive benefits of coconut. Coconut nut, di ba? Kaya naman po, ito yung dahilan sa kung bakit ang sikat na niyog, puno ng niyog ang ating pag-uusapan sa linggong ito. At kung ano yung mga benepisyo na makukuha natin mula po sa punong ito. Ang niyog po ay mababa sa carbs, ayan na, at mayaman sa fiber at healthy fats. Mataas din po sa antioxidant at iba pang compound na nakakatulong sa management ng blood sugar. Ang niyog po ay prutas ng isang coconut palm, ang tawag nila Cocos lucifera, na kadalasang ginagamit dahil dito sa tubig nito, sa milk o gata nito, langis at ang masarap na laman nito. So ang puno ng buko ay pinaka-widespread o malawak yun. Okay. Na fruit tree sa buong mundo. Native po ito sa Southeast Asia at sa mga isla sa pagitan ng Indian at Pacific Ocean at natural po na tumutubo sa higit na 200 na mga bansa. So sa ngayon po, ang niyog ay cultivated sa higit na 90 na mga bansa at lalong naging popular dahil nga po sa flavor nito at sa mga gamit sa pagluluto at ang maraming potential para po sa health benefits. So, yung mga uri po nito, sabi nga, marami at iba't ibang type po ng mga coconut products ang makukuha natin mula dito. So, ang bawat isa po ay mayroong certain na pagkagamit at nagbibigay ng kakaibang benefits. So, halimbawa, yung pinaka-common na makukuha natin dito, yung raw meat, yung laman niya. Ang raw meat sa niyog ay tinatawag na kernel. Ito po ay may firm texture at may masarap at may konting tamis na flavor. Kung ikaw ay may buong niyog, maaari mong kadkarin yung laman nito mula sa shell at kainin. Sa process form naman, maaari itong hiwain, shave, o grate. Ang laman ng niyog o buko ay ginagamit sa pagluluto at sa desserts tulad ng halimbawa yung desiccated coconut na pinatuyong kinadkad na laman ng niyog na ginagamit sa mga candies at sa mga cereals. So yun yun. Pangalawa, yung water, yung sabaw nito, di ba? Coconut water ay ang liquid na makikita sa mga bata at unripe coconut. Hindi tulad ng ibang uri ng niyog, ito po ay mababa sa fat at naglalaman ng 95% na tubig. So ang fresh coconut water ay maaaring inumin mula sa buko bilang isang natural, hydrating na inumin. Meron ding bottled nito, packaged water, merong pasteurized at packaged din. At may concentrate din to at vinegar na ginagamit sa soda, sa carbonated drinks at piniferment upang maging coconut vinegar, o di ba? So yung thick liquid naman niya, ano yon? Ito yung gata. Ang coconut milk at cream ay nagagawa mula sa pagpiga ng grated meat ng isang mature na niyog. Ayan, ginagawa natin yan. Coconut oil, ayan. Ang oil ay nakuha mula sa meat nito at maaaring gamitin bilang kapalit ng ibang vegetable oils. So ang virgin coconut oil o VCO ay cold press mula sa fresh meat at ginagamit sa cooking, sa skin care, at sa hair care. At ang refined coconut oil naman ay extracted mula sa copra at ginagamit sa high heat cooking at commercial frying. So, meron din yung dried. Ang tuyong coconut meat ay kadalasan grated o shaved at ginagamit sa pagluluto sa baking. Ito ay maaaring pang ma-process at gawing coconut flour. O meron pala nun. So ang coconut flour ay gluten-free at ginawa mula sa pinatuyong defatted meat coconut. Siyempre, may toasted coconut chips din bilang snacks. Yan ang gusto kong matikman. Okay? Coconut shell or yung charcoal, sinunog sa low oxygen upang makalikha ng highly efficient fuel. So ang shell or charcoal mula sa niyog, ginagamit sa water at air filtration, o di ba? At ang polished shell ay ginagamit bilang bowl, spoon, putones, at jewelry. At meron din, sabi niya, coconut husk o yung coir fiber. Yung mga gaspang at hairy outer covering ng niyog, ginagamit naman yun sa paggawa ng ropes o tali, doormats, okay yan, totoo yan, brushes at mattresses, totoo. So ang coco peat naman, ginagamit yun sa gardening. Ang dami, no? So ang coconut tree, yung puno mismo, ginagamit sa paggawa ng mga furnitures, di ba, flooring, coco lumber ang tawag natin, at handicrafts. At ang mga dahon naman ng niyog, ginagamit bilang bubong ng nipahat at mga baskets, di ba? Yung tingting mismo, di ba, ay pinagsasama-sama at tinatali bilang walis tingting. Di ba? Nakakahanga naman ng punong niyog, di ba? Kung susuportahan po ang mga coconut farmers at tutulong ang gobyerno sa pagpapalago at pagpapalawak ng kabuhayan ito, mas maraming matutulungan at mabibigyan ng hanap buhay. Totoo yan. Nakakaingit nga po yung ibang mga bansa eh, na nadalaw natin, na suportado ang coconut farmers hanggang sa kaliit-liitang produkto sinusuportahan ng gobyerno. So, ganyan po dapat. So, tayo din mga kaagapay, suportahan natin ito, bumili ng mga produkto na mula sa niyog. Eh, ang tanong ko nga, Ano ang ginagamit mo ngayon sa bahay na mula sa niyong, di ba? Yun po yun. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Magandang example, anak yan, ng harmony.
0: Opo.
1: Okay, patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Harmony. Ang pagkakasundo ay ano nga po? Kailangan-kailangan sa magulong mundong ibabaw na wala ng pagkakaunawaan sa ngayon. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Can two walk together without agreeing? Ang dalawa bang tao maaaring lumakad na magkasama kung hindi muna magkaayos at magkasundo? Malaking hindi kailanman. Pakinggan, Amos 3:3. Maaari bang maglakbay ang magkasama kung hindi sila muna magkasundong magkita at magkahingahan kapwa sila ng kanilang mga niluloob? Talagang hinding-hindi. At ito ang ginagamit ng kaaway na Diablo upang paghati-hatiin ang tanging tamang samahan sa mundong ibabaw na walang iba kundi ang iisang katawan na alin po ito, walang iba kundi ang Iglesia. Wow, wow, wow. Amen, amen. What more? We must keep unity in the Spirit. Dapat may bahagi tayo sa kabuuan nito. Epeso 4:3. Lagi kayong maging humble, mabait, matyaga, nagpapasinsyahan sa isa't isa para makita ang alin ang pagmamahalan. Mamuhay kayo sa pagkakaisa at kapayapaan. Sa Psalms 133:1, ang ganda talaga at ang sayang-sayang makita pag ang mga magkakapatid ay nagkakaisa. Romans 12:16, maging concerned kayo sa isa't isa. Huwag kayong magyabang. Tanggapin ninyo ang kahit na simpleng gawain. Huwag ninyong isiping ang galing-galing na ninyo, yan ang problema. Romans 14:19, mag-effort tayong gawin ang mga bagay na magbibigay ng kapayapaan at naka-encourage sa isa't isa. Romans 15:5-6, pinagpipray ko sa Panginoon na nagbibigay tibay at lakas ng loob na tulungan kayong mamuhay ng mapayapa at maayos ang relasyon sa isa't isa. Si Apostol Pablo ang nangangaral, ang nagsasalita bilang pagsunod ninyo kay Jesus Christ. Bilang pagsunod ninyo kay Jesus Christ. Dahil dito magkakaisa kayong magpuri sa Diyos, sa Tatay, ang ating Panginoong, ng ating Panginoong si Jesus Christ. That is why maintain unity. Opo, kailangang manatili tayo sa pagkakaisa. John 17:21, pinagpipray ko na magkaisa silang lahat, Tatay, maging kaisa natin silang lahat, gaya ng pagiging isa natin. Magkaisa sana sila para maniwala ang mundo na ikaw ang nagpadala sa akin. Napakahalagang katotohanan. But remember, there will be no harmony between light and darkness. Wala talagang pagkakasundo sa pagitan ng liwanag at dilim. 2 Corinthians 5:14-15, huwag kayong makisama sa mga di naniniwala sa Panginoon. Pwede bang magsama ang mabuti at masama? Pwede bang magsama ang liwanag at dilim? Paano magsasama si Christ at ang devil? Ano ang pagkakapareho noong taong sumusunod kay Christ at yung hindi? Ang mga sumusunod kay Christ, pinupuri at sinusunod si Christ. Yung mga sumusunod sa devil, galit sa mga sumusunod kay Christ. Harp ang kudyape. David played harp for King Saul. Tinugtugan ni David ang haring si Saul. Unang Samuel 16:23. Tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu mula sa Diyos, kinukuha ni David ang harp o kudyape at tinutugtugan ang hari. Bumubunti ang pakiramdam ng hari at iniiwanan siya ng masamang espiritu. Wow, wow, wow, amen, amen. Ang tugtugin ng alpa at harp sa tamang kamay ng kanyang lingkod ay lubos na makapangyarihan. Nagpapalayas ng diablong kaaway at nagbibigay ng katinuan ng pag-iisip. Kagalingan. Di ba, anak?
0: Opo, Ama. Totoo yun. Pero nagsimula si Danny sa harmony. Bago naging harp. Iisip ko, asa na kami? Opo. So, nakikita natin yung totoo yung sinabi ni Daddy Paul na harmony, napakahalaga po niyan sa atin. Lalo na po, kasi maganda, I always say, yung pinaka-best example ng harmony, yung Trinity. Kasi ang Trinity,
1: yes,
0: pag tinignan mo yan, Trinity as community. Di ba po ginagamit natin yung term, lalo na sa act, dun sa salvation narrative, isa na isang tabi ang kanilang naisin para sa isang layunin. Yun yun eh. Yun yung harmony. Na kaya din sa ating mga pamilyas, di ba sa atin, ang unang-una dapat talaga, yung unang makakaranas ng totoong harmony ay yung pamilya. Kasi pag natutunan ng pamilya ang harmony, kahit saan mo siya ilagay, di ba pumunta na siya sa workplace o kaya sa school, hindi magiging problema yung tao o yung bata. Kasi nararanasan niya na natutunan na niya ang kahalagahan ng harmony at unity sa loob ng tahanan. Nakakalungkot, no? Kasi minsan, nalalaman natin, nawawala ang harmony sa pamilya dahil may kanya-kanyang gusto, lalo na pag napunta talaga tayo sa usaping lupain. Yan, yun, doon talaga nakakaano ng puso yung malalaman mong mga magkakapatid, mag-aaway-aaway dahil lang sa lupa. Eh mga kapatid, mga kaagapay, yung lupang yan, iiwanan mo rin, di ba? Parang, why bother? Yun yung lagi kong nasa isip, no? But anyway, sabi nga, harmony is harmony kung matututunan natin ng, we will copy what Christ has done. Yung harmony ng ating Diyos, yun yung magandang dapat na ginagaya natin.
1: At yung nagpapatawad, anak, napakahalaga yun. Hindi magkakaroon ng harmony pag walang pagpapatawad.
0: Totoo yun, Dad. Totoo yun. So, pray na po tayo. Let us pray.
1: Again,
0: Panginoon, marami pong salamat sa discussion na ito. Salamat po, Panginoon, kasi napakahalaga po ng harmony. Kailangan po yun eh. Sa amin, bilang mga mananampalataya, nakikita po dapat ang harmony sa amin. Una, bilang mag-asawa. Pangalawa, bilang isang pamilya na yun ay nadadala namin kahit sa aming pagtanda. Ganun din po, nakikita yun sa amin how we work with other people. Pero ang harmony, Panginoon, unang makikita at matututunan mula sa pamilya. So ang dalangin nga po namin, kagaya rin po ng sinabi ni Dad, mawawala nga po ang harmony kung wala kaming forgiveness. So magkakasama yun. So yung patuloy na pagpapatawad, patuloy na pag-extend ng space for grace, dalangin namin maranasan din ng bawat isa sa amin para po maayos. Sabi nga, pag kami isa, nagkakaisa, mas lalong naluluwalhati ang dakilang pangalan po. So marami pong salamat nun, Panginoon. Thank you din po sa mga kaagapay namin na today is their special day. Unang-una na si Joel Canla. Salamat po sa kanyang buhay. lalo na rin po sa kanyang wife si G. Ang dalangin ko, Panginoon, patuloy na pagpapala sa kanila at sa kanilang ministeryo dyan po sa Pampanga. Ganun din kay Meshach Morty, salamat po sa kanyang buhay. Kay Lorna Lacayanga Estrada, kay Belle Onanusa, kay Grace Chen. Ganun din, Panginoon, salamat din po kay Estelia De Lumen at Victoria Reyes, Rowena S. Mariano. Salamat po sa mga listeners na ito na patuloy po, Panginoon, na nakatuon sa program. Salamat din po sa mga kaagapay na today is their special day, whether anniversary or birthday. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po. Marami po kaming mga pangalan na hindi nabanggit, Lord, ha, na today is their special day. Pero alam namin, Panginoon, nakasulat po sila sa iyo. So, Lord, we declare blessings upon them. Blessings overflow not only today, but every day. Marami pong salamat.
1: Amen. Panginoon, marami pong salamat. Dahil nga po ang Diablo ay napalayas at nagbigay ng katinuan sa pag-iisip at kagalingan. Kung kaya't dakilang Diyos, alam namin dahil dito, kung kami kaugnay ng Diyos at may pananampalataya kay Kristo, kagalingan at hindi kamalian. Kaya't tiyak po kami na hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kagapay, ang tanong, ayan, ang tanong natin, meron ba po tayong harmony sa ating pamilya? Tsaka dad, yung sinabi mo, hindi lang pala yung forgiveness. Dapat din, ikaw na person, halimbawa, if you know something is wrong with you. Halimbawa, bitterness. Nagtatanggal yung daddy ng harmony eh. Bitterness, anger, yun lahat yun. Dapat yun, ilalagay din yun sa paanan ng Panginoon para meron.
1: Lahat ng negatibong bagay.
0: Totoo yan.
1: At makasariling bagay.
0: Opo.
1: Sumisira sa harmony.
0: Amen po yan. So mga kaagapay, that's a choice we have to make. So bakit mo pipiliin ang something bitter, di ba? Piliin mo yung forgiveness, piliin mo na you choose to let go, di ba? At never to look back on the painful past. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwa lahat at pinagdilipura. At sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Montunaw, kasama din po si Kuya Benji Musura. At ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Protec, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba kahit ang pulpul at mangmang. Sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok. Nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: bakit naman ganon?
1: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
0: Wala po, Mami.
1: Nagugutom ka na ba?
0: Hindi po, busog po ako.
1: Eh, anong iniisip mo?
0: Naiinip po kasi ako, Mami.
1: Saan ka naiinip?
0: Kasi po, nag-pray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nag-pray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother.
1: Ah.
0: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
1: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
0: Bakit iba-iba po?
1: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
0: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
1: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Ito ang Life Connect, isang pagsasahimpapawid ng inyong mga himpilan sa Far East Broadcasting Company.

0: we're talking about relationships, yung panganay kong anak si Anton. Sabi ko, itong bahay na to, dito ka pa nakatira. Alam mo na itong bahay na to, haven mo to. Kahit anong mangyari, itong bahay na to will welcome you and love you. Bilang your father, kahit andito ka pa sa bahay na ito, you will always have a choice in your life. Ako will just guide you. Ultimately, it will be your choice. But the consequences of your choices, you will have to carry. But we as your mom and dad will be here for you. But there is someone, even if wala na kami, na andyan. Yan ang Panginoon. And yan po yung reason kung bakit tayo nagtitipon-tipon, bakit natin binabahagi itong mensahe na to. Yan po ang buhay natin bilang Kristiyano. At kung hindi pa tayo Kristiyano, ang Panginoon is here to seek and to save you. So, that's what we hold on to. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Let's celebrate, continue to celebrate Christ, who is our living hope, our eternal hope, our Lord and Redeemer. Far East Broadcasting Company, this is your media company. We are here together. This is our family. So thank you for your support. Continue to pray with us, for one another. God bless you all.
1: Praise the Lord. At napakadaming pagpapala ng Panginoon. Amen. Pinagpala po tayo ng Diyos. Ngayon naman ay pagkakataon para magpasalamat po tayo sa Kanya. Tayo po lahat ay tumayo. Purihin ka, sambahin ka, aming Ama, dakilain ang iyong pangalan. Lubos ang aming kagalakan sa mga oras na ito, Panginoon. Sa napakadaming pagpapala na aming natanggap, ang dami po naming natutunan mula sa inyo sa pamamagitan ng mga taong ginamit ninyo sa araw na ito. Ipinagpapasalamat po namin ang buhay ng bawat kaagapay namin na naririto ngayon na dumalo. Panginoon, kilala niyo po kaming lahat. Alam niyo po ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Isa lang po ang alam namin. Hindi niyo kami pinababayaan. Hindi niyo kami iniiwan. Kung paanong masayang dumating, payapang dumating ang lahat, uuwi kami na daladala namin ang kapayapaan, kagalakan at katagumpayan. Ipinagpapasalamat din namin, O Diyos, ang magandang panahon na ipinaranas niyo po sa amin ngayong araw. Maraming salamat sa inyong kabutihan. And now we declare blessing, we declare good health, we declare victorious life. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you all.
2: Maraming salamat po, Pastor. Madami ho ba kayong natutunan ngayong umaga?
3: At patuloy po ninyong suportahan ang mga susunod na Life Connect event. So again, FEBC Philippines would like to thank the following partners: Edible Eden, Carilagan, Stevia Farm, Mom's House of Mushroom and Chips, Mr. and Mrs. Francisco Moreno, Philippine Bible Society, and Glad Tidings Publishings Incorporated. Siyempre, honey, lastly, Shaping Minds, Changing Lives, celebrating their 30th year anniversary this August.
4: Ito ang Life Connect, isang pagsasahim papawid ng inyong mga himpilan sa Far East Broadcasting Company.
5: Magtatanong ka ba sa AI? Oops, wait muna. Alam mo bang ang AI infrastructure at semiconductor-related facilities ay mataas kumonsumo ng kuryente? May mga ulat na umaabot sa gigawatt scale ang projected energy requirement. Ibig sabihin, pang malakas ang andaran. Bigyan kita ng sample. Ang isang cabinet ng AI computer can consume electricity na pwedeng magamit ng halos 100 mga bahay. Palakihin mo ito sa isang data center. Ang consumption niyan ay katumbas ng kuryente na tatakbo para sa libo-libong households. Hindi lang yan, sa patuloy na pagtaas ng demand sa energy, inaasahan pa itong dumoble by 2030. Kung hindi sapat ang existing generation capacity ng lugar, maaring magkaroon ng pressure sa power system. Anong epekto nito? Di maghahatian ng power distribution ang households at industries. Maalam ka nga dahil

0: Dahil may AI ka, pero tandaan, hindi libre ang kaalaman. Bawat tanong mo sa AI, may presyong katumbas. Kaya think before you click.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?
1: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
3: May salin ba sa wikang Filipino ang mga aralin na may kinalaman sa mathematics? Meron yan! Para sa mathematics, ito ay Sipnayan. Sa biology, Hainayan. Sa chemistry, Kapnayan. Sa physics, Liknayan. Sa geometry, Sukgisan.
4: Tandaan!
3: Sipnayan, Hainayan, Kapnayan, at Liknayan
4: sa wikang Filipino.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV.
5: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
6: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
7: Ikaw ay nakikinig dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaibigan, si Ruzelara Madizon. Bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang araw at nawa kayo ay nasa mabuting kalagayan. Napakarami pong mga pangyayari sa ating bansa, sa ating komunidad, sa ating mundo, at marahil marami sa inyo ang naapektuhan nito sa mga nakikita po natin sa balita, ano? Talagang minsan po ay nakakagulat. Ngunit sa lahat pong iyan, ating huwag kalimutan na ang ating Diyos ay buhay, alam niya ang nangyayari, hindi siya nagugulat dito sa mga ito. At kinakailangan labang natin na laging magtiwala at tumawag sa kanyang banal at makapangyarihang pangalan. Sa araw pong ito, samahan niyo po ako at tayo magkwentuhan at ating alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay.

Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming marami pong salamat sa inyong paalala sa amin sa araw na ito, sa aming nanlulumo at nalulumbay na puso, napapagod sa maraming pagbatiko sa amin. Panginoon, alam niyo po ang nangyari, alam niyo po ang sitwasyon, hindi po kayo natutulog at hindi po kayo bulag sa katotohanan. Kaya Panginoon, kami po ay tumitingin lamang sa iyo sapagkat ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming katwiran, ikaw ang aming hukom. At sa biyaya mo, sa pangalan mo, alam namin Panginoon na kailanman ay hindi kami mapapahiya. Kaya Panginoon, alalayan mo ang aming puso, alalayan mo ang aming buhay sa mga panahon na kami nalulumbay. Tulungan mo Panginoon na kami ay tumawag lamang at tumingin sa iyong dakilang pangalan sapagkat ikaw ang Diyos na buhay at ikaw ang aming pinaglilingkuran. Dinadalangin ko po ang aking kapatid na nakikinig ngayon, yakapin niyo po siya ng inyong mapagpalang mga kamay at bigyan niyo po siya ng maraming maraming dahilan upang magpatuloy na gumawa ng mabuti at papurihan ka sa kanilang buhay. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen.

0: Maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Nawa po naging pagpapala sa inyo ang ating pagbubulay-bulay sa araw na ito. Mag-comment po lamang kayo sa ating Facebook page at ito po'y isang malaking karangalan at kalakasan para sa amin na malaman na kayo ay nariyan, nakikinig, nananalangin at sumusuporta sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan po ng Far East Broadcasting Company. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong kaibigan, si Ruth Dalarama Dizon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597.

0: at first-class radio operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang Magandang Balita.
2: Narito ang Magandang Balita ngayong araw ng Martes, a 1 ng Setyembre. Ezekiel chapter 25 verse 1 to chapter 28 verse 19.
3: Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, humarap ka sa mga anak ni Amon at magpahayag laban sa kanila. Sabihin mo sa kanila na dinggin ang salita ni Yahweh. Natuwa kayo nang makita ninyong nilapastangan ang aking templo. Nang wasakin ang lupain ng Israel at pangalatin ang mga taga-Huda. Dahil dito, kayo ay ipapasakop ko sa mga taga-silangan at sila ay maninirahang kasama ninyo. Sila ay makakahati ninyo sa inyong pagkain at inumin. Ang Raba ay gagawin kong pastulan ng mga kamelyo at ang mga lunsod ng mga anak ni Amon ay pastulan ng mga tupa. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Ipinapasabi nga ni Yahweh, ikaw ay pumalakpak at lumundag sa kagalakan bilang pagkutya sa Israel. Dahil diyan, paparusahan kita. Pababayaan kong lusubing ka at looban ng ibang bansa. Ikaw ay ganap na mawawasak. Anupat hindi ka nakikilanling isang bansa, sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Ito naman ang ipinapasabi ni Yahweh sa Moab. Sinabi mong ang Huda ay karaniwan lamang, tulad ng ibang bansa. Dahil dito, wawasakin ko ang Beth Jesimot, Baal Meon at Kiryataim, ang mga lunsod na ipinagmamalaki mo sa iyong hangganan. Kasama ito ng mga anak ni Amon na ipapasakop ko sa mga tagasilangan hanggang sa ganap na malimutan ng daigdig. Paparusahan ko rin ang buong Moab. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Ito ang ipinapasabi ni Yahweh sa Edom. Pinaghigantihan mo ang Huda at ito'y kasalanan mong hindi mapapawi kailanman. Dahil dito, paparusahan kita. Papatayin ko ang iyong mga mamamayan at mga hayop hanggang sa ikaw ay maging pook ng kapanglawan. Mula sa Teman hanggang Dedan, lahat ay papatayin ko sa tabak. Paghihigantihan kita sa pamamagitan ng bayan kong Israel. Sila ang gagawa sa iyo ng dapat kong gawin dahil sa matinding puot ko sa iyo. Sa gayon, malalaman mo kung gaano katindi akong maghiganti. Ito naman ang ipinapasabi ni Yahweh sa mga Filisteo. Pinaghigantihan mo ang Israel at ibig mong lipulin dahil sa matagal na ninyong alitan. Dahil dito, paparusahan ko kayo. Lilipulin ko ang mga taga-Kreta pati ang naninirahan sa baybay dagat. Paparusahan ko sila ng mabigat bilang paghihiganti at madarama nila ang tindi ng aking galit. Sa gayon, malalaman nilang ako si Yahweh. Noong unang araw ng buwan ng 11th taon ng aming pagkabihag, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, nang mawasak ang Jerusalem, sinabi ng Tiro, ngayong bagsak na ang pangunahing bansa, ako naman ang uunlad. Dahil dito, sabihin mo sa kanyang ito ang ipinapasabi ko. Tiro, ako'y laban sa iyo. Ipapalusob kita sa maraming bansa tulad ng paghampas ng maraming alon sa dagat. Iguguho nila ang iyong kuta at ibabagsak ang iyong mga toring bantayan. Kakalkalin ko ang iyong lupa hanggang sa bato ang matira. Magiging bilaran ka na lamang ng lambat sa gitna ng dagat at hahamakin ka ng kapwa mo bansa. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Ang mga mamamayan sa kalakhan ng bansa ay papatayin sa tabak. Sa gayon, makikilala mong ako si Yahweh. Ipinapasabi nga ni Yahweh, ang Tiro ay ipasasalakay kay Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia, ang pinakamakapangyarihang hari. Mula sa hilaga, darating siya kasama ang isang malaking hukbo at maraming karwahe at mangangabayo. Mapapatay sa digmaan ang mga nakatira sa kalakhang bahagi ng bansa. Gagawa sila ng mga hukay na pagkukublihan at iba pang kanlungan. Kukubkubing ka ng mga kawal na ang mga kalasag ay parang matibay na pader. Ang iyong pader ay iguguho sa pamamagitan ng malalaking pambayo at ang toreng bantayan ay ibubuwal sa pamamagitan ng kagamitang bakal. Hindi ka makikita sa kapal ng alikabok dahil sa dami ng kanyang kabayong gagamitin sa pagsalakay sa iyo. Mayayanig ang iyong pader sa yabag ng mga kabayo, karwahe at kawal. Ang mga lansangan mo'y mapupuno ng kanyang mga kabayo at papatayin sa tabak ang iyong mga mamamayan. Anupat mabubuwal pati ang pinakamalalaki mong haligi. Sasamsamin niya ang iyong ari-arian. Iguguho niya ang iyong mga tanggulan. Gigibain ang iyong magagarang bahay at itatambak sa dagat ang mga bato at kahoy na gumuho. Dahil diyan, matitigil na ang iyong masasayang awitan, gayon din ang pagtugtog mo sa iyong mga lira. Mag-iiwan lamang ako ng malapad na batong bilaran ng mga lambat at hindi ka na muling itatayo bilang isang lunsod. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Ipinapasabi ni Yahweh sa Tiro, ang mga lupain sa baybayin ay mayayanig sa balita ng iyong pagbagsak. Sa nakakapangilabot na daing ng mga sugatan at sa dami ng mamamatay sa iyong mamamayan. Dahil dito, ang mga hari ng mga pulo sa karagatan ay aalis sa kanilang luklukan. Maghuhubad ng magagara nilang kasuotan, maglulupasay na nanginginig at masisindak sa nangyari sa iyo. Aawitin nila para sa iyo ang panaghoy na ito. Ang bantog na lunsod ay nawasak. Pinalubog sa karagatan ang kanyang mga sasakyang dagat. Dati, ang mga mamamayan niya ang kinasisindakan sa karagatan. Sila ay naghasik ng takot sa mga bayan sa baybay dagat. Ngayon, ang lahat ng pulo ay nangingilabot dahil sa kanyang sinapit. Oo, ang mga mamamayan nito'y pawang natatakot dahil sa balita ng kanyang pagkawasak. Sapagkat sabi ni Yahweh, gagawin kitang pook na mapanglaw tulad ng isang lugar na walang nakatira. Palulubugin kita sa tubig tulad ng itinapon sa pusod ng dagat, tulad ng mga namatay noong unang panahon. Pananatilihin kita sa walang hanggang kalaliman para hindi na mapanahanan ninuman. Daranasin mo ang kakilakilabot na wakas at ganap kang mawawala. Hahanapin ka, ngunit hindi na matatagpuan. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, awitan mo ng panaghoy ang Tiro. Sabihin mo sa kanya, lunsod ng Tiro, lunsod na nasa bunganga ng dagat at nakikipagkalakalan sa mga bansa sa malalayong dako, ito ang ipinapasabi sa iyo ni Yahweh. Tiro, ipinagmamalaki mo ang iyong kagandahan at sinasabing wala kang kapintasan. Ang tahanan mo ay ang karagatan. Ikaw ay ginawang tila isang magandang sasakyang dagat. Mga piling kahoy buhat sa bundok Hermon ang tablang ginamit at ang palo ay kahoy buhat sa Lebanon. Ang mga sagwan mo ay ensina buhat pa sa Bashan, mga tablang sedar buhat pa sa Cyprus, ang matibay mong kubyerta at may disenyo pang garing. Hinabing lino

Persia, Lydia, at Libya ang bumubuo ng iyong hukbo. Mga kalasag at helmet nila'y nakapalamuti sa iyong mga dingding. Mga taga-Arvad ang nakapaligid sa iyo at mga taga-Gamad ang nasa iyong bantayan. Ang kanilang mga kalasag at helmet ang lumulubos sa iyong kagandahan. Ang Tarsis ay nakipagkalakalan sa iyo. Ang kanyang minang pilak, bakal, lata at tingga ay ipinagpalit niya sa mga pangunahing paninda mo. Ang Javan, Tubal at Meshek ay nagdala sa iyo ng mga alipin at kagamitang tanso bilang kapalit ng iyong mga produkto. Kabayo at asno naman ang ibiniyahi sa iyo ng Beth Togarmah. Nakipagkalakalan din sa iyo ang mga taga Rhodes. Maraming lugar sa baybayin ang dinalhan mo ng paninda. Garing at pangil naman ng elepante ang kanilang ipinalit. Nakipagkalakalan din sa iyo ang Syria, Esmeralda, purpurang pinong lino na nabuburdahan ng maganda, batong koral at pulang rubi ang ipinalit niya sa mga pangunahin mong produkto. Trigo naman, olibo, pulutpukyutan, langis at balsamo ang ipinalit ng Huda at Israel sa mga kalakal mo. Ang Damasco ay nagdadala sa iyo ng inumin na yaring Helbon, puting lana, inuming yaring Uzal na siyang pamalit sa kinuhan niya sa iyo, mga kagamitang yaring bakal, akasya at kalamo ang iyong inaangkat. Magagaspang na lanang panapin naman ang dinala sa iyo ng Dedan. Ang Arabia naman at ang mga pangunahin ng Kedar ang pinanggalingan ng kailangan mong kordero, tupang lalaki at mga kambing. Nakipagkalakalan din sa iyo ang Seba at Raama. Ang dala nila'y lahat ng uri ng piling pabango, mamahaling bato at mga ginto. Nakipagkalakalan din sa iyo ang Haran, Kane, Eden, Asur at Kilmad, mamahaling damit na asul at bordado, alpombrang magaganda at iba't ibang kulay at natatali ang mabuti ng kordon. Ang mga ito ang ibinibiyahe nila sa iyo. Mga malalaking barko ang pambiyahe mo ng iyong mga produkto. Ikaw ay punong-puno ng mabigat na kalakal sa gitna ng karagatan. Dinadala ka ng mga tagasagwan mo sa iba't ibang lugar. Ngunit binayo ka ng hanging mula sa silangan at nawasak sa gitna ng dagat. Ang iyong kayamanan, kalakal, mga marinero, kapitan, tagakumpuni, mga ngalakal at mga kawal ay kasama mong nalubog sa dagat nang ikaw ay mawasak. Mga lugar sa baybayin ay nayanig sa sigaw ng mga tagasagwan mong nalulunod sa gitna ng tubig. Wala ng tao isa man sa mga barko. Nag-alisan na ang mga tripulante. Tinangisan kanila ng buong kapaitan. Nilagyan nila ng alabok ang kanilang ulo sa kagumulong sa bunton ng abo. Nag-ahit sila ng ulo. Pagkatapos,
nagbihis ng

0: damit panluksa at nanangis ng kapait-paitan. Ang panaghoy nila'y hinaluan pa ng panaghoy. Sino ang nawasak sa gitna ng dagat na tulad ng Tiro? Tanong nila. Ang mga kalakal mo ay pantugon sa pangangailangan ng marami. Dahil sa yaman mo at paninda ay bumuti ang buhay ng mga hari. Ngayon, ikaw ay wasak na sa gitna ng karagatan. Lumubog na kasama mo ang iyong mga produkto at mga tauhan. Ang lahat sa baybay dagat, pati na sa katihan, ay nagtatakang natatakot sa iyong sinapit. Katapusan mo na, mawawala ka na ng lubusan. Lahat ng mga ngalakal sa daigdig ay takot na takot at baka matulad sila sa iyong sinapit. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang ipinapasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos. Nakaluklok kang parang Diyos sa gitna ng karagatan. Bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos, kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay kahit pa anong lihim. Sa dunong mo't kaalaman ay nagkamal ka at nakapagbunto ng pilak at ginto. Sa iyong ngang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman, ito ang ipinapasabi ng Diyos na si Yahweh. Pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili, ipapalusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan sa tusong pamamaraan. Ihuhulog kanya sa walang hanggang kalaliman. Papatayin at ihahagis sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa iyo, ay masabi mo pang, ikaw ay Diyos? Doon mo malalamang ikaw pala ay tao lang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tangisan mo ang sasapiti ng hari ng Tiro. Sabihin mong, ito ang ipinapasabi ko. Ikaw ay larawan ng kasakdalan, puspos ng kaalaman, ang ganda mo'y walang kapintasan. Tulad mo'y nasa paraiso ng Diyos, sa hardin ng Eden. Nababalot ka ng iba't ibang uri ng batong mamahalin, sardio, topaz, at diamanteng nagniningning, berilo, onise, at jasper na walang kahambing, safiro, esmeralda, at karbungko. Ginto ang iyong engasto. At ang pagkaukit dito ay inihanda noong una pa nang isilang ka sa mundo. Kerubin ang itinalaga kong magbabantay sa iyo. Nasa ituktok ka ng aking banal na bundok. Ang nilalakaran mo'y mga batong kumikinang. Wala kang kapintasan mula pa nang isilang hanggang sa maisipan mong mamuhay sa kasamaan. Nang lumakas ang kalakal mo, natuto kang sumuway at namuhay sa kasalanan. Kaya ipinagtabuyan ka mula sa aking banal na bundok. Pinalayas ka ng kerubin sa kinatatayuan mong mga batong kumikinang. Naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ginamit mo sa kasamaan ang iyong karunungan para mapatatag ang iyong katayuan. Kaya ibinagsak kita sa lupa upang maging babala sa ibang mga bansa dahil sa masamang pamamaraan ng iyong pangangalakal na salaula ang templo at nadumihan. Kaya ipinatupok kita sa apoy. Nilamon ka nga nito at nakita ng lahat na ikaw ay naging abo. Katapusan mo na, mawawala ka na ng lubusan. Lahat ng bansang nakakakilala sa iyo ay takot na matulad sila sa iyong sinapit.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Hello kaagapay, mapagpalang araw sa iyo. Ako po si Kayla Escalante para sa programang Unang Salmo. Dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw? Dalangin ko na ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Ikaw ba ngayon ay nasa biyahe o nasa trabaho o nagpapahinga? Samahan mo muna ako sa ilang minuto ng pag-uusap at pagninilay. Kaagapay, huwag mo rin kalimutang i-share ang ating episode ngayong araw o kaya ay itag ang inyong churchmate, kapamilya, kamag-anak, kaibigan at sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

Sa panahon natin ngayon, marami tayong naririnig na mga negatibong balita at usapin. Pero ang tanong, paano nga ba maging leader na sumusunod sa Diyos? Pag-uusapan natin ang isang karakter sa Biblia na maaaring hindi gaanong napag-uusapan kumpara kina David, Moses o Daniel. Pero napakaganda ng kanyang halimbawa. Yan ay si Josiah. Ang ating Bible verse ay matatagpuan sa Kalawang Mga Hari, Kabanata 22, Talata 2. Sinasabi rito, naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sinundan niya ang halimbawa ng ninuno niyang si David na buong katapatang sumunod sa mga utos ng Diyos. Sino nga ba si Josiah? Siya ay naging hari ng Juda sa edad na 8 taong gulang. Imagine kagapay, 8 taong gulang pa lang tayo noon, iniisip pa lang natin kung paanong maglalaro, kung anong laruan ang lalaruin o anong cartoon ang panonoorin. Pero siya, hari na ng isang bansa. Mas lalo pang nakakabilib dahil bago siya naging hari, maraming hari ng Juda ang lumayo sa Diyos. Maraming sumamba sa Diyos-Diyosan at ipinagsawalang bahala ang mga utos ng Panginoon. Sa madaling salita, hindi maganda ang kalagayan ng bayan nang maupo siya bilang hari. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, pinili niya na sundin ang Diyos. Hindi naging hadlang para sa kanya ang edad para gamitin siya ng Diyos. Minsan kasi 'di ba sinasabi natin bata pa naman ako o kaya naman matanda na ako. Pero ang Diyos kaagapay ay hindi tumitingin sa edad. Tumitingin siya sa puso. Maaring estudyante ka pa lang, maaring bagong empleyado, maaring baguhan sa ministry. Pero kaagapay kung handa kang sumunod sa Diyos, maaari kang gamitin ng Panginoon para maging mabuting impluwensya sa iba. If you will read his entire story, tampok din dito ang kanyang skills sa leadership. Kapag narinig natin ang salitang leader, madalas ang naisip natin ay manager, supervisor, pastor, teacher o mga taong may mataas na posisyon. Pero kaagapay, alam mo ba na lahat tayo ay leader sa iba't ibang paraan? Kung ikaw ay magulang, may influence ka sa iyong mga anak. Kung ikaw ay kuya o ate, may influence ka sa iyong mga kapatid. Kung ikaw ay empleyado, may influence ka sa iyong mga katrabaho. Kung ikaw ay kaibigan, may influence ka sa iyong barkada. Si Josiah ay naging leader na pinapahalagahan ang utos ng Diyos kaysa opinyon ng tao. Sa panahon natin ngayon, napakadaling sumabay sa uso. Madaling sundin ang karamihan, madaling gawin ang ginagawa ng lahat. Pero minsan, ang tama sa paningin ng Diyos ay hindi laging popular sa paningin ng tao. Kaya nga napakahalaga ng halimbawa ni Josiah. Kahit iba ang ginagawa ng marami sa kanyang paligid, pinili pa rin niyang sundin ang Diyos. Isa pang magandang bahagi ng kwento niya ay nang matagpuan ang aklat ng kautusan habang inaayos ang templo. Nang marinig niya ang salita ng Diyos, hindi niya ito binaliwala. Nakinig siya. Nagpakumbaba siya at gumawa siya ng pagbabago. Napakagandang paalala nito para sa atin. Ang tunay na leader, faithful, available, at teachable. Hindi dahil may posisyon ka ay alam mo na ang lahat. Hindi dahil matagal ka na sa pananampalataya ay wala ka nang kailangang matutunan. Ang isang pusong sumusunod sa Diyos ay laging handang makinig at magbago. Kaagapay, baka may mga aspekto sa buhay natin na kinakausap tayo ng Diyos ngayon at kailangang baguhin. Maaaring ang ating ugali, ang ating relasyon, o ang ating priorities. Ang tanong ay pareho rin kay Josiah. Makikinig ba tayo? Alam nyo, napansin ko na ang mundo ay maraming leader na magaling magsalita. Pero ang kailangan natin ay mga leader na marunong sumunod sa Diyos. Dahil ang pinakamagandang leadership ay nagsisimula sa obedience.
Bago manguna sa iba, matuto munang sumunod sa Panginoon. Bago baguhin ang iba, hayaan mo nang baguhin ng Diyos ang iyong puso. At gaya ni Josiah, maaring hindi perpekto ang paligid natin. Maaring maraming maling impluwensya. Maaring hindi lahat ay sumasang-ayon sa pananampalataya natin. Pero, maaari pa rin tayong mamuhay ng tapat sa Diyos. Tandaan natin kaagapay, hindi kailangang maging sikat para maging mahusay na lider. Hindi kailangang magkaroon ng mataas na posisyon para makagawa ng malaking impact. Ang kailangan ay isang pusong handang sumunod sa Diyos araw-araw.

Kagapay, nawa ay napagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo ulit kami bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga dito pa rin po sa programang Unang Salmo sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante, laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumulan ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortis.
4: At Beth Flores po. September na. Yan na. Simula na. Kasi aminin man natin nung hindi, ano, paalam nyo sa atin, excited ang September. Kami yan ganun. It's the beginning. It's the long process that we are waiting for until Christmas hanggang December. But anyway, sabi nga, it brings that excitement sa atin. Diba? Lalo na po sa mga bata. Nakakatuwa. So, kamusta kayo mga kagapay? Kayo po'y nakikinig sa programa Gabay on a Trusting Tuesday. Diba? Kasi alam natin, pwede tayong patuloy na magtiwala sa Panginoon sa bawat araw ng ating buhay. So, kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang Facebook. Ang una na, magsimulan na natin. Gamit ang Transistor Radio at saka PM Radio. At narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program. Mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig na ibinabanto po ng ating transmitter, mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit nyo rin po Transistor Radio, PM Radio, Portable Missionary Radio, nakukuha po natin ang programang ito. Mula po yan sa DYDS, mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit nga po yung Facebook live stream at ganun din po yung halimbawa 702 app, kahit ang YouTube, di ba? Yun po naman ay nakukuha nyo rin po yan kung maganda po yung inyong internet connection. Definitely maganda rin po yung reception. Eh ngayon halos lahat ng connection maganda na, di ba? Lalo na if we pay more. Ganon. Pero ang maganda doon, maliwanag. At hindi lang tayo dito sa Pilipinas napapakinggan. Sabi nga, all over the world. Basta nakatune in sila sa ating Facebook live stream, yun nga lang, ibang oras, kumbaga real time, 5:30 dito sa atin, sa kanila, yun yung oras na kinalalagyan nila. So, patuloy yun, nakakatuwa, no? Ganun talaga ang technology ngayon. Pag nakikwentuhan nga kami ng daddy of what we remember 30-35 years ago sa DZAS, nangingiti kami sa grabe pag-boom ng technology at paano tayo ngayon narinig all over the world. Kaya nga maganda yun eh, until all have heard. Yun yung maganda, until all Amen. Have heard. So, ngayon din po ang ating Ministry Partner Day, di ba po? So, sa ating mga kaagapay na patuloy na nananalangin sa DZAS at patuloy na sumusuporta financially, let it keep on coming. Di ba? Totoo yun. Kasi kabahagi po tayo, mga kaagapay, sa ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan po ng DZAS at ng Far East Broadcasting Company. Ano man po yung mga endeavors, ano man po yung mga ways na ginagawa ng DZAS sa pag-abot, pag-share ng gospel, pag-encourage yung mga churches, nako, kabahagi ka doon, kaagapay. So, patuloy na encouragement at patuloy na pasasalamat sa mga kaagapay na patuloy na nananalangin at kabahagi through prayers and finances sa pagsuporta sa DZAS. Naku, alam nyo, you and I, sabi nga tayo, kabahagi tayo sa ginagawa, magandang ginagawa ng Panginoon at maganda pang gagawin ng Panginoon sa pamamagitan po ng 702 DZAS. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman. At syempre po, encouragement para po ang ating Tuesday maging trusting Tuesday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company, member ng kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayo kayo hakdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ang ultimate na katotohanan ay kay Kristo Jesus lamang matatagpuan. Amen, amen, amen, amen.
4: Ito ba si Beth Flores ng Gabay Library, pinag-uusapan natin 5 impressive benefits of coconut, kasi nga po ang September 2, bukas yan, World Coconut Day. So kahapon po, nag-focus tayo sa iba't ibang produkto na makukuha natin sa niyog, di ba? Mula sa tubig, sa laman, sa bao, dun sa fiber niya, sa puno, sa dahon, hanggang yung rib niya sa gitna, lahat yun, walang sayang. So lahat po nagagamit. Di ba? Ang ganda. So ngayon naman, pag-uusapan natin yung mga benefits. Sabing ganun, ang niyog ay sobrang masustansya. O yan ha. Highly nutritious. Hindi tulad daw po ng karamihang ibang prutas na mataas sa carbs, ang coconut po ay nagbibigay ng fat. Pero ito po ay naglalaman ng protein at ilang mahalagang mga minerals na may small amount ng B vitamins. So narito po yung pag-uusapan. Isishare ko po sa inyo yung nutritional facts sa bawat 3.5 ounce or 100 grams ng raw coconut milk, meat at yung dried. So yung dried at saka yung ano. Sabi ganon, sa calories daw po, merong 354 sa dried at 660 pag unsweetened. Sa proteins, meron kang makukuhang 3 grams sa unsweetened, 7 grams. Sa carbs, 15 grams sa dried, 24 g lang sa unsweetened. Sa fat, merong 35.5 g sa unsweetened, 64.5. Sa manganese, ito yung maganda. Ang manganese, sa 100 grams ng raw coconut meat, sabing ganon, meron kang 65% of daily value sa dried ng manganese. At kung unsweetened siya, 119% of daily value na kailangan mo. O diba? Sa copper, ganun din. 48% of daily value kung dried, 88% kung unsweetened ang daily value ng copper. Sa selenium, o diba, 18% of daily value kung dried, unsweetened 34% of daily value. Sa magnesium, 8% of daily value kung dried siya, 21% of daily value kung unsweetened siya. Sa phosphorus, 9% of daily value kung dried, 21% of daily value kung unsweetened. Sa iron, merong 14% of daily value kung dried, 18% of daily value kung unsweetened. At sa potassium, 7% of daily value kung dried, 12% of daily value kung unsweetened. Oh, grabe, no? So, ang mga minerals sa coconut ay involved sa maraming function sa ating katawan. So, di ba, nabanggit natin, ang coconut mataas sa manganese, di ba, na kinakailangan para sa bone health at metabolism. Ito din ay mayamang source of carbohydrates, proteins, at cholesterol. Mayaman din ang coconut sa copper at iron na tumutulong sa formation ng red blood cells, gayon din ang selenium na mahalagang antioxidant sa pagprotect ng ating cells. At karamihan sa fat sa coconut, nasa form ng tinatawag nilang MCT o medium chain triglycerides. Ito ay nag-metabolize ng kaiba mula sa ibang fats ng ating katawan. Inaabsorb ng ating katawan ang MCTs mula pa lang sa intestines at ginagamit ito bilang energy. Ako, grabe, no? Ang husay talaga ng creation ng Diyos sa coconut. Amen. At pinagpala tayo, meron tayo. Biro mo, sa 100 grams ng raw meat nito, kahit doon sa dried o yung unsweetened, ang yaman nito sa nutrition at minerals na kinakailangan ng ating katawan. Kaya nga, hindi dapat binabaliwala ang kayamanang meron sa coconut. So, kaagapay, kung ikaw ay coconut farmer, Saludo po kami sa iyo at maraming salamat po. Dalangin natin sa Panginoon, lalo kayong pagpalain at proteksyonan ng Diyos ang inyong hanap buhay para po sa kanyang kaluwalhatian. Paalala nga sa atin ang Galatians 6:2, di ba? Magdalang kahati tayo sa sa mga pasanin ng isa't isa at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ng Diyos. So mga kaagapay, saan man tayo, suportahan natin ang mga coconut farmers at bilhin ang mga product na lokal na yari sa coconut. Alam nyo, naunahan na tayo ng ibang bansa kasi ang hilig-hilig natin sa imported, di ba? Pero ito, tulungan natin ang mga coconut farmers, support local, di ba? Para po sa atin na kabuhayan, sa economy, at syempre sa kaluwalhatian ng Diyos kasi nagpapasalamat tayo sa mga gifts o mga kaloob nito sa atin ng Panginoon. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. At sa mga sandaling ito, Harps in Heaven, ang mga alpha at mga tugtuging langit. Wow. Amen. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ang mga harps o kudyapi sa langit. Revelation 5:8, nung ginawa niya yung dumapa sa harap ng tupa ang apat na buhay na nilalang at mga 24 elders. Bawat isa sa kanila ay may hawak na harp at may gold na mangkok na puno ng insenso. Yun yung mga prayers ng mga pinili ng Diyos. Praise God with harps. Purihin ang Diyos sa harps at sa mga kudyapi. Psalms 43:4, sa altar mo o aking Diyos, ako ay pupunta. Ikaw ang magpapasaya sa akin. Tutugtog ako ng harp at mga kudyapi ng pagpupuri sa iyo, aking Diyos na sinasamba. Psalm 71:22, tutugtugin ko ang alpha harp at mga kudyapi ng pagpupuri sa iyo, O Diyos. Pupurihin kita, O Diyos, kasi tapat kang talaga. Kakantahan kita ng papuri kasabay ng kudyapi at alpa, O banal na Diyos ng Israel. Psalms 98:5, kakantahan siya, pupurihin siya sa bayan ng tugtog ng kudyapi at alpa. Psalms 144:9, kakantahan kita ng bagong awit, sasabayan ko ng kudyapi at alpa at harp. Psalms 147:7, kakantahan si Lord ng thank you sa kanya kasabay ng mga kudyapi, harp at alpa. Psalms 149:3, sumayaw at purihin ang pangalan niya ng tamburin, kudyapi at alpa. Psalms 153:4, pupurihin siya sa lakas ng trumpet. Pupurihin siya, tutugtugin ang harp at lyre. Pupurihin siya, sumayaw gamit ang cymbals, sa malakas na tunog ng cymbals. Prayer accompanied by harp, ang panalangin sa tunog ng alpa. Habakkuk 3:19, si Lord ang Panginoon ng aking lakas. Ginagawa niyang sigurado ang mga hakbang ko, gaya ng isang usa, safe niya akong pinalalakad. Sa mga bundok, sinulat para kantahan ng songs kasabay ng mga instrument na may strings. Psalms accompanied by harp, mga banal na awitin, sinasaliwa ng alpa. Psalms 4:1, ang prayer ko ay sagutin, ikaw na Diyos ang depensa nagdidepensa sa akin. Nung sobra kong problemado, pinanggihan paginhawahin mo ang loob ko. maawa ka sa akin, pakinggan mo ang prayers ko. Psalm 6:1, Lord, sa galit mong yan, huwag mo akong kagalitan. Sa tindi ng galit mo, huwag mo akong parusahan. Psalms 55:1, O Lord, pakinggan mo sana itong prayers ko. Huwag mo akong i-reject itong request ko. Psalm 61:1, Panginoon, makinig ka sa mga hirang mo para pakinggan mo ang prayers ko. Psalm 67:1, O Lord, bless mo kami. Ipa-experience mo sa amin ang iyong kagandahang loob. Psalm 76:1, ang Diyos ay kilalang kilala sa Huda, sa buong Israel, at respetado ng pangalan niya. Health, kalusugan, gentle words bring life and health. Ang banayad na salita nagdadala ng buhay at kalusugan. Proverbs 15:5, nagbibigay ng buhay ang banayad na pananalita. Pero nakadudurog ng puso ang panggagantso. Jesus healed blind, lame, and lepers, deaf. Pinagaling ni Jesus ang mga bulag, lumpo, ketungin, at mga bingi. Matthew 15:30, dumagsa ang mga tao sa kanya. Daladala ng mga tao, daladala nila ang mga pilay, lumpo, bulag, pipi, at marami pang taong may sakit. Dinala nila ang may sakit sa paanan ni Jesus at pinagaling siya. Wow, amen. Bumilib ang mga tao sa nakita nilang nakapagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga lumpo, nakalakad na ang mga pilay at nakakita na ang mga bulag. Pinili nila ang Diyos ng Israel. Wow, amen. Luke 7:21-29, ng time na yon, pinagaling ni Jesus ang mga may sakit at may mga karamdaman at ang napupuses ng masamang espiritu. Maraming bulag din ang nakakita at sinabi niya sa mga messengers ni John, bumalik kayo kay John at sabihin ninyo yung sa kanya na nakita ninyo at narinig ninyo. Nakakakita na ang mga bulag, nakalalakad na ang mga pilay, gumaling na ang mga lumpo at mga may ketong. Nakarinig ang mga bingi, nabuhay na at mga patay. Ang pinipreach ng mabuting balita sa mga mahihirap, pinagpala ang mga taong hindi nagdududa sa akin. Pag-alis ng messengers, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay John. Bakit kayo nagpunta sa desert? Anong ini-expect ninyong makita? Isang tangkay na tambo na hinihipan ang hangin? Bakit kayo pumunta doon para makita ang isang taong nakadamit ng mamahalin? Ang mga taong nagdarap-nimit ng ganyang mga mamahalin at maluho ay sa palasyo nakikita. Anong gusto ninyong makita? Isang prophet? O prophet siya. At sinasabi sa inyo, higit pa sa prophet ang nakita ninyo dahil si John ang tinutukoy sa scripture. Ipadadala ko ang messengers ko na maghahanda ng dadaanan ko. Sinabi ko sa inyo, wala nang ipinanganak na mas dakila pa kay John. Pero mas dakila pa

0: sa ginawa mo sa krus, sa kalbaryo, pagbubuhos mo ng iyong banal na dugo at paglilinis sa aming mga sala at kalikuan. Amen, amen, wow, wow, wow. Diba, mga anak?
1: Opo, Ama. Pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat sa lesson na nakita na rinig po namin. Thank you, Lord, sa iyong paggabay. Thank you, Panginoon, sa harp. Thank you sa healing. Salamat po doon, Panginoon, dahil yun ang ginagawa mo. Salamat din po, Panginoon, dahil yun din ang ginagawa mo pa rin hanggang ngayon sa buhay ng iyong mga anak. Ikaw ang nagbibigay ng saya, ikaw ang nagbibigay ng kagalingan, ikaw ang nagbibigay ng pangangailangan, ikaw ang nagbibigay dahil ikaw ang lahat-lahat. So Lord, marami pong salamat doon. Lord, salamat po dahil today, pinagpipray po namin ang mga kaagapay namin na today is the special day. Unang-una na po kay Kuya Eli Toribio. Salamat po sa kanyang buhay. Dalangin namin, Panginoon, patuloy na pagpapala sa kanya at sa ministry na ginagalawan niya, Panginoon. Ganun din si Luz Viminda Ventura, si Thes Pili, si Genesis Ann Mijares, si Sixto Javier Jr., si Beng Paulin Cruz, Leticia Flores Espiritu, si Rusty Louie Clemente, si Vic Sico, si Robert Bunales, at si Joy Pereira Raniola. Sila lang po, Panginoon. Ilan lang po sila, Lord, sa nakalista po sa aming buhay, sa aming pong listahan, rather. At salamat po, Panginoon, dahil ikaw po ang nagpapala sa kanila. Pero alam pa rin po namin, Panginoon, maraming mga kaagapay na ngayon po ang kanilang special day. So, Father, we also declare blessings upon them. Today, Lord, we remember to pray, Lord, ito, for the music ministry of its churches. Yun po ang dalangin namin, Panginoon. Dalangin namin that they will experience you more. They will continue to be singing for your glory and your honor alone. At ang dalangin namin, Panginoon, lalong pumpo silang gamitin sa mga churches na kinabibilangan nila. Maging ito man ay isang maliit na church, maging ito ay house church, maging ito po, Panginoon, ay isang mega church. It doesn't matter. Ang mahalaga po doon, Panginoon, yung faithfulness ng iyong mga anak, ng mga music ministers, mga instrumentalists na nakafocus sa iyo, at ang dahilan, Panginoon, nagpupuri at dadalhin ang buong congregation sa pagpupuri sa iyo. So yun po yung dalangin namin, Panginoon, because every part ng iglesia ay mahalaga. So Lord, thank you po kasi that brings harmony, that brings praise to your name. So Lord, pagpalain mo po ang bawat kaagapay na kabahagi ng music team, Panginoon. Marami pong salamat sa kanilang buhay. Amen and amen.
0: Panginoon, marami pong salamat sa iyong sobrang kabaitan sa amin sa ginawa mo po sa krus ng Kalbaryo, sa pagbubuhos mo ng iyong banal na dugo, paglilinis ng aming mga sala at kalikuan. Amen, amen. Kung kaya't alam po namin, hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
1: Amen. So, mga kaagapay, ito ang dapat na huwag niyong kakalimutan, ha? Alam niyo po ba na according sa science, kaya yung unang mga binigkas ni Daddy, sing unto the Lord, sing unto the Lord, sing unto the Lord. Alam niyo kung bakit? Kasi po, ang isang oras na pag-awit, sintonado ka man o hindi, proven na to ng science, increases our immunity system, immunity level by 240%. Yan yon. Kaya ngayon, nakikita pa lang ng science, alam na ni Lord. Kaya sabi nga ni Lord, sing, sing, kasi sing. Ang singing kasi, merong healing na kasama galing sa Panginoon. Kaya mga kaagapay, always sing praises to the Lord, di ba? Always sing. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Belge.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama rin po si Kuya Benji Musura at ating po mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa Radyo TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon todo-todo. Jericho Flores po kasama namin dito.

0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na naman, gabay.
1: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
2: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala. Sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng naguumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas. Tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang hardin ng panalangin.

Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Kawikaan 3:5-6 mula po sa Magandang Balita Biblia. Isang magandang araw kahit na makulimlim kaagapay. Ako po ang inyong plantito ng panalangin at kayo po ay nakikinig sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Eric Cortez. Bahagi po ito ng inyong paboritong istasyon ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Sumasahimpapawid. Tali isang Tagalog dyan eh, sumasalipapaw. Mula po sa One Corporate Center dito po sa Ortigas, Pasig, at kami napapakinggan hindi lamang po sa radio, kundi sa Facebook at sa YouTube. At ang maganda ito, mapapakinggan nyo rin po kami kahit anong oras sa 702 DZAS app. Kaya download na po, kaagapay. Ano man po ang inyong pinagdadaanan, bukas po tayo ang ating himpilan, ang ating programa, para po tayo ay maipanalangin. Tayo po muna ay lumapit sa Panginoon. Ihanda natin ang ating puso't isipan sa ating pong pag-aaral ng kanyang salita at pagdulog sa kanya ng ating mga pangangailangan. Aming Diyos, marami pong salamat. Sa kabila ng mga hamon na aming kinakaharap, marahil may mga kababayan kami na pagod na pagod sapagkat naipit sa matinding walang galawang traffic dyan sa NLEX. Sa mga kababayan po namin na papauwi pa lang galing sa kanilang magdamag na pagtatrabaho. Sa mga kagigising lang, subalit kahit katulog, dama pa rin ang pagod pagmulat ng mga mata. Salamat sapagkat may kapahingahan na sa inyo namin nasusumpungan. At nawa Panginoon ng aming maigsing panahon ng pag-aaral ng inyong salita at pananalangin dito sa Hardin ng Panalangin, makasumpong kami ng kapahingahan hindi lang ng aming pangangatawan kundi higit sa lahat ng aming pag-iisip. Kailangan ka namin sa pagkakataong ito. Purihin po kayo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Amen. Muli po, ako po si Pastor Eric Cortez para po sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Tandaan mo kapatid, hindi ka nag-iisa. Kaya kung mayroon po kayong mga kahilingan sa panalangin, pakilagay na po sa comment section at maya-maya lang po sa biyaya ng Diyos, isasama po natin sa ating prayer time. At sakali naman po na hindi naman may pag-pray on air, alam po ba ninyo na ang inyong mga panalangin ay napag-uusapan din sa aming group chat ng mga hardineros. At nagkakaroon din kami ng pagkakataon na may panalangin kayo off the air. At again, ang aking panawagan sa mga kapatid, bukod sa mga prayer partners na talaga ng 702 DZAS, pwede niyo pong gawing personal ministry na pagkatapos po ng programa, you scroll doon po sa comment section and take time to pray for those prayer requests

Matandaan po ninyo, hindi man ho kayo napapakinggan sa radyo, eh alam ho ng Diyos yan. Kasi siya yung kausap nyo eh. At siya na po ang magagantimpala, magbibigay ng gantimpala sa inyo. And of course, meron kung kayo po may mga answered prayers, katulad po nito, na si Rolando Guevara daw po, katanggap kami ng message na magaling na daw po sa kanyang cancer. At purihin ng Diyos para yung kanyang pagdadaan ng procedure ay libre na daw po. Yun ang kanyang answered prayer na ibinahagi sa amin. Kaya po kung meron po kayo answered prayer, pakibahagi din po kasi hindi lang naman kami ang napapalakas ang loob, kundi maging yung mga takapakinig natin na maaring dumadaan din po sa pinagdadaanan ninyo. Malaki encouragement po yan, kaagapay. Hindi ko alam, malamang itong sina Nat at sina Ara, hindi nila inabutan yung radyo na titubo. Baka mamaya doon sa parang mini museum natin sa 38th floor, meron pa doon. Pero age reveal, naabutan ko yon, may ganun yung tatay ko. Yung ditubo. Hindi ko alam, alam nyo ba yung Nat? Yung ditubo na radyo. Na meron po yung isinasaksak doon at medyo umiilaw-ilaw yun. No? At naalala ko nung, eto nabasa ko naman dahil di ko naman ho inabutan yung panahon na yun, nung World War II, kapag ho yung nagkakaroon ng tinatag na air raid at nagbabaksak na ng bomba ang mga puwersa ng mga Hapon dito sa Pilipinas, tinatakpan ho nila ng kumot yun. Kasi kahit na maliit yung ilaw ng ditubo na radyo, at comment ho kayo kung inabutan nyo yun sa ating pong comment section, kita ho yun sa taas. Kita ho yun sa taas. Kaya maalala po natin yung sabi po rito sa Matthew chapter 5, verse 15. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay yon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay yon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Yan po ay mula sa Matthew chapter 5. Verses 15 to 16 mula po sa Magandang Balita Biblia. May mga nagtatanong po. Ang sabi dito, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Ay may mga nagtatanong kasi may sinabi naman po dito sa Matthew chapter 6 na ingatan natin na huwag makita ng mga tao yung ating mga tungkulin sa Diyos. Sabi pa nga huwag mong gawin mong lihi, malimbawa yung paglilimos mo, na dapat hindi alam ng iyong kanong kamay ang ginagawa ng iyong kaliwang kamay, kumbaga. Subalit, maganda yung pagkakasalin sa Magandang Balita Biblia sa Matthew chapter 6 verse 1. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad nyo sa inyong tungkulin, mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Sa isang banda, hindi mo dapat pakitang tao o palabas lang para lang ma-impress ang tao ang ating mga ginagawa. Because we're not doing it for people. We're doing it for God. Subalit, Kadugtong po noon ay yung ating mga mabubuting gawa ay ipapakita natin sa tao upang papurihan ng Diyos. Take note, huwag maging pakitang tao ang ating mga mabubuting gawa, pero dapat ay ipakita natin sa mga tao yung ating mga mabubuting gawa para papurihan ang ating Ama
Ang ibig sabihin po, hindi mo ito gagawin para ang mga tao ay ma-impress sa iyo, kundi you are expressing the goodness of God through your works. Kasi tayo po, ang sabi sa verse 14, ang ilaw ng sanlibutan. May kilala ko nagkamali nga sa pagkakaintindi sa mga talatang ito na dahil sabi, wag daw malaman ng tao yung ating mga mabubuting gawa. Kaya ang ginawa niya nung narinig niya na ipinananawagan ng pastor na kailangan ng silya ng church, ginawa niya, 10 oras ng gabi, binitbit niya, mga 100 mga plastic chairs yun. Nilagay niya sa harap ng church. Kaya ginawa niya ng gabi para hindi malaman ng mga tao na siya ang bumitbit mag-isa ng mga iyon. At tagatapos kinabukas ang pagdating na nung mga tao sa church, ay, may silya na sa harap ng church. Hindi ho yun ang sinasabi ng Biblia. Ang pinag-uusapan po yung motibo na yung ating mga mabubuting gawa, eh huwag pakitang tao. Subalit, ang sabi ng Panginoon, dapat na yung ating liwanag, eh pagliwanagin natin, ibig sabihin, ipakita natin sa mga tao ang ating mga mabubuting gawa, ang papuri ay sa Diyos. We don't do it to impress people. We do it to express our faith, our obedience, our love for God. Eh logic lang naman eh, sa mga inaabot po sa atin, yung inaabot ng brownout sa atin. So, iba po sa atin eh, baka po sa PM radio nakikinig ngayon dahil nga walang kuryente. Wala naman nagsisindi ng ilaw pagkatapos tatakluban. Di po ba? Eh, yung ang aming emergency light sa bahay, maliit man. Pero ang ginagawa ko, kapag nagba-brown out, kasi may silang cordon nun eh. So, nakababa yun, nakasaksak. Pero kapag nawala na ng kuryente, hahanapan ko ng pwesto at may mga pwesto sa bahay namin na alam ko, kapag doon ko nilagay, mas maliliwanagan ang mas malaking bahagi ng aming bahay kaysa doon sa kung saan-saan mo lang ilalagay. Ba't nagsindi ka pa ng ilaw kung tatakluban mo? Eh sabi nga ng Panginoon, ililalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Kaya dapat na tiyakin natin na yung ating mga ginagawa, makita naman nila na at hindi ho, kasi minsan yung puso na lang natin babantayan natin eh. No, na hindi natin ito gagawin para ilalagay yung pangalan natin sa isang plaki. Diba, nag-donate ka tapos ilalagay sa plaki. O kaya eh, nag-donate ka tapos yung, alabawa, sa church may ginagawa, tapos nag-donate ka, tapos gusto mo ilalagay doon sa ginawang Sunday school room, eh yung pangalan ng pamilya mo. Hindi naman ho yata sang yun ang sinasabi ng Biblia. Hindi naman ho maganda yon para po sa akin. Ano po? Kasi ang ating goal ay mapapurihan ng Diyos. Subalit, maganda po na tayo mga mananampalataya. Eh talagang gagawin natin ang lahat para maging aware ang mga tao na kaya natin ginagawa ang mga mabubuting gawa na to ay hindi para sa ating karangalan, kundi para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Kaya nga mahalaga po na pagliwanagin natin ang ating ilaw. Na makita ng mga tao na ang ating pananampalataya ay hindi pribado, kundi publiko. Na ang ating pananampalataya ay hindi lang natin sinasarili, kundi ating ibinabahagi. And take note, hindi lang ho ito sa pagsasalita, kundi sa pamumuhay. Na makita po na tayo po ay daluyan ng pagpapala ng Diyos. Tandaan nyo, ang bigat ang sabi ng Biblia, kayo, tayo, ang ilaw ng sanlibutan. Kaya wag nating takluban, kapatid. Paliwanagin natin ang ating ilaw upang mga tao po ay mapalapit sa Diyos, ang mga tao po ay mapapurihan ang ating Panginoon. Nawa,
Sa mga susunod na araw, hanapin natin yung mga pagkakataon kung saan pwede nating pagliwanagin ang ating mga ilaw sa harap ng mga tao. Maghanap po tayo ng pagkakataon na kung saan ay maipapahayag natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Yung tipong, kasi ngayon, baha, may mga politiko tayo na nakaplastar yung kanilang mga mukha sa mga plastic na nilalagyan ng mga ilang kilong bigas at mga dilata. May mga uso ngayon for likes and views na nakalusong pa sa baha habang namimigay po ng mga relief goods. Eh, pwede naman pala, may malapit na to yung lugar. Bago tayong papahuli sa ganung mga pagkakataon, tayo pong mga mananampalataya ay magpaliwanag ng ating ilaw para pag nakita ng mga tayo mabuting gawa natin, imbis na likes and follows and shares ang ating matatamo, eh papuri para sa Diyos ang magiging bunga nito. Nawa, naging pagpapala po sa atin ang ating pong naging devotion at sa ilang sandali, dadako na po tayo sa ating pananalangin.

Purihin po kayo, O Diyos. Sapagkat naniniwala po kami na kayo ang aming kanlungan sa panahon na ito. Kayo ang aming mapanghahawakan. Sa panahon na wala na kami ibang makakapitan, nandiyan kayo. Laan na makinig ang panahon para makinig po sa aming pangangailangan. Pinapanalangin po namin ang aming mga kaagapay na humaharap po sa iba't ibang mga karamdaman. Katulad po ni Aloha na meron pong autoimmune sickness. Katulad ng aking kaibigang si Joji na humaharap din sa matinding karamdaman na autoimmune problems. We lift them up to you and we pray na ang kagalingan po ay mapasa kanila. Alam ko po, may mga times na inisip nila, may kilalang artista na may ganun ding karamdaman, autoimmune, pero buti pa sila may pera na kaya nilang gumastos at magpagamot pa sa mga hindi lang espesyalista, kundi sa ibang mga bansa. Subalit, alam namin higit pa doon, may Diyos kaming matatakbuhan. So we lift up to you si Aloha, we lift up to you si Sister Joji, at ayun pa namin mga kababayan na dumaranas po ng ganitong autoimmune system problem. We also pray, Panginoon, na puno ang aming mga ospital dahil po sa leptospirosis at sinasabi na may second wave ang pagdagsa ng mga tao sa ospital. Nawa, Panginoon, huwag pong maubusan ang supply ng gamot. Huwag po nawa, Panginoon, na umabot pa sa punto na kailangan silang i-dialysis o malagay sa ICU. Ang iyong pong kagalingan, ang iyong provision, ang aming hinihiling. Ganon din po kay Rosana Ginto at kay Pastor Bear na humaharap po sa cancer tumor. At ang hinihiling po namin, Panginoon, nakita nila that a diagnosis like this is not a death sentence. Kung paano ng aming tagapakinig na si Rolando ay pinagaling po ninyo, ganun din naman umaasa kami na pagagalingin din ninyo si Rosana Ginto at si Pastor Ver ng KBCF. We also lift up to you si Jaira na ganun din, may autoimmune condition. At ang napakahirap sapagkat siya po isang OFW na malayo sa kanyang pamilya. Nandun ang kanyang pangungulila bukod pa sa paghihirap dahil po sa kanyang karamdaman. Yakapin ninyo siya ng inyong presensya, ng inyong pagmamahal. Ang kapayapaan po ninyo maghari sa kanya. Maging si Arlie Ligan na may stage 4 kidney cancer. Kidney din po ang problema ni Cynthia na ngayon ay pinag-aaralan kung siya po ay haharap sa isang medical procedure, surgical procedure. Panginoon, napakahirap na habang dinadialysis bukod sa mahirap itong procedure na to, nakapanghihina pagkatapos. Nandun, Panginoon, ang kanilang alalahanin sa lingguhan o every other day na gasto sa dialysis. Bukod pa sa pag-aabang na magkakita ng suitable donor, yung gasto sa operasyon. Panginoon, show yourself mighty sa kanila. Pakita ninyo na kayo ang Diyos na hindi nagpapabaya. At nawa, Panginoon, ay matugunan ang kanilang pangailangan sa kanilang sakit sa bato. We also lift up to si Lily na nagre-recover sa stroke.
Ganon din Panginoon ng aming kapatid na si Pastor Ginny na nagre-recover din. At sa aming balita ay meron pang Bell's palsy. We pray for continued recovery for them. At si Tamiya na may bone disease. Si Kyla na may bone cyst. Aming hinihiling, Panginoon, ang inyo pong sabi nga, binabanggit nyo mismo sa Bible, your word is a strength to my bones. And so Lord, we take it literally and we pray na tagusbuto ang kagalingan na sa inyo po magmumula. Lord, si Kuya Argy na dinala sa ospital kagabi, sinugod sa ospital dahil po sa sinasabing hemorrhage. Ang amin pong kahilingan dito po kay para po kay Kuya Argy ay ang inyo pong mabigyan siya ng immediate medical intervention para po maagapan yung kanyang sitwasyon, Lord. He has a life-threatening stroke caused by bleeding sa kanyang pong utak. Ang panalangin po namin, Panginoon, maampat ito at hindi na po lumala at siya po ay wag manatiling unconscious, kundi bigyan niyo siya ng malay at wala pong further brain damage ang kanyang maranasan. Aming Diyos, purihin po kayo sapagkat limitado man ang aming kakayanan, maging ang aming panlalapi, hindi man namin matulungan financially ang mga taong ito, ang mga kaagapay namin, pero salamat binigyan nyo kami ng privilege at ng opportunity to still serve them through prayer. Kami po ay nagpupuri sa inyo sapagkat alam namin ang aming panalangin ay sasagutin po ninyo ng higit sa aming iniisip, higit sa aming inaasahan. Lahat ng ito ay niling po namin. Sa pangalan namin, Panginoong Yesus, sa inyo ang papuri. Amen. Amen. Mga kaagapay, araw-araw po ang hardin ng panalangin. Alas 6 po ng umaga ito mula Lunes hanggang Linggo. Iba-iba lang po ang ating mga plantito ng panalangin. Katulad bukas, ang makakasama po natin ay si Pastor Johnny Castillo sa Wednesday edition po. Para po sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos. At ang Diyos, kailanman, hinding-hinding-hindi magkukulang.

0: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976 at binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na.
2: Ikaw ba ay nangungulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababat-bat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin papusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit 138:7. Ang tao ay nangungulila sa kadahilan ng hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon.
3: Mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
3: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, araw po tayo ng Martes, primero sa buwan ng Setyembre taong 2026 para sa bagong araw. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
3: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, alternative work at learning arrangements ipinatupad sa 15 lugar sa Luzon dahil sa epekto ng habagat. Ulat na 14 na nasawi sa ikalawang bugso ng habagat, patuloy na sinusuri ng Office of Civil Defense. At sa Kalakalan, MPTC naglagay ng pansamantalang flood control sa NLEX. At ngayon sa detalye ng mga balita.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas at in-person works sa mga tanggapan ng gobyerno sa 15 lalawigan sa Luzon ngayong araw, September 1, dahil sa inaasahang patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng pinalakas na habagat. Sakop ito ng Memorandum Circular No. 133 na inilabas ni Executive Secretary Ralph Recto sa ilalim ng direktiba ng Pangulo. Kabilang sa mga lalawigang sakop nito ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Sa mga paaralan, ipatutupad ang alternative learning modes at learning continuity measures maliban kung may ibang direktiba ang lokal na pamahalaan. Magpapatuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng pangunahing serbisyo, health services, disaster preparedness at response at iba pang vital services. Sa mga lugar na hindi sakop ng memorandum, maaring magpatupad ang mga lokal na pamahalaan ng sariling suspensyon ng klase at trabaho sa government offices. Samantala, suspendido rin ngayong araw ang face-to-face classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa Quezon City dahil sa very unhealthy hanggang acutely unhealthy na kalidad ng hangin na posibleng dulot ng haze mula sa mga sunog sa Kalimantan, Indonesia. Sakop nito ang Child Development Centers hanggang Grade 12, pati ang Alternative Learning System o ALS.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Patuloy na kinukumpirma ng Office of Civil Defense o OCD ang 14 na bagong ulat ng pagkasawi na iniuugnay sa ikalawang bugso ng habagat. Ayon kay OCD Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro IV, siyam ang naiulat na nasawi sa San Marcelino, Zambales, dalawa sa Esitex at Subic Freeport Zone at ting-isa sa Olongapo City, Capas, Tarlac at Porac sa Pampanga. Samantala, patuloy ang paghahanap sa 4 katao na nawawala matapos gumuho ang Agana Bridge sa Tarlac. Sa pinakahuling datos ng OCD, 33 ang kumpirmadong nasawi, 19 ang sugatan at 3 ang nawawala dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyo. Tinatayang 8.8 milyon naman ang naapektuhan habang higit 164,500 na katao ang nasa evacuation centers. Ayon pa sa OCD, Pampanga ang pinakabalubhang naapektuhan sa ngayon kung saan 330 barangay sa 20 lokal na pamahalaan ang binaha. Patuloy naman ang validation ng mga ulat ng casualties at ang search, rescue at relief operations sa mga apektadong lugar.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Samantala, hinimok ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mga residente sa Metro Manila na agad na lumikas kapag inabisuhan ng lokal na pamahalaan sa halip na hintaying sumidhi ang sakuna. Ayon kay NCRPO Officer in Charge Brigadier General Christopher Abrahano, halos 2,000 police ang ipinakalat sa Metro Manila habang mahigit 1,000 reserve personnel ang nakahandang tumulong sakaling lumala ang sitwasyon. Sinabi ni Abrahano na mas mahirap magsagawa ng rescue operation kapag kasagsaganan ng sakuna. Kaya mahalaga ang maagap na pagkilos at pakikipagtulungan ng publiko sa mga lokal na otoridad. Ilang bahagi ng Metro Manila ang binaha kung saan tumulong ang mga pulis sa paglilikas ng mga residente at patuloy na pagbabantay sa mga evacuation center. Samantala, 129 na tauhan ng NCRPO ang naapektuhan ng pagbaha at patuloy ding minomonitor. Nagbigay naman ng pyrolactic medicines ang PNP Health Service sa mga or prophylactic medicines ang PNP Health Service sa mga pulis na nagsagawa ng rescue operation sa baha kabilang ang proteksyon laban sa leptospirosis. Patuloy ang pagtutok ng NCRPO sa pagpapanatili ng kaayusan at suporta sa mga operasyon ng lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar.
3: Bagong araw, Ulat, panahon.
5: Para sa update mula sa PAGASA, nananatiling malakas ang tropical depression na Pilandok habang kumikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran. Nabataan ng sentro nito sa layong 1,050 kilometro, silangan ng extreme northern Luzon. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 10 kilometro kada oras. Taglay ng Pilandok ang maximum sustained winds na 55 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 70 kilometro kada oras. Ang Ilocos Region, Abra, Benguet, Batanes, Bataan at Zambales ay may paminsan-minsang pag-ulan dala ng habagat. Habang ang Metro Manila, Calabarzon, nalalambing bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at ang Central Luzon, gayon din ang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan at Antique ay maulap ang kalagitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil pa rin sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng Luzon, Negros Island Region at ang nalalabing bahagi ng Western Visayas ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 27.2 hanggang 31.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5.44 at lulubog dakong alas 6.08 ng gabi.
3: Bagong araw, balitang kalakalan.
5: Tagapangasiwa sa NLEX maglalagay ng pansamantalang flood control. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
6: Naglatag ang operator ng North Luzon Expressway o NLEX na Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC ng pansamantalang mga hakbang para mabawasan ng baha matapos lumubog sa tubig ang ilang bahagi ng expressway dahil sa habagat. Kabilang dito ang paglalagay ng mga flood barrier, paggamit ng siphoning trucks at pagpapalakas ng water pumping operation sa Tula Oxen Simon, Pampanga. Naglagay rin ng 300-meter concrete barriers sa magkabilang panig ng highway at nagbukas ng counterflow lane para sa mga emergency vehicle. Para sa pangmatagalang solusyon, plano ng operator na itaas pa ang northbound at southbound lane sa Tulaok na dati nang itinaas sa 0.7 meters. Sa iba pang balita, inanunsyo ng Meralco na naibalik na ang supply ng kuryente sa halos lahat ng lugar na naapektuhan ng habagat. Ayon sa Meralco, nasa 2,800 na lamang ang mga customer na wala pa rin kuryente o mas mababa sa 1% ng kabuuang customers nito. Mahigit 1,000 sa mga customer na wala pa rin kuryente ay nasa Metro Manila, Cavite at Bulacan. Samantala, tinatayang 8 milyon naman ang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng sa buong bansa. Sinabi ng kumpanya na magpapatuloy sila upang maibalik ang kuryente sa lahat ng natitirang apektadong customer. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 76 centavos. Sa Canadian dollar, 44 pesos at 58 centavos. Sa Singapore dollar, 48 pesos at 61 centavos. At sa Saudi riyal, 16 pesos at 45 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
5: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Malacañang hiniling na hayaan ng ombudsman sa investigasyon sa flood control anomalies. Kongreso iginigiit na dapat busisiin ang lahat ng panukalang budget. At sa palakasan, Alex Iyala, simula na ang kampanya sa US Open.
3: Bagong araw, bagong balita. Narito ang bagong araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
5: Hinimok ng Malacañang ang publiko na huwag madaliin ang imbestigasyon ng Office of the Ombudsman sa umano'y mga irregularidad sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, isang independent constitutional body ang ombudsman at may sarili itong mandato na hiwalay sa ehekutibo, lehislatura at hudikatura. Sinabi ni Castro na nauunawaan ng palasyo ang dami ng mga dokumentong kailangang suriin ng ombudsman kaugnay ng mga iniimbestigahang kaso. Gayunman, hindi anya dapat madiliin ang proseso dahil maaaring humantong ito sa kakulangan ng ebidensya at pagkabaliwala ng mga kaso. Binigyang diin pa ni Castro na alam ng ombudsman ang responsibilidad nito at isinasagawa ang imbestigasyon alinsunod sa batas. Samantala, patuloy din ang pagbusisi ng ombudsman sa mga reklamong may kaugnayan sa mga flood control projects.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Samantala, tungkulin ng Kongreso na busisiin ang lahat ng panukalang budget kabilang ang confidential at intelligence funds ng Office of the President. Ito ang giniit ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. kasunod ng nakatakdang pagtalakay ng House Committee on Appropriations sa panukalang 2027 budget ng Office of the President. Ayon kay Abante, kailangang masuri ang bawat panukalang pondo, anuman ang tanggapan o opisyal na paglalaanan nito. Ipinagtanggol din niya ang panukalang confidential fund ng Pangulo na anya'y may kaugnayan sa papel nito bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines at sa mga umano'y banta sa Pangulo. Para sa 2027, 4.55 billion pesos ang panukalang confidential at intelligence funds ng OP. 2.25 billion pesos nito para sa confidential funds at 2.3 billion pesos para sa intelligence funds. Binigyang diin ni Congressman Abante na dapat malaman kung saan at paano gagamitin ang naturang pondo at dapat itong sumailalim sa wastong pagsusuri at accounting ng pamahalaan.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Nananawagan naman ang mga leader ng Kamara kay Attorney Michael Poa na magbigay linaw sa paggamit ng 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education noong kalihim pa ng ahensya si Vice President Sara Duterte Carpio. Si Attorney Poa ay dating DepEd Undersecretary at spokesman at kasalukuyang bahagi ng legal defense team ni Duterte Carpio sa impeachment trial. Nakatakda siyang humarap bilang testigo ng prosecution sa Senate Impeachment Court. Ayon kay House Deputy Speaker Paulo Ortega V, mahalaga ang magiging testimonya ni POA dahil may kaalaman siya sa mga usapin patungkol sa confidential funds. Sa House Inquiry noong 2024, sinabi ni POA na hiniling niya ang military certifications kaugnay ng paggamit ng naturang pondo. Sinabi naman ni dating DepEd Undersecretary Nolasco Mempin na nag-issue sila ng certifications pero hindi nila alam kung gagamitin ang mga ito sa liquidation ng pondo. Samantala, sinabi naman ni Representative Bienvenido Abante na may pananagutan umano si Attorney Poa sa paggamit ng confidential funds. Gayunman, nagpahayag si Poa ng kahandaang tumestigo at sinabi niyang nais niyang maipaliwanag ang lawak ng kanyang naging partisipasyon sa usapin ng confidential funds.
3: Bagong araw, balitang bayan.
5: Sa ibang dako naman, magnitude 5.2 na lindol tumama sa General Luna, Surigao del Norte. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
7: Niyanig ng magnitude 5.2 na lindol ang General Luna, Surigao del Norte pasado alas 12 ng tanghali kahapon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, tectonic ang pinagmula ng lindol at may lalim na 10 kilometro. Nagbabala rin ang FIVOX na posibleng magkaroon pa ng mga aftershock kasunod ng pagyanig. Sa iba pang balita, nagsimula ng maglinis ang mga residente sa Rodriguez Rizal matapos humupa ang baha na nag-iwan ng makapal na putik at tambak na basura. Gumamit din ang mga payloader sa clearing operations habang 11 barangay ang iniulat na binaha. Ayon sa mga opisyal, posibleng nakaapekto sa matinding pagbaha ang Ilanga flood control projects. Samantala, nananatili naman ang baha sa Hagonoy, Bulacan kahit bumuti na ang lagay ng panahon. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, apektado pa rin ng 2-6 na talampakang tubig ang lahat ng 26 na barangay sa bayan. Nananatiling bukas ang 19 na evacuation center para sa 334 na pamilya o katumbas ng 994 na individual. Ayon sa disaster officials, nakakaranas ang Hagonoy ng back flooding mula sa upstream areas na pinalalala ng high tide. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
5: Sisimula na ni Filipina tennis star Alex Ayala ang kanyang kampanya sa 2026 US Open laban sa Amerikanang si Mary Estoyana. Gaganapin ang first round match sa Louis Armstrong Stadium sa New York. Ayon sa tournament director na si Eric Butteratz, inaasahan nila ang malakas na suporta ng Filipino fans para kay Ayala. Nakatakda ang kanyang laban bukas September 2 oras sa Pilipinas.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
5: Good news! Nasungkit ni EJ Obiena ang kampyonato sa 2026 Staff Berlin sa Germany. Nanguna si Obiena sa 10-man field matapos malampasan ng 5.82 meters. Nabigo naman niyang lampasan ng 5.97 meters sa tatlong pagtatangka. Ito na ang kanyang 9th na titulo ngayong taon. Abangan sa ating pagbabalik dito sa Bagong Araw, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nawagan sa mga Pilipino na ipagtanggol ang soberanya ng bansa. NCR at ilang lugar sa Luzon na karanas ng haze na posibleng mula sa Indonesia. At sa Ibayong Dagat, death toll sa Nepal. Umabot na sa higit 900, higit 4,000 iba pa pinaghahanap.
3: Bagong Araw, Bagong Balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
5: Diinigyang diini Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pananagutan ng bawat Pilipino sa pagtatanggol sa soberanya at pambansang interes. Sa kanyang mensahe sa pagunita ng National Heroes Day sa lingdingan ng mga bayani sa Taguig, sinabi ng Pangulo na dapat ipagtanggol ng Pilipinas ang mga karapatan nito sa mapayapa at naaayon sa international law. Partikular niyang binigyang diin ang pagtatanggol sa karapatan at pambansang interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hinimok din ng Pangulo ang mga Pilipino na unawain ang kasaysayan at ituro sa mga kabataan ang pinagmumula ng maritime rights ng bansa. Nanawagan din siya na labanan ang disinformation at isulong ang responsableng talakayan. Kinilala ng Pangulo ang mga makabagong bayani, kabilang ang mga overseas

0: sakay ng prevailing winds o hangin patungong Pilipinas ang usok at transboundary haze mula sa Indonesia. Itinala ng DNREMB ang very unhealthy na air quality sa 10 lungsod sa Metro Manila, kabilang ang Quezon City, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Pasay, San Juan, Taguig at Valenzuela. Itinaas naman ng ahensya sa acutely unhealthy ang kalidad ng hangin sa Paranaque City. Patuloy na sinusukat ng DNREMB ang air quality sa pamamagitan ng mga monitoring stations nito para matukoy ang lawak at posibleng epekto ng haze. Pinapayuhan ng ahensya ang publiko na bawasan ang matagal na outdoor activities, lalo na sa mga lugar na makapal ang haze. Pinayuhan din ng mga bata, mga senior citizen at ang mga may respiratory o cardiovascular conditions na limitahan ang paglabas. Kung kailangang lumabas, inirekomenda ang pagsusuot ng well-fitting mask gaya ng N95 o katumbas nito.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Inilunsad naman ng iba't ibang grupo ang No to Pack Silica na isang alyansang tumututol sa planong high-tech na industrial hub sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Kabilang sa grupo ang mga kinatawan mula sa civil society, religious group, siyentista, mga magsasaka, estudyante at environmental advocates. Ayon sa alyansa, nangangamba sila sa posibleng epekto ng proyekto sa kalikasan, kabuhayan, mga katutubo at soberanya ng bansa. Kabilang sa mga tumututol ang ITAC community sa sityo sa Pangkawayan, ayon kay Chieftain Petronila Capiz Muñoz, maaaring maapektuhan ang kanilang ancestral land, kabuhayan at ang mga sagradong lugar. Ang Pack Silica ay plano na nasa 1,600 ektaryang industrial hub para sa semiconductor manufacturing, artificial intelligence at iba pang advanced technologies. Sa kabilang paning, sinabi naman ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA na inaasahang magdadala ang proyekto ng mga pamumuhunan at high quality jobs habang tinutugunan ang concerns sa environmental at mga komunidad. Magsasagawa ang alyansa ng information drive at community consultations bilang bahagi ng kampanya nila laban sa proyekto.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Patuloy ang malawakang search and rescue sa Nepal matapos ang glacial flood na kumitil sa higit 103 katao at nag-iwan ng 4,247 nawawala. Kabilang sa mga hinahanap ang 133 manggagawa ng hydropower projects na posibleng natrap sa mga tunnel na natabunan ng putik at debris. Iniugnay ang mga ulat ng sakuna sa pagbagsak ng glacier malapit sa hangganan ng Nepal at Tibet.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nakahanda naman ang Sarawak, Malaysia na magsagawa ng cloud seeding mula Setyembre 3 hanggang 5. Ito'y depende sa kondisyon ng panahon habang lumalala ang haze sa estado. Ayon sa mga otoridad, layunin itong makatulong sa pagbawas ng haze at pagtaas ng antas ng tubig sa mga dam at reservoir. Umabot naman sa 475 ang air pollutant index sa Sirian, kabilang sa 7 lugar na nasa hazardous level. Iniugnay ng mga otoridad ng haze sa usok mula sa mga sunog sa Kalimantan, Indonesia na tinatangay ng hangin patungong Sarawak.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Isaiah 55, talatang 6. Hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan, manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Martes ng umaga, unang araw sa buwan ng Setyembre taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat

0: sa bawat bagong araw.
1: Ang tamang oras, alas 6:56 ng umaga.
2: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
3: Tahanan ng aking lahi,
4: kinukupkup ako at tinutulungang
3: maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
5: tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
3: Naglilingkod, nag-aaral
2: at nananalangin ng buong katapatan.
4: Iaalay ko ang aking buhay,
3: pangarap,
4: pagsisikap
6: sa bansang Pilipinas.

0: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Ang iyong trabaho ay regalo ng Diyos. Ito'y pagpapala na marapat nating ipagpasalamat araw-araw. Regalo at biyaya ding maituturing ang pagkakaroon ng customers at clients. Isang cashier sa isang supermarket ang nagtanong sa akin kung kamag-anak ko ang isa sa kanyang mga suki. Hindi pamilyar sa akin ang pangalang kanyang binanggit kahit na pareho

0: dami ng apelyido. Pero ang tumatak sa akin ay ang paglalarawan ng cashier sa kanyang customer. Ang sabi niya, kilala niyo po ba si na customer friend ko? Customer friend, di ba't napakagandang ang ugnayan natin sa ating mga kliyente ay lumalago din hanggang sila'y maging kaibigan na rin natin? Paano ito mangyayari? Love your clients. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong panalo. How can we serve our clients lovingly? Let me count the ways. Una, don't let them waste their time waiting. Isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa iyong customer ay ang iwasang paghintayin siya at sayangin ang kanyang oras. Ang mga tao ngayon, lalong-lalo na sa Metro Manila, ay pagod na sa kahihintay. Naghihintay sa traffic, naghihintay na makasakay ng bus o MRT. Kung pati ba naman sa telepono, restaurant o pagpila para makapagbayad sa cashier ay maghihintay sila. Baka naman kapag nagkausap na kayo ay ubod na ng init ng ulo nila. Love your clients by respecting their time and not making them wait unnecessarily. Pangalawa, love your clients by genuinely listening to their concern. May pakikita mo ang loving service sa iyong customer sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang problema at concern. Kapag may lumapit sa iyong customer at may tanong o komento siya sa inyong produkto o serbisyo, sa halip na maging defensive, matutong makinig at umunawa. At pangatlo, love your customer by knowing them by name. Ang isang palatandaan ng mahusay na customer service ay ito, you make your customers feel at home and valued. Simulan mo sa pamamagitan ng pag-alala sa kanilang mga pangalan. Tandaan mo rin kung ano ang kanilang preferences at paborito. Kung ikaw ay isang customer, hindi ba napakasarap sa pakiramdam na hindi mo pa sinasabi kung ano ang order o gusto mo ay alam na agad ng nag-a-assist sa iyo? I'm sure you will feel happy to receive such kind of attention and service. Ang sabi sa John chapter 13 verse 34 ay ganito, a new commandment I give to you, that you love one another even as I have loved you, that you also love one another. Ang bawat kliyente na mayroon ka ay kaloob at biyaya ng Diyos. Mahalin mo sila. Value their time, listen to their concerns, and know them by name. Know also their interests. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Ang pagkakaroon ng isang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo ang pinakamasayang dahilan upang mabuhay sa mundong ito. Kalakip nito ang buhay na ganap at kasiyasya sa piling niya. Kahit ikaw man din ay narito pa sa lupa. Dati-rati walang direksyon ang tinatahak mong landas, subalit nang makilala mo ang Panginoong Hesus, lahat ay nagbago, lahat ay naging bago. Panghawakan ang sinasabi ng Ezekiel 36, mga talatang 26 at 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
2: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
3: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
2: Gusto ko lang pong malaman.
3: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
2: Mami.
3: Ganito, Hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
2: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
3: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
1: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
4: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702
4: DZAM. Agapay ng sambayanan.
0: Ang tamang oras, 7 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
4: Oras na! Pilipinas!
6: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
4: Oras na, Pilipinas!
7: Programang nag-aangat ng kamalayan sa mga napapanahong isyu ng lipunan.
4: Oras na, Pilipinas!
8: Pag

0: Happy Bermans!
1: 115 days before Christmas.
0: Ilan?
1: 115.
0: 115.
1: Yes, chile ko na yan. Ginugel ko yan. Dinoble check ko.
0: Thank you, Google.
1: Kaya happy ngayon, ang kanta natin ngayon ay...
0: Whenever.
1: September morning.
0: O, diba? September 1st. At medyo maikli lang ang aming natatanaw mula dito sa taluktok ng One Corporate Center. Ito ba yung haze, Pastor A?
1: Well, di natin alam. Pero Metro Manila actually affectado ng sunog sa Indonesia.
0: Layo, no?
1: Nakalimutan akong term. Pero may term, cross equatorial eklo.
0: Grabe.
1: Yung umabot sa atin yung usok na sunog sa Indonesia.
0: Biruin mo, dahil sa hangin, dito natatangay. Yeah,
1: tanong natin sa Pag-asa kung binabatak ni habagat ito.
0: Oo, diba? So, yan.
1: Ano ba yan?
0: Na-challenge si Arabel na makahanap ng makakausap natin ngayon. Kasi nung nanood ako ng balita kagabi, wala pa yan eh.
1: Ako naman, alam mo naman, Lolo duties.
0: Maaga.
1: Nag-check ako ng
0: early
1: nag-check
0: bird.
1: Ako ng kung may pasok. Lagi yan. Bubukas ako kung may pasok. Che-check ko sa Quezon City Government Facebook page. At nagulat ako, sabi, walang pasok ang
0: dahil
1: public.
0: Sa...
1: Dahil nga, hindi na dahil sa bagyo, kundi air quality.
0: Yun lang.
1: So, although may pasok sa private yung apo ko, pero... pinatalong ko pa rin.
0: Ingat ha, yung mga mahina ang baga.
1: Yung mga may asthma.
0: Pero kailangang lumabas, mag N95 mask daw po. Alright, at kami po ito, kasama nyo, kakwentuhan mo hanggang 8:25. Heidi Bernardo Sampang.
1: At Pastor Eric Cortez.
0: Para sa Oras na Pilipinas, dito sa iyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, hatid ng FEBC Radio TV. How was your long weekend kaagapay? Kasi makaba dun sa mga na-stranded.
1: Ay, grabe.
0: Sa NLEX, grabe.
1: May kaibigan ako, si Tom Monasterio. 13 hours.
0: Grabe, no?
1: 13 hours. Na-imagine ko, siguro ang dala niyang sasakyan, tanker.
0: Baka naman pinatay na yung makina.
1: Ina-imagine ko, no? Ang hirap kung, mahirap niya kung umuulan, magpapatay ka. Ang init sa loob ng kotse, hindi mo pwede buksan ng bintana, magpapag yan. Hindi kayo lumuwi ng probinsya, no?
0: Hindi kami umuwi. Oo, dahil baha-baha eh. Mahirap ng sumuong.
1: Grabe, ang mga oras ng mga nagre-reklamo sa nangyari sa NLEX. No, may nakita pa akong video, naglalakad na eh.
0: Oo, kasi nga hingihi na. Gutom na. Diba? Hindi gumagalaw.
1: Sana mala, inabutan ka ng galon sa gasolinahan.
0: Ang tanong nga nila, di ba na-experience natin to last year or last year? Bakit hindi nagawa ng paraan?
1: Sana man lang. Yung exit,
0: San Simon.
1: Bago umabot doon, yung exit before San Simon, hinarangan na nila yung sa highway, tapos pina-divert na yung traffic. Kasi can you imagine getting stuck ng up to 13 hours? Grabe!
0: Parang nag-long haul flight ka na. Nanandoon ka lang.
1: Nagsayang ka lang oras.
0: Ang saklap.
1: Diba?
0: So, sana po'y nakabawi na kayo. Ayaw nating sinain. Primero to ng Setyembre.
1: Ganda pa naman. Dream mo, nagbaba ang gasolina ngayon.
0: Ay, oo nga.
1: Okay.
0: May rollback.
1: Kahit pa paano, 4 peso something.
0: Okay.
1: Diesel. Siyempre, ano pa ba maganda ngayon araw na ito?
0: Berna.
1: Berna.
0: Birth month ko na! Yay!
1: Uy, ayan, nararamdaman ko na.
0: Birth month na namin ni Shekinah.
1: Uy, sabgip.
0: Si Sheki, magbe-birthday na yan this week.
1: Oy.
0: O si Mami Bessie din, mga ka-birth months ko to eh.
1: Aba?
0: Si Kuya Willie Basilio, yan, mga birth.
1: So ngayon pala, babatiin na kita ng happy birthday.
0: Oh, thank you. Ayan, mga magaganda, diba?
1: Pero kumusta ang long weekend mo? Kasi nakita ko, nagturo ka kahapon.
0: Meaningful,
1: eh.
0: Praise God sa mga ganong opportunity. Via Zoom, ayan.
1: Anong church
0: family
1: yun?
0: Family Day via Zoom. Yemilif, District 1 South.
1: Ano ibig sabihin ng Yemilif?
0: Kaila Pastor Bong. Ay, Bong tuloy. Pastor Obed.
1: Ano ibig sabihin ng Yemilif?
0: Ano na nga yun?
1: Iglesia,
0: haba,
1: Evangelica,
0: diba?
1: Metodista, Eslas Islas, Pilipinas.
0: Sorry po, ang haba.
1: Hindi, alam ko, malilito ko. Kapo naman, nasa Tagaytay ako ng morning.
0: Wow.
1: Nag-speak ako.
0: Malamig?
1: Okay lang, masarap. Hangin.
0: Oh, sarap.
1: Foggy. At nag-speak naman ako sa church ni Manong Don Cua sa Philadelphia Christ Center.
0: Uy, miss
1: Fellowship.
0: Ko na sila. May utang pa akong kanta dyan.
1: Ganun ba? Tapos sa hapon naman, nag-meet kami ni Dr. Erwin Amador. Kinuha ko yung libre kong libro. At nakita kami ni dating counselor, Pasay Counselor, Abet Albina naman for coffee. Yeah. Ayun, basta ako yung nagagawin sa area na yun.
0: Dami ko rin nagawa kahapon. Nakapag-silong ako ng sinampay. Nakapagpatiyo
1: ka?
0: Oo. I'm so happy.
1: Pero siyempre, tuntua ka rin ng mamalansya.
0: Hindi yun ano ah. Hindi. Wag mo ako nililito. Kaya ginagandaan ko na lang yung tiklop ko.
1: Ayaw mo mamalansya.
0: Oo.
1: Ba't ka bumili
0: ng walang washing machine yun ah. Nakapagpatuyo ako. Kaya thank you Lord. Oh, nakapagluto rin ako.
1: Ba't ka bumili nung parang ano, yung pinipress lang yung damit?
0: Wala kaming space.
1: O kaya bili ka nung ano, yung hinahanginan tapos lubulobo yung damit.
0: Basta masaya na yun. Nakapagpatuyo kami ng mga konanays ko. O, diba? Maraming pwedeng maging grateful ka, Agapay.
1: Ay, grateful ako. Kahit na walang utak yung bulalo, nakatikim pa rin ako na higop ng bulalo sa Tagaytay. Ang sarap talaga ng bulalo doon sa Tagaytay Mission Center ng Methodist, United sarap. Methodist, if I'm not mistaken. Ang sarap. Naka-seconds pa ako, painipaw sa bawah.
0: O sige, mag-welcome na tayo ng ating mga kaagapay sa iba't ibang platform. Hello and good morning. Welcome po, mga ka-FB Live.
2: Hi po!
0: Ngayon din sa YouTube channel.
2: Hello po!
0: Hello din sa mga nag-download ng ating radio app.
2: Good morning!
0: At syempre sa mga suking-suki tayo sa radio at PM radios.
2: Happy listening!
0: At sa mga nasa biyahe.
2: Take care!
0: Ingat!
1: Ayan, lalo na yung mga nasa NLEX.
0: Man daddy ko, baha pa rin. Nanonood ngayon, si Daddy Greg, Lolo Greggy.
1: Ay, saan ang baha?
0: Baha sa ano nila, kalsada, nagbobota.
1: Ay, ingat ho kayo. Tandaan
0: malolos
1: ninyo.
0: Kami. Nakita nyo yung Barras Wayne Church. Oh, di ba? Hanggang ano? Loob, may baha.
1: Kumusta yung pusa dun sa Barras Wayne Church?
0: Nasa 10 piso.
1: Hindi, pero ang lungkot, no? Ang perang nakakatakot dyan, yung leptospirosis.
0: Sabi ko kay Angelica, uminom ng gamot,
1: doxycycline. Yes.
0: Lumusong din sila kasi
1: ay, nakita ko nga yung video niya. Hindi na ako nag-comment dahil malamang marami na siya natanggap na comment. Na doxycycline. Ano yan, within 72 hours, dapat makainom siya.
0: Angge, now na pala.
1: Oo. Hindi, totoo yun. Within 72 hours.
0: Mag-roll call ka na para makainom na siya.
1: Oo. Sige. Ang ating team positive at dinoble check ko ito.
0: Thank you.
1: Kasama po natin si Nathaniel Natnat Peralta.
3: Ako po si Prinsipe Amante. Maasamong handa sa lahat.
0: Peron.
1: At si Phil Miracle Boy Lagtapon.
4: Phil Lagtapon. Ready in action.
1: Ito baka mapahaba ko pa. Doña Lourdes Desert Explorer Mag 2 now.
5: Kapag kasama mo si Desa, ayan never kang mag-isa.
1: Oh, nga ganda ng t-shirt. Ang ganda ng t-shirt. Yung nakita ko last week, ang ganda ng t-shirt. Sabi ko nga, sana all.
0: Kael.
1: Ah, si Kayla Pastora Abalon.
6: Bawat araw, sumasaya basta kasama si Shekinah.
1: At ito kahit makulimlim. Basta nakita natin siya, masaya ang buhay. Si Shaira Sunshine Gabornes.
7: Hello po!
1: At sa control at production side, si Aranel Iron Lady Negad.
7: Hello po!
0: Ang dami kong pinapatawagan kay Ara. DSWD, DNR. Baka kaya mo pa rin. NLEX, si Sir Robin.
1: Basta alam ko naman na meron siyang stress reliever kasi bumubuhat ng bakal yan. Yeah. Kaya ka Iron Lady.
0: Pero may pag-uusapan din tayo mamaya dahil tuloy yung impeachment trial. Nandun si Shekinah for today. Yan.
1: Okay.
0: At related din doon yung ating QOTD.
1: Yan. Bago yun, batiin muna natin si Angelica Healthy Girl Kalayag para sa Radyo TV Side.
8: Aagapayan ka, kaibigan,
0: na magdo-doxycycline.
1: Dapat. Dapat. Oo, mahirap na.
0: Oo naman.
1: It's not yung leptospirosis, may kilala na akong nadali niyan.
0: Ayan, sabi nga nung isang reporter,
1: oo.
0: Oo, 'di ba? Hindi worth it yung yun nga maganda ngang panoorin pero na buwis naman or parang na
1: lagay siyang
0: alanganib naman yung buhay mo.
1: Oh, nakita ko meron siyang patch dito kasi mukhang umabot siya sa point na kailangan siya i-dialysis.
0: Ah, yun.
1: Oo, hindi yung biro. Ako sabi ko nga, although hindi naman ho magandang mamatay ng biglaan, yung mga inaatake. Pero minsan sabi ko, at least yung ganon, biglaan ka namatay. Ang problema mo sa leptospirosis, pahirapan pa na ilang ICU inabot ng kakilala ko, nakailang dialysis, tas namatay. Ang lungkot. Kaya ho,
0: again,
1: nakita ko na naman yung mga nag-swimming.
0: Kahit wala daw sugat, basta lumusong sa baha, mag-doxycycline.
1: Yan. Kaya po, inom na. Punta kayo sa health center, hingi ng reseta, do not self medicate. At ganun din, baka kaya sa Bukawi.
0: Hindi ko alam.
1: Sa mga tech balita? People natin na nandyan sa...
0: Ingat mga kuya at ate.
1: Sa ating mga kuya dyan sa Bukawi Engineering, ating
0: sa
1: tech people.
0: Transmitter site.
1: Yeah. Ingat po kayo.
7: No problem.
0: Batiin lang natin, happy second anniversary sa Edible Eden and congratulations kay Ma'am Doris Quaresma at sa kanyang pamilya at sa mga staff ng Edible Eden.
1: Anong meron sa Edible Eden?
0: Ay, masasarap ang pagkain dyan.
1: Saan yan?
0: QC.
1: Hoy, hanapin ko nga.
0: Pero pwedeng magpa-deliver. Tsaka may mga food tray sila.
1: Ayan. Bago tayo tumuloy sa Kawikang Kayamanan, bagitin mo na yung ano?
0: QOTD! Okay.
1: Dapat
0: agapay.
1: May speaker na tayo para sa ating QOTD!
0: Eto na, anong magpapanumbalik ng interes mo para subaybayan ang impeachment trial?
1: Oo, kasi nakita ko yung post
0: kasi,
1: ni...
0: July, August, dalawang buwan na, no?
1: Oo.
0: July nag-start yun eh.
1: Eh, may mga tao din na nanonood eh. How do we revive, sabi nga ni Atty. Yusinko, how do we revive? Revive na, ha?
0: Revive, bubuhay. Naghihingalo kasi.
1: How do we revive public interest in the impeachment trial? Okay. Kasi nate-turn off na yung mga tao sa masyadong technical at puro objection.
0: Okay.
1: Tapos may nagtatanong pa ng wala sa lugar, yung taga sa angka.
0: Para sa'yo kaagapay, ano ang magpapapanumbalik ng interest mo sa pagsubaybay sa impeachment trial sa ating Vice Presidente? Sagot na sa iba't iba nating platform, okay, sa Facebook at YouTube channel. Gamitin po yung ating comment section at aabangan namin ang inyong entries. Pero ngayon, Pastor A, ngayong September 1st, alamin muna natin ang paalala galing sa mayamang aklat ng kawikaan.
9: Kawikaan, kayamanan.
10: Kawikaan, kayamanan.
0: Ang ganda nito.
1: Oo.
0: Yan. Lalong-lalo na nag-National Heroes Day tayo kahapon. Diba? Yan. Tapos ang naging challenge ng Pangulo yung ating soberanya.
1: Wala kang coverage doon?
0: Meron, pero holiday kahapon eh. Naglaba nga ako, diba? Nag-talk ako. Ano na?
1: Hindi, baka ganun ka. Katulad ko na puno yung araw. Oh. Pagkagaling dito, dito naman. Diba? Baka lang.
0: Lingin na mga bayani. Maaga yung talk ko sa Yemilif. Yan. At nakatangu na tayo.
1: Naka-record ba yan?
0: Ha?
1: Naka-record ba?
0: Meron sila.
1: Dapat yung mga talk mo pinapost mo sa Facebook o sa YouTube.
0: Marami pa akong bigas na kakainin kumpara sa iyo. Ito na, mga kawikaan 22-28, huwag mong babaguhin ang mga hangganang itinayo. Ito'y inilagay doon ng ating mga ninuno.
1: Ang galing. No? Alam mo ba yung tito ko yung nahangganan dyan? Yung mohon.
0: Mohon.
1: Oo.
0: May lugar sa amin sa Malolos, Mohon.
1: Ang tawag sa inyo
0: mo? Barangay Mohon.
1: Yan. Ano yan eh, yung Mohon. Hindi mo dapat ginagalaw yung mga boundaries.
0: Correct.
1: At well, of course, it's not just talking about the boundaries na mga katulad niyang markers. Although, may practical ano yan, may practical application naman talaga yan. Kasi pahihirapan mo yung mga geodetic engineer dyan. Diba? Pero ang ganda nito pag binalik mo na hindi dahil makaluma ay hindi na makabuluhan. Kasi yung mga minana natin sa ating mga ninuno, mga kaugalian, mga pamantayan sa buhay, hindi dahil nasa makabago tayong panahon ay hindi na natin gagawin. Kundi gaya ng sinabi ko, hindi dahil makaluma, hindi na makabuluhan. Kumbaga tested by time na yan eh. tested by time niyang mga standards niya at hindi natin dapat tinatalikuran for the sake na masabi lang na tayo'y modern. Mm. Di ba may mga taong ganun eh, yung ano ng mga lolo natin yan eh, ano na ngayon, di ba yung term, 2026 na ngayon.
0: Mm-mm.
1: Para bang kapag pinakawakan mo pa yung ganun panuntunan,
0: obsolete na yan.
1: Oo, makaluma ka. Oo, na ang ibig sabihin nun eh, dapat talikuran na. Of course, ate kami nagtatanong sa akin dito, ano daw ibig sabihin ng PS in markers? Semo, i-ano natin yan? Sabi ko sana si Ara na maghahanap nun eh. Private survey. Private survey. Anyway.
0: May mga naka-engrave doon.
1: Oo. Pero ang point doon is, tingnan natin, ano yung, totoo naman, dahil makabagong panahon, ano yung pwede nating baguhin?
0: Mm.
1: No? Halimbawa, we tend to do this approach, pero baka naman pwede na mas improved yung ating approach. Like sample, dati kung mag-accounting kayo, mag-inventaryo kayo once a year, may kilala ko na nalaman niya, nanakawan siya ng million-million. So since then, ay inayos nila yung inventaryo nila na hindi na last end of the year, saka lang sila mag-inventaryo, doon na nila lalalaman na nananakawan na sila.
0: Mm-mm.
1: So, yun, pwedeng baguhin. Pero pagdating ho sa morality,
0: mm-mm,
1: pagdating ho sa ating mga panuntunan, pamantayan, yan, patungkol sa ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa, yan ang wag po nating babaguhin.
0: Yan yung mga non-negotiables.
1: Yes, non-negotiable. Mm-hmm. Katulad nung mga dumadami na ang nagli-live-in.
0: Mm-mm.
1: Nagsasama.
0: Mm-mm.
1: Although yung
0: dahil
1: iba
0: sa practicality.
1: Oh, yung iba practicality. Kasi the other day may kausap ako, ikakasal ko eh.
0: Mm.
1: Oo, at
0: ang sabi.
1: Ay grabe ang gastos.
0: Ah, grabe. Magastos magpakasal.
1: Ang tanong ko nga eh, meron ba kayong tinanong ko, naghanda na ba kayo para sa may prenup ba? Meron bang SDE? Tinanong ko kasi ang in-encourage ko sila magtipid.
0: Kung kaya naman. Ang paghandaan, yung after ng kasal.
1: Yan. Mm-hmm. Eh, namomblema sila.
0: Eh, kasi nakaka-pressure ngayon. Ang daming mga...
1: Sabi ko nga eh, it's your marriage, it is their wedding.
0: Ang daming mga palabok ng pagpapakasal ngayon. Di ba, Nat-Nat, no? Eto, mga naghahanda. Di ba?
1: Ang bigat talaga.
0: Pati ngayon, mga bridesmaid, pinoproposalan.
1: Ay, hindi
0: mga
1: naman.
0: Ganon.
1: Pag actual naman ng kasal, wag kay agaw atensyon.
0: Hindi, yung ano, yung bride, pag yung mga bridesmaid mo, meron ka pang mga gift, parang may mga ganyan.
1: Ah, magastos na.
0: Oo, magastos na talaga.
1: Ako, sinabi ko nga, pwede yung mga ganun, baguhin na.
0: Pwede namang simple ang kasal.
1: Huwag na nating, ano, huwag na nating pahirapan.
0: Huwag tayo nagpapa-peer pressure.
1: Hindi.
0: Social media pressure.
1: Hindi required. Hindi required. Yan. Yun, pwedeng baguhin.
0: Yan, kasi negotiable eh. Yan.
1: Pero yung pagdating sa...
0: Pagpapakasal.
1: Yung kasal, yung halaga ng kasal, ay, may nagsabi nga, eh baka mas matipid to kasi pag sa mayor o sa judge ng pagkasal. Sabi ko, matipid din pag sa akin. Hindi kasi kung yun lang ang pinoproblema nyo, di mag-usap na lang tayo, di ba?
0: Ikaw lang naman ang importante, yung ikakasal at saka yung witness.
1: Dalawang witness.
0: Oh, diba?
1: So ang sabi ko sa kanila, maliban na lang yung kasal nyo, Batanes o Boracay, eh syempre sagot na ninyo yun. Pero kung dito-dito lang, madali na pag-usapan niya kung poproblemahin nyo lang ako.
0: Tapos pwede ng reception, mga fast food, okay na yan. Oh, o food tray, okay.
1: Tapos kung gusto mo, may mascot pa, nandun si Jollibee para mas masaya sa kasal. Hindi, seriously, yung ganyang uso, yan, wag mo na sabayan.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung pagdating sa katulad nga niyan na ang ating mga panuntunan ay nababaliwala. It's just a piece of paper, yung ganyan. Ay, wag mong babaguhin dahil time-tested na yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Napakita na na matibay ang pagsasama na merong basbas ng Diyos at merong, kumbaga, ay, ito yung ikinasal.
0: Mm-mm.
1: Yan, kaya wag natin babaguhin. Balikan natin yung mga yan.
0: Mm-hmm.
1: Wag natin isuko ang ating pamantayan sa ngalan ng pagiging makabago.
0: Mm-mm.
1: Okay lang maging makaluma pagdating sa pamantayan, panuntunan sa buhay.
0: Mm-hmm. Wag nang maging motivation mo ma-please yung ibang tao, pero si Lord displeased.
1: Example, diba? itong nausa yan, katulad niyan, 115 days magpapasko na. Anong pinoproblema natin? Ano magiging handaan natin? Ano yung mga inaanak ko?
0: Pamasko. Aginaldo.
1: Ako yung mga inaanak ko, tandaan ninyo, mahal ko kayo.
0: dahil dyan. Hindi, ang sinasabi natin.
1: Ang sinasabi lang natin, sinasabi lang natin, pwede namang may mga tradisyon, kaugalian na baguhin. Mm. Kung halimbawa, kung maganda kapag Pasko, eh talaga namang piyesta, tapos ang daming tira. Buti kung pagkaraan ng mga 2 linggo, pwede mo pang kainin yung spaghetti, di ba? Pwede naman baguhin yung ganon.
0: Yeah.
1: Pero again, pagdating sa morality, yan huy, wag natin babaguhin.
0: Mm.
1: Mga ninuno na natin nagsasabi, mas maganda pa rin ang kinasal. Maganda pa rin ang sumunod sa kautusan ng Diyos.
0: Proverbs 22:28, yan po ang ating inaral. Wag mong babaguhin ang mga hangganang itinayo. Ito'y inilagay doon ng ating mga ninuno. Naghatid sa oras, 7:28, at oras na para alamin natin ang weather report. Yung mga binabantayan nating weather disturbances. May update si Sir Clint Plaza, ang ating weather forecaster mula sa PAGASA DOST. Sir Clint, magandang umaga po.
7: Magandang umaga naman po. Okay po.
0: Go ahead po, sir. Opo, ano po yung mga binabantayan po nating sama ng panahon, pati epekto po ng habagat ngayong unang araw ng Setyembre?
7: Okay po. Magandang umaga po sa ating tagapakinig. Sa ngayon, mayroon po tayong 3 binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 3 ng madaling araw, namataan ang sentro ng tropical depression na si Pilandok sa layong 1,060 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. May hanging dala ito na aabot hanggang 55 kilometers per hour at pagbugso na aabot hanggang 70 kilometers per hour. Kumikilos ito patungong west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa labas naman po ng ating bansa, una, lumakas po ulit at naging tropical storm muli si Saudel o ang dating bagyong Obet. Matatagpuan ang sentro nito sa layong 985 kilometers west of extreme northern Luzon at may hanging taglay ito na aabot hanggang 65 kilometers per hour at pagbugso na aabot hanggang 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pa east-southwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Pangalawa, itong tropical depression na nasa labas ng ating FAR, matatagpuan ang sentro nito sa layong 645 kilometers west-northwest of Isbayat, Batanes na may hanging dala na aabot hanggang 45 kilometers per hour at pagbugso na aabot hanggang 60 kilometers per hour. Kumikilos ito ng bakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Samantala, southwest monsoon pa rin po ang direktang nakaka-apekto sa ating bansa. Maaring makaranas ng paminsan-minsang pag-uulan sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Batanes, Bataan at Zambales. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uulan naman ang maaring maranasan ng mga kababayan natin dito sa Metro Manila, Calabarzon, Cagayan Valley, sa nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Central Luzon, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan at Antique. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan naman na may isolated rain showers ang maaaring maranasan sa nalalabing bahagi ng Luzon, Negros Islands at sa nalalabing bahagi ng Western Visayas. Para naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ang maaaring maranasan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagidlat, dulot naman ng localized thunderstorm. Mayroon din pong inilabas na gale warning. Iba yung pag-iingat po para sa mga kababayan natin sa northern at western seaboards ng northern Luzon, lalong-lalo na sa Babayan Islands at Ilocos Norte. Maaring makaranas po ng rough to very rough conditions na may along aabot hanggang 4.5 meters. Pinapayuhan po ang ating mga mangingisda, lalong-lalo na ang mga maliliit na motorbangka na kung maaari, huwag na munang pumalaot dahil sa panganib na dulot ng mga alon. At yan muna ang latest dito sa weather forecasting section ng PAGASA, Clint Plaza.
1: Sir Clint?
7: Yes po.
1: Bagamat siyempre, yung air quality DNR na magpapaliwanag noon. Pero, yung tanong ko lang, may titaw kasing, tama ba din ko, cross-equatorial winds na nagdadala nung usok ng sunog ng gubat, wildfire, diyan sa Indonesia, dinadala yung usok dito sa Metro Manila. Hindi ba nakakadagdag siya bagat hinahatak niya yung usok na yun?
7: Sir, wait lang po sir ha. May magtatanong lang po ako. Okay lang po.
0: Ay, nasa air na po tayo. So wala pa po tayong information on that, Sir Clint.
7: Ayos po.
1: Okay. Sige lang po, salamat po.
0: Pero yung mga sama ng panahon, yung na-experience po ulit natin yung Fujiwara effect.
1: Oh.
0: Oo. Pwede niyo po bang ipaliwanag yun? Oo, Sir Clint.
7: Ah, yung sa nagkakaroon po kasi ng wait lang po. Okay lang po, wait lang po ah.
0: Sige, balikan na lang po namin kayo. Oo, okay, sige,
7: po.
0: Salamat, Sir Clint.
7: Okay po.
0: From Pag-asa DOST.
1: Well, intindihan natin kasi kanina ko rin lang narinig yun eh. Mm. Yung cross-equatorial wind down na yun yung ha, kaya magtataka ka, laylay ng Indonesia na punta sa atin yung usok.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Yung pala yun.
0: Yeah.
1: Yung inahatak na nga. Kaya lang gusto ko malaman kung dahil nga may habagat, baka lalo mas malalayo yung hatak.
0: Mm-hmm.
1: Diba? By the way, may nag-comment, Sister Mila Pascua. Diba ano PS, daw? Private survey.
0: Oh.
1: Sabi niya sa Ilocano, joke pala yun.
0: Oh.
1: Ang sabi ito, Ponte Sigalot. Kasi nag-aaway ano mga mag-anak sa lupa kung saan nakalagay ang mon.
0: Ah, eh meron ding ano translation dyan si Loki sa YouTube natin. PS stands for pwedeng sa'yo, pwedeng sa'kin. Eh mga mohon.
1: Ito yung sagot sa ating QOTD. Si Hector. Sabi niya, Hector Espiritu, nilalatag ng prosecution ng buong katotohanan pero sinasagot lang ng depensa na para lang nasa barangay sila. So para mga nakakaloko. Yan. At sabi naman po rito, may isa pa akong nakita na si Carmi Gabasa, silent po yung gastos nila sa impeachment. Eh, pare-pares lang silang magna, .. Patawarin po ako ng Diyos. Yan
0: si
1: ang sabi niya.
0: Si Raymond sa YouTube natin, rather than asking how we can revive public interest in watching the impeachment proceedings, the more important question is, how can the senator judges restore the people's trust in the process and assure them that justice will be served fairly?
1: Actually, sinagot niya yung QOTD natin. Yun ang sagot niya.
0: Mm-hmm.
1: Na siguro naiinis na yung mga tao dahil parang they're just going through the motions dahil meron yung mga senador na parang may kinakampihan.
0: Mm-hmm.
1: No? Ito, si katulad na sabi ni Rosario Lanusa, hindi po ako nanonood. Turn off po ako kay Robin. Yung mga tanong niya, kaloka.
0: Ah.
1: Oo, yun ang kanyang sinabi sa ating ating QOTD. Paano mapapanumbalik ang interest natin? Bagamat may iba rito tungkol na sa kasal ang naging comment.
0: Sige, basahin mo.
1: Rosalie Francia, madami po kasosyalan ngayon sa kasal. Sobrang bongga. Pero yung essence ng ceremony, dapat naman talaga importante. Ito sa experience ko ha. Usually kasi you can run the wedding na up to 1.5 hours. Or minsan pag ginanahan, 2 hours.
0: Yan yung seremonya?
1: Oh!
0: Ang haba naman.
1: Yun nga. Ako naman.
0: 1 hour lang, okay na.
1: Hindi, ako, yung mga nakaraang ko kasal ngayon, 1 hour lang.
0: Oo.
1: Ako na lang nag-a-adjust kasi psycho, katulad ng sermon. Eh, the whole ceremony is a sermon na.
0: Oo.
1: So, talaga namang naka-timer pa ako eh.
0: Mm.
1: Kasi ang problema mo dyan, yung picture-picture, yung hall, yung pinagkasalan, may dagdag na bahay pag lumampas ka sa 2 hours eh. So, yun ang problema. Eh, maraming mga ano dyan. Actually, kami, kung kasama kong pastor na nagkasal isang araw, si Pastor John Trismalias, sabi niya, buti na lang ang panahon natin, walang ganyan-ganyan, no?
0: Mga prenup, o oh, diba?
1: O ito, si Rosario Francia din to. Sabi, mabilis nga po ngayon maghiwalayan pa pag di sila naging okay, hiwalay agad.
0: Si Carlo, nabasa mo na. Let us know the truth and the truth will set us free.
1: Yes, yan. Maganda yan. By the way, yung Pilandok.
0: Oh.
1: Yan naman sa Bagyo, para alam lang po natin. Yan po yung Philippine Mouse Deer.
0: Ah, Philippine okay. Mouse Deer. Pilandok ang
1: yes.
0: Tawag sa
1: it's kanya. A tiny rare deer. A clever character in traditional stories.
0: Okay.
1: Yeah. Or a local name of a weather storm.
0: O sige, mag-desa girl muna tayo. Busy pa daw ang MMDA Metro Bay. So matuto muna tayo. Bagong trivia mula kay Desa Magtunaw.
11: Panatang makabayan.
12: Tita, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Tita, pandila.
13: Hello kaagapay! Welcome sa bagong episode ng pagbida ng ating bandila. Siyempre, bago tayo tumungo sa ibang mga bansa, magandang unahin ang bansang Pilipinas. Desa the Explorer po, pandaigdig at panlalawigan. ang inyong radio tour guide for today. Kung may Camarines Norte, syempre may Camarines Sur. Ito ang pinakamalaking lalawigan sa Bicol Region at ang kabisera nito ay ang Pili. May dalawang lungsod ito, ang Naga City, which is Independence City, at Iriga City. Sa panahon ng mga Amerikano, naging permanenteng magkahiwalay ang Camarines Norte at Camarines Sur. Siyempre, narito ang nakakatuwang trivia at interesting facts patungkol sa Camarines Sur. Alam nyo bang dito matatagpuan ang Camsur Water Spots Complex o CWC na world's class wakeboarding spot na isa sa pinakamagagandang wakeboarding parks sa buong Asia? Dinadayo ito ng mga international athletes at tourists mula sa iba't ibang panig ng mundo. Narito rin ang Naga City na tinatawag na Heart of Bicol dahil ito ay religious, cultural, and business center. Isama mo pa ang Mount Isarog na rich in biodiversity na isang inactive volcano na tirahan ng maraming hayop at halaman na dito lamang matatagpuan. Ito rin ay ang top producer ng niyog at palay dahil sa malalawak na palayan at coconut plantations dito. Alam nyo bang isa ang Camarines Sur sa mga probinsyang may pinakamaraming barangay sa buong Pilipinas dahil mayroon itong mahigit 2,000 na barangay? Grabe! Ang pinakasikat na tourist spot dito ay ang Caramoan Islands kung saan may white sand, beaches, limestone cliffs at secret coves. At dito ang naging shooting location ng Survivor na show sa US and France. Grabe! Iba talaga ang ganda ng Pilipinas. Pagdating sa pagkain, aba, bilang bahagi ng Bicol Region, ito ay kilala sa mga pagkaing may gata o coconut milk at sili. Kaya kung mahilig ka sa spicy at creamy dishes, swak na swak ito para sa'yo. Siyempre, nangunguna na dyan ang Bicol Express na talagang tinatawag na perfect combo. Isama mo pa ang laing o pinangat. Ito ay dahon ng gabi na niluto sa gata, kadalasang may hipon, isda o baboy. Napakarami pang iba kung iisa-isahin. Aba, mauubos ang oras natin sa pagkain pa lang. Muli, bago lumabas ng bansa, unahing ibida ang ating bandila. Yan ang Camarines Sur. Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
12: Bida, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila.
0: Yon, thank you, Desa Girl.
1: Yung picture nagbabad dito sa akin, yung pagkain, gutom ako.
0: Huwag kang mag-alala, sagot ka ni Arabella.
1: Hindi, nabigyan niya. Nagulat nga ako, may pa-breakfast ngayon eh.
0: Bongga ni Arabella. May pa-breakfast.
1: Oh, sabi ko, tila, anong breakfast gusto mo? Pwede bang Anli?
0: Wala, sarado pa yung mga Anli.
1: Oo nga. Oh. Well, ito, yung sagot sa at... ang kiyote, hindi po natin.
0: Labo-labo na to.
1: Magpapalumbalik sa iyo interes sa impeachment trial. Kasi napag-usapan yung kasal. Eh, may nagsasabi na, may mga bongga kasal, kinabukasan, hiwalay. Huwag naman ganyang kanega, Brother Vincent. Magbigay ka naman ng ilang panahon bago maghiwalay.
0: Inspire naman yung mga ikakasal.
1: Oo, baka mamaya, umatras si Nat-Nat.
0: Malami na tayo mag-LCM dito. Love, courtship, and marriage.
1: Uy, doon ko nakilala si Ellen.
0: Oh, di ba?
1: Siya yung lecturer. Ako, umatend ako noon.
0: Umatend
1: ako, may girlfriend ako noon. Tapos yung sumunod na taon, siya ulit yung lecturer.
0: Talaga?
1: Iba na girlfriend ko noon.
0: Grabe ka. Nakailang sumunod... girlfriend ka ba?
1: Usapan muna natin na sa darating na September 12, 2026.
0: Sabagot dito, Ate Ellen.
1: May seminar po ang sa CSM, sa Parañaque.
0: Sino? Na
1: called to speak, plan, ayan, prepare, practice, preach with Coach AJ De La Puente.
0: Right.
1: For details, please visit CSM FB page. Ba't ba nakwento ko pa yun? Hindi ako proud.
0: Diba, Nat-Nat? Tapos ngayon ayaw sumagot. Sinimulan niya, tapos ayaw niya sagutin.
1: hindi ako proud.
0: Kasi ayan, yan. Puntahan natin ang NLEX.
1: Ayan. Kasi Naku, may naipit pa kaya?
0: Ayan ang alamin natin sa kanilang tagapagsalita, si Sir Robin Ignacio. Nasa linya ng ating telepono kahit ilang minuto lang kausapin natin. Sir, magandang umaga, Sir Robin.
1: Good morning.
14: Yes, ma'am. Magandang umaga po at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay.
0: Sir, nagawa na ba natin ang solusyon yung talagang nagpa-stranded po sa loob ng napakaraming oras sa ating mga kababayan dyan po sa bahagi ng NLEX?
14: Opo, sa ngayon po, sa tuloy-tuloy po namin pag-pump out, pag-siphon, at talagang nag-install pa rin po kami ng mas reinforced po na barriers po dito sa ating flooded area. Tumulong na nga po ang DOTR, MMDA, Coast Guard, at saka ang Maynilad para sa pag-siphon ng tubig. Pero sa ngayon, bumaba po yung tubig at nadadaanan naman na po yung area. Pero talagang medyo may kabagalan pa rin po yung daloy ng traffic. May mahabang slow-moving traffic pa rin po tayo doon sa area. Kaya nagda-divert pa rin po tayo ng ating mga ibang motorista. Kunin lang po nila yung Central Luzon Link Expressway and via Nueva Ecija. Kunin po nila yung Maharlika Highway and then dito po sa Santa Rita or Balagtas Interchange po ng NLEX. Kailangan pong gawin yon para hindi po talaga umaba ng husto yung traffic ulit dito. At yun nga po, abutin na naman po ng sobrang tagal po yung kanilang pagbiyahe.
0: Sir Robin, kung magdi-detour sila doon sa binanggit ninyo, parang kukuhanin nyo ng ilang oras na dagdag sa travel time?
14: Ayon po dun sa calculation po, ma'am, maaaring madadagdagan po ng another 1.5 hours or a bit more.
1: Well, at least 1.5 kesa naman yung naipit ng 13 hours katulad ng kaibigan ko. Diba? Kasi may nakita ako nagagalit. May nakita ako sa Facebook nagagalit sa layo nung bypass, pero we have to understand, yun na lang talaga ang solusyon at the moment. Di po ba?
14: Tama po, kasi ang malapit na alternative natin kasi mas lubog naman po itong MacArthur Highway. So initially po hindi kami yung malayo dahil kailangan po tingnan muna namin yung condition niya, kung may pagbaha, kung talagang nadadaanan naman na mas maayos. At yun po, talagang medyo malayo kaya hindi namin sinasuggest earlier. Pero dahil nga dito sa tindi ng traffic at halos lahat naman po ng motorista ay ang alternative po ay NLEX. Kaya ginawa na po namin ng paraan para may makadaan pa din po. Pero sa ngayon po, para nga po hindi nila ma-experience po yung ganun katagal po ng traffic, dinadivert po namin yung iba at yun nga po, ina-advise namin na kunin na lang po yung alternative route natin na ito.
1: So ang problema pala natin, may problema sa Santa Rita, yung isang highway, yung MacArthur Baha.
14: Opo, hindi po madaanan dito sa bandang Pampanga kasi yun lang naman yung ano natin. Kaya yun din po ang nagkukos po ng kahit hindi po masyado maganda na yung daloy ng traffic dito sa loob ng expressway. Wala po kasi silang alternative dahil yung MacArthur po ay lubog po sa baha.
1: Oo, yung katulad ng isang kakilala ko na naplatan daw dahil na lubak dyan sa NLEX, yung mga pothole. Paano kayo masusolusyonan yun na wag namang madali yung mga kababayan natin noon, bukod sa, siyempre, papatsian, di ba? Pag may ganun pong pothole, anong ginagawa nyo?
14: Opo, yun nga po, I think kahit saan naman pong kalsada maging dito sa EDSA, ano po, talagang pagkaganyan pong tuloy-tuloy yung pag-ulan, halos linggo na po na umuulan, araw lang konti, uulan, lumalabas po talaga o nagkakaroon po ng mga pothole. So kami naman po, pagka talagang kahit umuulan pa po nagmobilize po kami ng mga maraming team para mag-pothole, basta hindi naman po umaagos yung tubig doon sa area. And then pagka umaraw na po, saka po namin nire-repair na maayos. Pero sa dami po talaga ng potholes sa tuloy-tuloy na pag-ulan, meron po talagang ganyan pa rin pangyari. At kami naman po ay talagang nag-a-assist o tinutulungan po yung mga nakaka-experience po ng ganyan.
0: Okay. Sir Robin, itong experience na malala na mga kababayan natin, itong long weekend dyan sa may San Simon Interchange, at yung ginagawa niyo po ngayon na siphoning, pagpapump ng tubig, paglalagay po ng mga nakasakong buhangin sa gilid po ng NLEX, we can say na parang mga band-aid solution lang po ito. Ang hinihingi rin pong paliwanag ng mga kababayan natin, parang na-experience na to last year or 2 years ago, bakit hindi pa nasolusyonan at naulit pa nga at nagdulo talaga ng matindi pong perwisyo?
14: Opo, gusto ko lang din po malinawan sa ating mga motorista. Opo, naintindan natin yung kanilang damdamin. Yung experience po kasi talaga naman pong grabe po. Ano,
1: opo.
14: Masama po. Pero if you remember po, if matatandaan po nila, 3 years ago po actually, yung area po ng Tulaok na yan. Tama po, binahana po tayo dyan noon. At ang ginawa po namin ay itinaas na po namin ng 0.7 meter. Hindi po namin maitaas ng mas mataas po doon dahil sasabit naman po yung mga sasakyan doon sa tulay. So, inaantay po natin na matapos ni DPWH kung saan ginagawa naman na po yung tulay, itinaas po nila. Pero yung clearance po na allowed po kami ulit ngayon ay kung itataas pa po namin further na nandun naman po sa plano, mga dagdag po ng another 0.3. So, that makes mga 1 meter po yung tinaas namin mula po nung bumahana yan. Actually po nung tinaas po namin ng 0.7 meter po yung Tulaok area na yan, wala naman pong pagbaha na nangyari na po doon. Ang mahirap lang po talaga kung talagang pasama ng pasama po yung ating pagbaha na nararanasan po natin dahil apparently siguro baka hindi po maayos talaga yung mga planning natin para po dito sa mga waterways natin, even yung paglilinis. Yun po talaga yung aabutin po natin. Kaya kung itaas man po namin ulit yan, wherein we are allowed only 0.3 na para po ma-maintain yung clearance para hindi naman po sumabit yung mga sasakyan, maaaring mabawasan po or hindi po babahayan ulit. Pero kung tuloy-tuloy pong grumabi yung pagbaha, yung mga nararanasan natin, maybe due to climate change na rin po, maaaring may probability pa rin po yung ganun yung mangyari. Kaya together with yung pagtataas po ng pavement na yon, yun po, ulitin ko lang po, itinaas na po namin yung pavement na yon. Yun yung talagang solusyon na ginawa po natin. Siguro kailangan din po yung talagang vicinity, yung local government, at mga ibang government agency, makipagtulungan po kami para maisaayos, ma-ensure po na maganda po yung daloyan ng mga tubig po natin para pagkaganyang kahit sumama pa po yung magiging kondisyon ng pag-ulan, pagbaha, kahit papano po, hindi basta-basta babahain yung area po natin.
1: Sir, may nag-comment dito na tagapakinig, not possible pa rin daw ang NLEX, trap pa din daw sila sa bandang Candava Viaduct.
0: Candava Viaduct. Sila Milken.
14: Opo, yun po yung po na-release natin na volume na nakakadaan na po sa ano, nag-build up naman po dito sa Candava Viaduct. Pero ano po yan, wala pong incident yan. Pagka po ito napahatak yung traffic, mas mapabilis yung ano, slow moving traffic lang po yan.
1: Sir,
14: kaya po yun
1: ba?
14: Yung reason ulit sir, ma'am, na kami po talaga ay nag-a-advise pa rin po na mag-divert dahil nga po yung volume na rin po dito sa loob, tumataas po talaga. So para hindi po nila abutin, dinadivert pa rin po namin sa Maharlika at saka sa Central Luzon Ring Expressway.
1: Sir, may info ba dun sa suggestion na pansamantala wala mo ng toll fee dahil dito sa nangyaring ito?
14: Yun po yung wala pa po tayong nagfo-focus pa rin po kami dun sa pag gawa at pag tanggal ng tubig.

0: po natin.
1: Okay. Sir Robin, salamat po. Sana'y magkaroon na tayo ng long-term na solution.
0: Yes, po.
1: ASAP.
0: Opo,
1: God bless
0: Maraming
1: you.
0: Salamat po ulit.
1: Si Sir Robin Ignacio, Traffic Senior Manager ng North Luzon Expressway or NLEX.
2: Kadalasan yung Carmageddon kapag Christmas rush na eh. Pero ngayon Carmageddon na rin itong sa NLEX.
1: Yung
2: ha?
1: Habagat, diba?
2: Yeah, ito naman si Habagat kasi. Tanda mo Habagat, hindi ka bagyo. Please don't feel na bagyo ka.
1: Nagbibida-bida siya. Dinadaig pa niya ang bagyo. Not, diba? Grabe. Grabe yung Habagat na to. At million-million na rin yung mga kababayan nating hirap na hirap sa baha, Pastor A. Biruin mo, halos sa first floor ng bahay nila, nilamon na ng tubig baha.
2: Well, dun
1: tapos
2: sa mga...
1: parang kakalimas lang, eto na naman. Kasi may ikalawang bugso pa eh. Diba?
2: Yung mga, well, may mga nagsasuggest na politiko, magtayo na ron ng second floor. Ah, sa kalaunan nyo sabihin niya, magagalit lang yung tao eh. Ang gawin nun ninyo, isipin nyo muna papaano makakatulong dun sa mga tao. At
1: habulin ang mga nagnakaw sa flood control projects.
2: At ito pa, pakiusap lang. I understand naman kung talagang wala kayo ibang maisuot. Pero please be sensitive na huwag naman mga designer yung suot ninyo.
1: Ano to, Fashion Week?
2: Oh, di ba kasi ang ganda nung mamahalin ha?
1: Mamahalin.
2: With all due respect.
1: Oh, kasama yan sa maitama ang mali.
2: Di ba? Diba? With all due respect.
1: Ah, meron pala tayong traffic watch.
2: Ayan na.
1: Iahatid ni Sir Charlie Nozares mula sa MMDA Metro Base.
3: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
4: Oras na, Pilipinas! Ronda! Kalsada!
5: Metro Manila Development Authority.
4: Charlie Nozares.
1: Sir Charlie, happy Birmonths.
2: Good morning.
6: Yeah, happy Birmonths din na sa inyo kay Heidi and Pastor Eric. Ganon din siyempre sa ating mga listeners sa oras na Pilipinas sa DCAS. At sa mga oras na ito, unahin muna nating tingnan ang lagay ng traffic side sa southbound kung saan mabagal na ang daloy ng mga sasakyan. Simula dyan sa may Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan hanggang sa may General Latino. At muling babagal ang southbound ang EDSA sa may West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. Mabagal na rin ang daloy ng traffic sa may Timog Flyover at tuloy-tuloy yan hanggang makarating na dito sa may Shaw Boulevard. Pag-ahon din po ng Shaw Boulevard Tunnel, muling babagal yan hanggang dito naman sa may Guadalupe, yung mga pababa ng Cloverleaf patungo ng JP Rizal. Pagdating naman ng San Carlos, muli tayong makakaranas na ng moderate to heavy traffic papunta ng Estrella at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Ayala Intersection. Diyan din po sa Malibay sa Pasay, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA mula po dyan na sa may FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At moderate to heavy traffic din na sa may Malibay patungo ng Magallanes sa flyover hanggang makarating yan ng Buendia MRT Station. At muling babagal ang northbound ng EDSA, dyan na po sa may Gate 3 ng Campaginaldo hanggang Santolan bago naman po yan umakyat ng flyover. Masusundan po yan na dyan na po sa may Oliveros, moderate to heavy traffic din hanggang sa may Balintawaka Cloverleaf. At ito yung mga pababa ng A. Bonifacio. Diyan din po sa may bagong baryo, may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may General Latino. Samantala sa may Katipunan Avenue naman ng southbound lane, nagsisimulang bumagal dito po sa may Pito Zone, papunta ng Libisa flyover hanggang sa may bagong ilog. Bago po yan umakyat ng flyover at halos dumudugtong na rin yan patungo ng market yung mga papasok ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ng C5, sa toll gate pa lamang po ng Skyway, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang makarating yan ng McKinley Intersection sa Taguig. Moderate to heavy traffic din, dyan naman po sa may Canley Road sa Pasig hanggang Lanusa. At dyan din po sa may tapat ng mula dyan sa may J. Vargas, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Ortigas. Samantala, pagdating dyan sa may Eastwood, muli tayong makakaranasan ng mabagal na daloy ng traffic paakyat ng Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan sa may tapat lamang po ng Ateneo, nagkakaroon ng konting build-up sa daloy ng mga sasakyan. Sa may Commonwealth Avenue naman ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview simula po dyan sa may Panolukan ng Regalado Highway.

0: pagbagal ding nararanasan hanggang makarating na yan dito na sa may Commonwealth Market. At moderate to heavy traffic din na simula sa may Holy Spirit patungo ng Tandang Sora. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal pagdating ng Philcoa papunta ng Elliptical Road hanggang sa may panulukan na yan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4. Bawal na nga kayong bumiyahe simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Diyan muna kahit din Pastor Eric ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Sa kwang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
1: Ingat. Thank you, po, Sir Charlie. Mabuhay
2: Sir Charlie,
1: ka.
2: Ha? Painumin nyo ng doxycycline yung mga lumusog sa bahay na enforcer natin. Ha?
1: Yan. Safety first. Thank you,
2: po. Thank
1: Sir
2: you, ha?
1: Charlie.
2: Thank you.
1: Mula sa MMDA Metro Base, dako naman tayo sa oras na alas 7.58 para po sa ating malayang talakayan ngayong Tuesday morning dito sa inyong Oras na Pilipinas.
3: Oras na Pilipinas! Pag-usapan natin.
1: Tatlong buwan na ngayon, Pastor A, ng impeachment trial.
2: Akaba na, no?
1: Ating Vice President Sara Duterte Carpio at isa nga sa mga pinag-uusapan. At talagang inaabangan na, no, kung ipapatawag ba itong si Colonel Raymond Dante Lachica.
2: Ito Lachica kasi, ba o Lachica?
1: Bahala na. Basta ito yung ulit-ulit na sinasabi.
2: Lumalabas yung pangalan,
1: diba? Nung mga hostile witness, diba? Na umupo sa witness stand. Siya kasi yung dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group. So, nababanggit yung kanyang pangalan matapos tumestigo nga si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta tungkol sa pag-release ng confidential funds na nasa 500 million pesos na anya ayon sa kanyang testimonya ay ibinigay niya kay Lachica sa apat na tranche.
2: So ang tanong, dapat ba ipatawag o hindi si Lachica? At para bigyan lino po yan, kasama po natin ang ating paboritong lawyer at legal expert, si Attorney Jojo Lacanilao. Good morning, Attorney!
4: Good morning, Heidi! At Pastor Ace, salamat sa pag-imbita sa akin ulit.
2: So, kayo sir, kung kayo yung nasa prosecution, papatawag nyo ba si Lachica?
4: Magandang usapan yan siguro sa loob ng prosecution, ano? Pero kung ako yung tatanungin, actually, ang tingin ko kay Lachica, sideshow na lang, ano? Kasi ang ang layunin ng hostile witness ni Acosta at saka ni Ortonio, eh talaga maipakita na yung responsibilidad tungkol doon sa confidential funds ay dumiretso kay VP Sara, no? Kasi yung palang pagbibigay ni Madam Acosta nung buong-buong pera ng confidential funds, siya ang SDO, binigay niya kay Lachica. Ayun, violation na yun, eh, no? At violation na ng rules yun, at alam mo na yung paggamit ng confidential funds ay hindi na tama. At in fact, ito yung finding ng COA. Ang sabi ng COA, dinisallow nila yung maraming mga bagay doon, ano? In fact, hindi ko alam kung buo, eh. Ang argument na lang ng defense ngayon, eh, hindi pa final yun, eh, yung COA decision. Pero may decision na, na disallow, nag-motion for reconsideration na sila. So sa tingin ko, napakita na ng prosecution yung gusto nilang ipakita na responsable si VP Sara dito. Ngayon, siyempre, si Lachica, kung matatawag mo siya, mas marami kang maitatanong. Pero sa prosecution, bakit mo gagawin yun? Parang pahihirapan mo yung sarili mo. Ikaw yung mag-uupo sa kanya. Tapos siyempre, katakot-takot na namang usapan kung anong sasabihin niya. At hindi mo naman yun basta-basta makukuha sa kanya. Mga narinig na rin kasi natin siya sa Kongreso. Eh, no? Mga deflection, mga misinformation, makukuha mo dyan. Eh bakit ako magpe-present? Nakuha ko na yung gusto ko. So ako iniisip ko lang naman, the last few days na may nagtatanong din sa akin, pababayaan ko yung defense ang mag-present kay Lachica. Kasi si Lachica lang ang pwedeng maging rebuttal nila, eh. Dun sa mga nakuha ng prosecution with the hostile witnesses ni Ortonio tsaka si So they have to explain sa ginamit. Ang mag-explain dapat sa kanila, for them, si Lachica na yung paggamit, eh, tama. Kaya ako, kung ako yung prosecution, hintay.